0: gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o gout. Kung sa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga wapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Adwalaser na higas, di mo kapi, tapap, alamin.
1: Salamat kay kasamang Edward Ligas para sa itong balita sa sports. Tingin ninyo karang taon-taon, ha? Mabati niyo pagbalik sa Attorney Rufiel. Uban ako diri sa control, kasamang cases menya og Nestor Homicilio. Yung marasab diri sa newsroom, kasamang Nems Quiñones o Gerald Albius. Kaya yung Radyo Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpamina og maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:03.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: balik.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Rajuman Jane Gallardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal, ang BioTruf Herbal Capsule D Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang ug alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruf Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot ug liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Katabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruf Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human og kaon. Ang BioTruf Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Ozamie City, Kalos Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga to ang distribution center na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building, Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruf Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Go, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Girl, after work, fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
3: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
4: Worth it?
3: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
5: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
6: Glow Pond's Miracle.
7: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, barefaced glow.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
9: Atong takna mahigala alas 8, this is highest na sa ato pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Nimo orasa mahigala, naghantag mga reports sa atong kwaon sa karon niya ang ato pagpadayon sa ato mga isgutanan mga kagilaan. Ang impeachment trial kagahapon ang taga BIR to gi-present o niya ato paabuton sa ang cross-examination mahigala. Gbenbahin tala ning atong oras o niya ang press conference po ni VP Sara may labot sa allegasyon atong Rodolfo Gracioso, mga kagalaan. And of course, ang atong mga police report sa karong tuntaon, mga kagalaan. But before, ana, arisa at namigala sa mga nasakpang naninaw sa DYHP o IFM bus sa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibyaanan. Gastulin niya ron si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
8: DYHP. RMN Report.
10: Mayong buntag ka sa mga nagsipan na ito ni Rufil. Mayong buntag sa tanang suking take paminaw niya itong stasyon DYHP. Lahat dito ka ron sa Mandawi City. Nilay na sa maswerte makadawa sa itong mga pahalipay. Nga bugas o chorizo. Isip pa salamat sa ilang kanunay kung suporta sa itong stasyon DYHP. Sila Marcing Labot. Kelly Comilang. Nini Fernandez, Lilia Bianco, Terry Lauron, Eli Duran, Robbie Baring, or Francisca Pitilona. O karanong sa ikasingitin niyo sa DYHP. Lamang salamat sa DYHP. Overall, number one. Yeah!
9: Okay, salamat sa mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM arita sa atong exercise sa Kabuntagon. Asaman sa kasaman Julius Balilig sa Idol B. Hala, pa-circulate sa dugo ang atong exercise Kabuntagon sa iyo, sayo, ginagmay. Kumbati mga nanay, mga tatay, ati o kuya.

May kimudag sa'yo sa'yo, nanay, ustatay, angil, ngiga, ah. Anadog sinayaway sa diskural.

0: Okay, dengan salamat mga nanay, mga tatay, ate o kuya, mga nasakpan na minaw sa DYHB FM, busa na kanot, mga pahalipay, gikan sa tong Sibianan. Salamat kayo, padayon sa papaminaw o pakusog sa inyong mga radio. Okay! Ano ito sa mga issues ro nga tataod, mga kagalaan mo ito, mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHB? Kini nga portion mahigalatod ka na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita na nadinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila natong makabuhay o sa ka life-giving plant, mga kahigalaan, sa pangalan palandaan, makabuhay, makahatag o kinabuhi. O gisagulan pa kini mahigalag asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika, alang sa pangutana, pwede matawag or matext ang 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434. O giuna sa mga higala ang atong EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi. Uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kumplito, di kalidad o epektibo. Nga mga halamang gamot, mga higala nga dunay sangkap may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sikreto alang sa mayang panglawas, ang EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan. Okay, mahigala, aritasong tagagpagtagad ang itong mga issues karong abuntaga. O niya, duga mga reports pag sa mga kaubanan usab. Atong unahon sa mahigalang good news ni Ron, kay doon na mong ginawa, mahigala nga, usa mga kagalaan sa mga hikers mga tos kabukilan. Sus nasaag nyo sa may tabuang nasaag tao ni, no? Niya ato ganun na po sa mga Facebook pages. May daghan mahigalay na alarma ni ining niya pagkasaag. May ganit kay nakitan ra mga higala o ukir tao na niya kahimtang. Manay good news na to ron. Ato sa unahon ng good news. Anya, doon na po mahigalay medyo bati nga balita. Yan taon-taon na sa mga kagalaan. O niya ang ato pagpadayon sa mga isyo sa mga suking tigpaminaw. Now, atong hatagag pagtagad mga suking tigpaminaw ng atong mga hisgutanan rong butaga. Alas 8.23 na, standby ka nalang. Umalamang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom.
1: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
3: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
4: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
5: The right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
9: Fuel your peak.
10: With the right hydration.
5: With the right minerals.
4: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
9: Summit Natural Drinking Water.
11: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
12: Hey! Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
12: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
13: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
12: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
13: Hantod na, ubos ko sa ka, karton. Pagkuha ng resulta, 84 uh-huh. naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Mahal ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa itong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon, New Alaksan Extra. Unsay bag-o ani? Gi-upgrade ang kanhi ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naa ani? Ang ibuprofen sodium dehydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtaman ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibaw na mo sa latest? Mag-New Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: iBerry for a clear and healthy eyesight.
20: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Kada bulan, problema na po nato ang mga bayro no. Nabayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya ang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka abroad, adunay mga extra fees sa uban nga merchants, mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab nga mag-cash-in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kada buwan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mabiyahe pa. Libre pa yun ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
0: Atong takna mahigalala sa 8:29 na sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
22: Straight to the
0: okay,
22: point.
0: Okay, portion makikilatod ka na ito usab sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpalig-on sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Ang taas mahigala ang level sa imong vitamin D3 sa atong dugo. Maka-function sa mga ayong atong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors og 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar og sa Life Extension Clinic sa Cebu City Mahigala nga himutang sa Usminya Boulevard duol sa Cebu Doctors Building og ingman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
22: Straight to the point.
0: Okay na nga portion sa batod ganato may gala sa Super Fiber. Kaya regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinae o kolon. Kinaro malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ang mga kolon polyps o na imutubo so sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad mga higala sa atong intestinal lining o kahaan labing seryoso, masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kolon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa 4-8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae at tiyan, kulon o sa lawas. Mga Super Fiber mo number 1 nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom magkalagay ko sa kasasye, imang isagos o sa kabasong tubig, imang kutawan mayo, isikog mayo o gunya imong imnon. mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
22: Straight to the point.
0: Okay, mga higala, ato na yung na-post sa atong Facebook page, sa DYHP o sa ako mismong Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyok, nga na-ay blue check. Ako mong gi-dasig sa pag-follow ni ana, no? Kanimo itong official Facebook Facebook page, ang Attorney Rufil Fernandez Banyok with blue check, no? Kinini ang na-post po na ito na diha kay ni ay usa ka babae, 23 anyos nga dalaga, nga ni apil mga higala dito o hiking dito sa bukid mga kahigalaan, unya naunsang hitabo ang nga nawagtang siya dito sa kalasangan. Mo nga kanana ang gipangita ni ang taga CDRRMO ni apil pangita ang ato mga higala mga hikers ni apil pangita, pero dugang pinangita ay ang good news nakit-an gyud taon. Pero karon mahigala medyo luya o gidas tambalanan. Ha? Ah? Kini mga lugar lang gahikingan, mo ni graduate ni bataan na dai no. Unya nag-hike sa dito. Akong kauban robotaga si kasamang idol Boyke. Kay siya maoy suito ining hiking diri mahigala sa mga bukirang bahin sa Sugbo. Kay tig-hike-hike yun sa kasamang idol Boyke. Ngani naka-appeal mig hike mahigala sa KBP ato sa Broadcasters Month. Kana bitong familiar mo anang Good Shepherd sa Guadalupe? Ang among gihay kana, pero wa pa na katunga ni Stor. Musaka pa ka dito. Doon na dito'y unahan may galanga. Doon na ganito yung maligyan kapi dito sa coffee bean. Pero lahat lang itong spilling itong coffee bean. Yes, unahan pag yun, doon ay Starbucks. Askang bukira to among nagtuan. Nya mas buhay kaya kung kauban karon kay sa may suito ani mga kagilang mga bukirang bahin din sa atong Dakbayan Sugbo. Unya naunsa ning hitabua kay iya mga kaubanan ni appeal og rescue dito nining maong babae dalaga nga nawagtang dito sa kalasangan. Sus Ginoo ko ngano ba in taon to mga sukitig paminaw. Ato tagag pagtagad mahigala. Yes idol boy kay may buntag.
1: Mayong buntag Attorney Rufil sa ato ang mga idol og kasama no mayong buntag. Kinibang kultura nato sa pagpasingot Attorney Rufil pagsaka dito sa bukid Attorney. Wala na sayo dang uban nga ang Cebu City abunda kaayog bukid.
0: Abunda, oo.
1: Unya, kining atong hisgutan ng mga Good Shepherd, Coffee Bean, Starbucks, o napagito yung Boss Cafe, Attorney Rufil.
0: Boss Cafe, oo.
1: Gikompleto yun nila. Naanin na himutang sa may sityo Uhuya, Barangay Tisa.
0: Tisa, oo.
1: Pero mga boundaries sa Attorney Rufil, paingon sa may Baksan sa Pangdako, o boundary po siya paingon sa Buhisan, unya na po'y dan paingon sa Tuong.
0: So kato itong iadto sa Coffee Bean, ito sa Starbucks, unahan pa yun, Buiki.
1: Attorney Rufil,
0: unsa man itong mga lugar?
1: Maotong, ang katong Spartan Trail Attorney, mauni ang baghuay lang gisirado karon, no? Ang Department of Environment and Natural Resources, may pagawas o advisory nga ilang gi-impose nga kini usaka nalakip kini no sa Cebu as Central Cebu Protected Landscape, so CCPL.
0: So mo nang gi-close siya?
1: Gi-close siya. Unya, luckily Attorney Rufil, ay siguro sa ako ng pagsabot no, grabe nang nibot akong balhibo knowing nga kining bayhana nga nasaag Attorney, nasaag man or unsa may ang giagian nga iyang natadlas to nga wala sa tsinila sa Attorney Rufil, wala sa sapatos, wala sa cellphone or wala malay lighting. Nakaabot siya pamutan Attorney.
0: Pamutan. Ako, kaya itong mga kabukiran ng atong gyad to, atong Starbucks, sa samang itong lugar ato.
1: Katong atong gyad to ng Starbucks ato yun, sityo, kuhan pa ito, huya, gihapon to, Barangay Tisa.
0: Okay, ang unahan ato, itong gyad to pag yun.
1: Og mulugsong na ito yun, padung naka sa may Buhisan, katong ato ang katapusan sa Mangoview, pero katong, kabante katong na yung Manga ato yun, ni mention mi ninyo nga na ay tubigan
0: Spartan
1: sa
0: Trail.
1: Spartan Trail. Padung na ito, og Baksan, sityo Baksan sa Pangdako, pero pati pasto, paingon yun ito, og Barangay Pamutan, Attorney Rufil. So sa tinuod lang og ako lang kanang Spartan Trail Attorney Rufil nindot gina nga training ground kung mag major climb ka na kay plano mo saka og Mount Apo, the highest nga mountains ato ang nasod saka kag uban nga mga top 10 nga mga bukid.
0: Kani mga bukid nya mo na saka boy kay ikaw tig saka magi kag bukid every weekend magkas as a rule
1: almost gina Attorney Rufil makamingaw gani.
0: Oo. So kining mga bukid na saka na nimo dinhi sa di lang sa Cebu, dito sa Mindanao, nakadto ka sa Luzon. Pero kanang Mount Apo, nakadto ka pa?
1: Mauna yung Wapato, yung Nerofil. So, nakadto na kong Mount Pulag, mauna yung second highest dito sa Benguet.
0: Okay.
1: Unya, ang ako ang gusto ginatuan, kato sa nung Mount Kalatungan, kato naway nagtuwag tang ba? Parang nawag, nahadlok gamay na ako, ikakulba gamay, parang di lang sa siguro kung saka. Kato na yung nawag tang ato yung Nerofil ba sa bukid nun? Nga, gipangitaksad.
0: Oo.
1: Unya, kaning mga
0: sa Mindanao nga mga area mga tag-asa ka sa bukid yun sa Negros na may pinakataas sa bukid ya
1: ang Mount Canlaon.
0: Mount Canlaon
1: maunay wa na pasak ipila na ka kuha na turn ipila na ka tuig.
0: Okay.
1: Tumikan sa katupag iyahang pag-active ba?
0: Oo, oh, oo, oh, oh.
1: So, naaman nung tanay trail o padunggyon, ang highest is Mount Canlaon in Negros and second, mauto ang Mount Talinis. Katong ako ang gikat-kat, kaduha na po ni Higayon.
0: Sa Negros, Gapon?
1: Sa Valencia, Negros Oriental.
0: Diyo sa Cebu, province of Cebu, sa may pinakataas yung
1: ang
0: bukid.
1: Pinakataas is ang Usmeña Peak at Turner Phil.
0: Usmeña Peak.
1: O, dito na sa Dalaget, sa Dalagete. No, unya. Pero ang Usmeña Peak mga na turn eh, nindot na kayong daan pa doon dito. So, dili kayo ingon nga layo ang imuhang sakon. So kining gipakita
0: ron. Kana mag trail trail nga usa ka adlaw biyahe ana lakaw lakaw. Pero kana mag overnight mo dito unsa man ang inyong kalaki ana?
1: Kana toy di refill
0: mag tent dito sa bukid.
1: Mao ginay nindot gyud sa tinuod lang ako ganahan gyud ko pa experience mo ana puhon nga. Actually Atty. Nick sa in English mo gina ang trekking. Ang trekking kinahanglan na nga mulakaw mo pahuway mulakaw. Meaning naagyoy katong camping ba. Ang trail lang ang kanang hike lang mao nang usa ka adlaw.
0: Kay kato to usa ka adlaw hiking to.
1: Hike to. Ang trek gyud technically mao na ang term nga mo pahuway sa ka kay mo padayon na pugka sa sunod ninyo nga
0: amot na Sir Marlon ko yung pagkatong trekking. Kay kinahanglan man ang hiking usa ka adlaw mo to atong hiking. Oh. Ang kanang trekking mulakaw, mupahuway, mulakaw. Basta ka ng uban niya, mulakaw, mupahuway, di na mulakaw. Atang lagi ka itong katawa, mga higala, pero aligrip itong bukid-buki. Ako, taga-bukid, mga gundaan, gawin mo na nga, kwan, ganahan ka pong kumadu-adto, pero daan ako sa una, bukid, pag ito, probina. Ikaw mo rin nga, bailot niya, likake. Muna, ganahan kong outing, kanang mga beach, na, pero ganahan ka pong kumadu-bukid. Ikaw, kay taga-dagat na magandaan, kay kamutis mo ng inyo. Ano ang pabukid sa kanang imo?
1: Maghilak akong semana og di makatusmaw sa barangay San Isidro nga dagat attorney.
0: Mao gyud no.
1: Ano kaning mga ulak
0: sa una maghilak sa adlaw di mo sakag bukid labi na tig bakasyon. Pakuyugon ko sa kumpapa ngadto sa bukid nga trabaho gitong amo buki.
1: Paginabuhi kita attorney.
0: Paginabuhi gyud mo nang nangandoy gyud kang bida.
1: Sa sakag bukid.
0: Kaling ka nang pas amagwan may lukdumig saging sa bukid gikan sa bukid padong sa among barangay sa kuan. Pupunan. Oh, bagting kong dunggan. Uy. Dugay yung tiglukdo ng saging. Kanang, kwan? Dugay lukdo ni mga pertilayo ang lakaw. Sus, ginoo ko. Bagting dunggan.
1: Mau binay amu ang batiyon, attorney, kung mag-major climb ni attorney. Mga 40 kilo, 50 kilo nga bag. Kay ikaw may mubit-bitanan. Pero na ay mga kanang bukid, attorney, nga na ay gitawag o porter. Sumubayad ka o tao nga mo'y mubit-bit para sa imuhang dalhon.
0: So natural na po na. Di kayo mong kuyo ganyan niya, pamit-pito niya, patuga-tuga kang kuyo. Katong niya, kung ano mo ito, naka-tricking mo ito, katong kang magsaysay nga area.
1: Yes, Attorney Rufil, sa hagsaan ganyan, mauna ang sa Balamban, na anay kanang site gini, Attorney Rufil, sa may kanabang, sa tawagan ni, kaning sa Mount Manunggal.
0: Mount Manunggal,
1: o. Unya, naka-adto ganyan sa pinakahabog ng area. Gisayaw ganyan ako dito, ang straight to the point. Nakipasayaw na ako sa labit. Bato kay Attorney, batoon kayo.
0: Naka-adto ko na, pero wala may magka, kung ano nga overnight yun nga kwan, mas nindot mo nang mainanak po. Sige po, no, kung sa manggaling, no? Pero arita ining atong kwan, atong subject ron sa atong report, nga, kining babayhan na, so, tricking na babayhan, or first time niya?
1: Ato ning mahibawan, attorney, gikan sa mga nag-rescue, kay kaning nag-rescue, attorney, amiga gid ni sayang igsoon. Unya, ang hitabuan ni attorney, kining gipakita na kong mga hulagway, just to give you an idea, nga mauni ang ihang gitadlas, attorney Rufil, nga ngit-ngit ka ni, mauni. Mauni ang Spartan Trail, mauni ang giagian, gikan sa City Uhuya, tisa paingon sa pamutan nga di man kayo nataas ang mga 2 to 3 kilometers attorney or maabot gini nag 4 kilometers pero ang elevation ana 14 lisuda gid.
0: Unsa man ang bawihan na nakasuway na ni trail o first time niya?
1: Most likely attorney nag-join na ni siya. Pero first time ko no to nga nihangyo siya nga mag-solo trail.
0: Solo trail.
1: So nag-solo hike si attorney Rufil unya ni agi sa sakatong giagian kinatotorn eh. Pasay Warsenas, agita Good Shepherd, agita og Coffee Ben, kay ang iyahang gamit dito manakitan sa Coffee Ben. In fact, ang mga tindera sa Coffee Ben niingon nga, nangayo pa ko nunig tubig. Kay giuhaw. So basigwa agit siya
0: pakit. Pero kuya, ano, kusunada siya, babaeng buhat, by the 3 anyos, unya ako man, solo siya og
1: solo hike.
0: Solo hike, kuya, ano?
1: Ala unang dako, perti inita at otoy ni Rufil.
0: Pasmayan mo ko nandun na kay Kauban, kay Matsya, na kay Istorya, maligri mo dito, unya si Mako masaag, at least naghan po. Kay Istorya, nasaag ta, asa talapit pa doon, ane?
1: Maugyan.
0: Pero kano ikaw roosan niya, aya siguro kaya nang masaag kang ikaw ra.
1: Kusunada, gita to yun eh.
0: Kusunada, oh.
1: So, ang nahitabo ato yun eh, ni Saka siya dito, pagkahibaw na sa pamilya, nga nung nagabian, wa pa na kontak, wa pa nakabalik.
0: Masama ko nung rasa siya, sugod o Saka eh.
1: Ala una.
0: Alauna sa
1: hapon.
0: Hapon, unya.
1: So, nisaka siya solo, nabalakan yung pamilya, kaya di naman ko makontak at Tony Rufil. And then, to find, nga iya din gibilin ang iyang sapatos, iyang jacket, o iyang cellphone.
0: Uy, basta ang cellphone gibilin, kakuyawa. Nasa gibilin dito, o gibilin na sa lugar nga kuan?
1: Iyang gibilin sa usak abandonadong balay, or kanang murag payag.
0: Kay, at least, kung gibilin na mong tindahan, ha, kay makuan yan, balik ako ha. Pero nga ito, sugat, makitaan ito lain, pwede kuha on ito yung cellphone.
1: Maugid, murag isood ba ni Atty. Rufil?
0: Oo.
1: Sa katong balay, no? Unya, ang sakit lang ani Atty. Rufil, kay di lagi ko ka-imagine, Atty. Nga, gitadlas niya ang Spartan Trail. Kung ako'y pangutanon, Atty. Mag-river trek ka diha, meaning, ma, puro na dagko kayong, kana nga suba, Atty. Mauna ang padong Buhisan Dam. No, padong na Buhisan Dam, unya, sa wala pa itong mga bagyong Odet, bagyong Tino, kaut pa kay na kanang kanang dako pa kay sa kuan ba niya sige mag og baha ang mga dike gani attorney makita ni mang kaguba sa dike tungod sa mga dagkong baha katong mga niagi nga mga bagyo human
0: pandemic. So mo na yang gitabok
1: ni attorney
0: kuya wa mo bihan ano
1: without wa say chinelas o sapatos unya wa pa gi say flashlight kay ang cellphone gibilin man
0: kay pinitingit ni tan ang kalakihan mahon
1: grabe
0: atong gipasultin boy kay sa may nasuito anang lugar anak ana man siya pero kung gabi ini mo na itadlas. Askang kuyawa. Kani,
1: sample ni attorney, kani.
0: Kani.
1: Mga 1 year ago ni nako nga nag...
0: So namoy mga tricking nga gihimo nga gabi ipo na
1: yes, attorney Rufil.
0: Sige ha, itong padayo noon mga higala. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdong. Alas 8.42 na.
22: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
22: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Mommy, makahilom-dom ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pediaprescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hey! Kidney care time!
4: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan lawas ng balik bang pag-kondisyon.
5: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, wayaan na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, wayaan na siya mag-dialysis.
8: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
25: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
24: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
25: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Bilib.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galas 8:47 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Kini nga portion sa grato may galas sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o ginguman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingunman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginawa kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Capsule.
6: Straight to the point.
5: Alas 8:48 na. Ato balikan may gala si Idol Boyke. So, Idol Boyke, katong atong giantuan, no? Katong Coffee Bean, naba ko pictures Coffee Bean kasamang names? Kuragwa ko picture ang Starbucks mo na ah. Aw na ako picture to, daghang ko pictures ato pero basi hindi pangita pa. Ang Starbucks dito to bukid-bukid na to. Pero unahan kana. Mo ni atong Starbucks. Dili ni Starbucks ang akuan pero lahi ni spelling. Pero pwede yung bukila na eh. Adto ni mo dito, medyo makahanggap kag hangin nga presko, o niya, makakuan-kuan sa ka. Ganun na ang medyo maka... Doon na po sa mga baligya dito, na mga kape, doon na mahigalay mga lugaw o guban pa. So, kining lugar sa Starbucks, dili pa ni mo, Idol Boyke?
7: Dili pa mo, Attorney Rufiel.
5: Kato iyang gilakaw, ano ba yan?
7: Pero giagian ni niya.
5: Giagian, okay. Agi sa Coffee Bean, sa ito pa ni, agi sa Coffee Bean, agi sa Starbucks.
7: Yes, Attorney.
5: Unya, pagkahuman...
7: Dilaw sa Tumangga.
5: Katumangga. Dito sa Mangga mo to ang dunay...
7: On, Daghandan.
5: Oo. Kaya gikan sa Mangga, may lahos ba ta itong...
7: Katumanggo View.
5: Manggo View. Nga pa... O motipas ka mo tong sa Spartan Trail.
7: Spartan Trail.
5: Doon na ba ito mga kauban nga mulag ni lahos sa Spartan Trail? No?
7: Kay ilado maging attorney ni Rufiel. Nindot ka na nga training. Nga ka nang uganahan kag kuan gid ba? Singtun ka, niya makasuway kag saka ka naog. So ang pag-ascent o ang pag-downhill, ma-experience ni mo. Niya mag-river trek pag yun, ka nang mabasa-basa po ka.
5: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kuyawas ang gibuhat, no? So kung alas, alauna siya nisugod o adto, nagbiyahe siya dito niya, tibok gabi dito sa Boyke.
7: At yes, Attorney Rufiel. Monay,
5: yawa, no?
7: Di na ko ma-imagine ba. Kay kibok, Attorney, sa una, gani ka itong naay mga banakon. Badagan kay nagbanakon ang Spartan Trail.
5: O, kana, kanang lugar, ha? Mailahan man mo sa, kuhan nga mo daghang banakon ng lugar, na? Ang kuyaw, ni, gawas sa kanang saag, gawas sa masaag ka, gawas kay flashlight, gawas nga ngit-ngit, ang kuyaw, kanang mga mananap.
7: Tinood, Attorney.
5: Nga na, adi ha?
7: Kanya, kani, Attorney, Monay ang gitawag og Langgitan Falls. Kung ting-uwan, mulaw man eh. Unya, tunga-tunga pa ni. Paingon pa ka o pamutan. Unya, inigika na ni Attorney Rufiel. Maglibog pagyo ka. Kung di ka suwito nga, asa mang kamutipas. Unya, nakakuha di kong info, Attorney. Niingon na si Roxanne nga, nakadili na ni niya first time, pero nakasood na siya ani nga area.
5: Nakasood na siya area. So gusto siya musood, balik na si Roxanne.
7: Solo hike.
5: Oh, solo hike siya.
7: Moni, kani, exactly, Attorney. Kani, mauni.
5: Oo. Sige ko no. Nya ato ko nung tawagon si Roxanne. Kay si Roxanne man mo ikuan ani.
7: Naila-ila ni mo attorney ni kato ganing nag warm up pa ta.
5: Oh, kato bitong
7: gamayon nga babae, nga listener na to.
5: Oh, nagano no niya nang
7: trail runner.
5: Sige ko no. Ato ko nung tagag pagtagad mga kagilaan. So, diin man ko nung makita ni Boyke. Kini buya na.
7: Mao nay ato ang i-identify attorney basta sa area na sa pamutan, meaning nakatipas na siya sa Spartan Trail papamutan pa endpoint na siya Attorney Rufiel. Yeah, why flashlight? Ang cellphone gibi.
5: So, ang gini ka na nabalaka, kanus amang usang orasa kagabiin mo ni kuan sila? Ni-alarma sila nga, wa ka uli lang anak.
7: Ni-alarma sila, attorney, mga sayo pa man eh, naapa ni sa alas 10, may apero, late night na yun gihapon.
5: Alas 10 gabi eh?
7: Oo.
5: Oo. Sumutong ang taga CDR, rescue sila dito.
7: O mga volunteers ng mga hiker, Attorney Rufiel.
5: Oo, daghan ang mga volunteers. Imo mga kauban dito, nag-appel.
7: Yes, Attorney Rufiel.
5: Oo, kinis Roxanne. Ang atong tawag ng Roxanne. O saan is mga nakauban na to dito sa kananaang atong hiking at minabay nga kuan. KBP Broadcasters Month. atong tagapagtagad ko no boy king. Ah, okay sige. So grabihan, no? So, daghay nangita ni dito. Kung saan ba kung naipurman niya pagkakita na?
7: So, for attorney...
5: Huwag ka na siya problema, boy. Kaya mo naman, gano'n mo nang ilusara naman siya?
7: Maunay, usa sa gilantaw na ito nga posibilidad. In fact, maunay, initial nga report nga nadawat na ko attorney nga posibleng na asay gihuna-huna ba, gihambi, no? Unya, hinoon, ang giingon sa taga CDRMO, pinaagi ni Sir Ferl John, ako maging hinabi, pakaldo, nga minor injuries iyahang na nahiaguman, attorney Rufil.
5: So Roxanne Optina no atong tagapagtagad mahigala kay namatay picture ni Roxanne gani ito nagtapog tas kuan atong tagapagtagad makay kanto dito pata sa abanawa pa so, briefing pa
7: nakasend ko ani attorney Rufil na as na ni Nems
5: oo kay abi maguno ko boy kay banga parehas atong gibuhat mga daghanta nya ni tipas ni babayhana dili di ay so na ginusara lang sa adto gyud
7: na ginusara gid attorney Rufil
5: intentional gid ning iya nga mo kwan
7: deliberate gid niya nga desisyon
5: okay okay kay man ako nagdaghan ang mga naghayik kunya ni tipas ni babayhana kay gusto mangita og kana na ang mas challenging o nga area so ani asa tong linya ron si Roxanne Optina mga higala kay usa siya nga ni kuyog dito pag rescue atong tagay pagtagan Roxanne may buntag ga live daron sa DYHP RM in Cebu o sa IFM akong kauban karon si Idol Boyke. Good morning Roxanne.
0: Good morning sir.
5: So kumusta man apil ka sa nangita kagabi ni ining 23 anyos nga babae nga nawagtang dito sa kininiang area nga diin mag-tricking ang ato mga kwan mga kabanan.
0: Oo na apil ko sir kay kuan manghod siya manghod ni sis ako ang suot po nga amiga ba. Ayo sa tabang po nako gabi mga kuan pa mga padong na alas 9 nga sa tabang wala na lagi ni daw ni balik ilang manghod ba na alauna pa sa hapon gahapon ni lakaw.
5: Pero kini iyang manghod kanunay na kuno ni nga nagtricking pod apil-apil o na mga oo.
0: O magkuan siya sir magtricking sad siya din na mostly gid iyang araon ang Spartan pero which is karon ang kanang giagian manghod niya is dili na gid na siya. Di na siya kuan, di na siya kanang usual nga agianan gud sa mga hikers ba. Lahi naman ko na siya nga ruta. Technical po na din ha, nga agianan sa pod maong ang kasagaran katuunan na nga ruta. Mga karaan nga telelaner o kanang mga lokal.
5: Unsa man ni nakapil-apil na grupo sama sa grupo ng Idol Boy King. Doon na may team Saag. Doon na team kuan. Katong uban dito, team, nasugatan na, kami amo attorney kuan. Team kuan eh, Tigdong. Saan siya Tigdong? Tiguang Dudong. Daghan to mga team-team dito, daghan mga team boy kino.
7: Nagara to ini.
5: Oo. Kada mga gun ba. Pero kini siya Roxanne, sa may nahibaw ani mo kay imong amiga ang iyang magwang. Naapil-apil siya nana siya team dito kada mag hiking hiking.
0: Wala, wala man siya team sir gan usay kasi ra gyud ni musaka din magtambay sa SB. Mag-trail siya sa Spartan. Maura gyud na iyang ruta gyud.
5: Maura iyang ruta. Okay. So unsa man hitabo pagka dito pagpangita ninyo kagabi unsa orasan niyo sugdag pangita?
0: Kuan among gipangita siya kay iyang cellphone matrack pa man sa iyang ate. Matrack na mo iyang cellphone nga iPod diri sa ubos sa bike pipin nga abandon nga payag ba. So mato among giadto dito sa kuan giadto na mo kay nakit na ma, na nakita naman namo sa iyang sa cellphone siyang ating hataan dito iyang cellphone. So, among giadto.
5: Kini mo bayhana o sa may nagtrabaho na ni or kay graduate naman ni no? Naman sa picture nga graduate na siya?
0: Oh, trabaho man daw kuno. Hindi po ko sure asa nakakuha. Pero 1 month pa kuna siya nakasulod anong trabaho daw.
5: 1 month pa. Among ipa-asusi hagi unsa ni pagka at least nakitaan yun ninyo taon o niya unsa may purman niya sa nakitaan nag-unsa man sa ninyo nakitaan na kini mo bayhana. Standby ka din Roxanne. Amo sa ipadangat at pipila ka mga mahinomdanong pahinomdom. Alas 8:55 na standby.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
9: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
10: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silka Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
9: Dawdjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
10: With the Silka Ganda Power Duo, gandahan mo.
9: With regular use, results may vary.
10: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silka Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
11: ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
5: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
11: Atong taktala sa 8:59 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: Kini nga portion may gatod sa grato sa sugar troll. Daghan karon ang dunay gipamati sa mga ining insomnia, constipation, high blood o igoman diabetes. Kung ikaw na nini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan yun sa ilang mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine. Mamakatabang kini sa mga naglisod sa pagkatulog, sa mga ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan aning diabetes. Maong sama ka nato, matag-adlaw, nag-sugatrol.
12: Straight to the point!
11: Okay, at tumalikan may gala si Roxanne, mga kaigalaan. Nga ito na hinabi, rong buntaga, Roxanne Optina, no? Roxanne, back to you, Roxanne. At huwag hapong kauban ka sa Idol Boy K. Basi doon ay doon pangutana sa Idol Boy K ka noong taon. So, gahap o gabi, nanawag ni mo ang igsuon ining maong babae. Di ko lang anlan ng babayhana. At ito na na post in town. May itsura na ba ng babayhana. Di makitaan si Bako. Boy King, makitaan ng mga adik dito. Ma-rape ni si Bako. Pagkangilngiga, pagkakusunada niya, no? Mulag duda ko doon ay, wabak ka na siya mag-uol. Doon na kasi nagian niya, hinanakit sa kinabuhi. Babae, dalaga. Unya mo, hay ka, bukid, nga gabiing dako. Gawa sa ka, balaka sa kaawaaw ining lugar, ah. Uro'y masugatan ka nito mga adik-adik. Or bisag dili adik-adik, makakita nga ikaw na naginusara, ato ng pahimuslan, as bako lang. Kami kakusunada siya. Unya, gawas ana, ang kaawaaw sa lugar, unya, ang kabalaka ni mo sa ingunta, doon ay mga banakon. Doon ay mga bisag mga reticulated pythons na day. Daghan na niya.
13: Mukalip to guwan, attorney, ang tubig.
11: Oh, ang tubig, baha. Niya kanang lugar, ha, pariha man na kanang kalasangan bitaw nga doon ay sapa. Daghan mga, kung ano mga anakunda. Buike. Wala yun ay anakunda sa Pilipinas, pero butasabot na ko kanang mga sawa ba, madagko. Kakuyawas ang gihimo mga kaigsaunan. So, atong balikan si Roxanne. Roxanne, pagkagabi, inyong ipangita dito, kaoban ang saga CDRRMO, unsa kinini ang diin mo mo nagtapok pila mo kabuk ka nangita niya
14: daghan na sir akong gihan niyo na ko sila nga naay mag mo naog dito sa gikan sa barkan then dire pud sa may pamutan nga pa downhill og dito sa may kuan sa may buhisan kay para bitaw ma masugat gyud namo ba siya.
11: So daghan mo nga mga team nga dito nagsugat-sugat mo.
14: Kikontak naman sa po nako ang mga hikers, mga trail runner na mga kauban ngayon naman sa pukong tabang. At least ang katong mga rescuer kay may makaguide nila ba asa dapat pwede siya makaagi.
11: So unsang itabo adto gyud sa Spartan katong Spartan Trail katong atong giadtuan nga Starbucks unahan sa Starbucks mo agi to nay mangga na mahuay ta. Katong lugar ra gyud mo to ing gitabok.
14: Oh, katong dito sa barcaps nga namahuay ta, na matoy pa downhill dito sir, nga pa doon sa water source nga pa Sparta na. Dito siya ni Agi na niya. Nanay, nakakita po niya mga alas 5 daw sa hapon. Dito ang nag-yup siya dito daw.
11: So, napangutan na mo dito, unsa iyang kuha, na-trace ang cellphone. Una na yung gihimo, na-trace ang iyang cellphone dito sa balay. gibilin.
14: Oh, na-trace na mo iyang cellphone dito sa abandon nga labong na siya kayo. So, nakulbaan na may basin o na inaitabo nga gilugos ba ron o may nana na ba?
11: So, mga orasan ninyo na-trace ang cellphone?
14: Mga alas ko ano to sir, mga padong na alas 11 sa gabi eh.
11: Sus, ginoo ko. So, padayon mo pangita, pagka-trace sa cellphone, padayon mo sa unahan. Nangita niya.
14: Pag nakita na mo, nag-iyang gibilin man, iyang jacket, iyang sapatos, iyang cellphone, gibilin na niya.
11: So nagtiniil in taon to siya, kuyawa no? Kaya importante mo na kay sapatos, nga pang trail pod ka sapatos, pang trekking pod, at kasi ka matunok. Di ka matunok, unya mo, at least maka...
14: Nakakuha naman siya chinilas, nakakita siya chinilas. So it is base dito siya, nakita chinilas sa may abandon na tayag.
11: So iyang gihubo iyang sapatos, sa chinilas na siya, samtang naglakaw?
14: Oo. Chinilas na lang.
11: So, sa inyong pagpangita, anong tibok gabi eh, tibok kadlang, kanusang ulasan na gano'n exactly nakita ninyo?
14: Ansa sir, ang mga rescuer tanan, nakabaiwas, wala na mo nakitigil sa sud, dito sa patang nakatagbo na tanang team, na team dito sa, ang pinpoint so dito sa Langitan Post, nakaagi na din siya sa Langitan Post, which is di pa straight na siya, na dito'y unan sir nga, post na dito nga, lisod na siya agian, nandiyo na siya pwede agian dito kay kanang risky na po kayo ba? Kanang saka-saka bitaw?
11: Mm-hmm.
14: Kanang batuo na ba? Dito siya ni Agi.
11: Oho. So nag-abot na ang team dito sa mga rescuers. Kamu, nag-abot na mga usaw rasa mo, nag-abot yung sa kalasangan.
14: Nag-abot na dito kay mga kuan na to, mga alas 3 na to sa kadlawon.
11: Uy, sus, ginoo ko. So wa pa siya makiti ang alas 3 kadlawon. Unsang orasa na mag-isa nakitan?
14: Kuan na, diri na dahil siya, diri na siya sa may kuan, diri na siya nilusot, diri na siya lusot sa may kanang pa, doon na sa pamutan, unahan na sa pamutan gamay, nangayo naman siyang tabang, na timing man, nga nahihabal-habal nakakita niya nga, nag-sports brand na siya na, dagan ang samad ba?
11: Mm-hmm, dagan sa samad?
14: Oo, dagan siyang tangos naman, kaya nagka, ang iyang istorya, kaya nakuan naman siya, kanang sige na siya katagak atong may iagikat-kat nga, kuan
11: bato. Sus, may ganit ka sa magkuyapi ka na matagak ka sa mga kabatuan dito. Ikaw na ba usa in town? Sira usa?
14: Pagkatagak daw niya kadaghan, ipahuwi siya kay sakit naman iyang kalawasan niya, nanapos siya sa mga sa ulo. So, bato, natulog siya kadali daw.
11: Oo. So, dito na sa may pamutan, dito na niya, doon ay habal-habal driver, may kinaka, agi na siya kalsada dito.
14: Okay, ang ni ngay sa tabang kay magpahatod na po dahil o tasya sa Camp Adila niya. Matunakulbaan man ang abal-habal nga nagkakitangan, nagkatungko na dagan ang paus. Gihatod dahil sa outpost dito sa gihatod.
11: Asa man ang Camp Adila?
14: Ganang kamset po na sa unahan na po sa pamutan po, sir.
11: So, wala pa rin sa plano? Bisang nagkasamad-samad na siya, bisang nagkadugo na siya, bisang nagkabunog na siya, wala pa yung plano mo uli? E mo, ito ba sa Camp Adila de?
14: O murag na kuan palagi siguro siya nangita pa siguro siya magpakalma siguro ba kasi na siguro may siya pinagdaanan siguro po ba
11: murag na yung pinagdaanan na in town kay laliman ka mo at tupas Camp Adila so ang habal-habal driver na lang mo ay nakakita o mo na ni naka-assist niya nga di iniangay nga dadon dito sa kampo sa Camp Adila
14: pagtanaw sa habal-habal nga murag di na siya pwede niya ihapon ba kay daghan nang jud kayo sa pangusman na kadugo ba.
11: Mhm. Sumutong gida sa outpost na dito to sa kwan, sa asama ni Pilapita. Pamutan.
14: Sa may outpost dito sa pamutan. Ya matugi na nawag na sila nga naana daw dito matong kapitan na nga nang rescue balik dayon sa agi.
11: Mhm. So hay man sa karon, gidala sa tambalanan sa pagkaron.
14: Oh, na meron sa may ER there is sa hospital sir among ipakuan sa nang ipa ER na mo kay na siya sabat sa ulo niya. Magpadong po kuno siya kahilabtan noon ba. Na mo dehydrated pa po siya kay mo pila na gud ka oras wa inom wa kaon.
11: So kumusta man sa diha? Kana na at least makasulti naman noon.
14: Oh, makastorya naman po pero di pa kanang mag kuan pa bitaw iyang istorya mag-usab-usab pa.
11: Oh, sa Idol Boy kay basi do na kay pangutana Idol Boy kay.
13: Una Attorney Rufil, grabiha dai sa giagian sa mga rescuers attorney oi. Kay sayod ko Roxanne dili na lalim ang niadto sila Attorney Rufil unya pabalik na pud. No kay grabe ra baka elevated na ang padung sa pamutan kanang giingon og outpost attorney. Actually ang mga local attorney familiar kay nang barangay outpost kay mao na ang matuohan gani na sa uban nga barangay hol sa pamutan kay gasanga man attorney. Gikan ka Guadalupe Church lahos kag kag sa pangdako nya pamutan maunay mo musugat nimo kanang gitawag na mugbagsakan or outpost sa pamutan mm. So pwede ka arig tuong buhisan pwede pong kamulaho sa ibabaw mo nang padungkam padela
11: mm.
13: So kanang pasabot nimo idol katong abahin sa kana ganing Spartan Trail nga imbis pasaka siya iya to gilahos katong dako nga suba nga lisod kayo ang pagsaka dito dito sinagi dito sa kagatagak-tagak di ay
14: oh gilahos to ni aki pa sa ingatong langgitan pos nga liguanan nato idol siya ni straight pa siya dito kay naman po to yung mga naman po yung mga gagmay nga pulse dito nga lisod na gud siya aki an gid dito nga nang daghana kay mga bato ba kat katunon.
13: Mhm. Karbiha attorney.
11: Sa to babasa ni siya, kining Roxanne basa ni siya, kina ligo siya dito, nya wala ba siya ilisan?
14: Di po siya totally man basa, sir, mura kanang kuan kanang apat sa iyang short mo kuan kay mura pil na po siguro siya ato ba gitok daw kay di man sinod po siya no totally basa man.
11: Mhm. Okay.
13: Pero Roxanne idol kanang kita mang kuba sa video kato imo ang gisend the idol nga murag nag-smile smile pa mo sa attorney. So abi nako og kanang okay lang gyud no. Kay murag nalipay sa grocery nga nakakaplag ninyo nagipakaon ninyo burger. Mm. Usa may kanang pagbutyag sa iyang pamilya na ba say tumar baron nga maintenance aduna ba say history medical?
14: Wala man po tol, murag lately lang sa daw sa story ang nako iyang ate murag mag naalagi sa problema, mag di pa ma-open siguro ba?
11: Hmm. Di ka ni problema.

0: aga bag-ong graduate, bag-ong nakatrabaho, unya medyo maitsula na ba na yung babayhana, mabitang kuya o nga, masugatan dito, maripan hinoon sa dito, simba ko. Ah, wa ka na sa inana nga mga klase sa problema, Roxan?
1: Sa kiingon po sa yung ate po, sir, wala, muskorya man po kuno na, ma-open po na ugna yung mga uyab-uyab ba, o na uyab, pero muna, wala man, sir.
0: Lahi.
1: Karon, o lahi ba?
0: So sige, so at least na ron sa tambalanan, gitambalan ron, naasa emergency room pas pagkakaroon na Roxanne, inyo lang saan gi asikaso diha.
1: Namis iaron sir, amo saan gi, pako mong ipasistiskan po ang iyang ulo ka na arabay sa mat, na, para ma-dextosan po ba, kay dehydrated na po kayo din siya, kayo unay, pila na kauros, way, kaon, may inong tubig ba.
0: Unsa may iyang, pila man isa ka mong igsoon?
1: Kuan, tulo.
0: Siya maoy, kinamanghuran?
1: Si dili ikat kuan siya ikatulo siya na ang kinamahuran nila kay laki.
0: So yang ginikanan in taon may dako problema nga wa siya mahauli.
1: O na kun na balakan na sa jud po kayo iha papa kay wala naman sila ipoy mama.
0: Okay. Sige Roxan, wala ko mga pangutana gawas yung doon na pa kay dugang mga impormasyon nga ikahatag na mo karon.
1: Oh, good sila to sir.
0: Oh. Ah, sige, okay. So salamat Roxan sa paghatag panahon na mo sa DYHB o IFM.
1: Oh, salamat sa kayo, sir.
0: May buntag.
1: Salamat.
0: Okay, sumotos, Roxanne. Itong kauban, mga higala sa kwan. Kiniyang atong trekking, atong hiking dito sa bukid.
2: Grabe, attorney, eh. Digid para na ko, no? Digid na joke na kana nga iri, attorney Rufil ba? Ang pagtangas ang attorney Rufil, katong gihisgutan niya, grabe yud ka, as in, babaw yud kayo.
0: Oo.
2: In fact, attorney,
0: so, doon na agi-ane sa buki. Kaya din ka basta-basta nakas imong kwan nga huna-huna. Number one, ato ka mo trekking ka or mo hiking ka, ninut na kay kauban, na kay kaistorya. Abi sa duha lang mo kabuok, at the very least. At least badi ba? O niya, kanana ang, or team mo, mas mayo, alegre. Pero duha mo, okay ra. At least na naging kay kaistorya. Ikaduha, dili po ng gabiing dako. Kung gabiing dako panalitan nga po kay mga daang mga flashlight siguro unta. O doon na kay daang ko. Ano kikinig, karap-karap ka sa kahit-ngit. Niya, kalasangan doon eh. Ang kuyaw, maripan simba ko, babaeng buhat laba, ikaduha, ang mga, ang kaawaaw sa lugar, unya ang mga banakon nga naadiha, ang mga mananap nga naadiha, unya ang kuyaw po na idol boy, kika na mga, di na siguro mahadlock niya, na may iba
2: niya,
0: tungkol sa kadakong kahoy ba, ng mga diunato, naging mga dakit ba yun ito?
2: Grabe ang kahoy dito, attorney, kanong magkanupi na attorney ba? Nakuha yung mga photos, ano nga, as in, extraordinary gid siya ka habok, attorney Rufil, no? So, maunang sa ito ang makaigsuunan, kuhaan gid siya ka ng murakagwa sa Cebu City.
0: Muragin, in fact, kamong mga hikers, gani, Buiki, bisan o ginana, no, mga professionals, mga hikers, mga kaigalaan, magsabot mga to. Pero bisan pa man, ana, inikabot sa mga bukid, Buiki, bisan, ang man, matuogin kanto, mandiri matuogin kanto, pero kamo, doon naging mga tambals buyag-buyag po na na.
2: Attorney, wala na sa dagyo. Pero, kandong attorney nga na ako yung pakita ni mo, katong bronze, kanagikan sa mga tribo. So, katong ikat-kat ko sa Misamis Oriental Attorney sa Mount Balatukan, nga nami ritual. Ang ritual, mga niabot og tulo ka oras nga mo atubanggid mi dito sa katong ilahang mura og head sa ilahang tribo. Unya, kanang naas sila istorya, unilang bukid, unya, naay ihaon nga manok, unya, ipadugo dito sa katong mga brace nga ipasulob sa mga hiker. So ilang gituhuan nga kung magsulob ka ana dili kahilabtan sa mga dili ingon nato nga imong
0: sibako. So naa gyud no mao adto kas bukid ana apilon jud ka kuan pod.
2: Kana attorney.
0: So mga tribo dito ang kuyaw pod ana mga malaria pod buiki.
2: Oh kana pod.
0: Lamok. So may imong kuan magdana kadaag mga kuan.
2: Actually attorney ang imong atuan nga bukid imong sutaon og unsay vegetation didto kung bugnawon ba ni initon ba ni naabay mga tanom nga kanang makasamad even ang tubig attorney Rufil ka magpataka og inom no kay again dili sa inana ka dali nga kana bang makuan gyud nato attorney ma kanang sa panglawas ba kay murag feeling nimo nga ah, okay ra ka free ra ka didto kay total bukid man pero daghan kay gikonsiderar attorney Rufil. Kaya maskin tanom niya, maingon taburo, nagprutas, eh, makaon. Ang ato ang training sa basic mountaineering course, ana BMC, nga, di igyo ka magpataka o kanang
0: kaon
2: ba?
0: Kaon na, prutas, eh, kaon ta, na, di pwede.
2: Di igyo pwede, attorney Rufil.
0: Oo. Katong mga manok, pila ka magpanok, ikihawan niya, kanang ihalan.
2: Katong ato, mga attorney, 20 may kabuok, ihawan may upat.
0: Upat ka manok?
2: Oo.
0: Ay, perkan, on putos ribo dito.
2: Pagkaon, sir, eh.
0: Ihaw tang manok, ato, puling kamunggayan. Bitaw.

0: mga tribu-tribu diri to manang hijo tribu no
1: manang hijo to winner fair
0: kay di pa taka la kag kwan to basta bingon nga wa mo sa mong jurisdiction ni asor mo sa mong jurisdiction ni ato sa ilang leaders tribu kay bawas lang anak atay mga bisita
1: yes oo nakikoordinar sila ang LGU attorney mo ane nakikoordinar anak ang mga tribu
0: di po manghilabot tong taga tribu noon
1: pore buyag dili noon so naala yung mga rules nga example say na yung mga bukid attorney nga di ka pwedeng mamalikas di ka pwedeng magdaog asin di ka pwedeng magdaog baboy no, so naay mga ingunana so lahi nga journey lain nga mga hunahunaon sa matag depende sa kanang asa ka nga bukid
0: kay dunaw nga mapatutuo god nga basi yung mga diunato diha dagko kana mga bukira dagko mga kahoy ana no
1: ligid na pwede magpa-music attorney, di ba? Anad man ta diri, mapabukid-bukid. Taka nang inato-inato lang ba? Nga ala, pa-music ta. Daghan kay kog nasudlan na nga mga kanang gitawag o mga protected area or kanang gitawag nila o mga park, natural park, nga dili gid pwede ang music.
0: Di ka usa, hindi kaya nabot kakakuyo, baka ako sa buwiki, nakakuyo may ang team na to sa DYHP ay FM nga, nga to tatunay, namatay bitaw nga, nalunod bitaw sa kwan dito sa Toledo.
1: Toledo. Damon, Lake Damon.
0: Lake Damon. Noon siyang itabu aday nga nawagtang stuiti day. Tino na yung istorya. Ano siya ang asawa stuiti na nawagtang? Waka to tagu is di nguna to. Tagba may nalangan may kay nawa stuiti. Has kang laugawa tong kuana.
1: Di ha magitas palibot ba?
0: Naman to'y namatay. Naman to'y namatay. Kaya ito na mo sa Team DYHP kay FM kay dunay namatay dito na ngaligo. Pero awa-aw ang lugar eh.
1: Nabdan ito pila ka-adlaw attorney ang bata. Una nga ni.
0: Nakakuyog ba ka ito nakin? Or kakuyog sa inakin na kayo, maumanto na yung nga ni hapit to ang tabang sa kwanong, katulito sa Toledo?
1: Oo, sakto to yun eh, natin gito nulan.
0: Oo. Sus, pila kapatrol to dado, tulot na kapatrol?
1: Tulo, tulo to ato yun eh.
0: Unya, nalangan may uli, kaya nawag tang street eh. Mula man to kwa na.
1: Porta gimino ato, sige may panawag ni titi, why signal?
0: Why signal, why kanon, sus. Bigo, nanguli na ko, nanakay na tanan sa kinan, pag count off na ko, wa, kuwang tag-usahan, hindi na pwede gitong biyaan eh. Jesus, ginoo ko.
1: Yeah, si Tweety po, nagtuong, ayaw pa na naunaara ta.
0: Oo.
1: Sa palibot ni ko unsa naman iyo.
0: Kuya utor tong kanang
1: Lake Damon.
0: Lake Damon. Mo na nga dunay namatay dito nga kuno tong Lake Damon. Oh. Wag di pa ka tuukoy ito nag
1: bira.
0: Bira ato.
1: Pero ko o para magud ato ini. Niya di kayo ingon nga daghag mo bisita ba kini tabok man ta sa Lake Binsis.
0: Oo.
1: Mo to ang naagoy palibot nga mga komunidad.
0: Oo. Pero kato sa Damon.
1: Damon wa.
0: Wa man kami nga wa man tong lugar na. Niya ba may pagkita picture dito, may pagkita ko na to dito. Ya dito ta sa nato namatian gyud na. Pag panakay sa kinan kay namuli ta na ato ta speak as late.
1: Count off na.
0: Pakuwang man. Ko mag-usa sa man si kwani. So si Tweety mo na wagtang. Unya si Tweety gi pangunta na. Ito sa nga okay man na ko nunyag na apat ha.
1: Oo.
0: Gimino, ang gimino to si Tweety.
1: Tinuod. Nakaingon betay ko, wow, para ba kanay pagbantay-bantay Tweety.
0: Kasi namili itong inganto dito kung sa baka, gini-gini usa kaya ito na yung taguan yung usa kagwapa. Ako lang gagi ka itong katawa, pero nakasuway gimana nga, kuan ha, ka na ang kuya itong bukir, awa-aw kayong lugar ba? Mm. Nga sa kaawa-aw, masa ba ito yung tabu-aw, boy, kaya nga nung matong si Jane Gallardo, masa ko itong street na nagkuyog dito nga. Masa ito yung kuan nga mo?
1: Napicture-picture sila ito yun eh.
0: Picture-picture?
1: Nga pagpangutana na ako ni Tweety, siya nagtuuragid siya nga naaratas palibot, maunang wakpa siya ni Nigikan, kinaaragi ko nota sa iyahang unahuna.
0: Oh. Ba't yung pagkalanganan na mo pangita mga kaigalaan?
1: Yaway signal.
0: Yung kamo may nag-uban, Jane, sila may nag-uban. Asa ba siya tinga kon? Buti hala man tos kon? Nalangan tato dahil numdong kanay nga. Pwede pangita na to niya na tabang na dito mga tao dito pangita asan?
1: Sige, singgit na talid
0: to. Sige, singgit. Bita, tato, kiyusos minya lay na huwag tang. Kaya pwede mo itong ato lang. Ikala'y bahala na kay. Ito, katuod na ito kaki. So pastilan. Mo na mahigala mo na kanang bukid dili sa Limsan.
1: Kay moingon ba yan sila attorney nga kining bukid kuno the color of healing is green. Kay igingon nila nga og moadto kag bukid magpahil barong ka magpaalim sa mga nasamdan nga kasing-kasing no nga murag maka-unwind ka ba kay pare sa giingon nga kanang Camp Adela attorney pagkaninduta ana. Ridge na attorney kumbaga kanang pangmurag kuan sa tumoy sa mga bukid attorney nga nag-abot ang barangay sa Pangdako og barangay Pamutan. Dagay kana Camp Laborte, Camp Adela, Chudola, listener kini matoy ni in fact ang Camp Adela listener kay DYHP. Si Idol Darwin may buntag diha dol unya ako ni bonibawan na toy nagipangabangan na diyan nila. Naagid sila yun diri sa kama diri sa atuag yun sa ubos pero ang ilang mga amo kay mga doktor mga profesional nang negosyo dito sa bukid.
0: Ilang gi daghan negosyo dito sa bukid. Ito sa talbok sa dako kalin to sa talbok ay Ah, dako to kalit. Ato na bang listener dito ang tawag tayo sa box. Good morning mo nanay Utay. Ha?
1: Nagpila mo tong puspas ito adorne.
0: Kinaghana mga mo adto ko busaka niya ilang kaldiro dagko kay kaldiro. Mahurot na inyong kaldiro na. Tagtulo ka kaldiro dagko nga lugaw. Mahurot. Ya yeah, pila gunta ko sa to. Talbok sa to pero nakakwartas lang dito na naghanegosyo dito. So mo lang sana idol boy kaya ato pasalamat lang na ara.
1: Na luwas ra.
0: Na luwas ra.
1: Kanya salamat sad sa mga volunteer attorney kay Abtik kayo ba? Mm-hmm. Ang gawa sa CDRR mo Abtik sad katong mga nasa komunidad gani. Mm-hmm. Nga nitabang kay di man good siya typical nga kanang area nga at bisag kinsa lang pwede maskin kual personado kay ka pero kung wala pa ka nakataak sa lugar posible sad nga mahimo kang kanang liability ba kung mo apil-apil ka dito attorney.
0: Katabi ta tong tricking mi taon to boy kay kuan pagpanguli na kun nalangan-langan ko naman sa usan nga kuan nga video. Chabihon ba taon niya. Hinay kayong lakaw. Eh, natumba bitaw sa mga hagsak kita o.
1: Kita ko ato.
0: Maluoy sa tanin niya. Mm. Nga, maimong biyaan. So, hinahinay lang tagwan. San?
1: So, muna ipahimang no, attorney, oh. Kung aduna baron tayo mga gihambin baron, no? Mm. Kanang siguro, pwede rin ng mga sayon lang sa kaon, tanaw-tanaw lang, pero kanang parihaan ng musungasong yugas mga lasang attorney, likayan lang siguro nato.
0: Likayan lang. Oh, oh. Kaya lison man kayo.
1: Yeah, bawala. Ako lang sa di-announce attorney, kanang tawag Paglaom Centro Bisaya, Vicente Soto Memorial Medical Center, kauban ang Department of Health, naa na kanunay o ang mensahe attorney, Permi Ragyod nga, na ay maminaw nimo o ba ka nag-inusara. Maura gina, Permi. Dagang salamat, attorney Rufil, gikan diri sa IFM, kinisi Buiki, Tatakarimen.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Rush Boy
0: Nationwide. Okay, salamat Idol Boy kay sa imo nga report. Good news to mahigala bisag nawagtang matutong tibok gabi eh, ha? Artist na kit angle in town, pero atong tanaw mo na doon ay problema siya. Doon ay naagian mahigala nga problema sa kinabuhi. Muna nga nag-inusara sa glakaw mga kaigalaan in town. Kaluoy. So to sa emergency room, atong kawan ng duga mga updates unya, pinagi ni Roxanne nga to dito kung kumusta na to siya mga kaigalaan. Sa Pikas Bahin, di apod mga higalay gamay lang haken. Unsa maning caretaker sa beach resort. Nga no maning gimaso maniday. Gimaso ang ulo. Og namatay. Sus ginoo ko. Ato ko ang na-report yung kasama Jane Gallardo nga tuagid sa area. Unsa man na kontra na siya o naunsa niya tabuan eh. Ato ko ang na-report yung manlabang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.21 na.
2: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This newscast is brought to you by iBerry.
3: Seth Living Testimonies.
4: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
5: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
3: Living Testimonies.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon C+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon C+ na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalaman ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsible gaming at petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8956-8. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With a new anti Laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
5: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
7: Hey! Kidney care time!
8: Sakit jud akong kilid. Maglisod kog pangihi. Anya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
9: Okay, so nga nagka-kidney stone magka og UTI?
8: Sa sige na ako kaog parat. Nainom na kong soft drinks og sa junk food.
9: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
8: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko nga regular na po ang akong pagpangihi.
10: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
14: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary.
15: Cause I believe
16: sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
13: Down jud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
15: With the Silk Ganda Power Duo. Gandaan mo.
13: With regular use, results may vary.
16: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O guwapang ihapon.
15: With the Silk Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem. Aron guwapa ka sa laban. Gandaan mo. With Silk. With regular use, results may vary.
17: Bakit RightMed ang binibili mo?
18: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
19: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
20: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washy!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS!
31: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
32: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
33: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
31: Let's do this!
33: Pag Enervon Z Plus na!
34: Unilab quality yan.
35: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
4: EQ Pants. From day one to toddler, EQ Tinyo Mo. This time check is brought to you by EQ Pants.
0: EQ Pants. From day one to toddler, EQ Tinyo Mo. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Globe.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methosalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
5: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
1: Atong attack na sa 9:32 na sa tuman-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Ina portion to galaw may gala sa seed liniment oil, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maimbalita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may mohatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panohot, arthritis, piang-piang, katul-kitul sa panit, biribiri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay nga nanap og mga insekto, bisan anamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o gyapon-apon sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
0: Straight to the point.
1: Alas 9:33 na usa ka lalaki nga caretaker og resort, gimaso ang naong og namatay. Live mga higala, gikan sa Dakbayan sa Danao, destuli niya karon si kasamang Jane Gallardo. Jane, unsang hitabo ang ano nga gimaso man, kini maong caretaker niya na maong resort.
0: DYHP RMN Report.
2: Live ta karon dinhi sa may Purok 2 sa Barangay Masaba diri sa Danao City. Attorney diin ang pamilya or kabanay ni ining 39 anyos nga caretaker nga nailhan nga si Marcelo Azur naglibog pagyud. Attorney Rufiel, uga nganong inani ang nadangatan sa maong biktima, wa gyud sila idea. Attorney Rufiel, kung ngano or kung kinsa ang gabuhat o kung ngano po da nga gimaso man, gituuhang gimaso. Attorney Rufiel, kay nakita man po sa crime scene kagahapon nga napalga ni siya mga hapit na alasay sa buntag, diin padung nagidunta ni siya nga mo out o muuli sa ilaha. Attorney Rufiel, dito na nabantayan sa iyahang bank house dito sa may resort nga wala na ikinabuhi ang kining si Marcelo. Attorney niya, grabe na ka pasensya po sa mga naminaw na to karon, guba kaayo ang iyahang now nga halos di nagid siya mailhan sa iyaha pod nga mga nakaila diri, maski iyahang pamilya. Attorney Rufiel, gihulagway gud nila nga di nagyuda mailhan, di na mao ang naong ni ining maong Marcelo. Uy. So ang kining iyahang kaning si Marcelo, Attorney Rufiel, di pa lang gidugay mga 5 months siguro ni siya pa nga nag-caretaker dinhi sa maong resort nya. Ang iyahang duty alasay sa gabi hangtod alasay sa buntag nya. Nanay mo relibo ni Attorney Rufiel diha igala size kung muuli na ni siya. Ang asawa ni ini Attorney Rufiel usapod ka security guard, diin natinga siya kagahapon nga wala naman ni kuha niya, kay kuhaon man gid ni siya siyang bana. Attorney, so naglibog ra sila kung ngano, so nanalala pahibaw nila nga ingon ani di ay ang nahitabo sa pag-abot nila. Attorney, naa didto ang maso maotong nagtuo gid sila. Attorney Rufiel, nga gimaso gid ni pagpatay ang kining maunga biktima. Apan ang paghulagway sa mga silingan, sa mga kabanay, sa mga kaliwat o kaila din ni way kontra ug maayo nga tao ang kining maong si Marcelo. Attorney Rufiel, maunang maski karon ang pamilya, wa jud sila gidudahan. Attorney, kay wala man ni siya nahimong kontra sa ilaha diri sa ilang balay, wala gid ni nakasumpaki diri nga bisan kinsang tao. So maunang galibog sila or basin baka natripan or gitulis baka ni attorney, kay nawagtang man ang iyahang bag ug ang iyahang cellphone. Mauna ang dikuan karon ato sang istoryahon. Attorney, no, ang iyahang asawa gyud mismo nga uban nato karon si Ma'am Geraldine Azur. Ma'am, live da karon sa YHP, RMN Cebu, Usay FM. Ma'am, among pasubo, get in town, gikan sa among sibyaanan sa nadangatan sa imuhang bana. Ma'am, sa inyong nibawaan kagahapon or kinsay nagpahibaw ni mo, giunsa ka pagpahibaw po kagahapon, ma'am?
3: Ako, padong ko, wala namang gud siya nitawag. Nagtuo ko, nadisgrasya ba lang? Yan, kayo mo tawag, magina siya, huwag madugay. Wala man yun ditawag. Di nag, akong anak nga, first year college, padung naunta, naglakaw na lang, may nangita na lang may kasakyang motor. Kaya maliit naman yun, yung biometric ba ako? Moto, pag wamang nakasakay ko sa akong igaga, wala, kaipo sa akong igaga, wala na lang gaya ko kailag, maubat to, kaya nagbaat, masadigto na ko kailag, dul-dul na sa niya. Akong anak, yung sakay, sa pasahiruan na lang niya, nagsunod rami. Pag-abot na ako dito sa opisina nga akong gitabaho, gipustingan, sir. Pahuman ako panso, ningingon na akong kauban nga, sir, na amay gipatay sa kustanira. ang caretaker kano padung na ma-out. Akong giingnan, akong kauban, sir nga, si Marcelo to, kay wala kukuha ah. Yun siya maudeng, na-late ka. Wala yung nagpahibaw na mo. Wala sa kuy na, kuanan nga, hitabo na niya bang. Ako lang yung naasa akong huna-huna. Basig na disgrasya lang. Inig-apas na siguro ko sa hospital. Pero diyan, pag-apas na kuskusta niya, sir, wala na may kinabuhi. Pero wala galit ko kasulod. Kay gi-kuldo naman. Diyan ako sa atbang lang yung tanaw. Wala na may kinabuhi. Pag-adto na ako.
2: Kasi pagtuon ninyo ani ma'am nga motibo nga nung giingon ani man ang inyong bana.
3: Ma'am, dili sa ko ka wala sa ko'y mahinunduman nga na asya'y kontra. Wala sa, dili ko ka hatag ninyo anak. Wala gil nakalalis. Bisa wala ko'y mahinunduman ma'am nga in anak. Kay mo share ba yan na siya na ko na anak siya ay na ay maistorya nga to niya mga inanak. Bisa mo share-share man na pag itawag ko ba yan to siya na ko pagka ang nag-video call, babaya may pagka mga alas 8 kapin, padung alas 9, wala magigit siya ni Sulti nga nainana. Dili ko gud katuan nga, unsa gud kahay motibo sa taong nagbuhat niya ni Ana, mamay.
2: Pero unsa inyong pagtuon?
3: Ka hatag ninyo Ana, kay wala gud nakalalis, bisa wala ko'y mahinumduman ma'am nga inana, kay mo share ba yan na siya na ko, na Ana siya ay nay makal nay maistorya nga to niya mga inanaw bisa mo share share man pag itawag ko ba ya to siya na ko pagka ang nag video call babaya may pagka mga alas

0: sukapin padung alas 9. Wala mo gid siya ni sulti nga nain ana. Urag dili ko gud katwan nga unsa gud kahay motibo sa tawong nagbuhat niya ni ana, mamay?
1: Pero unsa inyong pagtuo ani, ma'am?
0: Di, basta di sa baga karon nang wala pag kay makuanan unsa ay motibo nila. Kay nag-agad na sa gimisa kuan sa mga pulis.
1: So gipahibaw na lang kang ingon ani, ma'am, yan adto ka sa crime scene. Unsa'y mga nangawa sa imuhang bana, ma'am?
0: Pagkahuman, ma'am, diha na makugipasaka pag human nag-test sa suko. Nihangyo ko sa mga pulis nga kanang pwede bang musaka ko? Pagsaka na ako dito, akong ipananaw katong backpack niya nga bag, kay gipanguha man ako mga gamit niya nga dito. Akong ipananaw, wala naman ang katong backpack niya nga bag, nga black niya, katong body bag niya. Tanaw ko nga dito, wala na sa diyang cellphone.
1: Sa mga ni aging adlaw, ma'am, wala kay nabantayan sa imong bana nga medyo lahi iyahang nilihukan baka ha or
0: wala wala man gyud, ma'am. Uy, di wa sad nga mo share man sa gid na siya nako, ma'am, ug na ay kanang mga unsa-unsa diha kay dili pa yana siya tigsulti-sulti sa ubang tawo. Kami ra baya gyud magistoryahan duha maski si mama gay na adiri di mura na kanang dili na siya musulti-sulti gyud.
1: Ma'am, unsa kun ipurma niya, ma'am, pag dihang napalga ni siya sa iyang kauban?
0: Nagkaub.
1: Nag-ubo. Nag-ubo. Niya nga wala nag-iintaway kinabuhi. Attorney, doon na kaya dugang pangutana, attorney?
2: Okay. Diin man yun exactly nga lugar sa resort. Sa resort, lang yung tabo ni Ma'am Jelalyn?
0: Yes, sir. Sa Costanera, sir.
2: Okay. Considering nga resort na, so doon na CCTV?
0: Murag wala. Siguro yung CCTV, sir.
2: Uy. Mga usang orasa man kuno na hitabo ni? O maohon?
0: Di sa ko kabana-bana sa oras, sir, kay pag abot sa akong iyang ka-shifting, sir, mga 5:40. Wala na may kinabuhi, sir.
2: Uy.
0: Eh, nagsigig siya tawag. Mars, wala ginitubag niya. Itawag siya sa messenger, wala. Igor ako nung muring, wala ginitubag. Mutong, iyan na lang gikuan ang gate, giablihan. Oto pag-adto niya, kay iyang gilili niya ang bang house nila. Pagtanaw niya dito, sir, na itakal ramang gamay nga ang tutahan. Pagpuan niya, sir, kay wala na may kinabuhi.
2: Wala yung mga security guards kini mo ang resort?
0: Kana sila, sir, maigug. Mga caretaker dito, sir, ba?
2: So ang caretaker, maura po yung lantaw-lantaw na po. Wala ingaw niya doon ay security guard niya, kuhan? Okay, unsa ba ni nga resort? Naani siya ay mga rooms for overnight or wala ra?
0: Wala ra, sir.
2: So doon na ni mga payag-payag linin ha, para kung doon ay mga ligo panalitan, anak lang sa mga payag-payag, nana?
0: Wala ni payag-payag, sir. Murara naan man na siya, kanabitang murag atang sa dagat nga, di mo saka, dari sa babaw ka naman siya dike. At to ra na muling kod niya. Open area o inaasa na nga ilamisa sila nga paabangan, sir, ang mga tao at tura na mugamit ana og lingkuranan.
2: Ngano kinahanglan man nga na duty anang alas 6 gabi ikutob sa ka alas 6 buntag?
0: Kaya naamasanay mo parking dito, sir, niya mao man ay mubantay dito niya. Dili mas kay nangita magmaka-shifting, wala. Di sa kukakuan ni mo, sir, nga. Anong kinahanglan yung naay mo duty o gabi. Basta gi-hire na sila, sir, nga isip caretaker nga naay makabantay adlaw, naay makabantay gabi.
2: Doon ay mga night swimming, anak, nga mo anha? Paano mga night swimming?
0: Wala, sir. Inig ka. Ang iyan na lang banta. Anha, alas, wala may mo night, wala night swimming, alas 9 mo, di na sila pasula ng mga orasa.
2: Bila man kabog empleyado ang mga resort? Banak-banak ni mo?
0: Duhara sila, sir, bali shifting sila.
2: Bali shifting. Kung panalitan doon na yung mga ligo, kanang adlaw de, kisa man, so kanang caretaker mo, rapoy mo dawat sa mga abang, yun na?
0: Oo, kana, mauna.
2: So kanang caretaker niya, gabi ikan asahin, more on, mura kagihimong gwardiya de, deha, kumaon.
0: Oh, mga inana.
2: Wa ka gabantay nga dunay kontra ni imong bana or gikasuyaan na nay nasuya niya dito sa area?
0: Wala man ko ta man sulti, wala man sulti siya nagsulti. Musulti ba na yan ako, sir. Mga unta unsay na itabo dito kanang tawag gyud dai kanang tao dire na sulti kina siya na ako, sir. Kuan pero wala man gyud siya ni siya na ko ana sa nay anak nga nasuya niya.
2: Wa ba kay mga adik

0: Balik lang ka, ibutan ta na marigla ba lang ka ni? Biktimas marigla ni umbana ko maon.
1: Di sa ko kakuha ni Ana, sir. Kanabihang dapita, sir. Tagal man ang tao na, sir. Come and go ra baya na, kay resort man.
0: Oo, oh, oh. Sus, pagkakaroon, oh. Ang atong kapulisan mo lang na blanco pa sila ang hitabu, ah.
1: Oo. Oh.
0: Ikaw mismo, pagkakabantay kung unsa kay motibo, aniron, kining pagkapataya.
1: Wala yun, sir. Antod ka ron, sir. Pagyan masink in, sir. Yung di ka, di pagyan matuhuan ba nga, no? Unsay, basta unsay hinungdan, sir. Libog pagyan.
0: Mm-mm. O sige, Geraldine, no? Salamat kayo sa paghatag panahon sa DYHP o IFM.
1: Thank you, sir. Sir.
2: Yes, Attorney Rufil, mauto si Ma'am Geraldine, ang asawa ni ining maong biktima nga si Marcelo Azur, nga hantod sa pagkakaroon, medyo nakikooperate pagyud gihapon sila sa kapulisan, Attorney Rufil. Mauni ang iyahapod nga panawagan gid no sa atong kapulisan nga matabangan gid sila kay ang gipasalig sa atong kapulisan sa Danao, Attorney, nga magbacktracking sila sa mga CCTV niya. Galibog sila kay wa mo gyud CCTV gid sa resort, so ang ilang ibacktracking ang mga duol nga mga establishment po duol sa resort, Attorney, sa barangay, ma'am, no, na ay CCTV, but dili klaro. Dili na CCTV, layo pod, Attorney, sa ila sa barangay nila. Layo pod ang CCTV. So dili maklaro karon na. Nya mo nang ang atong kapulisan medyo wala pa pod gyoy mahatag kaayo nga impormasyon tungod kay ang maski ang pamilya wa magud pod sila gidudahan. So posible nga nagduda ang pamilya nga basig pila pod kabuok ang gabuhat ani, Attorney, usa lang ba kaha or naa ba kaha poy kuyog. So mo na ang gipangutan na ron, Ma'am Geraldine, unsa nalay panawagan nimo karon, Ma'am? Sa ato mga otoridad, baka ha?
1: Nga, matagaan lang ang takustisya, Ma'am. Oral, ginaya akong pangayo.
2: Kung ipa-describe na ko imuhang bana, Ma'am, unsa man ni siya nga klase ng pagkabana o pagkaamahan sa imong mga anak?
1: Tapos buutan, kaya nagstanan, Ma'am. Eh, wala. Kaya kakuha na, Ma'am. Luwag, may kasuway, mag-away. Bisag kaning mga tao din, Ma'am. Wala, ginaya masulti. Wala. Basta.
2: Sa nalay mensahe ni mo, Ma'am, sa imong band.
0: Sige na lang dyan. Murag kaluoy sa taong sa asawa.
2: Murag naapagid siya ron sa kanaganing dili pagid niya in town, masabtan at
0: nagpasalamat.
2: Pero na ang ako nakita ra po diri, Attorney, kay murag giduyugan gid in town siya sa iyang mga kaliwat, sa iyang mga igagaw, kaya ilado mo gud niyang bana diri nga tarong gid kaayo siya nga pagkabana, Attorney. So mo nang wala gid nagdahom ang mga taga diri gani karon, kay gahapon man is mga alas 5 naabot diri sa ilang balay, kay ni wave man sila sa pagpa-autopsy, Attorney, kay dili makaya pud sa asawa oga sa mga anak, Attorney, kay doon na ni sila tulo ka anak. So ang ihang mga silingan dari, mga kaliwat nila din ni Attorney, nagatanggid in town kay wala katuo nga ingon ani nga wala manggi kontra ang kaning si Marcelo. So karon ato pod nga i-follow up, Attorney, no, ang ato ang kapulisan kung unsa pa ang lain pod nila nga aksyon nga gibuhat gawas sa pag backtracking, kay magsugod manggid ni sila sa pag backtracking, Attorney. So at least kita pod sa media, Attorney, mo suway pod ta, maningkamot pod ta kung unsa atong kutob nga mabuhat para po nga maka-follow up ta ni ining maong kaso, kay as in wala gyud, wala idea kung kinsa gabuhat po ani, Attorney, wala po sila kay bawo kung unsa pa po ang maong motibo sa panghitabo, Attorney.
0: Okay.
2: So far, Attorney, kanang mo follow up lang ta, mapit po ta sa police stations pagkakaroon alang po sa pagpangutana na to sa ato ang kapulisan base sa ilaha po nga investigasyon. Nagikan din hi sa Danao City. Kauban ako sa tong RMN Patrol, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Rajman Jane Galliardo, DYHP Tatak, RMN.
0: Salamat, Jane Galliardo, sa mga report. Alas 9:47 na, blanco pang kapulisan ang hitabu aron. Ang ano na, gimaso patay ning maong caretaker. Sa pikas bahin makaigilaan, arraignment ron ni VP Sara sa kasong grave threats to akaron sa Quezon City. Kung ano itong report, uban ni kasamang Ken Galinia, ang atong monitoring usab sa RMN Manila, labot ani, o uban pang mga iskutanan, mga kaigilaan, labot ining kaso ni Vice President Sara Duterte human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 9:48 na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Kuyad, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Pakapas og sed liniment oil.
4: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadaganda yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na umpananaw ya bi maigmata sa bumtan.
12: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa farmasya nga duol nimo.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
16: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay apas ng deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o galagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid, suma sa IQ VIA PMDI og IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wag Ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Diphenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong takna alas 9:53 na mahigala sa ato baban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
0: Now, arita mahigala sa duga mga isgutanan. Sa dilipata mo, adto mahigala sa natay atong dugang isgutan po. Ato siyang i-check kadali ang report niya in the Ken Galenia bay kay atong i-monitor karon pinagya sa itong RM in Manila sa ang atong coordination with RM in Manila nga kumusta man tong arraignment ni VP Sara ron to asa Quezon City. Arraignment niya sa katong kaso niya nga grave threats. Nakapiansa si VP Sara pero nakaschedule og arraignment. Karon arraignment sad. Unsa may latest niya, no? Ninimong arraignment mahigala kini nga portion. Atong kanato sa DTX sa 500 mga kahigalaan. Baliko na to mahigala, taas ba ang presyon sa madugo, ikabadunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason nga nga hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa ganit pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na hulot na pa nga magkagrabi mong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay charanting gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubuin blood sugar, kontrolado po ibong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapaninot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
17: Straight to the point!
0: Alas 9:55 na ato sa kuhan ang report ni Inday Ken Galinia. Yes, sa kasamang Ken, kumusta on sa latest niya sa itong monitoring?
17: DYHP RMN Report.
18: Attorney Rufiel, sa ikanawang higayon, gipostpone na pod ang arraignment ni Vice Presidente Sara Duterte labot sa iya 3 counts sa kaso nga grave threats no nga gifile. May kalabutan lagi atong giingon nga nang hulga siya sa kinabuhi sa presidente, sa kani House Speaker o sa First Lady. So, ikaduha na ni nga postponement, Attorney Rufiel, pending sa ilahang motion for reconsideration nga giduso ngadto sa sala ni Judge Maria Angelica de Ramos sa Branch 98 sa Quezon City RTC. Kung ato mahinumduman, September 11, ang unang schedule sa iyang arraignment, Attorney Rufiel, gi-move to October 9, pero karon na-postpone na po, matod pa sa iyang abogado nga sa Attorney Lawrence Lim. O ni higayun na, wapa sila masayod o wapa sila musulti kung kanus ang next na po, nga gitakda nga schedule sa iyang arraignment.
0: Okay, so naabot si VP Sara dito alang ining arraignment, paita ining
18: Naabot siya, Attorney Rufiel. Pasado alas 8 karong buntag, sayo kaayo.
0: Mas malagmit nga katong ilang question dahil nga unsa man ni do na by jurisdiction ang RTC ani considering nga incumbent Vice President si Sara. Marumoni ang hinungdan nga dunay mga postponement kana hitabo kasamang Ken.
18: Apil na nga motion, Attorney Rufiel, no, katong ilahang og apil na pod niini ang una katong gi-question nila ang jurisdiction sa Quezon City RTC kay sitting Vice President Malagi ni sa ka-impeachable official. Apil na pod ni ana ang ilahang motion nga mo voluntarily inhibit kadtong judge nga si Maria Angelica de Ramos from handling the case, Attorney Rufiel.
0: Mm-hmm.
18: So pending ana nga mga motions, gi-postpone na sa dog balik sus ikatuto na ning higayon nga pagtakda sa iyang arraignment and hopefully mahinayon na gid ni Attorney Rufiel. Okay, so manay latest diri sa ato monitoring nakuha po nato pinagi sa atong DZXLR in Manila.
0: Salamat ta kasamang Ken Galinia sa mga report. Pwedeng mahinayon, pwedeng dili sa labi na kung dunay pending question kay dako pa man ning questionable sad kung mapasakaan ba og kaso, pwede ba maka-proceed ini maong kaso ang vice presidente while impeachable official siya, incumbent vice president, di apay iyang gatubang impeachment, di apay grave threats. Niya katong kang Rodolfo Gracioso mga kigalaan, isa guwa to ebidensya, pwede ba po ito na ipasaka, bahalag kuwang sa ebidensya. Another case na sa ito, mahigalang ipasaka. Basig plunder ba kay ipasaka ito? Unsa ba? So ato ni tagay paitagad may galagahapon si VP Sara ni Duso sa iyang tubag sa pasangil ni Gracioso ngadto sa NBI pinagi sa iyang lawyer mga sukin tigpaminaw.
19: Straight to the point.
0: Grabing attack ni VP Sara kadaghana ining kaso. Di apay kaso siyang amahan, di apay iyang impeachment, di apay grave threats, di apay kang Gracioso. Ang problema na ron kung unsay effect sa mga tao, may nga ba na merisin ni mo Sara? Or ang effect mahigala na luoy na hinon Sara? Di ha ro'y problema. Makakuha siya simpati mga sukin tigpaminaw. So, maunay duha ka butang ha. Ang uban naman na, dami, racing. Sige, ataki ang kaso, daghan kayo. Maunay usa. But ikaduha, pwede nga maingan mga tao kaluoy VP Sara. Gidaog-daog na magitaon siya maayo, no? Kumanya tabangi, mahigalas BBM karon maunay ang gibawos si BBM nga to niya.
19: Straight to the point.
0: Hindi na. Kung asa mo, dapig ang tao, maunay lain-lain niya batiyon mga sukin tigpaminaw. Alas sa 9:59 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon, ginyong tulumanon.
19: Straight to the point.
0: Kaya bisan pa man og i-attack sa gaso daghan, niya pa'y impeachment, niya pa'y grave threats, niya pa'y kang Gracioso mahigala, pero taas kay greeting sana, mas ni taas pa hinoon. Ang kang BBA mahigala, ni tibugsok mahinog sa mot. Isan kalakiha, mga sukitig paminaw, at anong tagag pagtagad, mga kaigalaan?
19: Straight to the point.
0: Yes, dili pa mga sukitig paminaw, at sa tagag pagtagad, sab kay doon na tayo dugang bisita na sa CBNN, at itong tagag-update, at itong usaka caregiver nga namatay mahigala ni Stalisay, ginoo ko to intaw no puriyal sa mga kuan lang nga nagtrabaho ni siya dito mahigala sa usa ka katubitan hinumdo mo nga nag caregiver ni siya taga Sambuanga ni mga sukit tigpaminaw unya kadtong iyang gibantayan nga tiguang gatong retired police nakita na lang ni mga higala ang maong caregiver intaw nga ang iyang ulo na nakitaan ang lawas hanto doon wa pa makita eh. Grabiha in taong hitabuan mga sukit di paminaw. Ang anak ani niya nga maong caregiver ni akaron sa sibianan, no? Mao ni ang caregiver mga kagilaan nga atong gitabangan sad si Pilar Basilio, no? Mao man ni mga sukit di paminaw nga atong gi-follow up gyud og unya nakagawas to mga higala ang resulta sa kinini ang DNA o paggawas mga higala pasakaan nagkaso kining naghimo sa maong krimen. So niya ang anak karon mahigala nga si Kaidi ni asa tong si Bianan. O sabay pagpronounce sa kuning ngan Kaidi, Kaid.
20: Kaid po.
0: Kaid. O Kaid. Kini ni ang unsa may update ani karon nga nahitabo sa imong inahan? Unsa naman napasaka na ang kaso?
20: Opo, nando na daw sa yung firearms at saka drugs. Mm-mm. Nandun na sa court.
0: Okay.
20: Yung murder po nandun daw sa prosecutor.
0: Okay, firearms o ang drugs may nana sa korte.
20: Apo.
0: Ang murder may wapa di ay?
20: Apo.
0: Napa sa prosecutor's office?
20: Apo.
0: Okay. So, di ba kamo taga Sambuanga magin mo?
20: Apo.
0: Kining hitabu, kung pa man yung hitabu, July pa man eh, no?
20: Apo.
0: July. So, July, August, September, October. Tulo kabuhan na eh?
20: Apo.
0: Mutulo na kabuhan, no? Unya mo ni nga, ang kaso katong drugs nga kaso o ang sa firearms, naana sa korte, but ang murder case, ang main case ginuntaan eh, mo'y napas piskal hanto dron.
20: Apo.
0: Uh-huh. Okay, but at least, ang atong kapulisan Stalisay, nitabang ninyo, aron nga mapasaka ni maong kaso.
20: Apo.
0: Unya, nigawas tong DNA result, nasuta sa DNA result, nga kagtong ulo nga nakitaan sa imog yung mama.
20: Apo. Apo, attorney.
0: Wa pa makit yung lawas ron?
20: Mula talaga, attorney.
0: Hangtod ka ron?
20: Apo, kaya kami tumagal dito kasi in-expect ko talaga, attorney, baka mahanap yung parts ng nanay ko.
0: Oo.
20: Wala talaga, attorney.
0: Oo, kay Sambuanga man inyo, no?
20: Opo.
0: Pwede layo man inyo Sambuanga niyan. Arila mo si Butungod aning kasuha?
20: Opo, attorney.
0: Oo, pila mo ka na igsuon gani, Kaid?
20: Apat kami, attorney.
0: Apat. So, ikaw mo ini aras sa Cebu?
20: Opo.
0: Ayun mo mga igsuon to, Sambuanga?
20: Yung kuya ko kasi may work. Tapos yung dalawa din, attorney. Kwan pa ba?
0: Bata pa?
20: Bata pa.
0: Eskwila pa sila dito?
20: Opo.
0: Okay. So mao ni mga higala ang nahitabo onya kanana ang kaso mga kahigalaan napasaka na sa atong kapulisan ang kaso nga firearms illegal possession of firearms ug ang drugs. Ang problema karon ang murder may wa pa dai na pa sa piskalya gyapon hantud karon. So at least pasalamat sa Talisay Police ato man to na contact ato man gisundan ni maong kaso gyud. At least natabangan nila onya gipaubos og DNA examination kamo gikuhaan sa mo og mga samples niya nasuta nga mauto imong mama taon.
20: Apo.
0: Oh, okay. Niya kung mahinom duma ato mga kaigsuonan ani dito sa Sambuanga mga kagilaan, natingala sa silang mama nga wa na gid mo chat nila, no? nga naanad mo yung mama kada adlaw mo chat gyud ninyo?
20: Opo, attorney.
0: Kamong tanan sa tangyo mo niya?
20: Opo, pati sa mga kapatid niya tsaka sa mga kaibigan niya.
0: Mhm. Nya tunong tong panahon nga wa na gyud mo chat ninyo mama.
20: Opo, nung July 4 wala na talaga, attorney, hanggang nung nakita yung ulo hanggang ngayon, attorney, wala talaga siya.
0: Wala na gyud. Oh.
20: Wala talaga, attorney.
0: Sus Ginoo ko. So mo ni nga hitabo ang mga kaigsoonan. Unya, so imong gibiyaan imong trabaho sa Bangga?
20: Dapat kasi, attorney, kasi dapat mag-uwi talaga yung nanay ko nung nung August.
0: Mm-hmm.
20: Kasi birthday ng bunso namin, tsaka ako mag OJT sana, mag-apprentice na.
0: Mm-hmm.
20: Ang kaso lang na nangyari man yun, attorney, na kaya pumunta na lang talaga kami dito.
0: Oo. Okay, so mo ni nga hitabo in town. Unya, unsa may plano niyo sa pagkakaroon? Kining, ang ulo in town si imong mama nga naa sa punraria, unsa may nahitabo, inyo nang gikuan? Unsa may kuan, wa man makita yung lawas yun, unsa may inyong desisyon?
20: Gusto na namin umuwi, attorney. Hindi na
0: muli na mo sa Bangga?
20: Hindi na talaga namin kaya, attorney. Mm-hmm. Three months na kami nandito, tapos mm-hmm. 3 months na yung ulo ng nanay ko nandun pa rin sa punraria, attorney.
0: Mm-hmm. So inyong plano, muli lang sa usang Bangga? Pero ni kaso, mali mo.
20: Opo, kung...
0: Kaya kinalantag ka kung gusti siya, ano, na-preso na ang gatong tao?
20: Opo, na-preso na.
0: Oh, nga, dito ra. Usa lang gigi pa sa kaan?
20: Attorney?
0: Isa lang ang na-filean na kaso?
20: Isa lang. Hindi ko alam, attorney.
0: Oo. Okay, kato, kung ano to, nahabilin dito, kato man tong usa ka suspect dito, kato man tong umangkon.
20: Opo.
0: Natong kuan, natong umangkon, natong... Gibantayan niya.
20: Opo.
0: Pero katong anak, wa mapil pa sa ka?
20: Wala, attorney.
0: Wa mapil pa sa ka? Marumatoy ko anong tinubagan. No? Okay. So sige lang, ato lang i-follow up mga sukit ni Paminaw. Ito na na-preso na ni mga tao ron.
20: Opo.
0: Okay. Sige, kasambuanga mo ni ila mo, siguro hindi kay kasabot o Bisaya po rin day, no? So, hindi kay kasabot itindi sa Bisaya?
20: Hindi talaga, as in.
0: Oo. Chabacano man.
20: Apo,
0: no?
20: Chabacano.
0: Kaning buntag Chabacano, Buenos Dias, no?
20: Apo.
0: Buenos Dias. Buenos Dias, unya, apo. Buenos Tardes, unya hapon.
20: Apo.
0: Unya gabi, Buenos Noches.
20: Apo.
0: Oo. Muna Chabacano man sila. So, at least, kuan lang gamay. So, karon ang sa may plano ninyo, ang patay lawas imong mama, ang lawas sa pamakit eh, kining ulo mo na aradiha, unsa man?
20: Gusto ipakremate na
0: sa... Ipakremate ninyo, niya, gusto niyo dadon sa... Sa Sambuanga. Sambuanga. Asa man yung funeral parlor ron?
20: Sa St. Francis, attorney.
0: St. Francis?
20: Bulacau.
0: Bulacau. Apo. So, to aron dito?
20: Apo.
0: Okay. Okay. So, unsa may atong mahimuan ni ron, pwede na nilang i-cremate, ipadara ninyo? Wa pa makremate ron?
20: Wala pa, attorney, kasi... Wala kami pera, attorney.
0: Oh, sa pag-cremate?
20: Opo.
0: Okay, so dahil mo na yung problema ron. Okay, so ang mahitabuan ni, tempa ha, kung anon. Anyway, okay naman sa i-cremate, no? Kaya nahuman naman, nakuha naman mong DNA, na-confirm naman, yung maogi na siya. So, subong pumalandungon, nyawa na ilawas, ang ulo na ilang madala, lang gusto niyo ipag-cremate para madala in town ang ulo dito sa Sambuanga.
20: Opo.
0: Ang problema ron, bahal din yung bayaran ng skrimit. No, pila may bayad sa skrimisyon na nila? Diya sa St. Francis.
20: Yung cremation is 35K. Tapos may service fee na 15K. Pero, nandito, attorney.
0: Isa mo ni ko, ana? Moni?
20: Opo.
0: Okay. Unsa man yung restoration of cadaver, katong pagkuha nila.
20: Bayad na namin yan, attorney.
0: Muna yung nabayaran yung 6,000.
20: Opo.
0: Kay mo man ito ang GDNA, no? Medical legal nga, kuhan. Ang ato na yung cremation lang o kang service niya nga, kuhan.
20: Opo.
0: Sige, so, basin o kuhan. Ato lang siguro tawagan po ang St. Francis, makahangyo taan ni gamay tingali. O niya, manawag lang tayo dito kisa makatabang sa natuan eh, kay... Kinigod, medical legal case bang gun eh. Medical legal case, basin, o doon ay matabang po ng gobyerno sa talisay aniday. So sige lang, atong tawagon sila rong kwa na lang, tungod sa itong oras, nga hipot naman, sa off-air na lang itong tawagon, unya manghangyo ta dito ron, kung kisa itong mahangyo dito, kung okay. Itong mahimo ha.
20: Okay.
0: Anak lang sa siguro day, Maris, tungod sa itong kagipot sa oras, magkita lang tayo balik sa gawas ha.
20: Okay.
0: Sige, atong tawagan ron itong taon. Ipalihog lang kung Idol Boy Kisad, kaya basin doon ay matabang sa Idol Boy Kito na tayo mga kontak dito. Of course, ato sa ning kung ano ning inanim kong sitwasyon, medical legal case mo guni. So doon ay obligasyon ang mga kung ano ni, kung buto naon-naon. ato lang sa aning tagapagtagad ha. Okay, so pabuta lang sa kong gamay sa gawas. Sige, tungkol sa itong oras may galang hagipot naging kayo. Mabalik na lang ta mga kagalaan at kung anong dugang update ning maong panghitabo mga sukitig paminaw, kalooy sa taon aning hitabo, may galang. Sige, ikaw na sa sunod na mong Indemaris. Kadali ha, kay aron nga itong sabutan ni Ron. Okay. Ano yung mahigala itong mga bisita karon sa itong sibianan update sa itong mga kagalaan sa nahitabo in town sa iyang mama. Kinumdo mo, itagaan mo na mo og update kay kanana ang diriman to ni Dangop sa itong sibianan, diriman to ni Salig. Kita po yung nag-follow up gyud ana nga matagaan yung justisya mga sukit ni Paminaw. Otherwise, mura makalimtan-kalimtan lang ni day og dili ima kwan. Sige, follow up gyud na mo na. In fact, kay kwan pa man to, ulo pa man to. Yeah, ingo man to, atong i-follow up dito, di man tumuang kon gani nga kwan. Antod kadugayan, atong giduot gyud na mga higala ang atong kapulisan o gang si Mayor Samsam Gulyas at usang gi push nga mahatag agustisya ni. So nakatabang nining maong kaso ang city government sa Talisay ang atong kapulisan nga nitabang sa Diyod, purebuyag lang nila. Ang ato lang karon dunay dugang pang problema nga ati manunon. Basig ma kahangyo ta dito sa St. Francis or unsa ba ito mahimo ani. O natay mga pangtawagan dito basig makatabang sa mga higala kay medical legal case mangguning kasuha. Okay, mga kaigalan, alas 10:09 naman mga sukit ng Paminaw. Unya, oy, ato sang great day mga higala o taga Calatrava Negros. Ah? Calatrava, kining Calatrava Negros, oriental ni, occidental? Oriental. Okay, good.

0: Pinoy Tayaktak Jr. nga kanunay naminaw sa ato nga tulumanon. Pinagi sab ni Attorney John Cagulada. Good morning na Attorney Poligorio, Attorney Jason Ripaso, Attorney John Riz Avidras, Attorney Daryl Delira, Attorney Rani Montesclaros, o uban pa nga naminaw sa ato nga tulumanon mataga adlaw nga tanan. Og oy, kinini ang ato nang i-great sad ang eldest nga anak ni Sir Mitty Soriano, no? O nga nagsaulog sa iyang adlaw na tauhan karon mga higala. Happy birthday ni Anne Lorraine Soriano. Okay, so kinini ang happy birthday, ha? Anne Lorraine Soriano, gikan sa imong pinalangga nga ginikanan. Siya pinaagi ni Sir Mitty Soriano, imong papa o imong sab sa imong mama nga si Ma'am Lorena Soriano. Okay, salamat sa kay Sir Mitty, ha. Bida gidadaan gyud mo atong kwanda katutuang daraga native chicken as kang lami as mo paniud to atong usak adlaw. Ha, perting kaon inday Marisa Abadjes diri. Inday kin galinia kasamang names ko Yunis apil sa kining darab chicken mo ning native chicken, no? Nga iyang giluto. Lamaayo man day kay mo luto Sir Mitty. Salamat kay nga imong gipatilaw sa imong niluto o sa imong binuhing manok, ha. Gikan pa mga higala sa uslob, ha. Salamat kay Sir Mitch. Unya, oy, happy birthday. Birthday ni Attorney Buen Alguno deron. Happy birthday day sabda kasama Buen. Happy birthday to you. Happy birthday Attorney Buen Alguno. O giyuman ni Idol Chixie, happy birthday sa diay. Sa ulog sa adlaw na tawhan karon. And again, happy birthday Anne Lorraine Soriano. Birthday greetings from your dad, Mete Soriano and Ma'am Lorena Soriano. Happy birthday to you. Naminaw sab ang Firulino family sa Kalabak-Labakan, Gihulngan Negros Oriental. Gikan ni Minjito Firulino. Good morning nyo diha sa Kalabak-Labakan na Gihulngan Negros Oriental. Nakaanagi ko sa ila diha na sa Kalabak-Labakan. Salamat kayo sa lami ang tuba dito ng among gitagay dito pag-adto namo sa Negros. Okay, wala naman tayong uras mga sukit ng paminaw. Atangi ang sunod nga tulumanon ang kung ako pasultiyon ba na kasamang Alan Guliat na Korda o Gati Priscila Raganas nga musunod na karon na dayon mga kagalaan. O kini nga portion tol gato sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kaduna na mga toksin sa mong lawas mong dili ka-regular nga makapagawa sa mong hugaw dugay mahilisan o mabutod ang tiyan. Makasinati sa mong insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo. Panakit sa kalawasan o talutahan dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa o agtanga ka ng mga toksin sa mong lawas o maangkon na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog na herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: At ang isang punyang gabi ang sincerely Ate Arlene at receiving ito sa Jess ang taknas kagabion o galas Jess nga ito sa Dusi ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition o manik kasamang Benji Tanghian. Sa ngans kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu ako sa kasamang Rufil Fernandez Manyok manamilit ka ninyo pinagispagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos mayong buntag Pilipinas Tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant.
3: Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
5: Tatak RMN!
6: All the time, RMN kami!
5: Tatak RMN!
4: One radio is favored by all.
5: Tatak RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tatak RMN!
4: One radio network conquers all.
7: Number one!
4: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
8: Maka-

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon.
2: Pasul Tihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
3: Kun ako sa Pasul Tihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
1: Kuin ako ang Pasul Tihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang Pasul Tihon, dalit sa RMN Drama.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
5: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one bundle deals and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See posts and mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
6: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din naulian ako, din pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa the sugar sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DTX 500.
9: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Walang kakapsula kada adlaw, sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
11: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
12: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Uy, nga naman, Marie.
12: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay ko sa akong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. So, sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun min makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
12: Yun sa man ninyo, Marie.
13: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon, unifins ra gyud gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
12: Unifins?
13: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo puyon, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
12: Kadap ko di ay Marie. Tudlong iko.
13: Oh, dahil feeling guide Marie oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Og sa Ubay 0385001686.
14: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
15: Usa sa mga kompanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkaabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
16: We believe na ang oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare, ato aluminum, sinaw kayo.
15: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa kamay nung danon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
17: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
16: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
18: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako dai sin Yesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
4: Wala pa kanino mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matinig.
3: Daghan, high blood, sisakit akong lipong-lipong ko.
4: Karoon ka, nakainin mo po yung ma'am. Kasi may masama yung tanggi pa matinig na rin.
3: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Wala nga, kinalan dyan ko mo yung nom o koy para nga ma-relieve ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
5: Hi! Hello mga kasama. Kinig po ninyo Kuya Joel Benz, ikaw ba sa kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang magigsunan mga kasama. Awhagong ko kamong gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga miyot. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Reliano, kay galaan. Ato magtatampo si Miot.

0: Tinago problema ba hini sa kong sakit na amang kukoy bako. Ano dili bako nga kanang tigkaot sa mga yuta dito? Bako bali yun? Hubak! Kung nga nung na problema, giyong kuha niya akong hubak, no? Inaneon ako pagsugod ang mga pangitabo. Ay, kakatakong ko timing na akong migo si Dong Pedro na. Rocky Boy, Pedro!
1: Hoy, Dong!
0: Mali-ali! Ari ako, be, kayo murag minga, or kayo kundi mo na. Asa man sinan eh, ka?
1: Ah, do, kaya kayo, nag-hapyon siya yung hinitan mo po kay Tiel. Magigyaan, oy.
0: Mawa ba?
1: Una ko ni
0: Mali. Ay, tapangi kong kanta, kakantahon kayo ko, Ani, Dro. Pero ang akong kuyawan, o di ko kaabot, ikaw li siya, o ka?
1: Sige lang,
0: kayo. Kayo sao ning daota na magutag langgod.
1: Dutag langs.
0: Pero nga, Ani, Dong, ay, kanta ni Greg Makin, katong balik nga re.
1: Balik nga re.
0: Kilam ngirad. Okay ka na, ha?

0: Alam eh.
1: O, Mion! Eh, lakaw nung... Kanay mo pagkatagad na di, ano? O, kung pa lang itabang din ako sa pagpanglabanan, si ako Batro. Pa naunta ko ron.
0: At toos na ni, Gruha, toos na ni ka. Kumusta ko rani?
1: Mion! Tabangin ko direk labaon!
0: Ay, labugang, yung asawa ko eh. Oo, yun ay, pait yung bayhana eh. Exercise at itong lang kay ibaw na siyang doon natin ibate.
1: Oy, oy, oy, on sa'yo mong giyoy, oy, damiyot, naon sa ka, ha?
0: Waay, waay.
1: Ay na lang ta, nakita na ko yung mong simod ng murag nagkibot-kibot.
0: Ay, waay, kibot-kibot ka taon. Sa tuon mo akong simod, halubot mo aan.
1: Na lang pa ate,
0: kuha dahil ng exercise ko sa kong lang taon, dahil kibaw ka nga doon na bitay, lungs problem.
1: Mao gani, unsa may labot ana kun manglabaday ka?
0: Tuyo niya ko dai ni Bob, ya kagun sa taon ko tuyo na. Wa na gyud stop it stop, non stop.
1: Oh?
0: Nya. Wa na.
1: Hubakon de ka?
0: Ay pita sa di mi bawo ka aning sikit to hubak.
1: Oh, kisa may nagatag ni mo lang sakita. Dawat kay dawat ramasag ka. Mao na na, resulta na sa imong pagkagahig. Oh.
0: Ay, binda, ikikasotoy, abot sa kagayis, oo. Nga, resulta na sa hubak. Gana na itong sakit.
1: Hilom na diha! Nara na, wana, sugod na, awa!
0: Ay, day, sabak mo kay kagod. Naibaw kang lipat-lipato rin ako, say, ako hubak.
1: Huh? O say, lipat-lipaton?
0: Hubak lagi. Ako ha? Lipat-lipat. Ako rin yung lipat-lipat kayo sa Aigod. Para ni Bugara, bakay Bugara mag-ato ning pagaon. Wa na, hospital siguro nun.
1: Kapoy, hindi mo may otoy.
0: Pasag dili ko rin, nabaw. Nabaw ko sa kong ibuhot.
1: Nahibaw, sabay di ha. Bantay bitaw ha. Oy, pangayo niyang tabang na ako. Pangayo niyang tabang kay gihubak lang sa kaha. Di ta ka dalong hospital.
0: Oh, sabay di, kuli mo na nun.
1: Eh, dirito, takas po nila riyan.
0: Huh? Pag dito po nila riyan.
1: Yan na lang reklamo. Kay nag-apas sales promotion. Yes, naipo ni Raria diyan nga nagpromo sila ron.
0: Usaban na ilang promo.
1: Die today, lubong tomorrow.
0: Huh? Kuyawa sa lana.
1: Niya ka nang nagtinga pa, doon na na-discount.
0: Usa!
1: O nang ikaw, baka avail kay ka, labi nag, kanang kuan, kanang buhanga, kag maayo, kanang mura kag nagtinga ba? Ang dako kuno kay discount.
0: Dibuang diha dyan ha. Ikaw ba bilan na die today, die tomorrow. Gusto ko mamatay nga kanang di ko'y lubong, magpakrimit ko.
1: Uy, hala mi yut, tiyabag ka kamahal, ana. Oh, may lag na kay, kuan, 100,000 diya.
0: Oh,
1: yan na kay 100,000.
0: Ano man di ay budahol na tagatunga, 50 may lang. O niya, ang lahi ka to nga, ikaw na bahala. O niya, ako magiging po yung mabayan nga, patay naman ko, ana, ikaw yung bayan.
1: Oh, posible nga, di gina mabayaran, asa ko taong tag 50 mil.
0: Nga, huwag di mabayaran na katunga, o sao na malang.
1: Oh, i-half cook ka.
0: Katuan na, katuan. Mahon niya akong asawa, maka-stress kayo sa high body. Ikaw mausap po sa akong sitwasyon. Hibao siya masakit ton ko, hubakon ta, o niya?
2: Mayo! Mari! Mari ko dyan, Mari!
1: Kiel, pare binok! Ay. Ano, pre?
2: Mari! Dali, Mari. Itabang si pare, tuas bileran.
1: Wow! Wow ba? Ano man?
2: Naglisod siya ginawa. Murag, gida nila sa ospital.
1: Ha? Taro ba? Ginoo ko giatake na sa subak, ha? Asa ospital, la, pre?

0: Uyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako. Nakadaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimana nga wako kalibang.
3: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
10: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension. Better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
11: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
10: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
13: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko grayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
12: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
14: Biotroph Herbal Capsule.
16: This newscast is brought to you by Our Gentle Care for Every Filipina, PH Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
17: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
18: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
19: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Daganamanam na itong akong pamanhod o kanormal.
17: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
21: Uy, nga naman, Marie.
20: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
21: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
20: Yun sa man ninyo, Marie.
21: Nag-unifins me, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Hiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
20: Unifins?
21: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
20: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
21: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
22: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
23: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
24: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
25: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
26: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
24: Let's do this!
26: Pag Enervon Z+ na!
27: Unilab quality yan.
26: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Super C.

0: Do, kumusta akong bana?
1: Dugay na niyang hubak, Mrs.
0: Dugay naman tingali na, Do. Kahit tungod sa kadugay, nalimot naman ko.
1: Akoan, pagpalito niya mo, nebulizer machine, ha? Aron, kung masuuling iyang hubak, kuan, magkapaso dahil mo sa inyo. Ug dili na, Mr. nga dadon pa niyo ospital. Ato na lang ninyo sa pasuwi sa inyo.
2: Uy, mura din nagpalinaan, Dok.
3: Ha?
1: Huh? Palinaan?
2: Paasuhan ba?
1: Ay, kuan na lang, yun na lang, anak. Pagpalit na lang mo para mas may magabit mo dito sa inyo. Ikinahala magkukayo ng paasuhan ang pasyente. Kay lisura kayo na o atakihon sa hubak, uy. Ha? Maglisura ginhawa na matutugin nagdali ng bana mo.

0: Awa ha, tungod sa kagahi ang imong una problema na ta.
1: Ay, stoo, mga problema ay permanente naman.
0: Ang buta ni mo miyot eh. Na problema og asa ta anig ipalit para paaso ni mo. May unta tog pareha sa palinaan ra kay barato ra.
1: Kabanggiang lay paso na.
0: Kabadi ay. Kanto yun nebulizer machine nga mo igamiton para as, para sa aso.
1: Bida.
0: Para inig tukas imong hubak, aw diretso na.
1: Ano? Masayaw rin na siya.
0: Unsa mo sayaw?
1: Para makatukar sa akong hubak. Inig hubak, tukar, sayaw na yun.
0: Gitika ko, dali, gitika ko, ginitika ko. Wag kay lami, naglagot ko, kulatahong tikaro ko siya ka.
1: Hangin, baby. Hangin.
0: Kalami, gini mong kulatahon, uy.
1: Bina, kulatahon, bina. Tiga kulatahon, ha? Narbo ko sakit. Ha? Anong huwag ka? Anong huwag sa ko? Sa ko iso yung kaya kukutoy. Anong huwag rin sa atake?
0: Ano dahi ay? Atake si mong mata?
1: Oh, wala ka rin na kong humaka. Atake na gini.
0: Sige, gini ha. Huwag para mata ka kitag para paaso ni mo. Sige, mangita pa tag-ubulizer.
1: Ay, sa umutaw rin ako ay. Atake naman ito humaka.
0: Ah, ang gini tauhan na. Uy!
1: Pormida, nada kong balik pita na yung mag-isunong kong ilawa, anay! Ano, balik yung kong da-hospital, ay, may sukul mas na kong hubak, liso naman sa kong ginawa, mauninig ka mo, taon akong asawa, taon mga kawa, may nibulizer, taon, kunya.
2: Diyan naman yun. Oh, magamit yun ni Pari Miyot.
0: Hala, salamat itaon ka ayo pre, ha? Malipay gitaan niya si Pari ni Mumiyot, pre.
2: Ayaw, sige na magamit sa kong anak ko. Huwag magamit ba? Para magutan na sa kong anak. Kayo bakong sa guto. Palitin na nagkuhan man eh. Kanaging ibutang sa ba? Kanang hose ba? Hose. O kanang murag oxygen. Murag na ba? Oxygen. Kanang kanana purma man eh ba? Ha? Ay, dahil nung gunay tao, dahil importante ka ng machine.
0: Sige, pre, kami na ibahalaan ni pre. Salamat yung kaayo.
2: Oh, ang pingin na mo rin, ha? Inalagog din na mong gamit na na, kaya basig doon na pahilay mo gamit na ba? Mahal ka na! Mahal ka na, Marie, oh!
0: Mao ba, pre?
2: Pagamit rin ako ninyo, pretty mahal na. Oh, sige, Marie. Niya kay, dama ka mo resita para tambal na, ibutang ka ng, kuha niya, chob. Kaya ba? Ano, prato niya ba? From aso siya, naram ka.
0: Ay, naalaman, pre. Kanilag yung machine mo ay among naproblemahan.
2: Mahal na ligyan na mare. Mahal kay na. Gigamit na ninyo, ha? Kunya kay na naman na. So, okay na. Kamu na yung mahal na mare, ha? Isali ko na yan yung mahal na rin ba na, eh?
0: O, lagi pre. Salamat kayo, pre.

0: Oh.
1: Sabi na dahil.
0: Imong life saver.
1: Pita, kurug.
0: Si prokurug dia. Murabaya kagkabayong ihas.
2: Huh?
0: Moya to gipangita ha, nebulizer machine. Palitan ig tambal Ventolin. Mo ni gamita kung magpalina ka.
1: Hindi. Unsay palina?
0: Magpaaso lagde.
1: Usa ko di mangga kay basuhan.
0: Parawa gid mo utok. Pasalamat kang gipahuam ta ni Paricelso. Sa iya ko nunang anak mo, mo ni gamit ana. Nya maayo naman, wa naman kay kanang sulis hubak yang anak, mo nang wala sa kay ni gamit nila, mo nang iyang gipagamit nato.
1: Ay, mo ba salamat kayo in town.
0: Swerte ka, naluoy pa rin silso ni mo. Mahal ra ba kuno kaayo ni? Palitan lang ni tambal, nya ibutang diha, dayon pa andaron, awa na, aso na.
1: Bulbida, mo ba? Ay, salamat. Pila day ko nun, day.
0: Basta kay mahalagi ko nun, oh. Ano lang pangutana kay basig, atakihon kas hubak diha, makaibaw kas presyo, wala ba tayo kapalit? Para tambal, nga ibutang ana.
1: Mo ba?
0: Eh, kaya upang mo kong magpalit, magpalit sa kong para ibutang anang tambal, ha?
1: Karoon ka magpalit?
0: Kanusa di ay kong magpalit, miyot? Kanang atakiho na ka? Unya kita may magkabuang, kung nasa itong buharton, kaya mo sudlot ng mata ni mo, kaya gihanga ka na di, ha? Kapoy, pwede mo kanahan, bes naong ni mo. Karoon ay paliton, para watay problema.
1: Unsa man mo kuyog ko, day?
0: Ano mo kuyog man ka? Kuyog baboy, gini mo, eh. Pagkuyo, sabay. Kaya huwag mo kuyog ka, atakihon kasi mong hubak, kung saan naman lang, atutas dan.
1: Oh, baya, ano? O kakurao sa din he, niya takihon ko, mag-unsa naman ako. Anin ako din eh.
0: Siyempre, akiswa ko. Di ko maratul, kaya waman ko, di kita ni mo.
1: Pagkakidot, bayanin mo ko jangoy.
0: Basta ha, ayaw na lang yung saba diha, ha? Paghiluman ang baba ni mo, paghuwat, inigbalik na ako. E ready ta na. Buhag at takihon ka, aw, hatakihon kasi mong hubak, aw, safety na ka.
1: Huh? Mao ba na eh?
0: Mao na, busa ikaw, pagpuyo na lang din he, aron way problema. Nakasabot?
1: Pwerte na kong lipaya nga nakakita tao na kagusawag ni Blazer Town nga para paaso sa hubak. O dili na kinahanan nga mong ato may suspital. Ano harakos ba eh? Kunya? Pwede may ot nga may ang nunggan. Nga naman eh. Nga naman eh. Iyay. Kuyawan ko anida. Malakaw na basko dyan. Palitan ba ito sa iskina? Nagpalit ang sudan ng loto daan. Murakutas ane. Murakutas gini. Da, urbida. Kutas. Awana. Agay. Aboy. Mauna ni. Atake na sa bako. Iyay, asas ko dyan. Dyan! Dahi ko dyan. Akong tambal, dahi. Dahi, pag... Pagdaling, atake ko sumak, dahi. Dahi ko dyan!

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko ospital yun at lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Sabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
8: Catch the British Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette Zin, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
15: Paman tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw at to. Itapos sa pambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha ka pad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
16: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
15: Oo.
16: Uh-huh.
15: Gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
16: Ah,
17: asin.
16: Okay.
15: Uh-huh.
16: Ya, sa karon, usan na igibati ni mo?
15: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nag-PT ako. Tulay, mas man, pero malabo ang linya.
16: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
13: Oo.
15: Oo. Tikos man ako, mamay ko an sa doktor.
16: Oh, sige. Pangalan nimo, tinuod, apelido, og taga-asa?
15: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
14: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

sabi itong defibrillator taon mo rin. Ipalita naman itong bintulin eh. Diyang as... Di ara. Ay, kinala. Mabutangan na akong tambat. Parang paso. Asal manis ko diyang taon.

0: Na, wa may lilat ang baboy, oy. Wa man maninda sila sa uji o tiilas baboy. Na iyang sabaw dito, tiil man di matutiil. Bagtak mo to sa baboy.
1: Huh?
0: Paulit na lang ko, eh. Mukhaon naman tingalis migot aning iskabitsi. Eh. Kanina lang, eh. Naman sa iturtang taong, daog na ni. Magdali ko kay. Pasig na unsa na naturo sa migot. Mura na raba na nung kugikulbaan din, eh. May magdali ko, eh.

0: ever, the cold in a cold, but the man in a cold tumble, the own in a cold, the blazer machine. Idag, huwag ni Mandar, nga nomi, kadali, murag gubal ni, ha? Kadali, sa naguba, iyo, nakubalik. Nga nomi, nga nomi, nga ni Mandar, huwag yun, anak ni Son, ako ginawa. Kanakani, masina, nga nung di, nga ni Mandar, maglison ako ginada. Ginawa ka na, taki na gini, na, napakun ko ni masina, ano di ba ka mong andar ka na ka nakahang magkakama andar na mamatay ko ani kanahang masina ay bukdi ka mong andar we ipuspustika Ito na ko ginawa. Ah, nabungkag ang masina. Goya!
1: Dugo, hindi na sa bintana doon kayo. Ay, kurinti, brown out. Ay, kurinti, brown out man di ay. Paka, hello! Noon sa manan yung pulisya, nabungkag lagi na!
0: Sabi na ko, kumbara, waman mo, andar mo, naging brown out. Mamatay na ko dyan. Dadang hospital lang! Dadang hospital!

0: Apit yung kumatutyo atong higayuna, main lang gani kay nakaabot yung ko dito hospital o ang nebulizer tao na puspos na kong naguba pag yun. Mude ay kay wama day ko rin tiyo. Bongo mo adar, purte so kuas ko asawa. Kisa ko'y dili makapuspos atong liso na kong ginawa, yatakin ko subak. Mauni akong problema kay suko kay tagiyas nebulizer tao doy para beato siyang anak. Usaon man hindi ako. Orasan ko'y magamit taon. O sa may akong buhato na ni. Paliwag tambagi ko, Ate Pres. Ikaw magitarong huwag mo tambag ni Ate Pres. Be, unsa man. Bam! Asa man ang mabasang nebulizer bam. Miyot!
1: Good morning.
0: Ate Press, good morning, Ate Press.
2: Hi, hello, my buntag.
0: Bam, good morning, Bam.
3: Good morning, nani sa runa. Mag-birthday, September 1.
0: Good morning ni Ma'am Sheila o ni Sir Raymond. Diha sa Lamak, siguro to.
3: Lamak,
0: nakalimot ko. Basta din ha, sa May Sibunga. Kumusta ka diha? Sa to lugar ilang Sir Raymond o Ma'am Sheila, Ate Press? Nakay dumdo ba ka dito? Banlot, murag banlot. O, mauna, kumusta mo diha? Ha, tanan, si Nejoy o si Abit, kumusta mong tanan diha? Salamat kay inyong tanan diha. Nya, salamat po diha sa ato ang mga kaigsuna, labing yun sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag. Good morning nyo diha, Ma'am. O ni Sir Raul Alibio Soto sa tanan yung makatauhan diha sa Babag. Ma'am Jasmine, doolor na to. Kunun sa ato mga problema, ha? Suwain nyo, Ma'am Jasmine, kay dali rin na maduol sa amar nagkinaiya ni Sir Raul Alibio Soto. Ate Chichin!
4: Good morning sa mga Y Appeal!
5: Ay, good morning. Good morning mga mama. Good morning sa inyong panayong pagpalit sa Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy. Happy, happy, happy firme ang mga bata niya. Para sa mga dagko, Don Pepe, dark chocolate. O niya, why ka nang lingaw ang baba ko yaalan. Ugum-ugum sa Diamond Yema o Biyema Espesyal kay Lami. O niya, crunchy-crunchy sa dangato ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Thank you and good morning!
0: Ngayon kay Kadeda, katong pag-ingon mo, good morning sa mga Y-Appeal! Mura kang DJ Mikey. Ang Paris ni Sir Brent Firme ba, ni Boyke. Salamat kayong tanan diha sa IFM. Thank you kayo nyo diha sa tanan, ha? Nya sa tanan po mga tao nga, mga bata nga minom sa ato, Don Pepe Tablia. Inom yun mo anang Don Pepe Tablia. The best kayo na natong imnon, ha? Nindo kayo na, padulta sa eskwilahan, ingnan yung mamang papa, or kinsa mabilin sa bahay nyo, bang magawa nga patkuta, huwag yung Don Pepe Tablia. Kayo mo na the best kayo na ito nga imnon ang Don Pepe Tablia, padulta sa eskwilahan. Limpyo atong utok, maminaw ta sa atong maestra. O nyo, absorb na to ang ato, ang leksyon sa atong maestra. Masood sa itong uto kay active mangitana. Happy kay ka kung makainom ka og Don Pepe Tablia. Sama ka happy ni mga muad to ka sa Happy Mart Buwan Luna Kulong Tabunong og Mactan. Kay barato ang palalito dito. Sulbad ang krisis dito. Og doon na pagyoy doon at sar as kilid sa Happy Mart Mactan. Unya kita ang mga naggo. Kung batay lingaw, magtrilis-trilis ta dito. Bisang asa tapadog. Magugum-ugum sa tag OBMA Special og Diamond OBMA Special. Para dili tabaughan sa tubabao niya. Kung magsa-chat mo diha, inom-inom ta, atong susuman, tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Mga ni the best kayo. Sa mga tao ni former Kapitan Jude Ramos, ginabuhat siya Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning, di Maria Cap. Silas Dung Landong, may buntag niyo diha. Gaw. Sa tanang po mga tao ni Kuya ni Pepito, Dudong GR Pepito, o ni Inday Shin sa Brubits Beach, nga wailaing ginom mga tuwang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panya Panyawan Coffee Mix. Kailahibo ni Sid Panyawan Coffee Mix para sa mga dagko. O niya, kondisyon kay kamu trabaho kay kaping matapang nga kayang ipaglaban ko ni. Ipaglaban ka sa danan ni mong gibuhaton, paningtun ka, di kabagdok ka o niya. Dito kaya itong trabaho. Hala, sama sa Brubits Beach. Ang ipainom ni Ate Shen o ni Inday Shen di, sa iyang mga tao kay kaning Brubits Beach. Limpyo-limpyo ni sinyong panimay. Tanawar yun Facebook. Itap na Brubits Beach. AIDS Clinic Services. Makita ninyo kunod sa ilang, kunod sa inyong ipatrabaho, tawagan yung number, ipatrabaho ninyo sa inyong panimay. Kada kung busy kayo mo limpyo, niya, inyong mga, labi na nakuin inyong bahay, ang inyong mga katabang, dili na makato o limpyo sa inyong panimay o sa inyong mga building, tawagan lang ang Brumit Space ni Deshen, diha sa Facebook. Unya sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi, Astar, Suri, Kestar, si Ryan Kanki, Ma'am Casmer, araraw sa opisina ni Kunsyal Francis Paris, ni Kunsyal Lester Daan, Kunsyal Ferdi Rabaya, o ni Kunsyal Danny Caballero, o ni Kunsyal Joel Gargadira, ang ilang mga tao ang ipainom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix, the best yung kina nato ipainom sa ato ang mga tao. Ate Press!
1: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og seven yawan herbal capsule, seven yawan herbal capsule with garlic, seven yawan herbal capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ingon man kanang bukol-bukol nato sa tong lawas, ato nang imnan og seven yawan herbal capsule kada adlaw. Katulusan sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ko sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Inigpariuto ni mo, maghapon, sa gihapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong pariuto. Mo sa gihapon, sa gabi, sa imong pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tugod kayo na ni makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
0: Ug sa tanan po na itong makaisunan nga migamit sa tuwang Sedlin Mitwell. Thank you, thank you, thank you, thank you! You kayo nyo talan sa paghibog number one sa itong haplas. Nga Sedlin Mitwell, nga tinuon mo tabang na ito, tinubuwang tang sa itong panuhot. Pamaol, panakita kalawasan, varikos bench, katol-katol, kutos sa kabataan, ilikay pagyutan sa dingdikon, mga plus sa tuwang Sedlin Mitwell, dapin-apin nga magsakit ang atuang bagtak na bikugan. Kini nga ito ang lapalapa nga medyo magulgul-gulgul, dunay mo tusok-tusok, ato na naplasan sa tuwang Sedlin Mitwell nga, tinuon mo tabang, pero sabot ha, anata palit sa butika, di ba, Dwin?
6: Tinuon na, sa butika, nagkita makapalit, pero naging Facebook page. Ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal, inyong makita tanang produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element 12, o Celebrity Beauty Soap na binang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung nilalayo sa tas butika, kaya natas kabukira ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang ta, kay dali pa kayo na itong ma-type din na o Shopee. Ihatod pag yun sa itong panimay, bam!
7: Good morning, Reverend Father Ben Gatso o Reverend Father Daniel Dakulan diha sa parokya sa Runda. May muntang ninyo, Ma'am Elenita Villagracia o Agapito Villagracia sa Tupas Runda, Marcila Balansag o Tunay Balansag Kansayahon Runda Cebu. May po minaw, ayaw ko makalimot sa itong pagpangaligo sa itong mga bata pa doon sa eskulahan sa iyo. At itong mga po, maligo gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione tayon ang papaya extract. Said Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabiling kang batanon. Younger looking. Kutis artista, kutis porcelana. Ano na ito? Ito mo imong ba? Imong naong, imong aping doon imong nasunog? O doon na ba kay white hits or black hits? Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Sigurado pupunta na sa butika para original ato mapalit, ha? Tanawang sudlinan na i-level na kasuwat ay Seed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bamo niya mga kaisunan. Kita na sayo kita ng kalintoxin. Mauni mo patay na ito. Mauni ko daot sa ato blood cells. Ato blood cells, importante. Kaya ang kabiro putos sa ato blood cells, may dooton ng toxin. Mustiki, mulapot atong dugo. Mauni hinungdan nga. Major, major ng mga sakit. kay kining ato ang mga kani ato ang blood cells tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa tuang kalawasan. Ini kadaot ini mao na to musti kay mula put atong dugo, major nga sakit ang ato ang bation, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian. Mao na nga kinahanglan gyud ka mo inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, natural kini nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga maoy makapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA, registration number FR80715. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press,
1: okay ang sendo ato karong adlaw guya.
0: Si Dudong Miyot at si Pres.
1: Miyot.
0: Si Dudong Miyot to.
3: Problema ni Miyot mo iyang hubak.
0: Hubak niya ati Pres. Niya. Atake siya wa sa kibaw nga burnout di ati Pres ang nebulizer nga gulman taon sa ilang silingan. Wa yun mo andar to siya nga wa mo burnout gibunal niya ati Pres. Tuo
3: guba.
0: Tuo siya guba. Gibunal niya. Mautong na abungkag gitaon. Mao niya ang problema
3: kay Pres. Ang pasya nga ang pinginan niyo
0: kay Pres. Mahal kina.
1: Oh, iya ginang ilisan, palit siya
0: gud. Palitan lang gina ang problema ati Pres nga maglisod galitaon sila o. Palit sila maglisod sila pangita og palit og bintulin kay bintulin man mao ipasuodan ni.
1: Tapa mahal kina gulyat.
0: Ah, murag ang nebulizer ati Pres nga G's 12 murag ana.
1: Mao ba?
0: Oh. Ana gina mga 12 mil. Para labing mahal na 12. Pero nay uban na ang mga sikanan na ramon siguro. Naman po uban ibaligya natin Pres o baligyang City Mail. Uh-huh. Pero sikanan na na.
3: Ginamit na din ano.
0: Ginamit ta dili pero ang unsay pa na brand new ang mga 12 siguro natin.
1: Pero sikanan okay gyapon.
0: Okay ra gyapon ang kuan ko natin Pres ang ilisan na ang hose man kay di masan may mga ilisan pud nimo gamiton tri mo hose nga ginamit atong gabaligya nimo. Ang hose ra ipaliton pero ang uban na naay maayo pag andar pero ang uban sad ang pila lang ka buwan diskwido dayon. Sumayo yun nga brand new imo paliton natin Pres kay mulungtad og pila ka tuig bitawon ng nebulizer ba kay kinahanglanon gali kay namo guy ubang uban natin Pres nga karon wag dagtang mga pila ka kuan andar na sad. Oh sige balik dili. Mao ni nga ngayo taon siya tatambag imo tipres sa
1: on. Naman ingo siya nga makailisod siya, di ba?
0: Oh, kanang
1: wag by free ana.
0: Naaman siguro og na kay home credit dong. Naaman sa home credit pwede mo kamutang ana.
1: Mangutang.
0: Home credit. Oh, ingnalay imo ma'am or di ba na inyong silingan. At alang mo, kay, lison kayo, makiha mo, ano, guba ng
1: mauna.
0: Bungkag naman ng nebulized service. Kung saong plano mo, di namin yun na mauli. Hala. Ano na lang? Patangan lang ati Pres,
1: sa
0: Bam! Ikaw, Bam! Sa mga
7: imo. Doon na panultihon, nga ato ko ang pingan ng mga butang, labi ng dili ato, hinuwa man ra. Kabisan ganun yung kudkura, nung dili mauli, may ngon mag, nanganap naman tingali akong kudkura sa inyo, waman mauli. O, kat po kay waman mo andar, abin niya o naguba mo rin, labay na lang, o tiwas
0: pero, run
7: out the eye, no? Ano ako maguwang sa buhi pa, hubakon si Guliat. Muna nga, usahay, o nga ako maguwang, o mahubak gani, kay ba ako mama nga, himatayo ng buwan? Uy, kaya muna manunod man sa diyok sa buwan ng iyang hubak sa kumaguwang.
0: Aha.
7: Angkot ka na itong sender.
0: Ako, bam, desayin ko, bam, no, amo kaliwat kay hubakon. Ako, papa, hubakon man to. Nga, ako, siguro, naliwat ko sa kong mama kay basig, sa kanang sa side.

0: nga asma pod kadang moadar pud na yang hubak-hubak in ana. Pero kami ang ako sinap siyang silsa kaning sa gasunod mi nga tulong to babae nako. Tulo ikaw pat og ikalima hangtod si kinaubsan why ni balik nga nay hubak.
1: Sa buhi pa kong inahan ko kung ano yung hubakon, mga nagwitong mama nga, ikaw, kay mga rusty ka magpasan at ang sakatarong tubig, aron ingnos ka sa mga babae nga kusgan, dinito ka rin mong hubak. Ika na kung mga hubakon, ginadili ang pagdaog bugat.
0: Katong hubapa ba, buwang tato siya hubaka ba? Wa to siya ikanang kuhan hubak. Katong naghigot rito siya, kaya tig-deliver mo to siya ka prostory sa una ba? Naghigot siya sa prostory nga kargahanan sa iyang gikargahan siya yung jeep nga, drive siya niya, siya mo deliver. Gihigot siya, paghigot niya, ma'am, gihugot yung maayo, gatong-tong siya jeep, gihugot yung maayo, putol bitaw ng PC. Pagputol sa PC, nalagpot siya sa kasada, untol siya. Dito nung sugod yung...
2: Ay, piang.
0: Piang to, ate Presno.
2: Piang, una, piang
0: to. Piang to, ato.
1: Kadirat sa kayo, ha? Ato, ay, paambit, ha? Ezekiel 47.
0: Ano sa bank?
1: Versikulo 12 sa Old Testament.
0: Ang sabi na diha?
1: Apandiha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga.
0: Mm-hmm.
1: Dili malaya ang ilang mga dahon o kabsag bunga. Mamunga sila matagbulan kaya ang tubig nga gikinanglan sa kahoy, gikan man sa templo, makaon ang ilang bunga o tambal ang ilang dahon.
0: Karo pa ako nagbulan. Dahil pa ko ta...
3: Asa manghuba ka na, Bab?
1: Ikaw, kanyayon, nagumukag sa mutu. Kaling akong gibasa gulyat. Kaling akong gibasa. Kinang gibasa gulyat. Kunining kabaguhan ng panahon karon. Muna
0: kita. Ikaw sa katigili dati.
1: Kinang gibasa karon gulyat. Kung managbunga og dahon. Ini panahon na karon. Muna kita wag og herbal.
0: O herbal. O sakto di ay.
1: Kaling kabaguhan karon. Pero kung bandili mong kututo og herbal. Ako nang gibasa. Apan.
0: Apan.
1: Balik ko ng karing linya na piso na. Matag. Mamunga sila matag bulan kay tubig ang gikinanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Karon.
0: Karon.
1: Nganong gibasa din ako? Layo ra man sa atong sugilan, sugilanon.
0: Oh, layo lagi
1: doon. Ako ning gibasa tungod kay ang unod sa maong gibasa nako is dunay pangaan nga templo. Inom dami nga ang templo, balay alampuanan.
0: Balay ba?
1: Entonces, nag-isgot kini o Ginoo ko imong paladman.
0: Aha.
1: Kanang na ang Sir Gabriel...
0: Miot.
1: Sir Miot, kanang na ang imong hubak mo, tanakog, daban ni sa pagkabata, o parihaba ka ni sa kaamahan ni Gulyat nga nahuhog sa karsada. Pagliit ang ganyan ni sa pagkabata, parihan sa kumaguwang magnunod sa lihok sa buwan. Dangob lang tas pag-ampo, kahit panahon sa pandemic, na grabe yung mga sakit, tawgon Senyor San Roque, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Rafael Arcangel, tawag ko na katong usatong nga pag-ampo ha, gamit sa pandemic nga ang nag-voicing mo rag Sir Arellano. Imperata. So, kung maingon kag-ari ka sa Katolik nyo, maingon kag mag-morate, mo-hisgot ng spirituality, kanang na, dangop lang yun ta sa pag-ampo, o kuyugi lang kay, at mauman na siya inon ta, kanang na walay kanang magingon nga kan move mountains abay da sige kung ampo mandunga ampo karon ampo lang unya ampo lang ugma ampo lang dambag sunod adlaw kay pong pasako mi kumpare og maayo naka thy will be done ang pagbuot patuan sa langit og sa yuta kay lahay po to akong gabi eh.
0: Ano nga, nabot siya sa langit?
3: Nabot sa langit?
0: Di hara ka sa yuta?
1: Hindi pa luhod ko.
0: Ano? Mao na to?
1: Di ba ako sa tiyan luhod? Salamat sa pinagatid ka naman noon!
2: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
2: Bitaw, tinuod mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
2: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mangyukubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.

0: Jo, kapinaw ako. Ayaw na magdagan, Jo.
1: Dilira ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
0: Jo! Maluwi ka, Jo! Jo! Ow! Oh! Oh!
1: Mateo! Scammer?
2: Oh, mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwag ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
1: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo. Pero karon,
2: aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
3: Bisan ako?
2: Oh. Oh. Lola?
4: Blue Last Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mabalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mabalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug gumot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Kung kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Nagpaalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Di makontrol ang pag-inom. Tahupog yun si Mateo. Pero di haraman noon si Mon nga ni-assist niya.
3: Sa ato pa, nahibaw ka nga naara si Mona.
2: Yes.
3: Unya nga nun na huwag pamangyog ka. Unsa gidae mo tuyo. Kibaw mo di kang naaras mon? Nanawag pagidlagi ka.
2: Unsa ko ng pagkasulti, Hadyo? Kilain ni mong sapot ang akong pagtawag?
3: Nakuryoso, ragog ko. Unsa na gano'ng oras, ha? Huwag yung kakauna-una nga nakadisturbo ka?
2: Kahilas na gano'y mong manulti. Feeling asawa na gid ka, no?
3: Kaya asawa man bitaw ko? Unsa day ko?
2: Bullshit ka!
3: Sorry ha, pero katulog na kay ko. Bye. Sukas akong kulbaw eh. Nangaway kong Jessa. Nangaway ko niya. Lakot kito siya na ako. Lakot kito siya karon. Pero, pahala to siya eh. Matuog na ko. Ako pa din yung isilent ang phone ni Mateo, kaya tingalig manawag pa itong usapan.

0: Swerte ka do. Kay natuog na ko pag abot nimo. Maduklan ta gyud unta ka.
1: Ayaw na nagtuga sa ilaw na. Wa mo gani ko kasabi ni Joe?
0: Si Joe man to. Lahi man ko.
1: Sundo gagud si Joe, lola.
0: Padukol man tingali ka.
2: Dapat ay lugaw.
0: Oh. Hey! Musa mo tugara ning tawhan na Joe. Luto-luto pa yung paglugaw para niya.
2: Okay rin nalang eh.
1: Suya lang ka, lola.
0: Dad-aragod ang akong songko diretere kay puspusan ko ni tawhan na.
1: Uy. Lola, joke na gani. Ikaw ba?
0: Joke ba? Ambing akong songko diri!
1: Uy. Sorry, gida. Nakakumita mo di ko ito gabi igod.
2: Why problema, oy. Ang saman labad pa yung mungo?
1: Medyo.
2: Sa ato pa, di na lang yung kamo-report sa opisina.
1: Di na lang yun. Ako na itong na-inform si Mon.
2: What day labot si Mon ato nga meeting?
1: What?
2: Si Jessara.
1: Oh.
2: Nanawag man siya ni mo. Sorry nga, ako'y nakatubag ha.
1: O sa may ito yun? Nganong nanawag mo siya?
2: Nag-check lang kuno ko na uli na kagtarong. Iyasa kong gipahibaw nga kamoy nagkuyog sa dinner meeting.
1: Para gig-utok may Hana eh. Mangita ang yugsamok.
2: Ako masad siyang giaway.
1: Ha? Pinawabitaw mo ha? Nangaway ka? Uy, gawin sa mga pag-away. Sulti ikaw, mahal. Ah, maura na ito. Ah, pero okay na sa ito.
2: Saan din ako pag-away?
1: Pinalulatin din ko. Muna dinood nga pang-away ka ng style ni Lola.
2: Aha, kalain, sad. Na, may na ba yung kanimong pagkatog? Makuratan kay nga tuon ako pag-away.
1: Bita. Okay na itong imong gibuhat, mahal. Very good na to. Swabe lang ba? Pero bugat ang igo. Labing siguro, wag ito makatugbihan na.
3: After lunch na may report po, unya, gisapot pag yun.
1: Mau ba?
3: Mau yun. Kay gitiwasan din ni Chu, abi na kung kuan, ako rin yung gisapotan. Kay wamadayon ang yung giplano. Wa ninyo magamit ang yung gibuk nga kwarto.
1: So, unta na bro. Sakto gyud ang akong gisultes, ha? Di gyud siya ang ikumpinsahan.
3: Oo. Oh, mabitaw ka, Pilip, kay kunin mo. Kay mo madayon nga na pangandaman ang yung strategy. Wa magsilbi, we.
1: Wa mga gyud kumpiyansa na bayhana, bro. Bisan pila pa kamilyon ang yung nada karon sa kompanya. Wa aragid gihapon ko yung kumpiyansa niya. Kay bao ko nga luyo aning tanan nga iya kunuha yung concern sa company, naagid ang yung tuyo nga pag-target na ko.
3: Gwapo na sa kay ka, bro. Eh. Maglisod yung pangita si Jisa o ipuli ni mo.
1: Yabag mo ka, bro.

0: Uy, nun sa man kasi magpanghawak sa kamot.
1: Aw, oh, sige sa lips na lang nimo.
0: Tarong di ba? Matas publiko eh.
1: Ngunan de.
0: Tarong at sumbagon di kagyan.
1: Hindi. So, ayan sumbagon bagid ko nimo be.
2: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
5: Beach trip or island hopping? Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ahos adunay talag sa unggahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
11: Send panyawan capsule with garlic.
10: Ginuma ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.
12: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
13: EQ Pads. From day one to toddler, i-continue mo. Kinikil!
14: Uy, 150 over 100 man.
15: Dok, nganong sige magkaas akong presyon?
14: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
15: Ay.
16: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduwa ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
17: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
18: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
19: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Mari, ang dami ng mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
3: Hep-hep, mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sadhi ng malawakang brownout.
6: Naku, pero isyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
0: Isang paalala mula sa NGCP.
7: Life Extension, Vitamin D3.
4: Am I speaking with William Hill?
13: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
4: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
13: I have the D3 right here, Life Extension.
7: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: Uy,
0: kakiyot sa bata, uy.
1: Kag may bikin to, no?
0: Plagi.
1: Jo, human natong pamalit. Diretso to sa kondo, ha?
0: Sa kondo?
1: Oh, sa kondo lang tayo para way disturbo.
0: Ha?
1: Ayun sa kondo, kiwa si Lola. Maghimotag mas cute pa ito, baby.
0: Yabag ay.
1: Kondo na una ta na. Balik lang niya ta din small and ikaw man.

0: Grabe kay ka.
1: Ika'y grabe. Yung mukong kiluya.
0: Ako di ay. Ikaw ramang gani.
1: Nagmahal ka? Tanawar tas nagbugtok bi?
0: Ayaw ba?
1: Diyo. Thank you.
0: Nga naman.
1: Thank you. Tungod di mo, ako na pamatud-an nga lucky gday ko.
0: Ha?
1: Kasi tinuod lang. Karong pagig ko mo feel o ingon iniso sa kapapay. Sawa pa ka, di magigit ko matrak o babae, bisan, unsa pa nakagwapa. Bisan, unsa pa nakasexy. Di gid ko ma-turn on. Pero ni mo, like ginawa na feel.
0: Ah, dili gid ka tinuod nga laki.
1: Ah. Huh?
0: Kay dili man ko, dili man ako ang typical na babae. Basig lalaki sa gilimong pananaw na ko.
1: Unsa? Ikaw ha? Imo gitong gihagit ha? Di dai tinuod nga lalaki ha?
0: Uy! Matiyon sa ba? Mat! Mat!
1: Di tinuod nga lalaki.
0: Tinuod. Tinuod lagi.
1: Tinuod.
0: Lagi.

0: Oh. Sama jo, wapay nagtikaw-tikaw jo.
1: La?
2: Hapit na, lola.
0: Aw.
1: Lagi ko kasabot.
2: Nangutan na ras, lola, kung buntis na ba ka?
1: Ah, wa pa man la.
0: Uy, ayaw na ninyo langay-langaya, uy. Kay nagpaabot na rabag yung kuan, ha?
2: Ah, kanibanding busad ni mo, lola, uy.
0: Okay, unsa man di ay. Ya, unsa man, nagkugi ka man ka, Mateo?
2: Oh, yeah, nagkugi kay ko, lola.
0: Aw, lagi.
2: Nangutan na ras, Jo.
0: Oh, oy. Ay, ginoo ko. Tubig, tubig, oy. Dali a ang tubig.
3: Abi man ako si Lola ra ang kulit kayo. Otrom sa deka, bro.
4: Ang sige man sa kag panghambog. Nga inyo lang gi-process ang umabot na akong inaanak. Na, sige sa cook follow up.
3: Sige lang, kuwat lang good. Maabot rin lagi na.
4: Pwes dali ako, excited ako nga mahimong ninong.
2: Ayaw lang lagi pag-apura, bro. Maabot rin lagi na.
4: Aw. Oh. Okay. Askag, di makanak si Joe, bro, no?
2: Oh, di ko mutuo, eh.
5: So, kilig mapdo si Joe? May maglaong pagyulagi di ay ko. Diyon na pa!
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Ah! Ang sakit sa kawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methosalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
11: Ang dramang mibalik ko tungod nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
6: This time check is brought to you by McDonald's.

nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang ako'y nuk! Hilong lang.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang idea?
2: Ladies and gentlemen, 10 Wolves Better Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
2: Bangon ko ni!
4: Ikaw na kahimun akong champion, kuya.
2: Sukol!
4: Nagkadugo na yung ilong ang baba!
2: Sukol!
4: Unsa nga ang kanimo, ha? Nuha ka na ako! Ako lang siya! Nakanunga! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabit ka sa ibang kusok, ha? Pugnad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi! Di man ilang kanunay! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagpangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat o direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurdat. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
2: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Pag Enervon Z Plus na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
0: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: You need toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
13: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Sindi mula. Masa yung wago nang kayo mukar its?
1: Reki, nga na to, oy. Si Justin mo to. Gikargas motor. Luya lagi to.
0: Nag-LBM, dadun sa doktor.
1: Nag-LBM? Oh, resulta na nas inyong kananan nga hugaw.
0: Sindi.
1: Oy, kamo, paminaw mo. Paminaw sa mo, ha?
2: Ano, Sindi, ano?
1: Ang manghod ni Nognog, gidas ospital, kay nag-LBM, nagalibanga, tungo sa hugaw nilang pagkaon.
2: Uy, mama! Uy, yaks!
0: Magtaka mo na ka, Sindi, uy!
1: Haba niya, ay? Busa, kamo, ayaw na mo pangaon sa ilang larangan, okay?
0: Di agad mo, Sindi, uy! Ayaw, anak!
1: O nga naman! Kanang nag-LBM ang tao, nag-agad na sa iyang gikaon, di ba?
0: Pero...
1: Pero unsa? Sakto man akong gisulti ra ki.
0: May imo magidaot ang mularangan.
1: May nang mahibaw ang mga tao oy. Aron dili sila mabiktima. Gets?
0: Na mag-gets karon.

0: Oh, nognog, naun sa maling banghod ni mo. Luya man kayong naong ani. Gano ni?
1: Ilbiim, Dok.
0: Uy, maoba.
1: Hulagi, Dok.
0: Uy, nayayay di ay ka, Justin.
2: Oo, Dok.
0: Basta mag-LBM gani, dili gid maayong mo kumpiyansa. Kinahanglan nga matambalan gid dayon. Maudeng luya ka?
2: Kalit ba lang, Dok?
0: Unsa man tigi ka oni mo?
2: Nahipir man tingali ko, Dok. How ang kaya akong kuto-kuto?
0: Maoba?
2: Niinom kog kape, yun niya. Ayun, niinom sa kog lemon sa iyo sa buntag.
0: Ay, nako! Maoba! Maoba!

0: Lingkod ka sa diha, kaya magkuha ko tubig para makatumari ka sa tambali mo.
1: Ako na lang, kuya.
0: Ayaw. Ako. Lingkod ka. Ako ra.
1: Ay. Luis kong kuya da. Iyap akong geti man. Iyap adyo kong kiba. Yan, nagkuha pa siya tubig. Aron, patuman akong tambal.
0: Ah, dahil tubig doon. Niya. Niya, saan yung tambal? Tumar da yun, ana.
1: Oo, kuya.
0: Ah, kadiya tayo. Dahil ng tambal.
1: Salamat, kuya.
0: Eh, tumar da yun.
2: Bye! Oh,
0: bye! Kuya. Niya mo lagi ka? Oh. Ha? Uy, doon, huwag sa diha kay niya si Rocky eh.
1: Oo, kuya.
0: Ngano, ha? Ngano, Rock? Ha? Wala ka suti ulo na?
2: Suti ulo lagi. Schedule na to.
0: Ha? Schedule? Schedule?
2: Nausa ka? Best of three ba? Sa basketball na to?
0: Oo, oh, nasa?
2: Karong gabi.
0: Oo ba?
1: Oh, karong gabi?
0: Oo, dong Justin, karong gabi.
1: Hak na lang, kuya.
2: Kumbati dong Justin, ha?
0: Ay, sos. Rock, di na mauswag. Sakit mo, Justin?
2: Nah, ako di ba siyang giing na nga. Naglain ang tiya ni Justin. Di maging mag-postpone kay patayon. Maging nila kay. A-repiri na schedule naman nila. Usahan naman ni Ron.
0: Mauba.
2: Duwa, yun.

0: Sorry. Nang daam ko nung dini. Ang sabi sultin mo na ko. Iguyod mag ikunin mo.
1: Iguyod ti Karong Malayo. Malayo kang dung Justin.
0: Ha? Ano man?
1: Si Cindy ba? Gidaot man yung atularangan.
0: Oh. Yun siya ni pagdaot.
1: Libaw baka nganong yun sa pagdaot si... Iyamang ipadagan nga si Justin na daot sa itong pagkaon na hugaw ko nung atong... Ang atong mga gamit sa itong larangan.
0: Diyan ang gitutuos mga tao?
1: Oo. Ipatuo man niya nga hugaw ang atong mga gamit sa itong larangan.
0: Bida na. Bida. Oo din yung buhat si Di?
1: Mauna. Ubay.
0: Bida si Di.
1: Iyan ti daot atong larangan. Ikiha ko nung to sa barangay.
0: Ha?
1: Ikiha ta.
0: Kita mo ikiha, kita pa gidaot.
1: Oo, oh, ikiha pa gidaot.
0: Ato siya ikiha sa barangay.
1: Oo, kita siya ikiha.
0: Kita na turol.
1: Aksos ka, kidot, binakoy.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsul na pagka humana ko og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi ay pagkapuntag nagatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila tili na ka mag Guwanta pa!
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
5: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa BJK. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: The original Koy Herbal Capsule.
8: Ako si Rosal Dita Harantilia, di nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
9: Wala na ibukol
8: na. Wala na jud. Wala na kipamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
7: The original Koy Herbal Capsule.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
13: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Ah! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: third time.
1: Ako si Tere Robles, 59.
0: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
1: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230, taas na.
0: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
1: Hantod na, ubos ko sa karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Let's go! Go with the flow!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow!
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy,
4: let's go with the flow.
7: Ikaw ba? Tarong ang sulti ko. Ikaw patakam lang ang sulti niya. Ida. Pero ayaw na nakikiya ba eh?
8: Ano man?
7: Kita tumubot na.
8: Di ko kagwanta na yung gibuhat niya.
7: Sagdil na ba eh? Ginuuray may bawang na nila.
8: Bay.
7: Di lang taan ang kikiya ba eh? Ha? Napo yung limas ko bangod, punoan pa ng kikihas barangay. Ayun lang na.
8: Nga, kumusta doon Justin?
7: Ah, okay na. Na may gitiresitas doktor nga tambal. Basta na yung maulian na siya.
8: Saan na itong duharong gabi, oi? Wa si doon Justin?
7: Sus. Pildin na rin.
8: Pildin na rin yun.

0: 好，经理，谁打到你我？
1: 哎 ，first game run sa championship, Lower Yati versus Mayupay.
0: Okay, niya.
1: Pero siguradong pildiro ng Lower Yati, kay wa mas Justin.
0: Oh, mo ba?
1: Naipusta anay, inilog nilang Lower Yati.
0: Oh, may nilog wa mas Justin. Ya, matragod, inilog yapon?
1: Oh, lagi. Niya dawat ha?
0: Okay.
1: Jasmila, itong pusta ha?
0: Kinsa'y nagmasyara?
1: Si, kuan man, si Ramboy.
0: Ramboy o Bamboy?
1: Ah, okay na, Bamboy.
0: Bamboy, okay. Migo na siyang Samboy. Okay, ina si Bamboy, Jasmila, mayupay ta.
1: Okay.

0: sa mayo, bay!
1: Bayno, kumplito sila, bay. Bitaw na. Ligon kay sila, bay. Kaya naan nila, naalas si, kwan, naas Danny Dilapin niya. Naan nila si, ang kanong vice painter nila, naa. Si Larry Dilapin niya.
2: Mayong nang itsag.
1: Pulos na ba na sila mangigo, bay?
2: Ngaw lagi, saan naman, ani? Ani, kamot na to.
3: I don't know, nog. Naglaki.
1: Oh, oy. Oh, day, marimar. May kaya ni Akaday.
3: Asa si Justin?
1: Wala gyud ay nag-IBM, sakit man.
3: Unsa? Uy hala. Nakapusta ra ba ko da?
2: Ha? Pila day? Pila.
3: Jismin.
2: Oh, kon kining discuss lang to di. Kay kuwang mi tawo, was Justin.
3: Ay, ayaw lang idol uy. Balag pildi. Padayon lang ko sa kong pusta. Kumbati lang, laban lang gyud.
2: Marima.
4: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Ah! Akong bugas-bugas!
6: Akong katul-katul!
5: Na ikaw butangan!
7: Bugas-bugas o katul-katul?
8: I-DTX 500 na!
7: DTX 500!
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: o pag-ayo sa bugas-bugas
7: o katul-katul!
8: DTX 500!
7: Mapalit sa pinatul nga butika sa inyong lugar.
8: DTX 500! Ano
9: ka sa Janice? Okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong ban DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
10: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Kagalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuot ug ubos sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: か、音楽ゴーボロッパーはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっは
1: How dare you? How dare you? Na huwag yung kuni mo.
0: Ikaw kusin ganiya. Ikaw kagiyong sa magtuwa siya kabut sa kuni mo. Buhi ikaw!
1: You look so small to me. Nadali na lang kayo.Nako ang pagpatay ni mo.
0: Binuang ha? Binuang! Bilo! Buhay ko! Andali! Buhay ko! Iri!
2: Masa na yung magbuhat ha?
1: Baby!
0: Sa bahis ni Tawana, Dris! Buot ko yung pati yun!
1: Ano siya? Di natin uod. Joke naman tugod.Ikaw, good.
2: Pero ang sama! Anong yapak man magkusog si Potensyano?
0: Murag na tak ang akong baga!
1: Kanatungod kay baot ka kayo. Ha? Usala ka katay, hop?
0: Kanungod ka, ma'am? Ha? Nuhayong giyong!
2: Unsa bagay problema ni mo, ha? Ngano ni anhin naman sagka? Ngano ni sunod naman sagka din, he?Mayo naman ni mong kahimtang dito, di ba? Pero nga na ni balik pa, mangyo ka din, he?
1: Tungod kayo maadto ko kung asa ka.
0: But!
2: Ngano?
1: Ang ipawala ni mong ipangutana? Tungod kay... Mahal ti ka, Dinis.
2: Huh. Ayaw kong patuhuan, ana.
0: Dili na tinood! Ayaw tuhuan na niya, Dinis! But na! Atik na!Hibabae ng tawahan na!
2: Biya na din, Hipiolo. Ayaw na pagbalik din, eh.
0: Lakaw na! Biya na!
1: One more word from you. And I'm gonna... Part yun, tika.
2: Sige! Sige, buhata na! Buhata na!
1: Dinis!
0: Kala! Itok mo na! Pagbiya na din, eh! Gikan din, eh!
2: Giamnesya ka lang, may gawas na ang tinuod mong batasan?Wa kay kalainan sa mong iksoon. Managsama mong duha.
1: Dennis.
2: Potensyano ta na.
1: Nganong gikuptan ni mo siya sa...
2: Wa kay labot. Potensyano, dali na. Ta na.
0: Ma'am. Adto na mi.
1: No. Dili may mong taliktan ko ni mo, Dennis. Layo kay kong gigikanan. Aro lang imo kong taliktan. Dennis!Dennis, balik diri. Ayaw pag-uban niya ng tawahan na. Dennis! Oh, shit. Wala ka siyang malingin ako. Pero sa laing bahin, they called me Piolo. Nasa ato pa. Nailat ko sila. Nagtuo sila nga ako mao si Piolo. Damn. I'm a good actor.

0: Iskit, tas akong liog.
1: Magpasalamat kang nibalik ko sa kong agi. Kay dad-end na dito sa kong gisubay nga dana. Paril na sa inyong luyo. Ang sabi ni nahitabo, ha? Ngano nagka-inkwentro naman sad mo?
0: Mugir, dawhan na, oy. Mao pala gani pag-abot din, he?
1: Potensyano.
0: Huwag ko mag-down. Nga siya ba day ang akong makita sa tubangan si Mugipuy-an? O nagsig panuktok? Hinungda nga ako siyang giduol. Pero kalag ako lang nasumbag.
1: Onsa? Potensyano, dili ka pa sa kita ni Piolo sa way igong rason.
0: Nabuhat na niya, ma'am. Nakakita ka, di ba? Iyan akong gituok. O kung huwag ka maabot, tingalig. Iyan akong napatay.
1: Dili na mahimo ni Piolo. Nakaila ko niya. Dili siya makahimo sa imong giingon.
0: Nakasiguro ka, ma'am? Kailahi ang akong nasinati kaganina. Ingon ko sa buod siya ko niyang patyon. Murumag. Murag lahi nga pagkatao ni Piolo ang akong nakita. Murag puno siya sa kalagot samtang mituok na ako kaganina.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
13: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
14: Ang dramang mibalik ko tungod nimo.
15: Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinangluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, alang sa dramang Mibalik ko tungod nimo.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticone Rest Time to the Rescue.
5: Nakasabot sa inuon ko. Dugay na magyud na siya inuon nga. May pagdumot na ako. Suya na siya na ako sa una pa. Insecure siya na ako. Sa mo ba kaling maundan ko? Mas gwapo po siya kwa na niya. Patambok ko kamayo. Mas mamacho kwa na niya. Galing na lagib. Sus! Kuha ko na siya mong kapagungay. Ambot! Naunsa tong tuhaan na ron. Dili na gitong madagway ang naon ni Piolo. Huwag tanyo kagwapo ato niya. Kung may patulot lang ko niya. Ikog lang mo kay nabi mi sa tungod sa imong gipuy-an. Pero siya, sus! Wag siya kaikog!
6: Hain mo na bata.
5: Oh, nasabay. Natuog naman to siya. Akong gipukaw og sayo aron makaligo na kay klase ba siya. O kunya, ako nang ipailis. Dayon, akong ipalhaw sa kusina.
6: May kaon na?
5: Hmm? Eh, wa.
6: Wa mo kaon?
5: Wa.
6: Nga naman?
5: Kay wa may makaon. Nakay kwarta gamay diya. Ma'am, kay ipalit na kong makaon. Bisan, para di Miko lang ko. Huwag ko yung problema kay mga kaon naman yun ko. Ang bata lang, luoy kayo.
6: Ug mulahos na lang tagpalit og pagkaon. Tana.
5: Tana?
6: Husto si Potensyano. Lahi nga pagkatao ni Piolo ang among nakita ka ganina. Mas nabalaka na hinuon ko karon sa kahimtang ni Lola Sedas. Kinala mabalik na ko si Lola Sedas. Samtang niya pa siya din karon sa syudad. Pero nganong siya raman ang niya karon? Hain man di si Clover. Nganong man sila mag-upan?

0: San Piolo, pagmata. Piolo, nagdamgo ka, San. Oh, kalit kang mibarog. Ngano? Ganong mituto ka na kogsamaan? Usabay imong gidamgo, ha? Taod-taod na tikang gipukaw. Yara ka tuog din sa kilid sa kong kama. Ning ospital. Ganga ka. Ugunya. Kalit ka lang nga bisinggit. Usabay imong damgo, anak.
1: Si Lula. Si Lula Sidis. Ayon si Lula Sidis. Asa si Lula?
0: Ha? Anong nangita ka ni Sidis? Piolo niya ka sa ospital. Natural nga wa siya din eh. Nalimot ka bang kamulang sa imong igsuon ang nihatod na ko din higagabi sa ospital?
1: Kalain sa kondam ko.
0: Son, it's just a dream. Ugusa pa, dili ba nga ako ang angay ni mong hunahunaon kay ako ang nabutang sa peligro tungod sa akong paglaban ni mo?
1: Daddy,
0: dili ka angayang magunahuna o mabalaka sa tao nga dili ni mo kadugo, anak. Katabang lang si Sedes. O dili ka angayang mabalaka niya.
1: Katabang. Katabang. Pero nganong lahi ang akong nakita sa kong damgo?
0: Hain si Paolo. Hain ang iyong igsoon.
1: Oh, may biya siya ka ganin ang kadlawan.
0: Oh. Uman sa iyang nabuhat, nakahimo siya sa pagbiya na ako nini sa ospital. Ah, ikaw na ang mupasinsya sa iyong igsuon, anak. Mibati lang yun siya ug tumang kasina sa nakita niyang pagpangga ko nimo.
1: Daddy.
0: But thank you, son. Salamat. Kaya nasayod kong dili kagyod mo biya na ako, bisan kanusa. Dili ba, anak? Dili ko ni mo mahimong ibaylo ni bisan kinsa. Bisan unsa pa'y mahitabo. Dili ba, Piolo?
1: Daddy.
0: Oh, gusto kong muhigop og init nga kape. Mahimo bang palitan ko ni mo, anak?
1: Oh, sige.
0: Oh, shit. Nangita na sab siya ni Ceres. Tawagan ko si Tinoy. Kinalang masiguro na ko nga nahipos na niya si Ceres. Ingon man si Clover. Kinalang dili na siya makita ni Piolo bisan kanusa. Ipahipos ko na sila ni Tinoy sa hingpit.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
3: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
4: Let's go.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy.
2: Charmy, let's go with the flow.

0: Kaigalan, ayos ay pasbog paminaw uban pang masumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Jewel Pense. Recording editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kiningi. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balita. Concerns na kayo sa Sugbo, why pagsupak sa line sa International Derby nga ipaygayon sa New Star Resort diya sa South Road Properties kung SRP. Dula 300 mil kapasos nga balor sa ilegal nga drogas. Arasakmis kapulisan diya sa may bukiran nga baha, barangay sa syudad nga Adlaon. Samtang nga Quezon City RTC di postpone na usab sa arraignment sa kaso nga grave threats batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Department of Energy ni Panglantaw nga dunay mixed movements, so dunay musaka, dunasay muubos sa presyo sa mga produkto ng petrolyo karong sunod semana. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Sa gunso ng OT, ay buhi.
15: Kaya pa na ako.
14: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
16: Kaya pa na ako.
14: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
1: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
18: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
23: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
22: Hindi po kayo gumaling?
23: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: At oras karon, alas 12:39 na. Sa dili pa sa detalye sa atong mga balita, taas bomb pressure si Modigoy Kabadunay, hypertension, basin taas imong sugar ug basin may diabetes kanyo wala kamay baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial wall, sumapalapos imong dugo o sa nakarason, nga no magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo, ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagkanao si imong kidney o daghan pag mga complications sa basa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga mograbe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon na kinisharan team gikan sa palia, nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bangimong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ang imong katog, magkapugong pag-its hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa bangklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng nga consultation. Gamit ang computerized general machine analyzer na akin may mutang sa Baydiha, Coslim Street, sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Samta sa pikas gabahin kada buwan, problema na pod nato ang mga bayronon. Bayad na pod sa kuryente, tubig ug internet, taas na pod nga biyahe ug linya sa mga payment centers. Bay na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o pagdala gikan sa abroad, adunay mga extra fee sa uban nga mga merchants mao nga maminusan ang gihaguan nga gipada. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede sad gamag cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod sa 8,000 pesos ang pwede nga i-cash in nga libre kada buwan. Mao nga kon GCash, mas sayon ang kinabuhi sa pagkuha ug pagpadala ug pagbayad sa bills nga dili na kinahanglan mo pila o biyahe pa. Libre pa gyud ang cash in. Mao nga mag GCash na. Visit na GCash Help Center or call 2882-GLOBORTM 02721-39999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Alas 12:42 na ugaros detalye na sa atong mga balita. Ang konsyo sa napay sa Subo, Waipag Supak sa line nasab nga International Derby nga ipagayon sa New Star Resort nga sa South Road Properties kon SRP. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
24: CYHP Tatak RMN Report.
25: Kining maong balita, hatong na to sa Life Extension Vitamin D3. Giuyunan sa Konsehong Sunod Sugbo ang line usab ng International Derby nga ipagayong sa New Star Resort diha sa South Road Properties kun sa RP. Kinibisan naman kung ang ordinan sa stakbayan nagtugot lang pagpagayong sa sabong diha sa mga accredited cockpit arena sa syurad. Gani si kanhi Mayor Raymond Garcia gipasakaan ang kaso kanadto ngadto sa buhatan sa Ombudsman may kalabutan sa usabang cockfighting event. Ang City Council pinaagi ni Konsehal Dave Tumulak ni Taro Hinoon nga ngayong i-comply sa organizer ang tanang rekisito alam ni ini na sa iron nga nasigutan international derby nga kita pagayon unyo sa October 26 pa 27 ug 28 wa pa makakuha og approval gikan sa Cebu City Game Foul Commission. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sedi pa ni musul sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa pagtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong teke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nasibutang Lungsod at Bonsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
24: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radyo mo nationwide.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
4: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang sakit.
5: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
8: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na? Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
26: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
27: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
28: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
26: Let's do this!
28: Pag Enervon Z+ na!
29: Unilab quality yan.
30: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM Radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung gumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Citraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: At oras karon alas 12:48 na. Mga timailhan, ngayon ko adunay daghang toksin si Malawas, mundili ka regular. Magpagawas si mong hugaw, dugay kang mahilisan, babuto ni Muntian, baka sinati kag insomnia. Gawas ni ini, pamatiyo na sa nimo ang sakit sa ulo. Dilipagin hamis si imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Iwan na pagkaluya si Muntibok o Lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa ibang lawas para imuang ko ng maayo nga palawas. Pag inumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa lainain nga mga butika din sa Sugbo, ang manusab sa uban pag mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Dayon ta sa itong mga balita, dul ang 300 mil kapesos nga balor sa drogas na sakwis kapulisan sa Bukiran nga barangay sa Adlaon. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
24: DYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Malampuson nga napusasan sa mga sakop sa Adlaon Municipal o Adlaon Police Station. Kaling usag ka 40 City and News nga lalaki, pabalibarakpan sa ginusag ng Baybas Operation na kagahapon sa buntag dito sa Baybarangay Adlaon sa Dakbay sa Sugbo. Ang mga sakop sa Adlaon Police Station 13 sa Cebu City Police Office sa may pahigayon o bypass operation na dito sa mga repeat o ilahan nga napusasan kini nga maong nga suspect kuman itunol sa usa ka puto sa Gitwang Cebu ngadto sa usa ka posture buyer nga police DI ang ihaga na tunulan na sakbit sa mga sakop sa kapulisan ang unsik ka pakete sa Gitwang Cebu nga mo timbang ngadto sa 37.8 gramos nga dunay balor 257 mil pesos sa aga mga sakop sa the drug enforcement team sa Adlaon Police Station nakadawat og impormasyon na kalabutan sa pagpamarigya sa illegal nga droga sa ning usa ka 40 City and News kalalaki. Ang mahinungdan nga ilan ang ipaubos sa monitoring o intelligence driven investigation og ilang sairan nga tinuod ang impormasyon nga nandawat nga namaligya kinig illegal nga drugas. Tungod din eh, ilahang nga gipahibaw ang kadakuan sa kapulisan sa Surya sa Sugbo nga si Police Colonel Ricky Sumalde. May labot na sa ilahang nakuha ang impormasyon o mamando si Sumalde na mulusan o bypass operation nga resulta sa pagkasikop nining nga maong nga suspitsado. Yandam na ang kasong kanapasan Section 11, Article 2, Republic Act 9165, batok sa maong nga suspect. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong Radyo Man, Arnold Bustamante, DYHP, Tata Carmen.
24: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
1: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
11: Let's go! Go with the flow!
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
11: go with the flow!
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
11: Charmy!
1: Charmy, let's go with the flow.
13: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
14: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab Quality and Ascorbic Acid Vitamin C plus Zinc plus Cholecalciferol Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
2: At oras karon alas 12:53 na. Naminaw na to karon si Robert Langido dina sa Sitio Sudlon 1, Sitio Batang, Sitio Batang, Batang-Batang di ay Sudlon 1. Dakbayan sa Sugbo. Sa Mountain Barangay sa Cebu City, Prima Alfanta Abelia. Naminaw na to rin sa Binakbakan Lutupan. Naminaw sila karon. Yung mga kaliwatan di ay. Ika ni Prima Alfanta Abelia. Ang masunod gabalita itong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ikan ka bang nakapaniud to din ha? O niya, ganaan ka mo relax o na mubalik sa trabaho na pagkaroon taon-taon, no? Para sa laing half day na sad sa atong pagtrabaho. Man naman tas buntag, arin na po tas hapon. Para magpamilin ka nga energetic, di mong adlaw ni mga pagtrabaho. Pag yun mag Vita D Plus Coffee Mix, why duka-duka ni? Ang Vita D Plus Coffee Mix mo kinin pinakaunang kape. Gandunan sa isagol ga Vitamin D3. Amatag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix. Duna ka ni 200 ayo ga Vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extra. Kadunay mga powerful anti-tumor ag anti-cancer properties. Gitawag kinig mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Gidugangan pagkikini og mangosteen nga fruit extract. Makabato kinis oxidative stress. O kining dali ka pagkadaos sa itong mga cellula. Gumikinusab sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna mga piganita. Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka-Vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lalain ng mga butika. Apila sa dina sa Life Extension Clinic. Namina po dato karon si Ray Paco Obis. Obis family din sa Tipadilla Public Market. O si Wilson Manata sa Barangay Atabay, Hilungos, Leyte. Parayon ta sa itong mga balita, ang DOE ni Paimanglo sa posibleng pagtaas sa Bayranas Kuryente. Epekto gyapon is El Nino. Kasama mo sa balita Radio Man, Raymart Pugoy.
24: DYHP, Tatak, RMN, Report.
15: Kini nga balita, atod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa ug dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may lain sa size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung motumarka ni ini, mahimo gyud kang uptake, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang imong tibok lawas. Ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sa detalye sa itong balita, ilauman ang pagsaka sa demand sa kuryente subay sa mga epekto sa hulga sa El Nino sa nasod matod sa Department of Energy kon DOE. Nunot sa init nga panahon, kiniusab ang mahimong rason sa pagsaka sa presyo sa kuryente sa wholesale electricity spot market. Posible sab matod pa nga makabaton o masinati ang problema sa supply sa kuryente tungod kay mabutang sa alanganin ang operasyon sa mga hydropower plants tungod sa gilaumang ting-init. Kasama mo sa Department of Energy, ako yung Rajuman Remort Pugoy DYHP, Tatak! Aramen! Kadtong nga balita, atod ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug taba nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients na ini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
2: At oras karon alas 12:57 na. Padayon ta sa itong mga balita ang Quezon City Regional Trial Court 98 o Branch 98. Ni-postpone na usab sa arraignment sa kaso nga grave threats batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Attorney Paul Lawrence Lim, ang legal counsel ni Duterte, nga ang judge, wa mo dayon sa ilang arraignment karong adlawa. Gumikan na usab sa ilang pending pang motion gato sa korte. Kinumay ikanawang higayon nga na-postpone ang arraignment nga original nga gischedule datong September 11. Nga gimove kini karong adlawa October 9 og na-postpone na sabak og pagbalik. Apan ang abogado ni Duterte wa una mo paibaw sa bagong schedule sa korte. Tungkol kay gusto nila nga ang mong impormasyon magagikan na mismo ngadto sa korte. Samtang sa pikas gabahin dugang pa nga mga balita abaga mundurista makapaabot og mixed movements kon dunay motaas dunay muubos sa presyo sa mga produkto nga petrolyo nga ipatuman sa mga oil companies karong nga umaabot nga semana. Ang estimate base sa ika upat ka adlaw nga mean of Platts Singapore trading og foreign exchange nga average nagabutiag nga posible nga price adjustment sa sunod semana. Ang diesel mo rollback og 1.80 gato sa 2 pesos ang matag litro samtang ang gasolina 2 pesos gato sa 2.20 per litro nga pagtaas. So, ang diesel dai mo rollback, ang gasoline maoy musaka ang presyo ni ini. Kinibasi sa upatkadlaw nga trading sa lana sa international market.
24: Platyo mo nationwide.
2: O kinibahin natin ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makaboost kini sa atong immune system. Ang lain nga health benefit na makuha nato sa inadlaw o everyday nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, mao nga maminusan ang risgo nga masakit ka o cancer. Kay apilan ni ini ang breast cancer, prostate, colon cancer, o guban pa nga mga matang sa cancer nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang o vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matudan usab sa medical nga mga pagtuon nga kadto mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas may improve ang ilang panlawas ug mabalik ang pagfunction sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili nga dali nga maluya ug mutaas ang chansang makasurvive sa maong sakit. Sa katong dunay mga cancer ha or cancer patients karon ang inyong i-maintain din nga medication, pwede sa ninyong dunganan o inom sa Life Extension Vitamin D3. 6 up to 9 soft gels matakad daw sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ninyong imnon o niya inyo na siyang idungan sa or sa human sa inyohang meals o human mo makakaon. Gawa sa mga cancer patients, katusang dunay mga maintenance medicine kay dunay na diabetes, hypertension o guban pa nga klase sa sakit na kilanglan nga dunay kay imnon nga tambal kada adlaw, makatabang usab o manindot ang epekto kon inyo kining idungan pag inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, pwede aning Life Extension Vitamin D3 mo inom o niya affordable po kayo ang matag soft gel ni ini. Pwede niyo siyang mapalit sa mga butika pero sab din ha sa Life Extension Clinic. Dinapon sa Life Extension Clinic ha, maka-avail mo libre o quality consultation kada adlaw. Open gikan sa Lunes at sa adlaw ng Sabado ang Life Extension Clinic para nitong gusto nga magpakonsulta. O yan, libre, walay bayan. So, diha pala sa consultation daan, maka-save-save na yun ka. Magpa-check up ka karon, napos mga 500 ang consultation fee. May lalana, huwag na kay palitunan nga tambal, madugang-dugang na nimo nga to. So, ato visit sa Life Extension na clinics, ha? Kay libre quality consultation available per me ang doktor. Life Extension Clinic sa Cebu City, nakinibimutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Doc, Cebu Gospel Church. Di na sa Konsolasyon. Doon po yung Life Extension Clinic na namimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansang Atubangan sa Jollibee, Dumaguete City. Nakinibimutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Buyon ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede niyo i-contact ang Life Extension Clinic alas sa indugang pagabangutana or mo inquire mo, tawaga lang ang 416-1655 o ang 0917-318-1161. Sa pikas nga bahay, di ka ba kanunay nga makonstipate? Makatabang kayo ni Moniana ang Super Fiber. Kaya ang Super Fiber, ginama kinika sa mga utanon, mga berries, ug prutas, nga taas, ug fiber, mo nang may kay muhinlo sa itong tinai or colon. Unya, sa'yo po kayo nga damo ng Super Fiber, kay doon naman ni siya ay sachet man eh, powder ang sulod. Imula ning i-mix o sa kabaso nga tubig niya. Pwede kang mainom, ani kunari sa buntag before ka mag-breakfast. Kunari sa gabi eh, kanang before po ka nga matulog. O para mas nindot ang efektos pag-take nimo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Namino din nato karon si Fina Batukan nga taga Hinatilan o Balamban, Janeline Dagom, Ganilin dagom, unya na minaw po ang dagom family, dina sa may... Asa man didapita, Ma'am Jerilyn? Ni Ruth Tan Dugiles. Watching, naminaw karon si Papa Indo Dugiles, Mama Belma Dugiles, diha sa may... Huwag ang ilahang... Unsa ni? Silingan, Inso Dilabahan, Lina... Dilabahan. O, dina sa Leyte. Sa Leyte, dahil ni sila. Eduardo Asombrado, naminaw po karon na si Jematan o si Dodo, dina sa Tinangnan, Tubigon, Bohol. O, Inday Maika. Familo, Luces Family o Pakatang, dina sa Barangay Quezon. O, Eddie Bardida. Naminaw sa nato karon si Fila Gumagay Bregoli, Lagondi, Oslob. Nga naniod to, naminaw. Salamat kaayo. O ba ni Leko, naminog radio niya, dungan pag yun, natanaw sa itong Facebook Live. Salamat kaayo. At ito nag-greet po si Tagapurok Kaduldulan, Lutak, Naga City. Sila si Maria Basera, Mercedes, Ogo Special Bizin, Gabina, Victoriano, Estanio, Janaline, Og Alfonso Ledesma, Santos Kabalhin, Rosena, Og Emilio Baklaan, Martina Ogose Heraldes, og si Rose Ernesto Heraldes, og siyang anak na si Joshua Gelnita Andaya, Nora Fe Heraldes, Michelle Ogyoyon Heraldes, og ni Julian, og Junwen Lapot, nga naminaw karon din na sa Lutak, Naga. Wala man tingong nga oras, uban ako din sa control, kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sabi Radio Man Ken Galinea, salamat kayo sa yung pagpaminaw niya, tangi kay karong taon-taon. Musunod na po ng atong drama, kini ang akong suliran.
0: Radyo mo, nationwide.
2: At ang paminaw, una ang atong balita, gikan sa abroad.
0: TYHP, abroad, ngayon.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nilambo ang Hurricane Isaias ngadto sa high-end Category 2 nga bagyo, nga gipalantaw ang landfall sa Northern Gulf Coast sa Estados Unidos karong weekend. Ang maong bagyo posibleng mulambo pa o mamahimong major hurricane sa dili pa kinimuhuyang umulanfall sa nasong dapit sa Amerika. Iisa na ang state of emergency sa pipila ka bahin sa Alabama, Florida ug Georgia. Ingon man gi-issue na usab ang mandatory evacuation sa pipila ka mga maapektuhan nga lugar tungod sa maong hurricane. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Kadto maong balita nga hatod kanato sa SED Marketing ang gamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno o wa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas. Sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang sa pagbatok sa ubang mga sakit sa atong kalawasan. Busaon sa penyong gihuwat, palit na sa tanang produkto sa SED Marketing, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mapalit sa presyo nga 16 pesos kada kapsula ug ang SED Panyawan Garlic Capsule nga mapalit sa 13 pesos kada kapsula sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Radyo mo nationwide.
2: At oras karon, alauna 7.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
16: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
17: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
18: Kini ang akong suliran.
19: Kini ang akong suliran.
20: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran.
5: Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
8: Kini ang akong suliran.
20: Kini ang akong suliran.
6: Sinumat ni Teresa Tirol Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
23: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Post and Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
25: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mabalit sa mga butika.
26: DTX 500.
27: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
26: DTX 500.
28: Pumali sa mga butika.
29: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
32: Uy, nga naman, Marie.
29: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kayo sa akong gilaw.
32: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsakin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
29: Yun sa man niyo, Marie.
32: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon, unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave

0: man siya na mariha, sara po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay Marie, tudloy ko.
0: Oh, dahil feeding guide Marie o. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre food ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
2: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
3: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
4: O gaano nagkapi magkaan nga tamis mo na, Sir Mac?
3: Ah, lagi. Basiglas na ni.
4: Maunang taas mo si Ugar. Murang presyos mo gas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
8: Ako nga tawag na goiter. Ko na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid kya di ay.
7: Ang said panyawan plus mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.
4: Mga igala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Usa sa mga kumpanya nga nag-una sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems mipasalig nga masayon na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
4: We believe na ang oxygen may number one katambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa na tanke, compare ato aluminum sinaw kayo.
3: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
5: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpuprovide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
4: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan og aluminum para wa nay taya. Libre ni sa amo kumpanya.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit nimo?

0: Ay, okay, ma'am. Uy, mag-relax kayo kung nalamig o duot na may ba. Iba ang kojik soap, ma'am, na celebrity kay. Pag-abit na nga ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga katong sunog gani nga. Sino? O, diliak, Diyos.
1: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa celebrity soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapis. Kag sa pamilya, gin-extrahan ng pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
10: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25426 Series of 2026.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
15: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
16: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
15: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
18: The Wonderful Supplement.
19: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
20: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
21: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
22: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
23: Biotrof Herbal Capsules.
24: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
25: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
19: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
20: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
21: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
22: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
23: Biotrof Herbal Capsules.
24: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
25: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
0: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong sinunda, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa ato.

0: Maayong atlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Doktora ni Oprah o Attorney ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga an, 42 anyos, minyo ug may duha ka anak. Taga Surigao del Sur, punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa akong loan sa bangko nga para sab sa among negosyo. Business loan. Nagka-problema manggut ko sa pagbayad tungod sa nahitabo sa akong negosyo. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Uy, kumusta naman ka, Day? Wa mo ka mutambong sa atong reunion, an. Aligri ka, Amy. Nagkita-kita mi sa itong mga classmates na to sa high school sa una.
0: Kita-bitaw ko sa inyong mga pictures nga inyong gi-upload sa Facebook. Lingawan ninyo, uy.
1: Niyang, ano, wa mo ka muadto?
0: Na, nabisi man aning gamay na mong negosyo, God.
1: Katong buy and sell ninyo nga Falcata?
0: Oo. Kaya piki manggot taon, Miss Puhunan, Day. Girol-rola na mo gamayng puhunan, God. Mong, gitutukan pa na mong mahayos sa kumbana. Di usanin na mo luag-luagan. Kay sus, ang gastuan sa eskwilahan sa mga anak taon. May mag-college pa ba yami po hon? O niya, pilari among ginansya.
1: Pangutang mo sa bangko.
0: Ha?
1: Kung may negosyo mo, pwede raban yun nga makautang mo sa bangko. May man ang bangko dayo tangan kay gamay rag interest ikumparar kung mangutang ka og tao like 5-6.
0: Na, disad ko anong 5-6 day. Uy, samot kapurdoy, ana.
1: Maola gina, sa bangko na gani mo pangutang day kay legit. Ah, tagaanta mo og asa mong bangko ang mga apply og business loan, ha? Basta makomply lang ninyo ang tanan ninyong requirements, marilisan rag dayon mo, ana.
0: Ah, sige, Demila. So, yan ang mag-apply.

0: nilu. Na-approve ta sa 500,000. Makabayad ka ta ani?
1: Makabayad lagi ta ana, basta ayaw ko na ginatos pagka ang atong negosyo.
0: Ah, uunya. Unsay plano man nimo sa tuong ngalona?
1: Oo, oh, dapat inatos tanan na itong negosyo. Kinintanan. Magpalit ang bisag ko alam. Si kanhan lang nga 10-wheelers na truck para makargahan sa itong mga makumpra ba ng mga palkata o pag-deliver sa itong tumuran ini.
0: Oh, ikaw, God. Ay, salamat sa Ginoo. Maka-expand na kita sa itong negosyo.

0: Mo nang kita na to rumbuwana sa itong negosyo nila.
1: Oh, ang parad bayad na to sa bangko, ha? Siguro agyog andam?
0: Uy, andam naman bitaw ni.
1: Kinalang nga tarungon gid ato sa pagbayad ang bangko. Aron mas mosalig pa unya sila og pautang na to.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas!
3: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: This newscast is brought to you by unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Bot naming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Nawan ana makaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka?
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Adlay powerful extracts.
4: No phytochemicals.
5: Ug antioxidant.
4: Nga gigan sa palaya.
5: Ug the sugar sugar cane.
4: Mga organic compound.
5: Nga effective.
4: Batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: DTX 500.
4: Ang tuba.
5: Kontra sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
5: Effective.
4: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
5: DTX 500.
4: Ibo sa the sugar sugar cane extract.
5: Ug anti-diabetic property.
4: Gigan sa palaya.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
7: Uy, nga naman, Marie.
6: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
7: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
6: Yun sa man niyo, Marie.
7: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
6: Unifins?
7: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
7: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
8: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanan JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
10: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
9: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
10: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo.
13: Smart 2.
12: Smart Dishwashing Paste ko.
13: Smart 2.
12: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
12: Tanggaling-galing mo.
14: Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Seth Living Testimonies.
17: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
18: Di na ko kakita. Kalit lang og kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
17: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
18: Ining Panyawan Coffee. Kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
16: Living Testimonies.
19: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
3: Charm Fabcon, pangungkong makabloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
3: Pangungkong makabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
19: ACS.
16: Seth Living Testimonies.
17: taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangkon na siya og kidney stone.
20: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
17: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
20: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
16: Living Testimonies.
21: Gala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa di nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit turawan eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ano ay.
3: Pwede lang. Makakas pila ibo ito.
2: So anak ko. Nobinta na ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
4: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Zed Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
9: Tinood yun na ang Zed Liniment nga, i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
9: Eric Ko, Pasarangani.
7: Living Testimonies.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products. Sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat. Apil na. O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
13: Kung gahan na pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
14: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
15: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
16: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
17: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
18: Tunay Natural at Original.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Life extension, vitamin D3.
22: I'm Dr. Joseph C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
23: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Mapalit sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
27: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
27: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Nalipay kay Ming nga misalig pautang nga mo ang bangko sa kantidad nga 500,000. Amo gyud ning gikamit alang sa pagpadako na sa among negosyo. Payable na mo nisod sa tulo ka tuig ug tag 28,888 ang among matagbuan nga datahan. Mo total siya og 1,000,000 pagkapin. Pero kaluoy sa Ginoo, maayo ra ang among pagdata sud sa usa ka tuig kapin. Unya.
1: Amaw gyud ni si Berto eh.
0: Berto? Ang driver na to's truck?
1: Abusado kaayo. Naguba ang truck o di kita kabiyahe.
0: Ala? Saan man nato na? Nabiya tayo delivery yun ta?
1: Magani. Saan man nato na sa pagkahalin na ng ato mga kinumpra diyang palkata? Nga, di man na nato mabiyahe.
0: Uy, mangita tagpaagi nil. Uy, kay kun ingon ana nga dili kabiyahe ng atong truck, magdakan ng adlaw. Ang ato intong, the Tans Bangko. Saan naman lang taon to?
1: O gani, saan na lang atong datahan o ato paging iparepair ang truck. Sikang problema ha.

0: Ang inyong loan, ma'am, giinders na sa collection agency tungod kay may past due man mo. Ug ako ang kolektor.
1: Ay, pasensya na gyud kayo, sir. Uy, nagka-problema man gud ni sa negosyo. Nagubang among sakyanan ug naa na mi losses kay wa man kairog ang among delivery. Di na gyud mi kaapa sa 28k kapin nga bayaran na namo matag buwan.
0: Ani na lang, ma'am. Kung dili na ninyo makaya ang 28k kapin matag buwan, i-restructure na lang ninyong loan. Aron magamay-gamayan ang inyong ginuwan ba? Pero ma-extensive ang inyong pagbayad o mga pila ka buwan o tuig.
1: Oh, sige na lang, sir. Uy, ang importante nga mo gamay ang among ginuwan.

0: 16 mil na lang. Matagbuan?
1: Unil, mo na ni atong datahan matagbuan. Pero mausat lagi, madukay ang atong pag-impas.
0: Ah, sige na lang. Kaysa magsigit tayo og pangutang sa atong mga kaila para makabayag lang tayo itong 28 mil kapin matagbuan.

0: Oh, kapila na ka makabayad sa tag 16,000.
1: Kaduha na. O doon ako'y e-receipt kon electronic receipt. Gidawat yun nilang atong tag 16,000 matagbuwan na lang.
0: Ay, salamat taon.

0: Kagadi na pa muna nagsikiring ng imong cellphone. An? Ano pala ni Mutubag ka?
1: Ay, bisan kinsa na malay manawag na kunil. Uy, maningil.
0: Ha? Nagkabayad na magkata?
1: Wa ko na ma-approve ang restructure sa atong loan nga mas 16K na lang matagbuwan. Pero ang 2 payments na ko nga 16K, nga nung ilang mangkitawat? Daan akong ipasidanan sa collector nga posibleng daghan ang manawag nako regarding sa among utang sa bangko. Grabe na kit ko ka-stress ani. Nagkahuna-huna na langgod kong dautan. Pero unsaon nam lang yung taon ng ako mga anak kung mawaha ko. May college pa ko. O may lain pang usa ka anak na 6 anyos. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Walang pangutana. Maigipirmahan ming PN, compromissory note sa pag-loan na mo. Nga ang among bayranan, 28,888 matagbuwan. Karon nga wa na may makabayad ana, mapriso ba ko? Unsa nga kaso ang posible na kung atubangon? Ikaduhang pangutana, girestructure unta na mo ang among loan aron magtag 16K na lang ang among bayranan matagbuwan. Nakabayad na ko 2 months, apan gihimo man nilang partial payment kay wa man ko nung ma-approve ang restructure sa among loan. Nga nung ilam ang gidawat ang among payment kung wa ma-approve? Ikatulong pangutana, na ay mag-text na ko kay na-endorse na ko no sa bangko sa Osaka Collection Agency ang akong loan. Ila kong giwarningan nga i-blacklist ko no kunila o i-report sa Bankers Association of the Philippines negative file list. Unsay akong buhaton kung i-refer na ko sa legal committee? Ikaupat o katapusan. Unsa may maayo na kong buhaton aning akong utang sa bangko nga nag-pass to? Kay dili pa man gyud may makabayad sa 28K kapin nga mooy akong ipirmahan sa akong PN. Kay nag-recover pa man may kinahinay sa among losses. Na-stress na gyud kay ko ani og nakahuna-huna na kog daotan. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, an.
2: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlawa ang mohatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Personal mga pangutana na to kabayan sa tuang mga agi-agian in life, ato ang sitwasyon, ato ang kapikas, ato ang karelasyon, mga dokumento, papeles ug uban pa. Ipadaday ng inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account na kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Husmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw? Magpag-greet si Rhea Suwelto, listening from Canlaon, Negros Oriental. Thank you kayo ninyo. Sama sa akong giingon, kung ganahan mo magpag-greet, guys, ipadalang gidayon na ang inyuhang suwat. Message me lang, unya, nga lang ko, no? O ganahan mo magpag-greet, message me ako rin ang basahon, no? Also kang Rose Rabina. Leaf Bayadog, salamat kayo sa imong pagbasa sa akong ngalan sa kanginan, ma'am. Nigaan akong lawas. Uy, from Gunting Barile, Cebu. Avid listener kaayo nato ni si Leaf. Thank you kaayo. Mas nigaan ang ako ang paminaw. Nakibaw ko nga. Daghan pagyud kayo tag mga avid fans and avid listeners. So thank you kaayo for your messages. Taga Surigao del Sur, ang ato ang letter sender karong adlaw, ato siyang itago sa pangalan nga si Ann. Si Ann, 42 years old, o niya, naay siya loan sa bangko, kay iya po ni siyang negosyo. Pero, nagka-problema man niyang negosyo, nagka-problema na po siya bayad na hinuon sa iyahang loan. Kay murag, palit man po siya tran-wheeler truck, o niya, Iyang bayranan ato sa atong drama, ato na sinati mo, 28,888 matagbuwan, no, ang iyahang datadatahan kay 1 million kapin. Mahagbi ng mga traka, ka ng mga sakyanan. Kaso lang, murag naapike, problema. Sumunan niya ang mga pangutana. Una, may gipirmahan ming PN, kanang PN promissory note. Sa pag-loan na mo, nga ang among bayranan, 28,888 matagbuwan. Karon nga wala may makabayad, mapriso ba ko? unsa nga kaso ang posible na kung atubangon, dili oy dili ka mapiso, no? Ang most likely ana makiha barong ka para makolekta nila or dako kaayo pud og chance nga maimbargo ang katong truck or sakyanan. Pero kumingong kag mapriso ka wala, ngano di man ka mapriso. Number one, may tinuod ginaway na priso sa utang. Labi na nga sa panahon nga imuha nang pirmahan or sa panahon nga nangutang ka, wa kay intensyon nga bati nga mangilad ka or wa kay bad faith, no? Wa kay fraud, no? So, dinha, wala, honest lang. So, that is a mere and ordinary civil liability. Makiha ka, yes. Mapriso ka di, no? If it's an ordinary loan. So, ayaw ka, kaguol, ana. That's the most, no? Ang kaso siguro ni mong atubangon will be some of money or maybe the foreclosure sa sakyanan, ang pagbawi, no? O pag-embargo sa sakyanan. Ikaduhang pangutana, girestructure unta na mo ang among loan aron nga tag 16K na lang, 16,000 na lang ang ilahang bayranan matagbuwan. Nakabayad na kuno siya 2 months. Apan gihimo man nilang partial payment kay wala kuno ma-approve ang restructure sa ilahang loan. Nganong ila mang gidawat ang among payment kung wala ni ma-approve? Okay, ang bangko di man gina mo balibad og dawat, no? So I don't know kinsay inyuhang nakasturya didto, unsang dokumentuha ang naa nimo ug imong gikuptan para magpamatuod nga na restructure. Restructuring usually sa bangko, di kayo na sila ganahan ng ingon ana. Pero wasag ko nag-ingon nga bigyan na at all mahitabo. Of course, there are instances, no, nga ma-restructure yun ang loan, labi na og matanaw nila nga if i-restructure, kay from 28,000 baron, himuon na lang 16. Unya, base po sa ilang pagsusi, pagtanaw, kaya mang bayran, no, murang mas capable na of paying ang kaning nangutang kung himuon ni mong 16,000 na lang, of course, no? So, okay, pwede po na nilagid po ma-approve ang restructuring, but ang magbuot, ana, dili gud ikaw, ang bangko gyud. So, kung wa mang gani siguro na-approve, which is also possible, dapat ipahibaw po ka. Kung na-approve mang gani na ang loan, na ay restructuring man na, unya, ang kanang loan, PN, kontrata baya na, niya ang unan yung gipirmahan 28. So kung gi-approve to siya, an, dapat gipapirma po kagbagong dokumento nga 16,000 na lang matagbuhan ng imong bayran, kay I am sure nga with the 16,000, longer po ang imuhang period no usa maimpas ang imong utang. So the fact nga makuna ko pangutana pud nimo, no, nakapirma kag dokumento or nakinadawat dokumento pagpahibaw nga na-approve, kay kung wa, maybe nag-assume ka. Ikatulong pangutana, naay magsige og text nako kay na-endorse na kuno sa bangko sa usa ka collection agency ang akong loan. Ila kong giwarningan nga i-blacklist kuno ko nila og i-report sa Bankers Association of the Philippines negative file list. Unsay akong buhaton kung i-refer ko nila sa legal committee. Okay. Ang pag-refer ana sa legal committee, normal na siya, labi na kung ongaling pananglitan, huwag din mo nabayran. Kay ang angman sa dipon mulihok ang bangko nga katungod man puna nilang mangulikta og mabayran, no? So ako ang possibility ana nga ilang i-forward kay di man pud sila basta-basta maka-embargo or makakiha. I-addto na gina nila sa lawyer kay wa may nakabayad, no? It has become a bad debt. So kinahanglan gyud na unya ang usual, and then that's usual nga naamang gud ni kaning negative file list nga syempre kung ang mga bangko, usara man gyud po na sila kapunungan, no? They have the same business interest, unya, naasad na sila. Although they may be a competition among each other, there are also collaboration within and among them. Usaan na is magtinabangay sila, pagpahibaw, kung pananglitan, kaning kinsay mga red flag ba? No, red flag may tawag, ana, sa imuhang sitwasyon nga kanang sigilag pangutang, way bayad-bayad, or lisod pa bayron, diliingon nga, gi-blacklist ka kay ang maka-decide kung mapautang pa ba sila nimo or di ang bangko man, no? So at least guided lang sila to know nga kani siya na ani problema, nagka problema ni before sa bayad, na ani history kay part man na kay di ba kung mangutang ta sa bangko, di ba ta basta-basta dayon maka borrow or maka utang, no? Kanang mag CI may tawag ana sa uban, no? Kay i-check, background check pa baya na kung nabakay utang sa in, appeal na din ha, din na natanawon kung unsay naabakay, appeal ba ka sa negative list. But at the end of the day, ang bangko ragid po ang mo-decide. Mupatuo ba sila or mupautang ragi hapon ni mo. Ikaw pa ito katapusang pangutana, unsa may maayon na kung buhaton aning akong utang sa bangko nga past due. Kay dili magid mi makabayad sa 28,000 kapin nga mauy akong gipirmahan sa akong promissory note kay nag-recover pa mig hinay-hinay sa among losses. Na stress na gyud ko ani, nakahuna-huna na kog daotan. Number one, naay kasulbaran tanan, so please do not get depressed nor do not please ayaw paghuna-huna ug anything kay number one, kay sunod pod no, naagi kasulbaran ang tanan. Dili man ni end of the world, mura magyug ka nang nahugno na gyud, problema ra man ning ginagmay, kay normal man as negosyo nga magka problema gyud pod ta. Now ang akong ako ang pagsabot man gud labi na kong bangko, ang akong gi-expect aside sa PN or promissory note naagyud kay gigarantiya sa imuhang loan. Kay kaning bangko di man na mupautang ugway collateral. And unsa man akong pangutan na unsa may gigamit collateral. Normally, kung sakyanan man good, naanay chattel nga inigpalit ni mo, labi na kong brand new, inigpalit ni mo, diritsong utang, ang bangko mo'y mubayad nga to sa sakyanan, sa dealer, unya ikaw na ang magbayad sa bangko. Anang sitwasyon na, anang higayuna na ay interes ang bangko sa sakyanan. So, posible nga, in kaso di ka kabayad, adto na punta ngadto sa bangko. No? So, akong pangutana, gihimo ba ning garantiya ang kaning chattel ba, ang kanang sakyanan? Kay if yes, adako kaayog possibility nga di ka mangyud makiha, ay ka problema. Pero, basin ilahang ma-foreclose ang sakyanan. And in that instance, basin mapiangan ka nga wala na kay sakyanan, no? Sa karang truck, mga gamito ni mo sa imuhang negosyo. You have to prepare yourself for that. Na if mahitabo na, di na pud sila katiha o kagukod ni mo, kay di naman as nabayaran ang utang. The only downside, Ana, is yes, you might belong to the negative list. Pero justifiable raman po na later on, no? And wala man na nag-ingon nga, mapriso ka or di nakakautang at all. No, that's not the case. Like I said, guide ra na sa ubang bangko to know no unsa imong reputation when it comes to loan o borrowing capacity o spending. So, ayaw kaayo o ka-depressed. I hope nga kung naminaw ka karon sa imuhang suwat niya gitagaan kag tambag o tubag ni Attorney Ellen, di nakamaguna-hunag, di mao or masking unsa pang mga bati pa in town din ha, lami ang mabuhi. Na ay kasulbaran ang tanan. Dili ni nimo kinahanglan sa gubangon nga ikaw rang usah, no? So, do not despair. Do not harm yourself. Because that is not the way nga sulbaron na to ang problema, ha? Mga sukintig paminaw, hinawat untangan na may nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Gini si Attorney Elaine Bathandagan, kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, giniyang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan na ko ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita natin ka natin sa SED Marketing, ang tiga maugtiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, itinguha sa DA ang temporaryong trabaho alang sa mga mag-uuma na posibleng maapektuhan sa potensyal na strong El Nino pinagi sa tulong panghanapuhay sa ating disadvantaged displaced workers kung tupad program sa dole. Ang tupad mohatag kini og emergency employment alang sa minimum nga napo kaadlaw o maximum nga 30 kaadlaw depende sa nature sa trabaho nga himuon. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga Panyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Talk RMN.

MN Drama presents Hanjumanan So Song Ka Awe. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mokening usa ka mahuyang nga taga barangay Mangkup Leon B. Postigo sa Buanga del Norte. Ang tumatatampo, rigtasingan nga, Dennis.

0: pa. Kano sa amin ko magpa-enroll? Happy na ba yung abdis klase?
1: Dennis, anak. Siloa nga, dili ka mag-eskwila o college doon.
0: Ah? Ano man pa?
1: Nahibaw, ginbitaw ka nga, lison ka ita. Napakaisiyam ka may suon. High school o elementary. O pasilo ako nga, dili ka mag-eskwila o college.
0: Siglam pa.
1: Salamat kaya kasabot ka na ako, anak.
0: Okay ra pa, uy. Lisod mo sa gayo kung mamugos ko. Nga di magod ni mo makaya.
1: Ay, salamat, anak. Ay, tabangin ang hinuong ko sa atong uma, aro't ang mabuhi.
0: Sige pa.

0: Ikapoy naman ko din is bukid, oy. Ay, husto. Mananghit ko nilang mama o papa nga. Mularga kong Manila.
1: Mag-unsa man sa ka dito sa Manila?
0: Mangita ko trabaho dito, ma.
2: Layo asa ba ng Manila, dong, oy?
0: Sige, nagod pa. Tugtina lang ko ninyo nga. Muwato kong Manila. Aron sa ba makatabang ko sa itong kalisod?
1: Oh, unsa man ba, dong? Ato din tugtan si Dennis?
2: Kinsamsag ko na imong puyas, Manila.
0: Ato ko sa ilang anti-floor pa. Ang isuo ni Mama. Ako na itong Texan nga. Muwato sa ila. Sige na pa, ha. Muwato kong Manila.
2: Sige, larga. Pag-amping biya dito, ha?
1: Ayaw pagpabadlong dito sa imong iyaan, ha?
0: Dili maoy. Hadlo ko itong iyaan na kay basig. Masubagan ko, tumboy baya ito.

0: Salamat in town, ginakasuday kong trabaho din sa Manila. Ah, inigswildo na ako. Magpadaday ko nilang mga magpapa.
1: Basa. Hi, basa.
0: Ah. Na, kagwap niya.
1: Bisaya?
2: Oh, pare sa itang Bisaya. Bisaya, masad ko. Joseph.
0: Dennis. Ay, kanilis akong gipati. Anaglamanong.

0: nanay kausaman og nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis makapi man na siyang makapsul kinta na gyud akong gibati
1: sa Paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa
2: mula sa number 1 smart dishwashing paste
3: tanggaling galing mo smart dishwashing paste ko prito ulam na masebo plato o kaldero tanggaling for everyday
2: ganyan pag smart ang dishwashing paste may double tanggaling formula tanggal galing ang sebo at bacteria
3: pahit para walang pahit linis fantastic sa metal at plastic number 1 ko to tanggaling galing mo smart dishwashing paste
2: heavy duty linis bawat pahit
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Seth Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing hospitalid at lugos sa ginhawa. Ngayon pa sa doktor, bulala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
5: Living Testimonies.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.

0: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko.

0: Dime el mamá, son una buena, si Joseph. Guapo, ¿qué siyo ay?
1: Denise! Ah. Nagsig ka pumalagin ng suga. Pag nga nanawi, ano matuog na?
0: Trabaho
1: para ba, ugma?
0: Oh, ante, matuog na ko.

0: Dennis, ini kaot na to ba?
1: Ah.
0: Pwede ka ba na ako ma-invite?
1: Ha? Asa man?
0: Mangawa na ko ito sa gawas. O niya, istorya-istorya.
1: Ay, sige.

0: Ngano rin nga, nagipanuroy man ka na ko, Joseph.
1: Ganaan ako nga magkasuod tagmayo.
0: Ha?
1: Pero, musulti lang ko sa tinuod. Ganaan kay kunin mo. I love you.
0: Joseph!
1: Ambot ba, eh? Huwag malin ako tuyo, ah. Sa una ko lang pagkakita mo, ganaan kay kunin mo. Sa imong tinanawan din rin ako. Bisag di pagkamuang kon, pero naibaw ko nga may gusto sa bakan ako. Tinood? Di ba?
0: Ganahan sa pita ko ni mo, Joseph.
1: Lagi. Ngayon saman, kita na.
0: Sige.

0: Ha? Mag-live-in ta?
1: Oo. Oh, gusto na ko nga mag-live-in ta.
0: Unya, di ka mauwang. Kung may bawang si mo mga higala nga nakig-live-in ka, bayot.
1: Wag ko ilabot ko noon sa mayo na ikasulti na ko. Ang importante nga nakasinabot ha. Huwag malipayon ko ba ni mo.
0: Salamat, Joseph.

0: Nang sa Miss Joseph, ay, sukan lang nga nag-live-in na mi. Pero may naman siya mulakaw. Asa may ka ni siya paingon? Ha? Di ka magigdungan ako sa pagpangaon? Nga naman?
1: Oh, kaon lagi mo diya. Kining napakuya doon.
0: Asam di ka paingon?
1: Nitiks mga ko igagaw, makikita siya na ako. Doon sana ako ha, kay aron nga makabalik din ko.
0: Sige, I'm paying. Ha? Mula ka nasag ka?
1: Oh, matukos ko amigo.
0: Inaunsa mo ka, uy. Pero may naman kung biyaanin mo din sa atong ipuyan.
1: Alain, masagayo kung mag-uikuyog ka na ako. May baho niya sila nga, bayot ang akong uyab.
0: Nga sa ato pa, mauwaw ka nga, may uyab kang bayot.
1: Ay, di natin maglalis sana, uy. Basta din ka lang sa bahay. Kaya nakuilakaw.

0: Oh, som ni stjolse. Sige, may katawang ang nagatubang sa yung cellphone. Joseph! Kung sanay ka?
1: Ha? Oh, kay... Naon sa maday ko?
0: Nanihargay ko na kabantay ni mo. Sige, nagkatawang nga. Nagatubang sa yung cellphone. Kasi na mong ka-text, uy.
1: Ya, mga barkada na ako. Nagsigilang pakatok sa text. Nalingaw kong basa.
0: Nagtuta, kitong nga pinuang tawhana na ko ta.
1: Ang bawag.
0: Oh, ako ni panit.

0: Mayo ko na ban niyo si Joseph. Tanawin ko niya ang cellphone, bi. Nagtutat yung kutangat. Nagbinuan ni tawanan ako. O sa mani? Hindi mo siya kateks nga. Liya ang pangan. O, nag-love you pa.
1: Miss! Kumalang ako gamit sa banyo. Ikaw siya gamit.
0: Kisa na yung Liya ngayon mong kateks?
1: Ha? Ada kung amiga.
0: Amiga? Nagoy, nabagoy amiga nga mag I love you, I love you.
1: Ay, na nagtagdaw eh. Sada, sipat ka ng pabihan ha. Wala gipili bisag kinsa nalay, gi I love you anak.
0: Hinaot pa unta nga wag ka magbinuan ako, Joseph. Hinaot pa unta.
1: Nis, mula kawas ako.
0: Asa mo ka nga day off manaturan?
1: Ay da, maturan ko sa kumbarkada. Makigtagay to siya na ako.
0: May palabig inom ha.
1: Maligi. Ay, respetan lang good. Atos ako.
0: Ah, sige, sige. Amping. Nakalakaw na si Joseph. Ako siya sundan. Kaya nagduday ko siya yung nakaw da. Nisood siya ng kamay kanan. May babae nga niduulog. Nikakus niya. Karun ka. O sa buti, pasabot niya ako nakita, Joseph.
1: Dennis? Di amangod ka?
0: Isundante ka. Kailugay na kong nagduda sa imo mga lakaw. Kasi na ba'y hanang imo kauban, ha?
2: Ako si Liya, ang uyab ni Joseph. Oh,
0: salbahis ka. Imo lang kong giilad. Pengod-ingod pa ka nga. Imong amiga ang Liya na imong kateks. Pero imo na siyang uyab.
1: Masilo ako, Dennis.
2: Kisa pa din ni siya.
0: Iya kong ka-live-in, day.
1: Pero gusto na ko magigwag niya.
0: Masa buwag?
1: Muna, Dennis. Gusto na ko magigwag ni mo. Nangita na kong timing. Kahit ang tinood, napulaan ako nga magiguban o bayot.
0: Joseph!
1: Nangita lang kong laing kalipay. Kanong babae? Huwag niya. Nakita na ako si Liya. Huwag may umaabot aming anak.
0: Sa? Sa ato pa mas piliyon na ni mong bayhana kay nako?
2: Huy bayot, pagmatawi. Kay basig nagdam ko ka lang. Dili mahitabong piliyon ka ni Joseph. Kay wak kay bangag.
1: Sorry lang kay Dennis. Si Liya gid ang akong piliyon. Kay siya ang makahatag na kong tinuod na kalipay.
0: Joseph!

Grabe ang kasakit na akong ibati na itong higayon na. Na mas gipili ni Joseph si Leah. Kay lagi, hindi ko makahatag niya o tinuod nga kalipay. Huwag sa mga bayot nga naminaw ron. Mauning ako isulti ninyo. Magite forever youths. Maung, ato na lang ibuubo nga itong pagpaningkamot kanto sa itong mga ginikanan. Kay sila ang tinukod nga nagmahal na ito. Sa pagkakaroon ni ako sa Brunei, naningkamot para sa kong mga ginikanan. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagdagaling akong tampo. More power sa RMN.

0: pabili nga ng sibuya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
1: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
2: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
0: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
2: Kapag nakakita ng ganitong gawain, teleport agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayo na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Mao kita man ngay galan kaagi ni Dennis nga taga Barangay Mangkop, Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Uban sa awit nga yang ipangayo, awit nga nakaluhan

Ang mong kaagi gibuhatan ni do sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko, din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95
3: TJX 500, mabalik sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
6: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
7: Send panyawan capsule with garlic.
6: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
5: This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat.
8: Zed Living Testimonies.
6: Ang Zed Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, poriba ko anak, ang kaling panyawad coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban tila, kay mababa man ang imong bitin.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
9: Sigurado na, kung taas imong bitin, magbaba na iya, Jaime Verano.
8: Living Testimonies.
5: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labag!
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
8: Zed Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
9: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
6: Ang Zed Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
8: Living Testimonies.

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Kuhaon ko na ang imong palangga sa imong gitaguan kaniya. Tanaon ta, kung dili ka ba unya buhawk sa yuta, Misael, bis ay banag sa ilong! Si Aliha nga anak ni Anhing General Mart Oknes, mao nga kong katapusang alas. Posible pagani nga pinaagi ni akong plano. Mahugas akong mga kamot. Og matapos ang imong pagkamaisog kunuhay nga eskwadro, bis ay bangag sa ilong!

0: Nainaminam na ko sa sunod nga mahitabo. Napakuha ko na si Aaliyah. Huwag nadun sa akong paraiso.
1: Ako rin para nga makikpinos sila itong daot nga si Vice Sarge, Boss Mayor.
2: Ako, boss. Ako lang. Putlang rali o gawan na, boss.
0: Uy, baya. Nag-ilog, baya mo. Gusto mo na ngayong pabilib. Kay bilib na yung kay kaninyo trililing o gringo.
1: Ah, di may pabilib, good boss. Lagod kayo itong tuhan, ha? Bugiro kayo.
0: Aha. Mau ba?
2: Ako na lang bugto na tuhan na lang, boss. Ah, ikaw lang po na bahalas, mga kaubahan nila ko na, mga gani. Kasi po sa medyor, may pugusog na namin sa liya.
0: May punto, sab si Trililing Ringo. Huwag kita masayod kung kinsa ang tua karon uban kanila. Patya sila, Ringo. O ikaw ang bahala na makipinusilay kang Vice Sarge Trililing Ringo.

0: Husto ka sa imong giingon, Binjak. Posible tuod nga makuha ni Major Gaspar ang eskwadro pinaagi ni Miss Aliyah.
1: Nabalaka ko lang, Bayra.
0: Binjak.
1: Wala ko may bawa kung saan ako sa spagtapang. Humaniya ba ni Bayra ako gitanyag?
0: Gusto sa muna ako makatabang sa eskwadro. O pandili pa karun mao ang gustong panahon.
1: Kaya nag-iisip kanilang kaaway.
0: Binjak.
1: Labas paghihapon kaayos silang hunahuna ang imong gibuhat kapag patay ni aning General Martoknes.
0: Mauto ang pinakadakong sayop nga desisyon na kunahin mo sa tibuok na kong kinabuhi.
1: Ito o kunin mo. Ako lang ang bugtong nakasabot ni mo din ang bahina.
0: Salamat, Binjak.

0: crees con qué culpa. Ya no me cane. Usa mi puti para sabotine. Sila kasi Aliya o si Vaisards. Si flabakay sila dito sa probinsya. Magsusi ko. Akong kontakon ang numero sa cellphone ni Aliya.
1: Nanawagan ka ka? May importante kang tuyo?
0: Kalit mong kukunggi pangulbaan ko? Nabalaka ko ninyo diha? Mga nanawag din ko?
1: Wag kaya nga yung kabalakan. Safe tala kayo midiri.
0: Mayuhin noon. Ayaw pagpasagad sa iyong kaugalingon ha? Amping taon o kampingin nga itong umabot na baby?
1: Oo, oh, Miss Anne. Ikaw sabi ha. Amping ka doon ay ha.
0: Bye.
2: Bye.
0: Pananlit ganin na mo yung mamatikdan din ha nga presensya sa mga taong kadudahan. Biya din mo di ha. Bye, Sarge.
2: Oh, bye, Misael.
0: Palihog din taon, bay. Bantay at timan na palihog si Aliya. Bye, Sarge.

0: Ingon si Bay Misael nga, tiban ko no ampingan si Delia. Sus, kanindo, biyag ako yung muamping yung tinuo rin niya, no? Ay, kanindo ka na, ni Miss Alia nga, naligo na sa bubod, oh. Sus, bisag dako-dako na tiyan, pero, ah, dug. Kaputi. Ay, makalingi ko, eh. Big kong itang Bay Misael ni noon noon ni tabuan noon. Ay, di na kong lingi eh. Pero di kong makakita sa dugan ng puti. Di lang kong lingi, bahala na.
1: Bye, Sarge. Naman ako kaligo.
0: Ah? Oo? Naman ako kaligo, ma'am, ma'am Alia? Kung mao, tanatana, ma'am. Kay nagpaabot na ron sila si nang bating o sino'y dadoy siya ilang bahay ba? Aron sa pagpaniog to. Tara, tara!

0: Yolan, kita hapus picture.
1: Doon lang yung kay ko sa katumbanan sa akong pangando, eh, Ringo. Nabahog sa akong mga kamot ang anak ni Anhing General Mart na si Alia. Biis ay bangag sa ilong!
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Ni angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Ni asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Dito ako, believe.
13: Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna. Ang life extension vitamin D3 ang atong pili. Kay kinidi kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctor's recommended vitamin D3.
14: Niya yeah, matas lungso sa sugod, boss. Happy tata. Nag-silo na to sa eskina logo. Amaw na.
15: Basta, kay man na to ang plano, ha? Pamatyon, kutub sa mga sagabal, pamatyon! Si Elia, maurig yun ang buyon.
14: Si Baisarts, boss.
15: Pati yun lagi si Baisarts. Si Elia ramoy atong dadon gina kong buhi. Ugway tatsa. Kay himuon ko siyang duwaan. Antod ga buhawk sa yuta si Misail ug hinilak. Bangag sa ilong!

0: Ay, no, un samang kang naghinuktok mang gadadoy.
1: Ang batay, ikulpaan mang kubatay.
0: Naayaw po kung nahudag daotan, oy dadoy.
1: Wakan niya, pero ang batay kaya niya ay, ikalit pa lang niya.
0: Ay, mag-ampo ta, dili ta magpadas kahadlok.
1: Basta kinahadlok yung kubatay. Matag-adaw, ibati ito ka katapusan niya sa tukinabuhi.
0: Dadoy.
1: Murag, napanglantawan mo niya ako ga di niya takaog maan ba siya?
0: Ilong diha, dadoy ay, dapugun tayo noon ka.

0: Wie is hy? Bagay, Zelong. Nou, sabari. Anong topic mo kayo?
1: Pratoas, may skina ang nakidaw-tratik siya.
2: Yay! Masin ang bangka na sunahan na may skina, mas may simbahan po.
0: Lagaw, kanaugarin ko. Pangurtahan na ang mga driver sa balhabal ng kikan dito. Ganong mani?
1: Okay, boy.
0: Yay. Tili, mahimong mapurnadang atong lagaw. Tili, yud mahimo, trililing, tili.
2: Agi.
0: Murdlain yun. Gikulbaan kong pinakalit. Ablihi ang bildo.

0: Trililing! Ablihi!
1: Abos-abos!
0: Oh, bosa na, Ringo!
2: Boss, Boss Peter! Tayo nga, boss! Nag-red checkpoint ang Tag-Special Operation Task Force Aguila sa may eskina tungkol silang uplan bakal.
0: Usa! Bagnag sa inong! Sinya-sinya, kay bubalik na sa tungagi! Dali!
2: Han, hinanig ba't ni Masag? Payutol na lang! Trilling! Payutol, Trilling!
0: Pagdali! Trilling! Kay tangalig! Masikwa dita ining atong lakaw! Dali!

0: Ngayon ba kalain man mo kuna huna ano itatoy?
1: Hapasalo alam ko ang gali ha. Kidaog lang ko sa kong hunahunang dautan pa.
2: Kalma lang yun, noy daday kay hasta kami si Miss Aliyah, nagamping mi sa mong lihok. Arong di maangin si nang bating.
3: Ay, pasensya na lang yun mo yun, manoy ninyo dadoy.
0: Nakasabot mi sa side ni mo, noy dadoy. Pasensya na git kaayo, ha? Nga nadamay pa mo si nang bating sa among problema.
1: Tama siya ngayon, nanday. Pasaluan lang yun, taon ka.

0: Nakadesisyon ako by Sarge. Pack up ta. Mamauli ta sa syudad.
1: Miss Leah.
0: Magkiksulti ko ni Misael bahin ni ini.
1: Gusto ko ka to. Siya magani mismo nga. Ingo nga arigit ang puyo dili. Arun luwas atong kaimtang, di ba?
0: Basta kay mauna ka nang nakabot na akong desisyon, bay. Dili ko gustong lakip ang mga inosenteng magtiayon. Maangin pa sa kasuko ni Major Gaspar.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Datuminyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulubnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inindapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagin ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ikot ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Nagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pobring Dato!
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Ah! Akong bugas-bugas!
8: Akong katul-katul!
7: Na ikaw butangan!
9: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
10: DTX 500 na!
9: DTX 500!
10: Aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: ug pag-ayo sa bugas-bugas
9: ug katul-katul!
10: DTX 500!
9: Pabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar!
10: DTX 500!
11: Sa Janice, sugay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Lamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
12: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, pabiling mihinay ang kalambuan sa infrastructure expenditures sa gobyerno nitong Hulyo, human padayong natala ang ubos na disbursement sa DPWH nga nakapiktar sa spending sa infrastruktura sa nasod. Base sa datos sa Budget Department, ang infrastructure ug ubang capital outlays si tibugsok og balik 4% ngadto sa 89.6 bilyones pesos nitong Hulyo gikan sa 93.3 bilyones pesos nga natala sa milabayng tuig. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
13: Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kanay lang natural ingredient, aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis yung hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
14: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
15: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
16: Smart 2
15: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
16: Smart
15: tanggaling for every day.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
15: Tanggaling galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy-duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
16: ACS. Uliat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
17: O gaano nagkapi magkana nga tamis, mula, Sir Mac?
16: Ah, lagi. Basiglas na ni.
17: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
17: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinangluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Segura, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary

0: bisan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
1: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom, tanggal amoy ko lumang.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
7: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
6: Hindi po kayo gumaling?
7: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
8: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Wak na dinis kwarto si Milchi! Mikya si Milchi! Dili! Dili ni mahimo! Milchi! Milchi!
2: Nawas, Milchi!
1: Oh! Nawas si Milchi! Pangitahan ninyo si Milchi! Mikya si Gagal si Milchi! Dili na mahimo ako! Kunhain ka si Milchi! Milchi! Milchi!
3: Ganun ang itay ka bang Milchi?
1: Kwan Babsi? Wala si Milchi dito si kwan to sa basement?
3: Unsa? Kung mau ka na, miikya siya.
1: Wala sa tama ka siguro kung miikya siya. Pero, gipangita siya sa itong mga sakop.
4: Sir Darwin, nagpamot ang mga doktor kung sa'y sunod nilang buhaton.
3: Pawatan sa last clinic.
1: Ang pasinti, Babsi. Unsaan man yung pasinti?
3: Ibalhin ko na sila sa ospital. Adto sila magpaabot sa sunod na mahitabo. Pangitaan ninyo si Milchi.
5: Ayag na.
6: Kanara mo reporta tas kapulisan, Noy.
5: Sige. Mo reporta tas kapulisan. Pero kinahanglan, muban ka lang.
6: Noy. Muban ko.
5: Nino, dali. Manglakaw na ta. Mangantot tas kapulisan. Magpatabang tas kapitan.
6: Sige. Muda tas sabay sa kapitan.

0: Ang
1: sa kumau ka na may biya na si Pilche din eh.
0: Ang bilanggit sa loyo, boss. Posible nga, dito wagi si Pilche, di ka na siya nagagawa sa bitaran sa bispil.
1: Problema na ni. Problema na ni. Ano sa maghay plano ni Pilche? Oh, Popsi.
2: Nakita na ba si Pilche?
1: Nakabiya na din eh si Pilche, Popsi.
3: O sa?
1: May biya siya. Tungod sa iyang kahadlok ni mo.
3: Onsa? Di mahimo. Lakaw nindo. Pangita si Milce. Huwag ka mong uban. Pantayin ninyo sila si Jaring at dili makaikyas. Huwag ilar kang pultahan paingon sa tunnel sa suod sa dental clinic. Huwag pantayin ninyo sa gawas. Alihin ninyo ang pultahan sa nagong aparador. Aron kung doon ay mga polis na magsusi. Huwag mahibaw nga pultahan kini. Lakaw na nindo. Pangita si Milce. Hapita si Poldo sa minteryo. Kung nahuma na ba niya sa pagsiminto ang pansyon sa imong inahan.
1: Oh,

0: nana. Nauman na nakugtabo ng likod sa nitso sinahan ni Bus Dindo. Mas kumbuang, huwag man din isuot ang pansyon. Agianan man din eh. Anahan. Bus Dindo? Ni aka, boss?
1: Oh. Gipahapit ko ni Papsi din eh. Unsa naman ang pansyon?
0: Ah, oh, sarado na, boss. Wala'y kagian sila si Johnny.
1: Maayo. Ogoy, unsa man ka? Naluoy ka ni Johnny?
0: Aha. Oo, boss, oy. Nga nung maluoy man ko niya, nga kontra man to na kong igagawa. Maglagot, magusunaw nga ng Johnny.
1: Maayo. Ayaw yun pag-traidor na ko, Poldo. Nahibaw na ka. Kung unsa'y mahitabo ni mo.
0: Oh, boss, nahibaw na ko, boss.
1: Dali na. Maglakaw ta.
0: Asa mo ta, boss?
1: Pangitaw na to, Smilchi!

0: mày buat nama ini nak ugin hi.
1: Mày non nga, way magbantay na to din hibay. Suwayin kong tang-tang ang akong gapo sa kamot. Sa luyo.
0: Ako sab.
1: Bay, ain mo ni mong hunting.
0: Nakuha na din lang akong hunting, bay.
1: Mau ba? Sige. Ato na ni pugson o tang-tang ang gapo sa atong kamot. Aray. Sakit. Okay. Kahugusan nga pag-apos ini eh.
0: Hugutsog ang pagkagapos akong gapos, bay.
1: Kinala na magubayin akong bangko nga. Gigairan ako. Madaram tingali niglukso.
0: Bay! Nahiwi ang tiil sa bangko!
1: Ha?

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
0: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
2: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
0: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugan napasok sa hit gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali na kininga na ulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa hit gun mo, so napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment, so wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinangluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag manugkaw. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
15: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Life extension, vitamin D3.
19: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension Clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
18: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: This newscast is brought to you by Alaxan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit?
17: Just stop it.
20: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Sa gunso ng OT, ay buhi.
22: Kaya pa na ako.
21: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay bilde.
23: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: ียมอะไรแกฮะไอ้เก้ามันหนังเหี้ยล่ะนี่ดินดอยเอ็นได้เนาะ
1: โอ้อะก็ครับ
0: เฮ้ยงั้นเนี่ยมันโม
2: นี่สุดแกงตาราสกัปตันมิลเช่
0: เฮ้ยอุสมัยปัญหามิลเช
1: ่กัปตันได้บ่าวของมักลิสุกัสปักโตอีนี่ pero kinahan na mahibao ka nga ka ng mga patero sa ibabaw mga sindikato na sila
0: eh onsa
1: kana si Sir Darwin pater may dulma na sa black market sa organ trafficking
0: eh aha
1: nakadungog naman ka ng mga tao nga mamaligya sa ilang kidney diba kap mao na sila ang mangita og donor sa black market
0: eh ka imposible gud ana
1: daghan na mahitabo kap
0: ay! May mga namaligya na o kidney din ni Espinas.
1: Kapitan, naakaroon sa suod sa bahay sa mga pater ang kaluha sa tumboy ni si Mikmik. O nagtuo kong himuon sa siyang donor o organ sa mga pater. May mga doktor na nga naasabay. May pasyente na sab nga naasabay, Kap.
0: Ay! Mao ba?
1: O maong ni Ami, Kap. Kimagpatabang mini mo, kinahanamadakpan ka ng mga tawhana.
0: Ay! Awa, wala yung problema. Pero, mga tanaw na kuday, nahibaw ba ang mga pater nga nagkagawas ka na sa ilang bahay?
1: Wa, Kap. May ikias ko. Tungkol kailan kong gipraiso sa ilang basement.
0: Ay! Mga ba? Kung mo na, posible nga gipangita ka na karoon sa mga sakop sa mga pater.
1: Posible, good Kap.
0: Ay! Nala, sige. Tabangan ta mo. Ako na ang mo reports ka pulisan. Huwag ka mo. Kinala makatago mo sa usang kalugar nga dili batultulan sa mga tao sa mga pater.
1: Sige, Kap. Pero maayo tingali nga mulergan na lang ko, Kap.
0: Ay! At nisab na may mo. Ikaw ang saksi niya ng imo mga pasangil sa mga pater. Kinala na ka kung adtuon na sa mga polis ang bahay sa imong giakusahan nga sindikato.
1: Ha?
0: Ay! At dali, taguan ko ka mo.
2: Kap, mauban na ko rin mo.
0: Ay! Kamong tanan ang kinahanglan makatago. Dali, sunod mo na ako.
1: Asa man may manago ka?
0: Ay! Sa karaang simbahan sa San Jose.
1: Ha?
0: Ay! Di yun magkahuna-huna ang mga patiras pagsusi nitong napita. Pagdali mo, kanika siguro ko niyagi pangita ka na karoon sa mga pater.
1: Sige, Noy, dali, Noy.
3: Nakasiguro ko. Magpatabang kin ni Johnny si Milche.
4: Ah, pero tuan naman si Johnny sa inyo.
3: Wa may ibaw si Milche. Sinitabo ni Johnny.
4: Oh, tuon no? Ah, nara ang payag ni Johnny. Oh,
3: oh sige. Pagdali mo. Saka ninyo payag.
4: Oo, opos.
3: Milche. Nga nung gihatagan man kunimog problema.
4: Nga, boss.
3: Oh, suman.
4: O, may tao ang payag.
3: Ha? Kung mauna. Nakalakaw ang tinghali si Milchi. Pagdali mo.
4: Basin ko nilaho sa si Milchi sa terminal, boss.
3: Dali mo! Manglaho sa terminal!

0: Aray. Aray.
1: John? Nasa mo ka?
0: Sakit. Sakit na sa kong sampot. Aray. Aray.
1: Jimmy, nabuwag na ka sa bangko. Miluag ng imong kapos.
0: Makalukso, naging ko paingon niya sa haligi nga gigaira nila ni mo, bay. Salamat, oh, gino mo.
1: Bay.
0: Nakaduulagin ko ni mo, bay, mikmik. Magdalik na nila nga una. Aram mabadbad ko ang kapos sa imong kamot.
1: Oh. Sorry.
0: Mura man nung nagmartilyo.

0: atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko git tanang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato ba nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to mapak inom na pugko 3 times ini kapi gyud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos, kuan ako 5'7".
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpukrak Casa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Maayong hapon, kini sa kasamang Eli Bolonos. Ganitong balitan ng orasa sa kapunon. At tato sa Koy Herbal Capsule. Wa apurwahi sa Konseyo sa Sugbo ang pagpalit og man lift. Kagi pa kayo sa Parks and Playground Commission. Kini bisamaman kung ipaobsan ang presyo ni inigikan sa 14.2 milyon pesos. Nagtong na lang sa 8 milyon pesos. Apan ang Konseyo kay mahala na gihapon sa maong presyo. Gawa sa magpakayong specification sa paliton ng ekipo. Tukon ni ini, sa City Council Panagin Kumsal Harold Kendrick Go. Niuli sa maong request nagtong sa Parks and Playground Ground Commission. Ang naisikutang special body ng maugitasan sa kagamahanan sa bayan pagkatiman sa mga public park, playground, center island, open spaces o mga sidewalk sa syudad, ginumaan ni kanhi Konsehal John Augusto Spe. Mga kasama, batasana ang pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaliyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections o guman pa. Ito kaya original Koy Herbal Capsule doon sa Gunga Palia. Kamunggay, Luya, Ahos, o Ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usap og organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule may mong imnon katulog sa usaka adlaw, usaka uras o tunga sa dipa mukaon samtang tag-usaka kapsula usap sa kabataan. Sa tag-dusa 50 lang matag-kapsula, kini garantisadong katabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule ngag ilang God's Pathway to Herbs that Heal eksklusibong gyapod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilano.
3: Kontinuot pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man diyan itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahibo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuunan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahilo na.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawsaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kala to sa RMN Drama. Kun mahiluna.

0: من كدات كون وقتا مقتوسي أتريكا؟
1: ها؟
0: مين هون بود كاني تات برياس ناكو؟ ها تات؟
1: Usa ko lang ipanulti ni mo lang ga?
0: Si Daddy James ba? Aminin!
1: Unsa? Naunsa ka ko lang ga? Bisag unsa namlay mo suod sa uo ni mo?
0: Sulti ko sa tinuudad ba? Mingawon ba po't ka ni Ate Rica?
1: Chelsea lang ga. Anong ka na ba na suod sa uo ni mo?
0: Ha? Aw, kuwan dad. Kining nangutana lang.
1: Ayaw pagpasagan og istorya. Huwag ka masayod siya mong gipanulti.
0: Ngibaw, manggugo.
1: Gusto na. Ay nagpangatarungan pa. Bata ka pa. Huwag dili ka angay nga musultik ingon niya ng mga butanga. Nagkasabot ka ba? Huwag ka man mutingog. Namarpi ka ba na ako? Chelsea!
0: Dad. Sorry. Nasuko ka na ako, Dad.
1: Huwag ko masuko ni mo. Irrespasabton talang ka. Ug angay mo kining isud sa imong alimpatakan. Nga may mga butang o istorya nga dili pahaom sa imong hunahuna ug panabot. Busa angay ka mag-amping sa imong mga punga imong litukon. Klaro ba? Isabtan ba ko ni mo?
0: Sorry, Dad.
1: Gipangutana ta ka. Sabtan ba ko ni mo?
0: Yes, Dad.
1: Sa'yo paghilak. Ano may hilak, mga?
0: Walang.
1: Walang? Laom ng gabi eh. Klase ka pa, ugma. May mo ka na musood sa imong kwarto, araw matuog ka.
0: Oh, Dad. Alisa ko.
1: Mudiritso ka nagbiya.
0: Good night, Dad.
1: Good night lang ka.
0: Excuse me, Dad.
1: Oh, sige lang ka. Padayon lang. Chelsea, lang ka.
0: Dad?
1: I love you, lang ka.
0: I love you too, Dad.
1: Chelsea, lang ka. Sorry. I'm sorry.

0: Yanang nang tanya man kadat kun wa pa mo ato si Ate Rica. Mingang pagkandat, parehas na ko. Ha, Dad? Si Daddy James ba? Aminin.
1: Pasti lang, anak. Bisag mo sana lang umusod sa hula-hula. Ay. Isabdan ko nga nun kung nga nung iman siya na yun eh. Naibaw ko lang ka. Nasayot ko. Kung unsay naasa imong kinahilad man. Nasayot ko lang ka. Kaluwis ako nga na. Chelsea, lang ka. Nasayot ko nga giuhaw ka sa pagbangga sa usa kainahan. Sa usa kainahan nga gadili mahimong ikabaylo ang kalipay sa usa ka anak sa personal o kaugalingon ini pangandoy ang kalipay.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
7: Charmy, let's go with the flow.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Danet, Karolasan, edad 73, Toledo. Ay, daghang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara doon koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, agataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
8: The original Koi Herbal Capsule.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: Astrid, gipakalit lang nung kunin mo, Prida. Huwag ka mamagsulti nga mukha nika sa akong gamayang tindahan.
1: Sa gamay nga tindahan, God. Nga maklaro man nga nag-extension ka naman gani. Gamay pa ni.
0: Aw, dili ba? Nga makaandang pununta ko sa imong pag-anhi. Sugaw tong tutok kag fireworks display.
1: Ikaw, God, Pribalduin. Isa man ko nga imong espesyalong taon eh.
0: Si Kinsa ka? Aw. Ang suod, buta na kong higala ang kumpari, si Pare James Enriquez. Pero, may problema pa ha. Kaya magka-order naman ta online. Kung saan nga pagkaon nga itong gusto anytime. Dili ba?
1: Pastilan eh mo, pre. Wabay kumani din ni aron nga mamista o mangumbira.
0: Aw, maulagi, pre. Wag bito. Pero, may lang dahil ako'y mukato sa inyo. Sa imong dako. O mas nagdako ron nga negosyo sa general merchandise. Hindi rin ko gabaan, no? Mas may mayo na itong orderong ka, pre.
1: Ang akong gyanin din eh, pre Baldwin, kay mingaw na ko ni mo. Gusto na ko nga mag-istorya-istorya ta.
0: Wow! Na-mission na day ka na ako, ha?
1: Yabag!
0: Bitaw. Arita sa sunog istorya, pre. Arita maghangong pugmaayo. Aron tambalan ang kaming nga natos usag-usa. Ay, mao ba, pre? Yung ana na gaday kasuot ko ron si Day Chelsea o siri kami?
1: O, pre Baldwin?
0: Sorry, good kayo, pre, ha? Ako ganyan, kaingon ninyo.
1: Naka na sa bala. Kanusa ka man makabati nga mibasol ko nimo bahin ini?
0: Kedi mong good pre. Ako ba nasiptok mo na ng rikami nga nanan nimo? Mao nga...
1: Usta na. Di data mag-iskot pa, anak. Saban, gusto ka nga maghinilakay ta tungod, anak?
0: Oh, pwede na.
1: Yabag.

0: Na sa ato pa, pre. Hangtod karon? Wala kay update ni Marie Melanie dito sa gawas?
1: Wala na gin, pre.
0: Ang sa Marie Melanie, no? O, basta yung tinood ko itong istorya nga, imong naibaw ang bahay niya. Na may lain na siya dito. Abisa na lang patunta, tingali ba nga, deklarahan ka niya, makikistorya o maprangka ba siya niya mo? Kung unsa yun, aron ba nga, di na ka maglaong pa din eh.
1: Bisan og tungod ka lang na lang ni Chelsea, pre, nga mga anak. Bisan na wala'y paglaong. Pero naglaong paghihapon ko. Nausak ka daw ni Ana. Bubalik siya namo.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayo gahapon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Canos. Naga Diyos, marig kagaroon hapon ha. Hasil ka ito sa DataX 500. Hindi bang mabatanon ang naanayinan mag DataX 500 ka. Ang DataX 500 ang mas superior. Ang resonance nga maoy graputik ka sa mga silyola. Ape mas cancels. Batok sa nanamis ng free radicals. Ang ipagabi sa evolusyon. Yung mabisyo sa mas pagdilang sa alkohol. Og ang pagpanabako. Sa ato nga balita, doon ka mag-revista, aginagpaan sa ibang Bible Superation sa pag-aftiba sa Drug Enforcement Unit sa Constitution Police Station dito sa may Purok Barangay, Purok Uno Barangay Kansaga, lungsod sa Constitution. Aginagpaan nila sa pangalag alias Ronilo, kung rin si Anyo sa Gabanuigon, Minyo Gusaka alias Junior, 32 Anyo sa Ulitao, o pulos nagpuyo sa isgutan dya lugar. Ang pag-asakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Constitution Police Station, ngayon sa kapay pa superior sa mga ginagipayan sa pilang kaadlaw, ang pagbabalik illegal ng drugas ng duwa ka mga dinakpan. Nakuha ka sa mga dinakpan ang mga ebidensya ng mga pinakilinadang sa buong onsika pakiti ng mutimaginig 1.5 gramos ng mobalor kapin sa 7,000 pesos. Ang duwa ka mga dinakpan, itanggong nagkaroon sa Constitution Police Station. Batong news, break, kagaroon ka po na. Katod ka nato sa DataX 500, ang DataX 500 champion na may protection na 1.3 million orak yun sa antostans, epektibo galing ang pangatala sa mga free radicals of oxidation. Sa DataX 500, ang atong panito mataon, internal organ ayohon, ang DataX 500, ninyudod batas sa bebas, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, calcium formation of PCDT, insomnia, acrophysis, GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa magagwapo.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Ang dramang mibalik ko tungod nimo
7: ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025 pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla Barangay Councilors Christopher Lapa Perlita May Kakilala Alejandro Gabiana Gilbert Yamyamin Anthony Sibial Mario Diupilo Roger Siguera SK Chairperson John Lloyd Verano Barangay Treasurer Hermana Trazona and Barangay Secretary Emeline Pagbilao kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik ko tungod nimo.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
8: Ako si Lady Ninta Mayor Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years. With proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Tunay, natural, at original.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget. So,

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalitin na ito sa RMN Drama.

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: atong sigillanon ang kolektor. Pagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.
1: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
2: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TJX 500.
3: Ako si Janice. Dugay pa yung muman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikas akong banao. Detex 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
2: TJX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: 4 months na. Pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
1: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
12: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butik. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
13: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
14: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
15: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
16: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
17: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
1: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
18: Are, doon tayo magmagupay malapit sa Dore.
19: Sige, mukhang okay nga doon.
6: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
18: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
6: Ako si Ninoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
4: Smart.
7: Pritong ulam na masebo,
4: plato
7: at kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
7: Tanggaling-galing mo,
4: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
1: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, ang kolektor.
1: Mag-unsa man tani sa mall?
2: Magpalit og para self-defense.
1: Ha? Mupalit kag pabuto? Gun? Pistol?
2: Hilumoy. Pepper spray ako palituin.
1: Ah, okay. Pero, para kang kinsam sa pepper spray ang imong paliton?
2: Para sa bastos sa kolektor. Wait sa, nanawag si Megs. Hello! Megs!
3: Girl! Maria, nahay ka karun!
2: Niya sa mall! Nga naman ka!
3: Ay! Dali ka rin dayo sa gallery! Ay, emergency ni!
2: Unsa? Unsa man ang klaseng nga emergency, ha? Ano ba na bala ka, mag-ayo ka?
3: Basta, dali. Dali sa kong shop ka. Ganda yun.
2: Okay, sige. Bye.
1: Oh, nga naman to?
2: Muadot na sa gallery.
1: Oh, niya, si Jared. Maapos mo to na to din sa mall?
2: Kung ano lang, sa gallery siya papaapasa.

0: May paliton ka sa gallery nga painting.
1: Nasab?
0: Kinahanglan makuha nimo kining maong painting.
1: Unsa na ba sa painting?
0: Rebecca ang title sa painting. Ah, di ang painting.
1: May kontak ka sa gallery?
0: Oh, ayaw na pangutaan na kung kinsa. Karoon ka mo adto. Kinahanglan mapalit mo ang painting na Rebecca.

0: Migs, ni enemy. Kulbaan mo sa tanay mong tawag, uy.
1: Ay, salamat, salamat. Ay, dali, dali, dali, dali, dali, dali.
2: Sa mga emergency nga imong giingon, ha?
0: Kisa mo na kuya pandemi, ha?
1: Saba, uy, kuya pagutan. Tanawag ko ni mong painting nga Rebecca, Marian. Sorry, kayo, girl. Pasensya, cute.
2: Kipapas na ako nga sa ubos.
0: Alam mo? Isa pa mo yung pental pinang imo nga, girl.
1: Sona! Mong girl, pasensya kayo, ha? Pasensya, kikayo.
2: Migs. Unsa'y emergency nga imong gingon? Nganong?
0: Tadawa kong pinintal, Jared.
2: Oh, isa pa mo lagi nagpintil pinang imo nga.
1: Girl, sorry kayo, pero dakan ko kikitao din ni kahapon. Unya, wak makabantay ba nga? May mi papa sa imungan, anang imong gipainting.
2: Okay lang. Dili ni nimo sa.
1: Bantay anak dai karon ragyot pasensya gid ha.
3: Hay naka karon.
2: Gyud ako sud sa galeri.
3: Nakita na ba nimo ang painting ni Rebecca?
2: Oh. Pero dili ko makaduol.
3: O kanon di man ka makaduol?
2: Gitapukan kini nila. Mura og tunay problema sa pinintal.
3: Susiya, kuno sa problema.
2: Okay.
1: Mahimo man nga mutan-aw mo sa akong CCTV. Sakuha ba, pero madugay mo ni kay wami may kay baw kung unsang adlaw ang misod ang nagpasipa sa imong painting, girl. O kung unsang yung orasa.
2: Okay ra, ayaw na.
0: Pero unsang una man na, Ruin? Dili na namahalin, kinahugaw naman na.
4: Ang umang painting, may hugaw ba?
1: Ay, ang ako nang yung gi-check ang tanan, kanarag yun yung painting ang gihugaw-gawan ay.
2: Migs, ako ay yung dadun, ha?
1: Ay, oh, sige, sige. Sorry kayo, Marian, ha?
0: Migs, thank you kita, ayaw, ha?
1: Uy, salamat kayo sa pagsapot.
0: Bye!
1: Bye-bye!
2: Dilit na ako magkuha ang painting.
3: Ano man? Isang pila ang presyo yun eh. Bata na yung paliton.
2: Gida na sa pintor ang maong painting.
3: Isa?
2: May damage gini.
3: Isa man?
2: Angan sa pintor sa upos. Gipapas pinaagi sa itong mga pintay pen.

0: Kinsa makaangway po angod nga nagugahugaw si mong painting, Mariano?
1: Nakita na ganyan akong painting.
2: Kinsa nakakita?
0: Si Rebecca.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Gikan sa kinatas ang bukid.
4: Nak, kinkamusta ngay?
3: O bisan sa pinakalayo nga isla.
5: Nag-graduate na ako!
3: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
6: Mapauli na ko ka!
3: Go forward together. Globe.
7: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP of 2026.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
9: Beach trip or island hopping? Maparty.
10: Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
15: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. Kiningabahin natun kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
17: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
18: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
19: Wow.
18: Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
17: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag agwanta pa.
20: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
21: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
20: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
21: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
20: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
21: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
22: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
23: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
24: Makabuhay. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
25: unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
25: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
24: alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS! Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
9: Beach trip or island hopping? Maparty.
10: Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
11: Pag Enervon Z+ na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oh. Kumusta naman? Ang sineta, bo?
1: Sultin ako niyo mo sa phone. Giwilis-wilisan o pentil-pen angan sa pintor sa upos. As in, wa ang pangan.
0: Doon na ni Buti pasabot.
1: Usap ka?
0: Ayaw nagpangutana. Salamat sa iyong pag-adto.
1: Mahi mo pagmangutana, Brendo?
0: Unsa man na.
1: Kanusta man mahuman ang imo trabaho ni anang imuhang boss?
0: Kung mapakita na niya ang pintor nga si Rebecca.
2: No, dali na lang magkagsituto ka ng painting ni Marian.
3: Apo, ako na ning giton anog maayo.
4: Asa may mong hanahuna anak, no?
3: Shhh! Ayaw una mong siyapa. Kaya maglibog ang akong utok ninyo.
4: Okay.
3: Gituyo og papas angan. Way nabilin nga litras angan.
4: Olo, nawagid ang akong ngan nga Marian.
3: Kung imog yung tutukan og maayo.
2: Nasukot ni Alicia, nga Marian ang gibutang ni mong pintor sa mong painting.
3: Kung imog yung tutukan og maayo.
4: O sa may makita, lo, ha?
3: Oo, unsa man mo. Gusto mong mahibaw kung unsa'y akong nakita o di?
4: Ay, nasuko ka, lo.
3: Eh, kinsa madili masuko, ana. Nga dili man ko ninyo pahamanon og istorya.
2: Sorry, lo.
4: Sige, istorya na, lo.
3: Ay, sa akong tanaw, no? Wa masuko ang nagbuhat ini sa pinintal ni mo, Marian.
4: Unya-unsa mo na iyang gibuhat, lo?
3: Protection!
4: Ha? Asa'y protection, lo?
3: Gusto kang proteksyonan kung kinsa man ang nagpapasay mo ngan.
4: Lo?
3: Dili siya gusto nga ma-expose ka kung kinsa man ang iyang gilikayan.
4: Ha? Gusto ko niyang ilikay sa kolektor sa iyang painting?
3: Tumpa!
2: Tuod, no?
3: Otro sa ning usya ay dawat lang og limpyo.
2: Alaw, kasuko na ako, lo.
4: Gusto ka, lo, Amero. Dili siya gusto nga ako siyang pangitaon. Unya karon, dili siya gusto nga makaila ko niya. Pero
3: unsa?
4: Lo, ako ang gisugo sa kolektor nga pangitaon si Rebecca.
3: Otro, gusto mo dawat og limpyo.
2: Unya lo, unsa may imo ikatambag ni Marian?
3: Ayaw pangitaa si Rebecca.
4: Ha? Lo, Amira.
3: Gusto siyang mutago. Busya, pasagdi siyang mutago.
4: Nanawag na saan siya? Loudspeaker, dili. Hello.
5: Pangitaa si Rebecca.
4: Kung dili na ko siya pangitaon, unsa man?
5: Magmahay ka.
3: Kinahanglang imo ng i-report sa pulis.
4: Si Rebecca, nag-text!
3: Unsa may ang text? Basaha o kusok?
4: Maluoy ka. Ayaw kog pangitaa.
3: Nagpakiluoy na siya?
4: Sabay akong buhaton!

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sigilanon. Ang kolektor. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Uwi ana, rise up with Summit Water, the right hydration with the right minerals. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayom, ah. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
3: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalayang sulubon liran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Nawan ana makaugana sa kama?
7: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Ang TTX 500 na!
6: Ang TTX 500!
7: Adlay powerful extracts,
6: nga phytochemicals,
7: ug antioxidants,
6: nga gigan sa palaya,
7: ug the sugared sugar cane,
6: mga organic compounds,
7: nga effective.
6: Batok sa sakit nga diabetes!
7: TTX 500!
6: Sa mga butika.
7: TTX 500!
6: Ang tubag
7: kontra sa sakit nga diabetes!
6: TTX 500!
7: Efektibo!
6: Sa pagpamubo sa blood sugar levels!
7: TTX 500!
6: Imo sa the sugared sugar cane extract,
7: ug anti-diabetic property,
6: gigan sa palaya!
7: TTX 500!
6: Garantisado,
7: highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
9: Biotroph Herbal Capsule.
11: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is a generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
17: Usa sa mga kompanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems mipasalig nga masayon na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
18: We believe na oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare, ato aluminum sinaw kayo.
17: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap og limpyo nga oxygen.
19: Makita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
18: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan og aluminum para wa na itaya. Libre ni sa among kumpanya.
15: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
21: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
25: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mao ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
6: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
7: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
8: Revicon, tabang aron masagad, imong kausog
9: with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Gikan sa kinatas ang bukid.
13: Nak, kitkamusta ngay?
12: O bisan sa pinakalayo nga isla.
14: Nay, gagraduate na ako.
12: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
15: Papauli na ko ka!
12: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
17: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom. Kabisan lang sa oni mo kugos, karga, o duyan. Dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
19: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Mucs for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
18: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
20: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmucs for Kids.
10: Unilab quality yan.
11: Carbocysteine is the generic name of Solmucs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
22: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise. Size based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
24: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
25: Oras sa DYHP, alas 5:05 sa kahaponon.
24: Headlines.
25: Ulohan sa ato mga balita, duha ka mga paniwalay na hugno sa landslide sa Sitio Riverside, Barangay Pulang Bato, Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang upat ka mga individual ang netabunan, tulo ang naugat na sa pagkakaroon samtang usa ka biktima, pabilin pang gipangita. Kanbay lang sa duga pang update sa nagpadayon karon nga rescue operation dito sa Barangay Pulang Bato. Contractor sa Cebu City Medical Center kon CCMC building ipaabot nga makahuygo na sa trabaho ni ini. Sunod lang sa 24 oras, kapulisan sa siyudad sa Sugbo nakadako pagbantay ka mga suspitsado nga nakalapas sa lain-laing krimen. Samtang wa usab, makamonitor ang Cebu City Police Office nga dunay natalang major index crime sud sa usa ka adlaw. Telehealth ipasidaan batok sa mga scam gamit ang ilang pangalan. Mao kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita, news updates. Ano karong Biyernes, Oktubre 9, 2026. Kumusta man yung kahapon nun karon? Video do dagong paghihapon sa gawas? Baka sa mga lugar, yung mga orasa, posibleng nag-uwan-uwan pa. Sa mga duol sa kasapaan, o mga resgo sa landslide, ang pingta kanunay, gumikan kay... Prone kayo sa pagdahili sa yuta, labi na ang matagkaroon nga pagbunok sa uwan. Sanbaysad sa update, sa nahitabo nga landslide sa Sityo Riverside, Barangay Pulang Bato. Ningdak bayan sa Sugbo, mga kasama. Nakaroon sila si Radio Man Jane Galliardo o Radio Man Remart Pugoy, Radio Man Joseph Fusquihano dito sa area. Iyan kasamtangan pang ipahigayon ang search and rescue operation nga to sa nagpabilin pang missing. Na himong challenging or nakababag sa pagkapaspa sa pagpahigayon sa rescue operation mao ang paglihok pa sa yuta hangtod karong mga orasa, mga kasama.

0: Gikataho nga, duha ka mga panimalay. Aoy. Natabunan sa pagdahili sa yuta. Ang ilaha pong mga kabalayan, di na kayo layo nini. Usa ka bukid. Sa dihang na hitabo ang maong insidente, mga lapas pa ni Udtoto. Atong i-check karamihin na himutangan ni Radio Man Jane Galliardo o Radio Man Remart Pugoy alang sa ilahang report karong hapuna sa update ay mga nangutana kumusta na in town ang padayon pa nga ipangita ginaot nga natultunan o ginaot nga nakuha na pan maulagi no bad news gumikan kay ato in town na unaga ugkat makasama atong i-confirm pinagi sa atong report na kabsan gud in town silang kinabuhi. Ato ko ang live report gikan sa Riverside Barangay Pulang Bato pinagi sa report ni Radio Man Remart Pugoy. Radio Man Remart, asa na may latest o usa na may sitwasyon karon di sa Barangay Pulang Bato?
1: DYHP RMN Report.
0: Go ahead ka sa mga remark. Atong i-sabisar pagbalik atong komunikasyon ni Radio Man Remart Pugoy apan ning hapuna karon sa Gika Report sa atong mga kaubanan atong news team na padayon nga pangita ang usa ka senior citizen nga maoy ikaupat ka biktima sa nahitabo nga landslide. Unang naugat katong duha ka mga bata o katong usa ka 38 years old. Ato ang sutaon sa ato ang report pinagi sa ato mga kaubanan unsa may ilahang relasyon kung ang katong 38 years old inahan ba kaha o katong 60 years old senior citizen apuhan ba kaha o katong mga bata magsuon ba kaha. Ato sutaon sa report karon og gumikan kay sikbit ang mga balay ni adtong nahitabuan, asa ka sila ipabakwit, labi na kay gipamutangan na tuog yellow line. Aron pag sabot nga, una to'y mga angay nga extra careful sa maong lugar. Ato balikan, Radio Man Remart Pugoy. Kasama Remart?
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Yes, kasama ang Aida. Madunggan na ba kasama ang Aida?
0: Yes, go ahead kasama Remart. Tin-aura.
2: Yes, kasi mga Aida, live sa karon din sa City of Riverside, Barangay Pulang Bato ning Dakbayan sa Sugbo. Kasi mga Aida, ato ang gisusi din niya ang nahitabong landslide sa maong lugar. Kasi mga Aida, o niya ning mga orasa, masulubon ta nga ipahibaw nga sa mga namising kasama ng Aida, duhana ang kumpirmadong nakalas in town. Araw nga ato ang masubay ang maong panghitabo kasama ng Aida, upat ni ka mga individual. Mm-hmm. Kaganina nahitabo ni mga pasado alas 12 sa unto kasama ng Aida, mamantipag sugod sa punok sa uwan. Niya. Diha mismo nahitabo ang maong landslide. Kung makita sa ato ang camera karon kasama ng Aida, mauni ang bungkot o hapog ni siya kasama ng Rajuman Aida, o niya na din eh, di man sa makasulid to kay Gordon ni sa to ang mga otoridad kasama ng Aida. Mauni mismo ang area kasama ng Aida. Kung ato ang hatagad background, upat ka mga individual ang natamukan, di katahong natamukan. Atong sugdon kasama ng Aida sa lula nga nagpangidaron og sa 60 anyos.
0: Uh-huh.
2: Ipangalan ni Judith Bunghanoy kasama ng Rajuman Aida nga hangtod karon wa pa pod na ugkat ang iyahang lawas kasama ng Aida. Hopefully, uwain taon nakabsan sa iyang kinabuhi kasama ng Aida. Sa laing bahin, kini si laing natamukan o biktima mao si Jolie Pearl Andamon, nagpangidaron og 38 anyos, na rescue na ni kasama ng Aida o conscious pa o nadala sa ospital kasama ng Aida. Anak kani si Jolie Pearl Andamon, anak ni Judith Bunghanoy kasama ng Aida. Kunya laing missing, maoning anak ni laing biktima, anak ni Jolie Pearl nga si Caden Avery Andamon, 5 anyos nga batang lalaki kasama ng Aida. O bago lang dyan kaganina, no, na ugkat in town kasama ng Aida, nakalas na ang maong 5 anyos nga batang lalaki kasama ng Rajuman Aida. Uniya, ang lain paghihapon in taong biktima o nakalas good kasama ng Aida, mauni si Tian Kairi Caballero, 5 anyos nga batang lalaki.

0: kuhan na itong video kaganina na muni ka sa mga Regimen Jane nga nagtipak-tipak yun sa mga Aida ang patuog bunbun sa mga lugar niya. Kaning kasama ang Aida, ang makaingunta nga, ang kawaya na lang, ang puno na lang sa kawaya nag
1: nagpugong. Pero nakita na to ganina kasamang remark ba sa mga videos nga inyong gipadala gikan din ha na may sagol nga mga dagko nga mga natipak nga mga bato no?
0: Na ay mga pino-pino ka sa mga Aida kanang itong bato nga dapanas ka sa mga Aida. Mauning pulang bato no kay pulang gid ang yuta dire og kanang mga bato ka sa mga Aida mga dapanas o niya mag kita gid sa itong mga mata ka sa mga Aida nga inagtipak magpuyog ang pato og bunbun ka sa mga Aida gani ganina ang mga otoridad ang mga volunteers mga recruits ka sa mga Aida naglimit lang sila ka ganina og mga personnel o mga kawani nila nga maoy mupadayon sa search and rescue operation kay risk group kun lagi ang maong lugar ka sa mga Aida.
1: Kani nga mga paglihok sa atong video karon no do na sagol nga mga bato nga padayon pa nga nagtagak-tagak sa mga remart.
0: Yes, sa mga Aida. Mao na inungdan nga strictly gid cordon gid ang maong lugar niya. Risk gid sa mga Aida kay kalsada kaning dinhi sa atong video. Kilid aning kaning naay punuan sa buli o gawayan ang ubusan ng bahin ang kalsada man paingon
1: niya. So ang extent sa damage sa mga balay nga katunduha ka balay nga na mao ni na kuan na no na hugnuan sa mga yuta. Natabunan gyud totally ilang mga kabalay ang ilang duha ka mga balay?
0: Kasi mga Aida kaganina, wagit sa kasudyod mismo sa maong area kasi mga Aida o ito nakasusi dito kung na totally ba silang natampukan ang maong mga panimalay kasi mga Aida pero sa pangita mo makakuhaan din tang grabe din ang damage sa sud ka sa mga Aida kay kani itaw na ukas namang duha ka mga bata nga sa pangidaron nga wani kinabuhi gani ka sa mga Aida na atay na kung information diri karon nga ang lola nga si Judith Pung Hanoy ang masud pa tiil na lang apart ang wala makuha ka sa mga Aida so hapit na maukat pero wala pa taka
1: so at least natultulan na siya
0: sa mga Aida.
1: Oo sa ato pa natultulan na nasigpatan kung asa na siya dapita ang iyahan na lang yung pag retrieve sa iyahang pagkuha sa iyahang lawas kasi sa mga remart nga ma kompleto pa in town.
0: Oh yes po na kasama ang Aida. Kaganina atong nakahinabi si Sir Nanti Bung Hanoy kasama ang Aida, bana ni Ma'am Judith Bung Hanoy. Ang rason nga nung wa siya sa ilang panimalay kaganina kasama ang Aida kay driver man siya o niya nagbiyahe sila kaya parte ng trabaho niya ito sila kumpustela kaganinang buntag kasama ang Aida. Mauna nga ang nahabilin ang iyaharang asawa nga si Ma'am Judith o iyahang inilaging iyahang anak nga si Julie Pearl o iyahang mga apo nga sila si Caden Avery o si Tian Kairi. Inipod si Tian Kairi kabalyero ka sa mga Aida, matod pa ni Sir Nante nga ibilin na ni sa iyang lula o sa iyang iyaan. Kaya ang iyang mga ginika na nagtrabaho, matod pa ng iyang papa, ang amahanan ni Tian, nagtrabaho sa Osaka Mall sa Bakayan o niya ang mama niya nagtrabaho po sa usa ka ngibitaw drink company kasamang
1: kasamang remat first time baka ni no nga nahitabo kaning mao incident nga naglandslide kaning area hagud particular.
0: Oo, usa pud sa ato ang pangutana sa sihon kasamang Aida no kung first time ba ni nga mao pang hitabo kay so far kung ingon ani ko ato makita ang area kung mag one rescue gyud siya kasamang Aida. Oo, so mo niya ito ang usapod sa ito ang susihon, no? Kung before, apahimangnuan na ba ang mga residente din eh, kung ano nga klase sa panahon, ang matinati kasi sa mga Aida kay medyo refugee siya. Di siya mailan kasi sa mga Aida ng bunbun or kabatuan. So, tinayin yung mga tanong.
1: Tawang siya mga tanong, oo.
0: Oo, na yung mga bago.
1: Labong sad.
0: Oo, labong siya, oo, kasamang Aida. Pero, mga lagi ni kanina part na natipak, pula yun. Pula ang bato, pula ang yuta, maunang pulang bato din ay kasamang Aida, no? Maunang yun, medyo refugees siya kasamang Aida. Ilabi na karoon ng panahon nga nagsikig uwan kasamang Aida. Doon ako sa kuhang informasyon kasamang Aida nga gani sa panghitabo ka ganina, matod pa nga gidali pa o sa pupo or sagang sa duha ka mga ado sa nula o inahan or iyaan ang mga bata, ang duha ka mga bata, matoy Sa mga rason ka sa mga aida nga natampukan din sila sa yuta. Ka
1: pero pasilan, paspas yung kayong panghitabo kas mga remart, labi na ang katong pagpangatagak, no, pagkalusno sa maonga, pagdahili sa yuta sa bukid kas mga remart.
0: Yes, kas mga aida, mauto ni Matod Barichari Nante nga wasi magdahom nga ingon ani ang panghitabo gani. Usapa sa tugon sa iyang mga apo nga magpapalit o duwaan kas mga regimen aida. Kay ni biyahe man lagi paingon sa iyang trabaho niya mao na hinon ni gi nangatan sa iyang pamilya ka sa mga aida unsa narong oras sa ala
1: oh alas 5:25 na
0: so, mga ngadto na sa 5 ngadto sa 6 ka oras ang karon
1: ang pag rescue
0: pagdugayon ang pag rescue sa mga aida niya hopeful gyapon sa Renante nga ma kita na ang iyang asawang si Ma'am Judith Bunghanoy kasamang Rajuman Aida. Pero so far karon, wala pa may ang ato alang latest update kaganina nga mao to na naugkat na intawon ang pating lawas si Kaden Avery Andamon niya gitud na kuno sa porolon ka sa mga Aida di ana diri sa kilid sa highway
1: Silan Town.
0: Sumana nga kaganina pod sakit saksihon, sakit at tanawon ang mga kabanay intawon sa mga Aida kay nagtapok ra man lagi ni kay compound man sila. O so matong ni dangoy ngoy intawon sila ang igsoon ani ni Kaden Avery. Oo, ani kinak intawon iyang pabangunon ang iyahang igsoon intawon sa mga Aida.
1: Oho. Ako tagita ka sa mga remarks sa imong video diha kay nasa imong luyo. Video bag-o pa man nga balay kaning nakapintal og puti nga dunay mo rag basketball court. Duol-duol ra pud aning bukid.
0: Yes, sa mga Aida, concrete ni nga klase sa panima ay unya ang tagiyaan ni kaliwat na po sa pamilyang Bunghanoy ka sa mga Aida niya. Actually, kaganina dito sa may gate nila sa ilahang tugaran nilang nataran, dito po ni ni kasama Rajuman Jane Galiardo kaya rong makakuhag dugang video o mga ulagway apan si bandong ka sa mga otoridad lagi ka sa mga Aida. Kaya naaramis mo ibabaw nga bahin na dito ang nag-tipak ng mga bato o bonbon sa mga Aida. So, ni mga oras sa dili sa 45 post nga mo wasod sa maong area kay Gordo naman ni kasamang Rajuman Aida.
1: Aha.
0: So, so far ni kasamang Aida, atong alapod ding tagag dugang pagtagad, atong huwaton ni doon na pa'y dugang update, ilabi na nga hangto ding mga orasa, nagpadayon paghihapon ang mga kabanay sa pag-atang, sa hopefully buhi ang ilahang kabanay nga si Ma'am Judith Bunghanoy. Kumansa na hitabong landslide din sa Barangay Pulang Bato, City Riverside, Barangay Pulang Bato ning Dakbayan sa Subo ka sa mga Aida.
1: Dengan salamat Rajuman Remart Pugoy unya pa supot lang mo sa dugang pa mga detalye labi na kun ugaling matultulan og makuha na ang lawas ni Mrs. Judith o Nanay Judith Bunghanoy.
0: Yes ka sa mga Aida, so far kana ang update sa gikatahong landslide din sa City Riverside. Parang kayo po lang ba ito, bukid ang bahay ng Dakbayan sa subukas sa mga Rajuman Aida. At kauban na lang na po, din sa area si kasamang Rajuman Jane Galiardo, kasamang George si Kuya o si kasamang Lugmang Laagad. Ako sabing Rajuman Raymond Pugoy, DYHP, sa Top RMS.
2: RMN, DYHP, Breaking Report.
1: Dengan salamat sa imong situational report Rajuman Remart Pugoy tuapod sa area Rajuman Jane Galiardo Rajuman Joseph Oskihano og si kasamang George si Kuya. Si kasamang Jane Galiardo maoy ni sunod og ninunod sa gipahigayon karon nga pagpanglista sa mga evacuees human nga gikordon ang area sa may City Riverside Kadarong Barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo, apan medyo dunay kulian sa signal. Dool sa Barangay Gymnasium sa Pulang Bato, apan ni pasupot og initial report si Rajuman Jane Galiardo sa mga giraghanon sa mga panimalay. Diha sa maong lugar. Base kini sa tala sa DSWS. Lagir po na ni Ma'am Portia. Total number of houses, 29. Total number of families, 35. Total numbers of individuals, 137. Ang house owner, ani, 27. Lima ka sharer, usa ka renter. Ang totally damage, ang duha ka mga panimalay. O so far sa report ni Rajuman Remart Pugoy, apat ka mga individual ato sa maong insidente nga nahimutang sa usa ka panimalay nga usa sa mga na totally damaged, tulo ang nakuha na sa tulo nga nakuha na duha in town nga puros mga bata ang nakabsan sa ilang kinabuhi. Samtang padayon nagpaalim usas ang usa ka biktima, Jolie Pearl Ann Damon, na 38 anyos, siya mo ay anak sa senior citizen nga si Jodeth Bunghanoy nga 60 years old nga maong senior citizen in town. Padayon pa nga gipangita karon hinoon na tultula naman apan ang ilaha lang nga matarong no sa pagkuha in town ang 60 anyos nga biktima. Standby sa dugang pang-update sa ato mga kaubanan, mga kasama, natuwa karon sa Barangay Pulang Bato, alang sa dugang pang mga detalye. Ato oras sa lasay, o alas 5.29 na. Kaling nga porsyon, dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw naghambinbag mga sakit karong panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Dina ka ni Charan tinikan sa paliya na suhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Napag-inom sa DTX 500, matag-adlaw, makatabang, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, our best choice against diabetes-induced hypertension. Ato oras alas 5:30 na. Samtang kontraktor sa Cebu City Medical Center kon CCMC building ipaabot nga makahuygo na sa trabaho. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bulunos.
2: TYHP Tatak RMN Report.
3: Kini maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Gipaabot nga makahuygo na sa trabaho ang kontraktor sa Cebu City Medical Center kon CCMC. Kini tungod kay giingon nitugot na ang Commission on Audit and COA nga ayuhon ang depektoso nga trabaho sa nitutang building apan gikinahanglan i-record o i-dokumento ang giusab niini nga trabaho. Ilabi na sa mechanical, electrical, plumbing ug uban pa. Tungod ini, masaligon si Mayor Nestor Achimal gumahuman ang structure sa CCMC building unya sa buwan sa Disyembre.
4: Magkailan mong kwesta na ni ang nasa contractor karon dahil man na may notice sa kung anya record lang, dokumento lang sa tape mo na.
3: Si Mayor Nestor Achival Salazaran ang isutang proyekto gisugdan pagtrabaho na po katuig na ang nakalabay. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. At doon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duda sa bikini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, R.
2: Radyo mo, nationwide.
1: At ako na sila 5:32. Samtang sud lang sa 24 oras sa kapulisan sa syudad sa Subo, nakadakop og 20 mga suspitsado sa nakalapas sa lain-lain nga krimen. Samtang wasab makamonitor ang Cebu City Police Office o mga crimes, major index crimes sud sa usa ka adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
2: CYHP RMN Report.
1: Kasama Arnold.

0: major index crime sa kapulisan sa sudan sa Sugbo sulod sa 24 oras nga monitoring gikan sa alas 4 sa buntag sa Oktubre 8 Huwebes ngadto sa alas 4 sa buntag pagka-Biyernes samtang gipahugtan usab sa Cebu City Police Office ang ilang anti-criminality operations nga resulta sa pagkasikop sa 20 ka mga suspitsado sumbit sa kamanduan sa hepe sa kapulisan sa sudan sa Sugbo nga si Police Colonel Rick Samalde nga dili sila mulugak sa kampanya bisan paman nga wala sila makamonitor nga dunay major index crime sulod sa 24 oras ilang gipalambo ang ilang law enforcement operations kinisama sa kampanya batok sa illegal nga drugas, illegal gambling, wanted persons with loose firearms. Tungod niini nakasakmit ang kapulisan sa Dakbayan og 42.2 gramos nga ituang shabu, gawad na standard drug price nga 285,736 samtang nga nakasakop usab sila og usa ka most wanted person nga nabutang sa top 10 regional level nga dunay pending warrant of arrest sa kaso sa illegal nga drugas. Usa usab ka arma sa ganang na embargo sa nang paghingusog sa kampanya batok loose firearms. Batok ni Sumalde nga gipalig-on og gipalambo pa nila ang ilang tinguha sa Kahusay Carinaw sa Dakbayan sa Sugbo pinagi sa pagkamabinantayon, kooperasyon ug ang aktibo nga partisipasyon sa komunidad sa pagpugong sa krimen nga mahitabo. Lagip na nini ang pagsikop nito nga malapason sa balaod ug pagsiguro sa kaduwasan sa mga Sugboanon. Gipahibalo ni Sumalde nga matag gabii karon ni siya nga magmonitor sa iyang mga personnel kun atuman ba nini ang iyang mando nga naa kanunay sa kadalanan ilabi na sa mga dapit nga dunay daghan nga mga tawo ang magtapok aron ipatuman ang lokal ug nasyonal nga mga lagda. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyaman R. Busaman 3YHP. Tata, Carmen.
1: Platyo mo nationwide. RMN TYHP Breaking Report.
2: Ato karon nga balikan ang Barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo unsa nay latest report. Ulingon man ang evacuation center alang sa mga evacuees karon na mubakwit lang una samtang padayon pa nga naglihok ang yuta diha sa May City of Riverside kadarong. Report ni Radio Man Jane Galliardo. Kasaban Jane?
1: TYHP Tatak RMN Report.
3: Yes, Radyo Man Aida, live gihapon kita din karon sa May City of Riverside, Barangay Pulang Bato, Bukirang Bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Gani atong giisusi gyud kay kailahang gym kasama mga idea nga medyo distansya kayo din ni. Nya struggle at kayo or lisod kaayo sa signal mo na ni paduol na lang puta diri sa mas makakuha ta og signal ka sa mga idea. Kay atong giisusi dito kung pila gyud ka pamilya ang apektado sa maong pag landslide kay karon mang gud wa dami nakasud dito sa area tungod gikordo na sa ato ang mga otoridad. Apan sa ato ang nakuha nga latest gikan sa ato ang DSWS nga naa sa ilahang gym kaganiha at parang gidugay ka sa mga AIDA, maabot sa 29 sa mga balay ang apektado yun. Ang duha ni ini mautong natabunan ka sa mga AIDA nga dunay nakalas o katungupat ka-individual. Ang totally gyud nga naguba mauto ang duha yang 27 ka mga balay ka sa mga AIDA gipa force evacuate na lang pod kay mas duol mang gud sila dinhi sa ni dahil na nga yuta gani kung makaron nato sa ato ang luyo nga bahin ka sa mga AIDA no nagsigi pag gud hunted karon og dahili
2: o nya peligro labi na kon uwano na usab
3: inuod gid na ka sa mga AIDA gani karon mga orasa duna patay nakita ang pagpanag-um nya dili lang dili nato masiguro nga basig uwan pa nya daan nga nahungkan ang yuta dinhi ka sa mga AIDA motong ang ato ang mga barangay officials ingon man ang ato ang mga otoridad karon dinhi ipa evacuate na lang pud usa sila motong giadto nato sa ilahang gym ka sa mga AIDA apan sa ato ang nasuta kaya nihangyo lang ang kining mga apektado nga pamilya kay moabot ra pagit ni og 137 ka mga individual or 35 ka families ang apektado ka sa mga AIDA pero nihangyo sila nga gipalista ra sila for profiling but nihangyo sila sa atong mga taga DSWS nga adto lang sila sa ilahang kaliwat kay at least ka sa mga AIDA duna sila kadangpan pa nga laing balay nga masuwit sila. So walay naka-evacuate or walay naka-stay karon sa gym kasama ang AIDA apan matud sa ato ang mga sakop sa DSWS nga kung ugaling mausap ang ilang huna-huna kung wala gyud sila laing madangpan or wala sila laing maduulan nga duol dinhi sa area kay mo provide pud sila og mga tent alang pud sa gusto nga mosti dito sa gym sa mga AIDA kay ang 27 ka mga panimalay nga na force evacuate gitungod sa maong panghitabo kay wala na gid sila no paduola dinhi sa area kay cordo na pud sa ato ang mga authority
2: nakadala na baka ni mga food packs kasama Jane para intawon sa mga mubakwit
3: sa pagkakaroon ka sa mga idea mauna ang ilang nguha baong diihap nila kung pila gitanan ang mga apektado aron po sa paghatag nila o family feedback sa uban pa mga panginahanglan no na sa mga apektado gitintan kay kalit-kalit manggit kaayo ka sa mga idea. So maglisto kit in town kaayo no sa so, mauna ang ato ang nakuha nga as of karong mga 5 kapin mauna ang pamilya nga apektado 137 ka individual or 35 ka families ka sa mga idea diin ang 27 ka panimalay gipa-force evacuate niya totally damaged gyud ang katong duha nga dunay na trap gani karong mga orasa naapagyud diri ka sa mga idea no ato gining gisundan pag-ayo kaya bisan og bug-at kaayo sa panghitabo kay duha gyud ang nakalas pero dunay nakuha karon na nga ang lola na lang katong 60 anyos ang wala pa nakuha ka sa mga idea tungod kay galisod sila kay napiit ang iyahang tikil sa aparador
2: so kinahanglan
3: nila nga hinahinayon og buha ka sa mga idea labi na gyud karon nga nagsigi pa og lihok ang yuta. So careful po ang ato ang mga rescuers, ang ato ang mga taga BFT nga makuha nila nga kumpleto in town ang lawas sa mga buwang sa mga idea. Kaya mao naman lang ang gipaabot karon nakuha naman ang 5 anyos na bata nga in town ni kuana ka sa mga idea no kanang wala na gyud in town siya pinabuhi nya katurabang bag-o nga nakuha ka sa mga idea nga 5 anyos na bata in town mag birthday pa to karon umaabot October. So mo na pura kayo sakit kayo
2: sa so mga, mag 6 years old unta.
3: Oh, mag 6 years old na siya karong 15 ka sa mga idea. Mag 6 years old na siya mo nang maski ang mga iyaan dari kay ang kani manggood ilahang nahimutangan dari na hug na compound ka sa mga idea so mga iyaan, uyuan, so pamilya ra gid in town ang naa diri.
2: So unsa man siya Jane kana nga lugar diha? Ilaha gyud na own by titulado, ilaha gyud na nga kuan maayuta.
3: Yes, kasi sa mga idea, bali na kuanin nila na mana gani nila sa ilahang lola katong mga kuan nila. Maunang, nagtapok ragit in town po sila. Ay, nga matod pa, nagdungan raon tayo ni sila o panikudo sa usa ka balay. Nga mauna to ang ilaha in town nga nadangatan. No? Kay, matod pa ka sa mga idea, sa ato po nga nakuha din ni, nakasinati manggid sila o ga, kanang ginagmay ra nga mga landslide sa mga ni Agi, labi na katong mag-uwan. Pero karong higayon na mo ay pinakagrabe nila kay nitabon gyud sa ilaha.
2: Oo, pero nagsunod man sa gud no ang mga adlaw nga bunok gyud ang uwan.
3: Kana tinuod gyud na ka sa mga idea niya. Daanan nila nga nahibaw-an diri no nga kada gading medyo humok gyud ang yuta ni Tia. Kaya dahil mga bungtod ka sa mga idea, dudagan ka ayong mga punuan, pero di malikayan nga grabe gyud ka humok ang mga yuta. Diri ka na ganing mga yuta nga puwa ang color ka sa mga idea. So medyo humok gyud ka ayo mo nang wala po sila in town gadahom kay kapila na pudunta sila nakasinating mga ingon ani pero ginagmay raon ta karon gyud ang grabe kaayo mo na ato ang sundan pud ni karon ka sa mga idea no kaya naa pa man gid gihapon diri paabot pud nato nga makuha pud to ang 60 anyos kay wala pa pud sila nakahatag og update kung unsay status in town sa maong tiguang so mao ta lang gid ang gipaabot karon sa mga kabanay
2: fully ampo lang pud ta no at atong ubanan sa pag-ampo ang pamilya nga maluwas pa in town si Nanay Jodeth Bunghanoy.
3: Inood gid niya ka sa mga idea. So, i-appeal po nato sila sa ato ang pag-ampo. Ingon man, muhatag po ta o dugang mga update. Matag karon o unya, ilabi na gid o makuha na po to so, ang maonga lola.
2: Sa pagkakaroon niya ka sa man, Jane, sa kinatibukan, maayo na ang panahon o totaligsik o dagong paghihapon diha?
3: Karong mga higayon na ka sa mga idea, alas dos, pamanggita na abot din diha. Wala na ta na kasi natin. Na ang guro nga, taligsik ka ganiha. Pero karong mga higayon na doon ay mga pagpanagpong pero wala na hinuod pagpanaligsik ka sa mga idea. So muna dili gihapon ka kumpiyansaan. So gipaningkamutan gihapon sa itong mga rescuers, mga otoridad nga samtang dili pa inana kakusog ang uwan o dili wala pa iuwan ka sa mga idea. Pakuha na nila to no, nagkuha na ganito sila, nagbakho ka sa mga idea, kay lisod yun kaayo. Ang agyanan po diri mo, struggle kaayo yun ka sa mga idea, kay dagan kaayo balay nga nagtapok, so gamay kaayo, hagipot kayo ang mga dalan. Maski ang ato ang mga bakho, kay dili makasuot, kay ang kanina tabunan ka sa mga idea, agyanan, gigunta di ay kay di, masundan ni siya o sakyanan o ipa. Yan karong, hindi natungod, kay nakuha naman siya, natabunan na, so mauna nga to ang mga volunteers ato ang mga bakho kay naaragit in town diri sa gawas so igo ra tao ang makasulit dito nga mo imo So mo na kasamang ayda muhatag lang ta og dugang update matag karon og unya ilabi na og natay makuha pud nga dugang impormasyon gikan dinhi sa my city Riverside barangay Pulang Bato Bukirang Bayan Stack Bayan sa Sugbo. Kauban na po dinhi sa area si kasamang Radyo Mana Ramart Pogoy kasamang Juicy Posquihano kasamang gugmang laagan ingon man. Ah, kami ra di ay kasamang ayda. So muhatag lang ta karog update.
2: Ako si kasamang George.
3: Ako ang inyong Radyo Man Jane Gallardo DYHP Tatak RM.
2: Diga salamat Radyo Man Jane Gallardo amping mo diha ha sa barangay Pulang Bato sa padayo ninyong pagmonitor og pagdugang pag kuhag dugang detalye diha sa nahitabuan sa landslide. Live and direct gikan sa barangay Pulang Bato Radyo Man Jane Gallardo Radyo Man Remart Pugoy Joseph Osquihano George si Kuya nga ni Ugmen ug si Gugmang Laagan.
1: RMN TYHP Breaking Report.
2: At oras alas 5:44 na samtang PhilHealth ipasidaan batok sa mga scam gamit ang ilang pangalan. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
1: TYHP RMN Report.
4: Gipasidan-an karon sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang publiko nga mag-amping batok sa peki nga mga text messages nga posibleng madawat nga nagpaybaw labot sa pag-ilis og PhilHealth ID. Sa mga mensahe dunay paybaw nga mag-ilis og PhilHealth card ug ang makaruwat sa mensahe makaruwat og link ug dayon awhagon sa pag-click niini o pagbuka sa mensahe para magka-proceed. Ang Public Relations Officer sa PhilHealth dinhi sa Central Visayas nga si Dina Sinches ni pasabot ngadto sa mga miyembro nga walay proseso ang ilang buhatan nga gihimo sa pagkakaroon alang sa pag-ilis og ID card scam ang madawat nga mensahe kalabot niini o kung ila kining i-click posibleng nga mapunta kini ngadto sa ilang lain-laing nga mga accounts. Dugan ni Sinches nga labing tibanan sa publiko nga ang PhilHealth dili gyud mo send og mensahe nga dunay link, mangayog password, one-time pin o kadetalye sa bangko e-wallet accounts. Hinungdan nga ngayon nga mag-amping ang publiko kalabot niini. Kasama mo sa balita ni Radyo Man Ken Galinea Tatak Arimen.
1: Radyo mo nationwide.
2: At oras alas 5:45 na sa kahaponon. Kaya nga portion, dalit ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang. Araw paligon pa sa itong immune system at itong resistensya mga kasama. Life Extension Vitamin D3, garakamdari nga imunod alang sa mga cancer patients. Uga doon na libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Ineos Minya, Boulevard, Cebu City. Boyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Ikon man sa konsolasyon sa ADM Building. Ilan ka ng tultuglon sa Barangay Kansaga. Lunes nga ito sa Sabado, alas 8 sa buntag nga ito sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5:46 na lugang pa sa ato mga balita. Lugang pag-updates mga kasama kuman sa mga pahinungdong.
1: IHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
5: ACS. Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Grabe sa lunsaon ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU o vitamin B3 tabang nga suportahan ang immune system o makalikay sa mga sakit o specific vitamin deficiencies dala sa pangilaron. Kauban ang proper diet o exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX 500.
6: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula at sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspasang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: ang isabi sa ratong komunikasyon ngadto sa Pag-asa Mactan. Weather Specialist Rayo Sinon sa Pag-asa Mactan. Maayong hapon.
1: May gabi, ma'am. May gabi, ma'am Aida.
0: Yes, may gabi.
1: Tigpaminaw, kini atong latest weather update. Karong adlaw, October 9, 2026. As of 3 PM, karong adlaw, naakitay gi-monitor na low pressure area sa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. O base sa atong tanang datos na naa, namataan ang low pressure area sa 520 kilometers sa Sidlakan sa Katarman, Northern Samar. Ang LPA walay tsansa or unlikely na ma-develop nga bagyo pero makadala og pag-ulan-ulan sa Eastern Visayas samtang ang Intertropical Convergence Zone or pagtagbo sa hangin gikan sa Northern og Southern Hemisphere padayon nakaapekto sa Central og Western Visayas, Mindanao og Palawan. Tungod ana ang atong weather conditions sa tibuok Visayas lakip na diri sa probinsya sa Sugbo, makasinati ta og madag-umo na kalangitan kinuyugan sa mga katag-katag na pag-ulan, pagdugdog ug pagkilat. Maong padayong gihapon ta maghimantayon sa mga weather updates ug thunderstorm advisories na atong gina-issue. Para sa kaimtan sa atong hangin ug kadagatan, makasinati ta og hinay ngadto sa kasarangan ang hangin na gagikayan sa Amihanan ngadto sa Amihanan kasadpan diin ang aton kadagatan adunay hinay ngadto sa kasarangan na pagbalod. Dinhi sa Cebu ang dagat mutaob unyang 10:42 PM ug muhunas unyang 4:35 AM. Karong adlaw ang temperatura diri sa Cebu naa sa 25 degrees Celsius hangtod sa 32 degrees Celsius. Dinhi sa Cebu ang haring adlaw mosaop 5:30 PM sa buntag ug moilang 5:33 AM ugma sa buntag. Ang Philippine Standard Time 5:57 PM. Ug kana ang pinakabagong weather update karong hapon gikan diri sa Regional Division or Pag-asa Mactan kini si Rio Sinon nagapahinumdom na pagbag-ubag-ong panahon adunay pag-asa para sa saktong impormasyon. Maayong gabi ug daghang salamat.
0: Inga salamat, Ma'am Rayo Sinon, weather specialist sa Pag-asa Mactan. Bago na itong weather forecaster sa Pag-asa Mactan. Ingan kayong salamat, Ma'am Rayo. Samtang doon pang pahimang no sa ato ang publiko, mga kasama. Labi na natin natin ito ang mga pag-uwan. Labi na kayo doon nag-monitor ng low pressure area. Na tagamtama na ito. Masin natin na ito ang mga pag-uwan-uwan pa mauna nga. Katong risgo in town sa flash floods, risgo sa landslide, mas maayong proactive. Di magpaabot in town nga doon mga untoward incident nga mahitabo kung dili kung makita na to panginahanglan sa pagbakwit na lang yun. Gani, gipatuman ang forced evacuation dito sa Riverside sa Pulang Bato. Gamikan ato nga nahitabo nga landslide nga nagpadayon pa ang pagdahili sa yuta, pagpakatagak sa yuta nga dunay sagol bato dito sa maong area. Sa pagkakaroon, ang latest nga feedback gikan sa itong mga kaubanan nga toa pa sa area dito sa barangay Pulang Bato. Na-recover na ang katapusan nga giugkat mga kasama katong si Nanay Jodeth Bunghanoy sa 60 anyos ug sa report ni kasamang Remart Bugoy ug ni kasamang Jane Galliardo sa pagkakaroon nga nakabsan gyud kini sa kinabuhi. Gumikan ini ang fatality sa nahitabong landslide karong adlaw diha sa Riverside Kandarong Pulang Bato, tulo ka mga casualties kini naglangkob sa usa ka 60 anyos nga usa ka Jodeth Bunghanoy. Laing casualties katong duha ka mga bata na pangidaron og 5 years old o kining another 5 years old nga mag-size anyos na unta kan October 15. Sa si Kayden Andamon nga anak ni Julie Pearl Andamon katong 38 years old nga gidana sa Tambalanan. O si Zian Kane Caballero igagaw ni Kayden nga giingong mag 6 years old karong October 15. Mga pahasubo sa nagbangutan nga pamilya, mga kasama, ika na mo diri sa DYHP Unia. Pagpunta no, sa ato ang mga pag-ampo alang sa ka... padayon nga kadasig o pagpakalig-on sa pamilya nga namatayan. Salamat kayo sa ato mga kaubanan diha sa Pulang Bato karon nga ni pahigayon sa ato ang coverage full force ang DYHP News Team. Pinagi nila ni Remar Tapugoy, Rajman Jane Galliardo, Rajman Joseph Osquijano, Rajman George Sekuya, Rajman Gugmang Laagan, kasama ang Gugmang Laagan. Mga pahasubo sa pamilya diha. Kaya mo na nga magmatngon o magamping takanunay. Kanya diha po di ay sa Bohol, sa Panglao. Kaganin ng hapon usab, natala ang 4.2 magnitude nga linog. Kanya nabatagan sa pipila ka mga parte sa south nga bahin. Kumusta mo diha sa lungsod sa Argao, sa lungsod sa Uslob. Mayong gabi ininyo din ha. Ana Mino di ay sila si Sir Mitty Soriano. Gikan sa Medellin, gikan sa faith program ni Governor Pamela Baricuatro. Ato nag-deliver po niya sa mga darag native chicken. Di anabot po niya sa Medellin, Sir Mitty and Ma'am Lorena. O ni Sir Don Don. Ayaw pagkaminaw ninyo di asal amping mo sa biyahe 101 raba. Kumusta di sa Medellin? Kumusta man ang panahon? Uy, niya sa mga Urbiso family di sa Mahawak Medellin Cebu nila ni Teroy Urbano, Joseph Urbano, Nanay Inday o mga kaubanan din ha, Urbano family o Urbiso family, mayong gabi inin. Ato oras, alas 6:01 na. Ato partner sa Master Control kasamang Nemel James Canyones, Transmitter Side Chief Tech, Robel Boyce, Alan Taladoa, Oliver Atis. Dili sa ito ang Master Control kasamang Jerome Yap. Okay nga portion, dalit ka na ito sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahon ng masilatin na ito ang mga pag-uwan-uwan. Kinalan nga protektado ta kanunay kontra sa paak sa lamok nga nagdag dengue. Usa sa atong pagpanghaplas, maayos po din nga skincare, massage oil o maayos po sa atong panit, EXL All-in-One Skincare Oil. Doon na kini lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga maayos natural insect repellent property ta mga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini, makasiguro ka luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nimo, kauban nato kontra dengue, mapalit na sa mabutika. Dool ka rin og ma-order sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Sa pagpanghaplas, mga kasama, magsilbing skincare, massage oil o protection kontra dengue, EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa atong pagpangapi, atong piliyon ng kape nga healthy na, ang kape nga naghatag ka na itong energy, ang kape nga naghatag na itong immune health, immune function, maayo alang sa blood sugar control o alang sa brain health. EXL Coffee Mix 17-in-1, balansi, kaayo ang lasa, labi na kay organic man. Dura ka na ito, pulpercol, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Usa kape na, nga naghatag ka na ito o dagang benepisyo, EXL Coffee Mix 17-in-1. Palitan ni sa mabutika, daol ka ninyo di asa norte, kusog na kayo, o daghan ang nanginom o naggamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Happy birthday today! Uy, happy birthday sa mga nag-birthday karon October 9, o happy birthday nga to ni Ma'am Agnes Alfajardo. Uy, maayong pagpaminaw ni mo di, Ma'am Agnes Alfajardo. Ang kapikas sa atong kanhi DYHP technician Rosendo Alfajardo. Pinagi na ni kasamang Rolando Alan Polistico. Kamusta ka diha, kasamang Alan? Mga kaparintingan dito sa Sagbayan, Bohol. O mga listeners nato diha sa Basak sa Nicolas. Binabsan, Basak sa Nicolas. Ayahaya at minaw-minaw man lang. Kasamang Alan Polistico. Advance Merry Christmas di kasamang Alan Polistico. Happy birthday nga to ni Ma'am Agnes Alfajardo. Salamat sa iyong pagpaminaw din ha. O sa tanang nagpaminaw karon sa DYHP. At oras na pupos na, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga aso ni Kuya Gulyat, musunod.
2: DYHP RM and Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our
3: death. Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: hawak ay masundan og lalo ang inyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulga.
0: Oh, sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo! Mauna istorya ni Abtong Karang Panahon. Dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo! Kay buutan ka man nga bata. Nakoy hatag ni Ibo.
1: Isa mo ni minatag na kumigo.
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
1: Tus, tus?
0: O dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? O, uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod?
2: Mumbo!
0: Ah! Agbay!

0: First Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This Time Check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabalik sa mga butika.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bio-Drom Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bio-Drom Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bio-Drom Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bio-Drom Herbal Capsule.
3: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo
2: ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
8: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: ang inyo gipaluyuan nga straight to the point. Ay, point to ni. Straight to the point ni Attorney Rufil Banyok. O mao ni ang ato ang pinaka the best gid ha. Ah, daghan kay award. Salamat di ay sa mga tao nga kaboy nagbuhat nga ngano na daghan hakot award ang RMNDYHP Cebu. Salamat, salamat, salamat. Ah, hindi nagkatabo na resulti mo bata. Andi ang kita sumpay sa kung aso inyo ni Simonaon na nagaguluhan. Espiritu sa babaeng nagpurol.
1: Kay klaro kay nako nabati ang tanan ninyong gipanagsultihan.
2: Fidel, adak.
1: Mahuwa na. Nganong inyo minang gitago na ako? Namatay na lang ang tao nga mo'y iisip kong matuod nga amahan.
2: Fidel, nak. Wa may hatagig anak sa aning papa ni mo. Kanunay siyang naghando mo ko sa kabatang lalaki. Hangtun nga, sa among pagpanuroy sa ibabaw ni Anang Bukid sa ibabaw, sa may bukan aniini, among nakita ang duha ka mga batang masuso na parihong puwahon pa. Giputos og lampin. Ma, gusto ko untang sagupon mong duha ni atong kikahiyon na. Apan misupak ang imong kiilang amahan. Kay tingali unya ko noong dili may makaatiman sa husto, gumikan sa kawadon.
1: Kung mao ka naman nagsuon ay kami ni Jamila. Ang classmate ako niya itong elementary pa mi o karong gituho ang namatay na.
2: Oh, Fidel. Nasagup sa DIC og magtiayong tagalungsod.
1: Kinsa magkang among kinikanan? O unsay among kagikan ni Jamila?
2: Kana ang wagin na mo masayri ni aning papa ni mo. Hangtod kami taliwan na lang siya sa laing kaliputan.
1: Pangitaon ko ang patangilawas ni Jamila sa bukid. O sa taon sa mlako ang among kagikan.
2: Sa sinugdanan, nagtuumi nga dili ka normal nga tao. Kini atong bata ka pa, maluya ka kung makakaog tinimplahan o asin nga pagkaon. Apan sa itong hanto, naanad ka.
1: Ma.
2: Si aning papa ni mo, nagtuog yun to siya nga swerte ang pag-abot mo sa kinabuhi. Apan alang na ako. Malas ka, Fidel. Malas kang miabot sa kinabuhi.
1: Mama Juana.

kumusta, kumusta? Uy, adlaw ka ng birnes. Salamat kayo sa mga tao ng bitabang sa sumpo nga na ni Mama Ida Tapos. Thank you so much kaniyong tanan. O sa tanang mga tao nga, nagpaluyo sa programa ni Kuya Arnold, unang radyo, unang balita. O ni Ma'am Ken Galinia, nga unang radyo, unang balita po nila ha. Unya, sumpay!

0: Asa naman tos, Fidel, ha, Burikoy?
1: Ato na, nilakaw. Murag tuwa pa ingon sa bukit.
0: Murag bigaan na karoon ang akong dughan. Human ko ikatugan niyang kamatuuran bahin sa iyong pagkatao.
1: Wana, unsam gid ay kaliwat ni Fidel? Tao? O inkanto?
0: Kana ang wagyan na ko masayre, Burikoy.

Jamila! Jamila! Ako kini si Fidel. Jamila! Pakita na ko! Oh. Kalitan na abrihan yuta. Oh. Mahuko! Ah!

0: Rafa.
1: Inessa Piera, Estrelita! Anyuta sa mga pinuboy!
0: Kinsa ka? Kahayag si Mung Naong. Kinsa man lang akong igsoon.
1: Kalamagida! Tumad sa imong kalibutan nun na lawas!
0: Si Jamila, huwag akusap ka na nakita ko nga. Naasayang tapad? Sama ni Jamila?
1: Oh, kining Kiera Estrelita! Mao ang kondohan ng damit! Unang ginamusod sa tinakbang pultahan! Paingon sa gingarian! Kundi nagpaabot ka ninyong managsuon ang kamahalan!
0: Kiera Estrelita? Kanindot inidapita. Hayag kayo. Ginalaagan sa hayag kayong kabituunan sa tibok palibot.
1: Sama sa iksuban mo! Kawas nung makasuroy-suroy ang imong espiritu! Saptang wapa ang katapusang sinyale sa trompeta sa palasyo! Timaan na mamahay mo ng amplian ang katingalang gangaan sa palasyo!
0: Makasuroy ko sama ni Jamila?
2: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kayatian. Pili na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
7: Send panyawan capsule with garlic.
6: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
8: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
9: Ang dramang Mi Baliko Tungod Nimo.
10: Ipasundayag niya sa Rosario Alugansan. Karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa. Perlita May Kakilala. Alejandro Gabiana. Gilbert Yamyamin. Anthony Sibial. Mario Dupilo. Roger Siguera. SK Chairperson John Lloyd Verano. Barangay Treasurer Hermana Trazona. And Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Alugansan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mi Baliko Tungod Nimo.
11: Dr. Limuel Espedal, Dumitris, taga Tagong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang nakakagkaiwan sa atong paglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Dagang salamat.
12: May buhay sa makabuhay!

Ako si Prinsipe Ignatius. Ug si Jamila mausab si Prinsesa Ignatius.

0: Guarda, ma Olli si fiducci poi.
1: Ah, wana. Glika do na. Nganai datang ni tabu ni nang.
0: Ciboy.
1: Botan ke si Bay Fidel nang wana. Mau nga sakitan ke ko nga. Naim datang mai tabu niya.
0: Di sa ko makadawat nga mao nay mahitabo niya, Ciboy.
1: Tu aron tas bukid si Bay Fidel nang wana. Kemisaan bigito siya. Ngam tabang si pangita tong ngalan ng Jamila. Ang naghamok nga espiritong babae nga nagpurol.

0: sa ato pa nga sama nako. Usa ka na sab karon kay espiritu Fidel.
1: O Jamila. Og dili kay basta espiritu lang. Mga linalang di kita nga engkantuhanon.
0: Hala, ikaw di ang giingon sa katingalang Lady Guardian nga mao si Prinsipe Ignatius nga igsuon.
1: Oh, ako. Og ikaw sad mao si Prinsesa Ingracias.
0: Woman siya gisulti na kong ingon, ana. Ang gisulti lang niya nga paabuton ko nun akong mahiuban sa tiyera Israelita ang akong mga, ang akong igsuon. Huwag ko magtuo nga ikaw di ay Fidel.
1: Naghinaminam lang ko nga makita ang atong kalibutan.
0: Ug ang atong mga ginikanan nga niproteher nato ni atong panahon nga nag-ungaw na kita sa kamatayon.
1: Maudi eh. Nga parehas ang imo ug ang akong kwintas.

0: ano ni Aka? Masa imo tuyo?
1: Ni ako. Aron tabangan ka nga budawat lang sa kamatuoran nga wa na subay pidel. Musa, ni ako. Ako'y ipuli sa iyang dapit diha sa imong kasing-kasing, Arlene.
0: Ha?
1: Ay! Tatag-aptan niyo mo na. Aksyon tagoglikay. Ah, bisan pa ako ni mo.
0: Bisan, saan pa ni mo pa cute-cute niha? Dili, juga cute, Frido.
1: Ah, you hurt my feelings. Kasakit ni mong manulti.
0: Si Fidel ang akong gimahal. Dili, ikaw.
1: Pero may naitabo na ka na itong duhas, kama.
0: O, bito. Naitabo ta. Kagipanan mo ko ni mong kwarta.
1: Kwarta gini kayo. Kwarta kay King Naong. Arlene, kwarta.
0: Hilamay! Galam-lam lang ang Naong ni mo, Frido.
1: Oh. Oh. Ayon ka bala ka. Ayon ka bala ka yan. Baligya ang tika giyota nga nasunod na ako sa akong mga ginikanan. Anong sayon mo'y ihatag na ko, ikahatag na ko ni mo. Kung may pangayuan ka na ko. Ngayon ka, lade ko ikahatag, kabaligya ang giyota.
0: Pero,
1: mahal tika. Mong andam kong ihatag ni mo ang tanan. Nga imong pangayuan. Imo lang kong higugmaon.
0: Ha?
1: Ingna lang ko kung magkinahanglan ka kwarta. Kinahanglan ka Gcash, tara yun. Tumati. Kinahanglan ka Gcash, naay maya. Sulti lang. Kinahanglan ka maya, naay maribang. Pagsulti lang. Kaya tagan ka. Basta kay higugmaon lang kunimo.

0: Arlene, lain na gud nimo. Naman ni magpakatog sa imong kwarto si Fredo?
1: Oh, kay siya naman ang akong gipuli ni Fidel.
0: Uy! Hala, no? Dali akong usap na imong pagbati. Gikan ni by Fidel? Nga to anang traidor among amigo nga si Fredo?
1: Ako nang gidawat na gibiyaan ko ni Fidel. Okay, naan naman si Fredo nga matuod yun nga nagmahal na ako. So, why rason? Nga dilisab na ako siya higugmaon.
0: Ang dakong sayop ni by Fidel, mao ang iyang pagpakirelasyon ni mo, Arlene. Kay dali kang matintal sa kwarta.
1: Hoy, hinahinay ang baba ni mo, Jiboy, ha? Ayaw pa kinilas!
2: Hoy! Jiboy! Ano sa problema mo?
1: Ha? Fredo!
0: Traidor kang klase sa igala, Fredo! Maroibon ka!

0: TMN Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atog ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Ni-issue ng circular ang DA nga magtugot sa pag-angkat ng mga itlog o ubang poultry products gikan sa mga lugar sa Hungary nga luwas na sa bird flu virus. Ubos sa Department Circular Number 52, ang DA na mahayag ng Bureau of Animal Industry niini nakadeterminar nga ipatuma na ang Hungary ugugot nga measures batok sa maong high pathogenicity avian influenza virus. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number 1 ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo usab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto. SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic o SED Kugon. Samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart two. Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart two.
3: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
7: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakabloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
9: Gikan sa kinatas ang bukid.
10: Nak! Kitkamusta ngay?
9: O bisan sa pinakalayo nga isla.
11: Nay, gagraduate na ako!
9: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
12: O pauli na ko ka!
9: Go forward together. Globe.
13: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, series of 2026.
14: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
15: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Mux for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
14: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
16: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Somyux for Kids.
17: Unilab quality yan.
18: Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
5: Salamat!
11: Thank you! I'd like to thank the Silk and Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
12: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
11: With the Silk and Ganda Power Duo. Gandahan mo.
12: With regular use, results may vary.
11: Ang Silk and Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapang ana ay laban. The Silk and Ganda Power Duo. Gandahan mo. With regular use, results may vary.
17: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
19: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
20: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
17: Let's do this!
20: Pag Enervon Z Plus na!
21: Unilab quality yan.
22: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang dramang mibalik ko tungod nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Alugansan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Segura, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Alugansan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik ko tungod nimo.
24: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
25: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
27: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
28: Unilab quality yan.
29: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
31: Happy Fiesta!
32: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
33: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
34: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
35: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
37: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
38: Playtime Entertainment. Born for happiness.
39: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: batang inyong mga batang sumpay sa kung aso inyo ning simunaw ng arguluhan. Espiritus sa babaeng nagprol didilang ta. Mga aso ini kay gulyat kinitra dalit ka na to. Sa Arimen Drama!
1: Ni tatay mo tuman
2: ang putang nga bata.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
4: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
5: Nabagi ko na rin ba? Bayad ko kayong pagdari.
4: Kasarangan nga kasinatian.
5: Lalo tili kong lab.
6: Sure ka?
4: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
7: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
4: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
4: RMN Drama Presents.
9: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
2: Bagong bayani ng
4: sanggabang bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
2: Kahit na konting
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
15: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Ladies Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Ladies Choice.
16: Ladies Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Ladies Choice.
17: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, dito ako believe.
6: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diopilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
5: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
5: May budget?
2: Sus!

0: para ramang ko doon ta mausa akong pagpadahan ninyo.
1: Ah, bahalag di ko ni mo padadan. Basta kay dili ko mabalik sa ato. Dili ko magkag-ipon o balik sa muinan.
0: Pa?
1: Pasensya anak. Libaw ko nga dili ka gustong ngunit may tabo na mo ni mama ni mo. Pero magsige lang ikaw ay kung pugso na mo nga mag-ipon. Bisag na iba o may nga dili may malipayon.
0: Nakasabot ko pa.
1: Salamat. Salamat, anak.
0: Pero pa, kung mausap gani mo huna-huna, gusto kong mahibaw ka nga abe ragid permi ang bahay para ni mo. Welcome ragid ka dito anytime.
1: Salamat, Rose.

0: Ay, gutom naman ko. Magpaabot pa ko nga. Baka manukaon sila si Mrs. Chanog yung pamilya. Una ko makakaon. Ay, nagkurog nagyo ko sa gutom.
1: Ross! We're done! You can clean the table now.
2: Okay, Mrs. Chan.

0: unsa. Di na ka rin mong sildo tungkol kay nakabuha ka og bowl.
1: Odong, makuhaan gito niya niya ako ipadahanin niyo, Dong.
0: Nga na pa mong kay para pang-tuition fee na kuti.
1: Mauna akong siguro, Ondong. Dili pwede nga maapektuhan na imong pag-eskwela tungod lang sa akong katanga.
0: Isumbong ka na imong amot eh.
1: Huwag mong kukumay bawag asa ko musumbong, Dong. Og usap pa, karoon naman sa niya. Maning kamot langit ko nga dili ko makasaog usap.
0: Atiros.

0: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsible gaming at petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8968. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ang dramang mibaliko tungod nimo.
4: Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibaliko Tungod Nimo.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
9: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon. Makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila kay pertigyong ninduta.
8: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
11: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
10: Basin ba yung mabatal noon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
10: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
11: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
12: The Original Koi Herbal Capsule.
13: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun ang koy kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang ka ng pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
14: Wala sila na namugkoy ba kasi may mga pamati din nila.
13: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwang na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
12: The Original Koi Herbal Capsule.

Usahay maglisod kog sabot ni Mrs. Chan. Nahigayon nga buutan kayo siya. Pero doon na sa mga higayon, nga kalit lang siyang masuko dili kanako. Buto mahibaw, kung isapot ba siya sa laing butang, pero ako mo'y kipahimungtan.

0: Ay, naroon na ka balitaw kay Bunog ko eh. Kasi ipag isimong naong.
1: Itamparos kong maayos akong amo, Daikud.
0: Usa? Oo niya, wali mo sa isumbong.
1: Walagi ko kay bawag asa kumusumbong. Madluksad ko. Pero sige lang, kaya pa man ako, Day.
0: Uy, uy, ayok pa po, tanga mo, grabe lang ilang buhato ni mo, ha? Sige pa kung kasi may tabo ni mo. Ako yung may musumbong sa imong mama, na.
1: Day, please. Ayaw pagsaba ni mama. Dili ko gustong may bawsi, abisagun sa paydangatan ako, dire.
0: Day. Day.

Amo sa din ipagkabuotan nga side si Mr. Wang? Tanaon ako, mahalo ni nga kwintas. Maprinda baka nisa? Kaya kung pwede niyong maprinda, ako niyong iprinda kung mauli ko sa Pilipinas. Pero sa pagkakaroon, ako sa niyong sulub-sulubon.

0: na to nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamo sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
2: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Zen Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko hospital yung dahil lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Sid Kugon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa Barangay Punagitan, Pukulso Tungaw.
5: Living Testimonies.
8: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
9: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
10: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
11: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
12: May buhay sa makabuhay.
13: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methosalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
14: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
15: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
14: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: butan si Kele Priscilla. Ug nakita na ako nga love kaayo niya ang iyang mga ginikanan. Ila binagyud ang iyang inahan. Ug nakasiguro ko nga kung tinuod man nga sa iya ni mama ang kwintas, musumbog siya. Mga kasama, at ang sundan ng mapagpaminaw, ang laing sumpay ni Suatanto ni Rose, dinhining atong tulumanun, Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa bilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Productions.

Action Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimong sad nga inyo kining ipadar sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon. Dagayang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
2: Dayon, muna.
3: Unsa kining dapita, Adonis?
2: Niya ka sa atong paraiso.
4: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
3: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
5: Sudah ko nang patyo sa para! Siya ang nagdahagi malas! Dili ka tunapit!
1: Ambara. Tagsulat, Cecil Danyesus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
6: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
7: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions of blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
8: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtuman ako G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
9: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
10: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
7: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.

0: maayo na siyang manulti. Mura na siya dako o gidad.
1: Mas maayo nga ingon ni Ana ang akong apo, Adonis.
0: Pero, ama, kung muiskwila na siya, daghan ang mahibong sa itsura palang daan niya.
1: Naay mga bata nga gitawag o gifted child. Usan ni Ana si Amara, Adonis?
0: Nabalaka ko niya, ama. Kumuswila na siya tingali og bulihon si Amara sa sama niyang mga bata.
1: Wa ka ba'y salig sa iyang abyan?
0: Bisalig man, ama.
1: Ayaw ka balak eh ang imong anak. Sila si Muna, Damian ug Jeff, mo'y angay ni mong kabalakan. Kay basig dili sila makaguwanta kung may mubuli ni Amara. Makakitahin noon sila ug away. Mao ka na ang angay ni mong bantayan, Adonis.
0: Pabantayan ko usab sila sa abya ni Amara, ama. Managlahi man kita, apan parte na usab sila sa atong pamilya. Busa protektahan ko ang pamilya ni Muna.

0: man akong pa-enroll. Dali aras at sa bakasyon, uy.
1: Ilakaw, Deka.
0: Ay! Paking! Amy na lang, good. Kapuyag din ang aman siya, uy.
1: Ano nga sa nang pagsangpit mo akong paking, ha?
0: Okay, sige, sige. Deal or no deal?
1: Kakaraan, abiyan na.
0: Kakaraan, eh, kakaraan. Unsa na ibang upa?
1: Kwan, Bindalo.
0: Ha?
1: Bitaw, joke lang ako, Amy. Eh.
0: Pa, ato ko ilang muna. Gamingaw kong Amara.
1: Si Amara kay imong gikamingawan o katong Renner?
0: Huwag mo kukumingawan ni Renner, good?
1: Hapit naman ang klase. Makita na mo pirmi sa imong uyab. Amy, ayaw pagpinarias ni muna, ha? Nga, sayong nakaanak. Tiwas rin taon, Amy. Kay... mamatay yung koko, mamabdos kang sayo.
0: Kauwi, baya, di Paking.
1: Paking, balik sa ka. Balik ka. Sige, amansya na po ka.
0: Ala, ala, ala. Di Paking, si mabaos, yun, oi.

0: Ti mo na!
1: Oh, kumusta dong? Na-enroll na ka?
0: Man na, ti! Dagan ang estudyante nga nagpa-enroll, ti. Ikaw?
1: Ako?
0: Oh, good! Dako naman si Yamara, ti. Pa-enroll sad. Aron makahuman kag eskwela ug malipay si Papa Damian.
1: Onya dong. Kon mo balik og eskwela, kitsa may mo bantay ni Amara.
0: Ay, si Papa Damian, good. Love na bayanan ni Papa Damian si Amara, ti. Bantay ka nga nagdako si Amara. Si Papa Damian gi magluto aron makakaon dayon kuno si Amara kay basing gigutom na. Wa dai kag kabantayan natin mo na.

0: Nakabantay ko. Nga ganina rin ka nga murag doon ay gustong isulti rin ko muna. Unsa man ka na,
1: ha? Pa, si Dong Jeff ba, na-enroll naman. Unya ako, ganaan sa unta ko magpa-enroll?
0: Oh, wish ko ilan nagkagbalik.
1: Unta pa.
0: Alahala, sige muna. Malipay ko, ana. Pa-enroll na. Kay punaan pa na ko nga akong pagpaningkamot. Kay tulong na kamo nga akong buhion.
1: Salamat pa. Pero si Amara?
0: Muskwila na sad siya. Oh, sige. Ipa-enroll sad ang akong apo.
1: Bitaw pa, no? Kay aron dili ko mabala kakin sa mubantay niya ba?
0: Mm.
1: Madawat na tingali na siya pa, uy. 5 years old pa man yun noon na, pero interviewon pa man na kung makatubag basis pangutana sa mo interview niya. Oh, basi dagdawaton pa.

0: ako, Nainay.
1: Oh, ganahan ka, anak?
0: Oh, ganahan ko mo school, Nainay.
1: pero, basin og...
0: Awayon ko sa mga bata?
1: Mao ka na, anak.
0: Okay, alaman ko, Nainay. Dili lang nako sila tubayan.
1: Amara.
0: Ganahan ako nga mo school, Nainay. Yay!
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O anang, maninda ko liha. May asaan sa bugat. Ana, isulay mo li ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang umah. Kanang gigan sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulun-an nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Ganaan ang ganyan kang muskul?
0: Oy, Jeff!
6: Ti, banante ka nga magpa-enroll. Og, ako lay Dani Amara sa teacher nga ma-interview niya.
1: Sige, Dong.
0: Kanasamang ko muskul, Nainay.
1: Interview ho no, nakanak. Kung makapasar ka o muingon si teacher nga dawat ka, ipa-enroll dayon ka ni Yoyo Jeff ni mo.
0: Yay! Muskul na ko!
7: Na-enroll naman ko mon.
1: Mao ba, Em?
7: Mao ganing ni ako kay sultihan unta ti kaana.
8: Pero nagplano na di ay mo nga magpa-enroll na sad ug mabalik ka nag-eskwela mon?
1: O, Em.
0: Hasta ko ninang muskol na ko.
7: Wow, mao ba, Amara?
0: O, ninang, kay ganahan ko nga muskol aron dagan kog mga friends.
7: Ano naman ka mun? Ah, kailangan ko na itong panghupawa.
1: Nabala ka man ko ni Amara, Em.
7: Nga naman?
1: Daghan nun niyag bubuli niya.
7: Ay, sos mo na. Dili man ang kabalakaan. Kay doon na nabayad balaod ang anti-bullying. I-report na yun nato kinsa may mubuli sa akong kinugos. So, why yun lang yan nila kay makatidlaw gin sila ni ng Em.

0: Amara, anak. Kining akong giandam ni mo nga si Nina. Mauni isolob ni mo og may nag-interview ni mo, ha? Unya, kinisad.
1: Hapul?
0: Shawl ni nako, anak. Mura lag habol.
1: Saan man na nako, nainay?
0: Ipoto sa imong o, aron dili kanila makita. Kunon sa imong hitsura.
1: Ah, okay.

0: Imong pusto na ng panapton si Amara ati mo na?
1: Odong.
0: Lo, ati sa doy. Di nam na kinanglanggod.
1: Pero dong.
0: Dinigan ni sa tong dapit, imong nang gibuhat ni Amara. Karong nga ganana siyang muskwila, ipakita na siya sa mga tao. May nang maanad ng mga tao nga magkakita sa iyong itsura. Kuluin sa doon ng pusto ni magpanapto ng naong ni Amara, tiyo eh.
1: Dong Jeff, sakitan ko kung doon ay mabugal-bugal sa akong anak.
0: Nakasabot ko ni Muti. Pero, swayin nila bugal-bugal. Apas makatilaw sila akong kumo lagi. Oh, kita kayo ng kumo na ko, tiyo.
1: Mm-hmm. Hmm?
0: Malipong ko sila kung maikuin eh.
1: Ayaw anak dong ha. Ikaw hinambog sa ng imuda.
0: Mawagin na akong buhatan, tiyo. Awa niyo!
1: Dong, di na lang natudadun sa eskwilahan si Amara, uy.
0: Oh, unsa ti?
1: Mahadlok man kung makakita kag-away, uy.
0: Ti mo na.

0: Sakto ang imong manghod mo na. Ayaw og itago ang itsura sa imong anak.
1: Pa.
0: Lahi sa itsura tungod kay puti kay siya. Unya ang iyang buhok, taas kayo nga puti usab.
2: Maganinay, gikanlo ka ni ati mo na pa.
0: Luoy po si Amara, kung pusto ni mo ang naong.
1: Okay ra ka na pa?
0: Nganong dili? Dada si Amara sa eskwilahan. Nga dili ni mo pusto na ng panapton.

0: ako'y muaway ng mga tao nga mo bugal-bugal sa akong kinugos. Let's see the scattered.
1: Ako na lang si JP, me. Mahilaga pilapil.
0: Oy, di mahimo, no? Love na ko si Amara. Di ba, Amara?
2: Oni nang em. Love man puti ka. Kamang tanan, ako mga love.
0: Ay, kabuutan. Good aning Amara. Dili niya deserve, no? Nga bugal-bugalan sa mga makakita niya. Keber kung ingunaan ang iyang hitsura. Kinsa sila? Hilas nilang manaway sa?
3: Oh, nanamlay dagan ang pa-enrolo?
4: No! Puti albo! Pulati gawal!
0: Sugod na ay.
5: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utusang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
7: Beach trip or island hopping? Maparty.
8: Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
9: Pag Enervon C Plus na!
10: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

Kaigalaan, dapitong ka manamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cel de Jesus Cabrera, ubos direksyon ni Ri Arliano, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibutot.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Galing na ko gusto magkita laki pang imong anino! Listod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the sign? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Drama. What's the style?
4: This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul.
7: DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha.
6: Ug pag-ayo sa bugas-bugas,
7: ug katul-katul.
6: DTX 500. Mabalik sa pinakadulog butik sa inyong lugar.
7: DTX 500.
8: Sa Janice, okay pa yung maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.

0: Ako si Amelia, ginaingon, sakit kaayong gibuhat mo na ako. Busa bisag sakit, pugson ko na lang ikaw sa paghikalimot sa dayon. Magkining na itabusong kinapuhin na din ako mahimong mahikalimot. Unsa? Tinuod ka di ay nga may kabitan akong Banades, Pilipinas, nay.
1: O, nak. Natintal gid ko no siya sa pagpakasa kay layo man ka. O may anak na sila nga sa katuig ka pina ang edad.
0: Ano kibuhat man ni Rodella ko, nay? Sige, nay. Uy, ako'y mahimo. Iyan naman ni kibuhat. Karon si manahan na lang ko taman diri sa Saudi. Mupauli na ko des Pilipinas. Dili ko mag-away ni Rodel. Gusto lang kong makikita niya sa katapusang higayon.
1: Oh, na sige. Di na ko mubalik sa probinsya. Paabot o saka nga mupauli diri sa inyong dapit. Ay wa na diri imong banas inyong bahay. Sa dihang naabot ko, may lain na siyang gikatipon. Mibiya siya ubas iyang kabit da ang ilang anak.
0: Sige, nay. Paabot ako da sa Cebu City. Kaya mapauli na ko karoon si Manaha.

Mabalik ko sa Pilipinas, gawa ng akong bana. Siya man ang tangag din ako ng manrabaho sa gawas. Pero nangapit man hinuod siya. Nagkabuwag may gawa may magkaanak. Kayo man sa among kasal, milarga man dayon ko sa Saudi.

0: Bao pa, waday sa mga ayo ni mo kwarta?
1: Wa man hinoon, Nay. Ako rang pagbuot na magpadako niya kwarta.
0: Nga sa ato pa, huwag yun ay siya mag-apa sa imong kwarta. Natinta lang yun siya sa pagpakasa, anak.
1: Gimingaw ba ako niya? Gusto yun unta ko nga makikita niya sa katapusang hikayon.
0: Ay, ayaw na lang na koy. Sakitan ka lang kung magkita mo nga doon na siya ay laing gikatipon o may anak na sila.
2: Tay, Milya!
1: Oh.
2: Tay!
0: Rudel! Ikaw ni? Ay, nga nung nagpakita pa magkas akong anak. Oy, di na ko busugot nga magbalik pa mo ha. May lain ka nang gikarelasyon o may anak pagyod mo.
2: Anay.
1: Dili na sa kumakigbalik ni Anay. Gusto lang ko magkasulti mis katapusang hikayon.
0: Oh, sige. Pero dili ko mubiya din iha. Sige. Pagsulti mong duha.
2: Natintal ko sa pagpaksa kay layo mangga. Og nagmahay ko nga gitugutan di ka nga domestic helper ka si gawas. Di man unta maayo nga magkalagyo ta. Di unta ko matintal sa pagpaksa day.
1: Wa na timahimo pa na, Rodel. Kay bisan makigbalik pa ka na ako. Dili na ko. Gusto lang kong makasulti ta sa katapusang hikayon.
2: Iday, di na lang ko magdugay, adto na lang ko, ha? O, mularga lang yun niya ko sliti, day, uban sa akong mga anak taon. O, sa akong napaangkan. Dili na po ko makabiya niya kay may anak naman, me. Apat sa dili, pakububiya, day. Muhang yun ta ko. Ang kaywa mang ko'y batasan. Magjirjir kas katapusang higayon, day.
1: Minatay ka?
2: Minatay ba? Sige na, day.
1: Dili ko.
2: Kwarto ta na, kwarto.
1: Hilom di ha. Ikasubo na ko. Di na ko magpahilabot ni mo. Hugaw ka ng pagkabana.
2: Nugunay.
1: Igot na nga nakita ko ikaw sa katapusang higayon, Rodel. Sige na, makabiya ka na. Adjust ni mo. Kung magluib o niya ni mong imong ikatipon, igo ka na lang o niya sa paghandom na ako na nagtinarong sa ako pag-asawa o matuod ni nagmahal ni mo. Adios, Rodel. Adios.

0: mo estar lang kagpipila kasimana sa probinsya, nak.
1: Onay, mabalikit ko sa syudad. Wa raman ako pabang itong amumbay. Ugon, makakita unya ko glaing lalaki nga ako ikarelasyon. Atok po yun dito balik, nay.
0: Aw, ikaw good. Pero kun ako pa ikaw, no? Imo na lang itong ipaligyang imong bayog yuta dito. Aron malimtan mo sa higpit, si Rodel.
1: Malimtan na gihapon ako siya, nay. Kun makakita unya niya ko glaing lalaki. Malimtan ko raon niyang akong pana nga akong gibuwagan.
2: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenal acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Power Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Ay, Gabi, idatyutag ang apod sa itong bahay din is probinsya.
1: Ay, daghanas mga bahay din hinay, no?
0: O, nakoy, naghana. Ay, nak, sinuling bakat to ganing nanguyab ni mo sa una nga imong gibasted. Ulitaw pa baya?
1: Di ay?
0: Oo, unya kwartahan na pinaagi sa pagpamuhi og mga hayop sama sa baboy o kanding.
1: Well, maupan ay. Ala, wabito na ako sugta sa una. Kaya di ko ganahan og ato rang silingan na taga-probinsyar po dang akong mabana. Kwartahan na di ay?
0: Oo, oy. Kung mahibaw to nga buwag na kas imong bana, ay basik mo pa na yun to panguyab ni mo na.
1: Di na tumanguyab na ako, nay, oy. Dili na ko angay niya. Di na ko virgin. May bana na ko.
0: Oh, depende sa lalaki. Kung nakagusto, yun siya ni mo ang manguyab, mangyod na. Kung manguyab siya ni mo na, kung sa manimong sugton.
1: Oo, nay. Sugton ako siya, rumalimtan ako singpit ang akong bana. Ngatuan na sa laing kiliran.

0: Unsa? Ni ana sa atong probinsya si Amelia? Mabatay? Ug buwag na siya sa iyang bana?
1: Ay, Odom. Sulti na siyang nanay na ako. Gikahinakbo man ako dito sa merkado. Gibuwagan ko nun niya iyang bana. Kahit nga bit man taon og may anak na kini nga iyang bana sa iyang kabit.
0: Kung mau, libre na ko. Libre na ko nga
1: libre
0: mupadayon.
1: Ko, libre.
0: Mupadayon sa pagpanguyab ni Amelia.
1: Uy, pero ayaw na lang nag-anong bayhan, adong. Kay, bisan buwag sa siyang bana, minyo magyod na siya. Labosan. Di na siya nga ni mo kay basig tugalhab ng kayo na, adong. Di
0: tugalhab?
1: Naman siya virgin.
0: Ah, dili na mo'y akong basihan tay. Kibantay kitay. Mahal ko pagyapon siya. Hangtod karon tay. Usa, oh. Bisag tugalhab na siya. Unsugton ko niya. Ipuyo na ko siya tay. O gatagan ko siya dagang anak tay. Kaya ko nga bubuhi o dagang anak. Kikwartahan ako.
1: Oh, dudong nuling.

0: Insa? Naasa si Long Sinuling?
1: Unak, gwapo kayo siya. Uy, kunya pagyo daghana kaayo kalaha sa lawas. Doon na naman kami si auto. Pero tuwara sa krasada nagparking kay di man kasunin is ato ang sakyanan.
0: Ato bangon ako siya, Nay. Ukon okay rin niya nga, dili na ko putli. Subto na ako siya.
2: Salamat dahil niya. Gisugot niyo ko ni mo. Abi ni mo, lipay yung kay ko nga uyab na ta.
0: Basta baya ha. Okay rin ni mo nga dili na ko putli. May bana baya ko. Pero ako nang gibawakan. Kailangabit man sa dihang dito ko sa kawas.
2: Ah, okay rin ko dahil. Ang importante nga, nagkauyab na kita. Huwag ako'y muhatag ni mong anak. Kay huwag yung kay, huwag magkatagig anak sa mong bana. Ako'y muhatag ni mong huwag daghang anak dahil.
0: Salamat. Dagan salamat sa imong kugma. Salamat ka.

0: niya na ta sa tungod sa kumbayin nga gipatuko din sa lungsod.
1: Wow! Kadakos maong bayo og nindot kayo. Datuan na day ni Mooy, Noling.
0: Ah, gidibuy na silang ko sa panginabuhi day. Anong pagpamuhi na kong hayop ba? Doon ako ay poultry day. Og ingon man, pigiri. Kaya na na kong buhion day. Bisag o sa kadusina pa, ng atong anak. Tanan sa sud, sa kumbay. Day, sugdan na to ang pagbuhat og bata. Okay ka?
1: Opa. Tana, manood na tas nindot ni mong bay. Tana dong.

0: day. Ipaod gamay day, ipaod. Kani, ang nga ngay ini, lapaon ko ni.
1: Aya, aya, aya, aya, aya, aya.
0: Lampkin ko ni day.
1: Aya, aya, aya, aya.
0: Bisag may bana ka na. Pero sa gihapon, cute pa kayo ni, baba day. Nahandro ni day. Wangiun ko rin eh, wangiun ko rin.
1: Aya, aya, aya, aya, aya.
0: Ako rin eh, ikuan na nga ako si Mohan eh. Lami na kayo. Miap, oops.
2: Papatambok sa imo.
0: Pero may kong mag-protein dahi.
2: O, di ay. Inom ko pinag-protein. Utaas ka ayo.
0: Oo. O, dahi. Inat mo ni pinag-protein dahi. Pinamihan ako ng inat-inat dahi.
2: O, di
0: ay. Abin mo, ikatulo na ka kababae. Nga makatilaw ini. Wala na ko pangasaw at unduha kababae. Nga may agin ako dahi. Kaya wam ko'y gusto nila.
2: Ay, pakunita ko eh.
0: Kapyot dahi, kapyot.
2: Kalayo na sa kumpanaan eh.
0: Oo. Balhibo pa lang dahi, tambok ng daan. Sige. Gisan, singalong magunay mong aguan eh. Kantag daghan dahi, kantag daghan.
2: May tulo na.
0: Munay mong kanta.
2: May tulo na.
0: Sige lang.
2: Magplaster ko kita, magparog, magtuwad, o magsasata.
0: Kapiyot lang dahi, kapiyot. Ginahayo lang pinagkapiyot. Kuhit-kuhito na ko ba?
2: Sige. Kukus ako.
0: Oops.
2: Shot.
0: Tara, kukus ti ka. Karun, ihagbong-hagbong ti ka stonga. Nagulay.
2: Shot. Original.
0: Ah! Ah! Ah! Ah!
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah

0: said celebrity beauty soap.
1: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
2: Okay, ma'am. Uy, mag-relax kayo kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga, itong sunog gani nga, Pino, o Diliak Dos.
0: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said celebrity soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural nga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

Makadaghan gyud mi nahitabo ni atong higayon na. Human ato, hingpit ko nang gikaligtan ang akong bana. Nagsapat na ko ron, ug malipayon na kay ko karon.

Magkita mga kasama ang kaagi ni Amelia Dinhining Turmanon. What's the style? Malipayo na kayo karon i-style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Productions Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, di nagyan maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
5: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
6: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
7: Christian anak ni mo siya! Nanugod na imong palayason.
6: Ah! Wa ko'y anak na abnormal!
7: Unsa?
6: Uy! Ikaw! Layas ka ng yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
5: Hindi lang ko layas, tay! Love man tango na, tay!
7: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
8: Kumusta ka na, aking mahal?
7: Kinsa ka?
8: Ako kini, si Chico Salvador.
9: Kaloy po asawa ko.
7: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
9: Mar...
7: Ikaw kini! Ikaw kini! Ikaw ang akong bana! Ikaw ang akong bana! Ikaw!
6: Nagunsa ka din eh!
9: Hindi ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
6: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
9: Pasaylo ako, anak.
7: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo ganin ano nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pug ko 3 times ini kapi gyud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Hiram Prausos kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Maigala, kumusta? Maigala, ako natutunan. Yan sa Divigalas, Kanginan, Ray Arellano. Uban sa akong partner, Wiley Guapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Dejud na to kalimtan ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule kay nindot kini sa atong kalawasan. Inig kainom na to o atong ubanan sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Unya, ay sa kalimtan ninyo mahigala. Itong mga mahiligon kayong umuinom ng coffee, doon na tayo Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Gawas nga pampalagsik na, pampagana pa. Okay? Bueno, shoutout time. Shoutout dia sa Alimango Cantabaco, sa si Butchoy Natad, Tony Natad, Pauline Gonzalez, Berto Paran, si Morino Natad, gikan kini ni Pedro Pungasini. O gingaman usab, sa mag-uman vlogger Dudong Murbao, Michael Salina Hulbias, manager Nilo Tadio, Bia Brijurik, Sonny Caballero, Ramil Abakil, Germaline Carnales, Jumar Alim Josain, Christine Camarillo, o ni Ronnie Gludovi. Ikan kini sa ito ang BSA founder Pangag.

sa kasa. Okay. Buena mga yan, tamo klangan niya ang lansumpay ni atong sigilanon. Pahingo na si Gary sa Danao, aron makikita sa higala ni ning mamuhatay ng armas. Din bot niya nga kalibre 45 ang iyang mangkon. Sablang sila yung pahin, sab, dito gihapon si Christian sa lapit nila ni Clara sa Tabok Canal Pardo. Nanawag siya ni Clara o gusto sa babae nga mupauli na si Christian pero nagmagahi ang lalaki. O misulting nga bisag makita lang niya ang pinianan sa pinianan ni Clara, kuntinto na siya. Samtang si Mara ang gitabangan sa iyang mga anak aron magmuntar sa ilang tindahan nga sa gawa sa bahay. Sa iyo na lang kining tanan kay nagtinabangay man sila. Una sa lain bahay usab dito sa Danao City, nagkita na sila si Gary o sa iyang higala na mamuhatay og armas. O napalit na gin niya ang armas nga iyang gusto. Balik sa namatangan ni Mara, ingon ni ang naitabo. Yan na nalasong paningatong sugilanon, himayang nahulang.

0: May nakatudlo na ko nga na ako no sa unahan ang ilang bayan ni Clara. Ilado dahil na siya din sa ilang dapit. Kana ko nung puwa o pintal nga bahay sa unahan. Mao din na ang ilang bahay. Uy, nakita ko na.
1: Pre! Iyam lagi ka, pre, ha?
0: Pre Jigo? Ikaw? Ni Aka?
1: Po, pre. Bisag asa man ko kay paninda maning ako. Mag-RTW akong negosyo.
0: Ni ano po ka narimuram kang stokoy?
1: Yaso.
0: Sa to, RTW?
1: Oo. Kan akong ready to wear good. Katong gikumpra na ako gikas Manila ba? Nakasimaan ka ato?
0: Oo. Mao ba?
1: Naam ko nang suki din napita. Ikaw, nakunsama ka din he.
0: Wala good. Gikan kong nag-jogging, pre.
1: Ay, mailamas imong gisulo, pre, nga. Gikan ka nag-jogging. Pero, ay, kuking nga. Naabot ka din at gini nag-jogging.
0: Unsa?
1: Unsa ka ron? Aos to, nasayod na ko.
0: Nasayod ka unsa, pre?
1: Taka din naman itong imong kabit, no? Unsa, no?
0: Pataka, managpasagad, pre.
1: Grabe, pataka, pasagad, pagyod.
0: Ayaw ko pataka, sulte, pre.
1: Ay, ba ako, ay? Kay, managsama mi og negosyo, kontrapartido mi business.
0: Unsa?
1: Karunda yun, pre. Pauli na. Kung di ka gustong isulti na kung marimara ang tanan.
0: Okay, pre. Paano naman ko ulit, pre? Sige, bye. Aray na ko, pre.
1: Kano'n ka natin lagi kagagan, ha? Ta! Nasukamod! Ta! Kanahan! Gigabahan ka!

0: Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kaniya akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon. Gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban og nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, badyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
2: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yan naman kaya mo. Niya makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid roon eh. Gani ay. Nag...
2: Ha, sa kulian?
3: O kato kaneng ama nga mo rin na.
2: Abukid sa...
3: Kaneng. Sundan. Oh. Mm. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
2: ko. Pagka sa bukid, hindi ko kasaka?
3: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
2: Pwede na, magkatkat tayo ko sa bukid.
3: Magkatkat ko ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga. Magrapag yung tuatang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang ng mga ika. Ay, salamat.
2: Hindi pa kanan yung mulay.
3: Siyon.
2: Lido.
3: Alfuerto.
2: Tulay mo ito.
3: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
0: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. ingon ana.
5: Paragis bila-bila.
4: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

Kadahan ba yan ni Parajay Goy? Ni ang masabi ni Tawhana. Nakita ko na rabaon ta ang panimahan nila ni Clara. Pero, sige lang. Manayming ko. Mabalik raw niya ko din eh. Labi na kinakatultol ako.

0: Myra?
1: Kadugay ko din mong nauli.
2: Sorry ha. May ato pa kong importante.
1: Importante pa sa atong panginabuhi?
2: Aha.
1: Mayo na lang gali kay gitabangan kong Arthur o Gian Angel o na sila milakaw. Kay kunwa pa, maglisod yun ko sa pagmuntar ining atong ititinda din is gawa sabay.
2: Buutan yun ang atong mga anak.
1: Lingkod na di ha. Kay templahan ti ka o kape o gatas aron makapamainit ka na.
2: Labing maayo aron makagikan na yun ko sa pagpamasahero sa e-bike.
1: Ha, sige. Ati manunta dayon ka ba na ko?
2: Kinatiman yun kayo kanibara. Pero ang akong dughan, magpangita yun ni Clara.

0: Clara.
1: Na oitoin main?
0: Midyola yuk magutunda na o siya tigod.
1: Anya, wainsan naman nakita mo sa imong gipakikitaan dito sa Danau? Natuman dito imong toyo dito?
0: Aogod! Niyaw.
1: Giwalis mong guna niyo imong t-shirt o. May armas ka?
0: Kalibre, 45 ne.
1: Hala no? Nanang nagtinil man ka, anak?
0: Aron ko yung kundona ay magpabuang-buang nimo. Makapanalipod ko nimo. Sigurado kong, sigurado kayong buak ang bagoy-bagoy.
1: Ansa?
0: Labaos na nan. Ako ning kitinil. Alang ito sa tao nga gustong muilog nimo gikan ako.

0: manihapon na ta, Mara.
1: Sa'yo pa gani?
0: Gusto kong sa'yo tang manihapon.
1: Nga naman?
0: May importante pa kong lakon haman sa panihapon.
1: Aasa man ka?
0: Sige, may lakton kong importante. Period.
1: Christian. Christian.

0: Mara, human naman tagpanihapon. Mulakaw na ko.
1: Asa lagi ka?
0: Basta kay may importante kong lakon.
1: Christian.
0: Sige, diya ka na.
1: Tuwa na si Christian. Milakaw na. Huwag di sakay na sa iyong e-bike. Asa man ka to siya? Huwag nga nung diliman siya mutog anak ko kung asa siya paingon.

Yan ako sa tubo kanal. Ako na nilakan ang akong i-bike. Aron di makawat. Unya, mulaos lang ko silang Clara.

0: Nauma naman tagpanihapon, Clara. Matuog na ta na.
1: Unya na. Mag-half bath on ako. Gusto kong presko kong matuog.
0: Uy! Labing maayo! Aron sa yun, presko ti kang gaksun humot kayo!
1: Gaksun, kyan. Gakos kyan ang maayo. Kay diha naman lang kang maayo po sa gakos-gakos.
0: Clara!
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangkuko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ako.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas. Nga, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, mag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ah, no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kaya pertig yung nindota. 100%
0: yun. Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
5: Ako si Janice. Okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
4: TTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrof Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex and generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: to serve the public well. I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Four months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pag-Kremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
7: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This time check is brought to you by McDonald's.
12: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
13: Payo ni Doc for 50 and up, alam ni nang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
15: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
16: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
17: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
17: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
20: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
22: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
25: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
26: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
27: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pama kaol o nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga napit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Abigala, kumustag maayong gabi i kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome! Welcome mag welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagdagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Gabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. October 9, 2026. Dahil sumatang po na usap mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan o Wilma. Stand by Wilma, alang sa imong SWAT. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
0: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanan mga butika sa inyong mga lugar.
1: When I stand by Wilma, alam sa imo suwat. Dinis siyempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

lamang ko sa pangalang Wilma. 47 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Tagum, Davao del Norte. Usa ko sa libuhang suking tigpaminaw sa imang programa ate. Wa ko magtuo nga usa ka adlaw, ako na usab ang magpadangat sa kuswat tampo para mangayo sa inyong mga opinion. Dugay naming bulag sa kumbana ate. Kapindikada na. Naami upat ka mga anak nga nabilin sa akong poder ate. Ako ang naningkamot para mapatapos sila sa ilang pagtuon. Kaya nga akong kanibana, nakabato na og iyang kaugalingong pamilya. Na ako'y kaipon, nga dugay na pudmi, apan wa mi nakabatunog anak. Kami na lang ang nahibilin sa balay. Tungod kay naa na may tagsa-tagsa, kakinabuhi ang ako mga anak ate. Tulo na sila, nga dunay kaugalingong pamilya. Samtang ang akong isa ka anak na narbaho, tuwa sa layo. Panagsa na lang yung makapauli. Sa tinuod lang, mingawon ko sa panahon nga ako pa silang kauban. Na-miss na ako ang mga bibo nga panimalay. Kanunin akong ipangita ang ilahang presensya. Kung pwede palang ibalik ang panahon at gagmay pa sila ate. Akong asa, mula ka gani ko maglumbag panghilak mo ayaw. Panahon nga ako ang sentro sa ilang kinabuhi. Kanang feeling nimo importante kaayo ka. Halos taod-taod na lang, madunggan nimo ang pulong nga mama. Pulong nga makapahupay sa mga kasakit o kakapoy sa usa ka inahan. Sa akong pangidaron, abi nako na humana ang panahon nga mag-atiman pa ko o gagmay nga bata. Apan lahi ang plano sa kinabuhi. Na ako'y ka-live-in nga si Nestor ate. Dugay na mi nga nag-uban. Ug bisan gusto unta namo nga makabaton o kaugalingong anak. Apan wa gid kini gihatag kanamo. Nakaabot mi sa punto nga gidawat na lang namo ang among kahimtang. Apan sa kaadlaw ni Ana ate. Ang among pangandoy gihatag kanamo. Dili sa pamaagi nga gusto namo ate. Usa katulo ka tuig nga bata ang niabot sa among kinabuhi ni Nestor, Ate R.

Gibiyaan siya sa iyang inahan. Dili na ko gusto nga hukman dayon ang iyang mama kay wa ko kahibaw sa tibuok istorya. Wa ko masayod kung unsay iyang giagian o unsay hinungdan nga nung iyang gibiyaan ang iyang anak. Wa ko nahibawaan lang ang bata naa sa mong atubangan o sa unang higayon nakita ko. Ngamidagan siya padulong kanako o galit na miga ko sa kumbatiis. Og iya kong itawag. Og mama. Wa ko makaila sa mong bata ate. Og unang higayon. Panamong panagkita. Apanabati dayon ako ang among connection sa usag-usa. Ang bata halos dili mabulag ka na ako. Kung kuhaon siya sa uban, muhilak siya ate. Ikugos na ako siya. Gigak ko siya sa akong liog. Og dili na ginmubuhi. Giingnan ako ang naay custody kaniya nga ubano na lang nako og ibalik ko ra ang bata. Apa naglisod gid ko sa pagbalik kaniya kay dili na siya mauban ate. Dili na siya mabulag ka na ako. Busa giingnan ko nila nga adapon ko na lang kuno ang bata. Total kuno, wa man mi kaugalingong anak. Wa na mi nagduha-duha ni Nestor, apan ang problema, dili mi pwede nga mag-ampon legally, kay miniyo ko og dili mi legal nga bulag sa kong kanhing bana. Gidala na mo ang bata sa among balay, giatiman, gipangga o gimahal. Nahimo na namong bonding ni Nestor ang pag-atiman sa bata ate. Ang balay, nga dugay ng hilom, mibalik pagkabibo. Mibalik ang kasaba o katawa. Nabati na ako pag-usab ang mamahimong inahan. Matag mapansin na mo nga luya ang bata, mataranta na dayon mi ni Nestor ate. Abi na mog doon nagibati. Tinuod gyud nga sa high OA ang mga ginikanan. Sa una, temporaryo lang unta, apan samtang ng labay ang mga adlaw. Simana o bulan, ate. Mas napamahal ka namo ni Nestor, ang bata. Uwa na mo na matikdi nga nahimo na siyang sentro sa among kinabuhi. Wa na mo siya tawag nga ampon o sa kaanak na ang among pagtagad nga to kaniya. Tana na mong gibuhat o gihatag sa bata. Gibuhong na mo siya sa mong pagpanggaate o labaw sa tanan, gipabati na mo nga dili siya basura.

ate. Anak na gid namo siya. Apan dili mawala ang mga kabalaka o kahadlok. Kabalakang maubot ang panahon nga kuhaon siya sa iyong matuod ginikanan. O kahadlok kabasig mawala siya sa among kiliran. Ni maayo ang lawa sa bata sa akong pag-atiman. Himos kaayo. Mura siya anak o gandunahan. Ayang gatas mahalon, iyang mga gamit dili mga pinangayo. Pinalitan gid namo kini og bag-o. Mas naningkamot si Nestor sa iyang pagpanarbaho para ma-provide ang panginahanglanon sa bata. Ambot ba ate siya naman ang nahimong priority sa among kaugalingon? Sulod sa among kasing-kasing, amo na siyang anak ate. Tuod man, wa mi magdahom na ang pinakalisod nga bahin sa among istorya, wa pa day mo abot. Duha ka tuig ang milabay, tender na ang among anak. Excited ka ayumi sa una niyang adlaw sa pagtungha sa eskwelahan ate. Bago nga sapatos, bagong bag, lapis, papel, tanan niyang gamit, bago. Nadumduman na ako yatong eskwela pa sa kinder o grade 1 ng ako mga anak. Halos whole day ko nga magbantay sa ila sa eskwelahan. Murang mibalik ko sa uno ate. Naanapod ko kanunay sa eskwelahan, hangtod miabot ang akong gikahadlukan. Ang pagbalik sa inahan sa maong bata ate. Para bawion kini kanamo. Nagdala siya papeles. Pamatuod. Nga iya kining anak. Birth certificate. Ang iyang bitbit ate. Nasayod kong ibisan asang aspeto pildi mini Nestor. Wa may legal nga katungod sa bata. Wa ako'y laing nahimo kundili manghangyo na lang sa inahan nga dili ko haon ka namo ang iyang anak. Dili lalim ang duha ka tuig nga gi-invest namo sa pagmahal ug pagpangga sa bata. Ate R. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Sa diyang mapugsano ng inahan, matod niya, huwag niya gihatag ang iyang anak o huwag niya gipaampon ka namo ang iyang anak. Kami ang mikuha sa bata, sa iyang gibilinan. Busa huwag siya'y obligasyon nga bayaran mi niya sa among mga nagasto. Gignan ako siya nga huwag mi planong nga magpabayad. Kabubot o namo nga, tabangan ang bata. Nagituring namong anak. Apan ang saon, wa ako'y katungod nga ang kunon siya, nga mamahimong amo. Bugat ang akong buot ate, nga ihatag na ko siya. Gisultihan namo ang bata. Nga siya ang tinuod niyang mama. Apan mihilak ang bata ate. Ako kuno iyang mama. Gusto siya mudagan ako apan gipugngan siya sa iyang inahan. Mura gikumot ang akong kasing-kasing sa kasakit ate. Gusto ko siyang gakson apan dili na nako mabuhat. Grabing hilak sa bata kay dili mo uban sa iyang mama. Apan nadalagid siya sa iyang inahan ate. Paglakaw niya. Mitindog ko. Para ihatod sa lantaw ang akong anak. Padayon ang pagdagayday sa kong mga luha. Hangtod ginawala sila sa kong pananaw. Pagsulod ako sa kwarto, dito ko mihilak pag-ayo. Ayang mga gagmay nga sapatos na apa sa ubos sa among hagdanan. Ang iyang mga dulaan na apa sa eskina. Ayang baho nagpabilin pa sa kwarto. Ngayong gamay nga higdaanan nagpabilin mga hipin ate. Ipadala na ako ang uban niya mga gamit. Ayang bag, sinina. Huwag ang paborito niyang duwaan. Walay puas ang kumpaghilak. Nang labay ang mga adlaw, hilom ang among balay. Makabungol ang kahilom. Pagkabalos ako mga anak na balaka kay isla kanako, ila kong gimaymayan nga may pakuno o wa na lang nako giampon ang mga bata.

ikaw masakitan. Part sa kong kaugalingon mo ingon nga sakto ang giingon sa kong anak. May pagwa na lang nako gikuha ang bata. Apan sulod sa duha ka tuig nagmalipayon ang akong kinabuhi ate. Ang among kinabuhi ni Nestor. Gihatagan mi kahigayunan nga mamahimong ginikanan pag-usap. Adlaw-adlaw ate kitudluan nako akong kaugalingon nga mag-move on. Nga dawaton ang tanan. Nga dili gid siya maako ate. Matod ni Nestor, sa sunod dili na mi mag-atiman og laing bata. Kaysa katapusan kami lang gihapon ang masakitan. Hangtod nga pila ka semana ang milabay. May balik ang inahan sa bata ate. Karon lahi na iyang istorya. Gusto niyang ibalik ang bata kanamo. Pagkakita sa bata kanako midagan siya ate. Kanamo ni Nestor. Mihilak siya. Ako siya gikugos. Ate, huwag kabutangan sa kong kalipay. Apan, hindi mawala ang kahadlo kay Nibaw ko. Kung unsa kasakit, ang mawala siya. Matod sa inahan, nagsiko nung hilak ang bata kay mangita namo. Sige niyang bakakan nga iuli siya sa amo. Kininalang kuno ang kadaadlaw nilang senaryo sa ilang balay. Na yung mga higayon nga matulog kining magbakho, nahadlo kuno siya nga magsakit ang bata. Nakadesisyon siya nga ibalik na lamang kanamo ang iyang anak ate. Og nagsaad nga dili na manghilabot sa bata. Tuod man, willing na akong dawaton o gidawat ang bata pag-usap. Apan paglakaw sa inahan o kami na lang ni Nestor na Hibilin, gipadula na mo ang bata sa kwarto. Gusto ni Nestor nga dili na dawaton pagbalik ang bata kay dili siya gusto nga masakitan na usab may pagbalik. Kay bisag unsa mo buhaton, dili man na mo legal nga maampon ang bata. Unsaon kuno kung kuhaon na po siya, mao ka na iyang kahadlok. Kay base ni higayon na masakit pa. Aki pa ko mga anak, dili na gusto nga kuhaon pa ang bata. Ipabalik nila kini sa tinuod nga inahan. Ate sa iyong rabuhaton. Apan. Sakit hun aunaon. Dili yun anak ka sa iyon. Dili yun anak ka dali. Naibaw ko ate. Nga dili gani maamo bataa. Apan mas luoy kung iuli na mo siya o magsakit hinoon. Unsabay ang ngayon ng pag-abuhaton. Dawaton ba na mo ang bata? Ngawa manggid me katungod kaniya? Palihog. Tambagimin ninyo. Sincerely yours, Wilma.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ion. Dagan na lang utana, kung unsa akong sekreto, nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh paghihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy? Palitin kong gugrimayin capsule? Kaysa ka niya nakaundang kong inom-ini? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimayin capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o gugrimayin capsule?
0: Remind capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Wilmas. Imo papadangat ni mo swa tampon ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. And of course, kaoba na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene. Cap Junos na mga suking ting subaybay.
0: And of course, ang ato URP Professor, Cap Jun Jun di as is.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova, Ate Arlene.
0: Kini bang kasinatian ni Wilma, DJ Nova, Cap Jun? Dili mo ni siya. Basta-basta lang, no?
1: Yes.
0: E kung maghisgot mangutag legal nga aspeto, kini si Wilma, yung si Nestor, dili sa legally...
1: Yes. So, dili sila kasado. Merit, kay...
0: dili sila kasado. Mm. So, dili sila allowed nga mo-adapt kay di man sila kasal. Ang pwede ramang mo-adapt ka to ramang kasado yun.
1: Yes.
0: Anyways. Maulagi, ang problema ani karo kay ang bata, nahigugma na po nila. O sila po, nahigugma na sa bata. Problema kay ang inahan... Kung unsay rason niya, mabot talaga kita kabaw, kaya waman niya na-mention diri, unsay rason sa inahan nga gibili niya. Kunya ka tong bata, miad to mo sa ilaha, minut-dot mo siya kagalingon sa magtiayong Nestor o Wilma. Mura mapunig ka ng kumbitahod. Kabante ka ng mga teleserye.
1: Mga AI series.
0: O, mga AI series. Kaya na ibata nga gusto nga kuan. Pero ang bata dun ay power-power. But anyway, sige.
1: Ay, nako.
0: Ay, ang pinaka, o sa'y pinaka ang ngayong buhaton, kay musugutang sa dili, kining bata,
1: napamahal na.
0: O, napamahal na siya.
1: Attached na kay siya. Oh. Kaya imagine 2 years.
2: Oh, pero tungod mong guna sa mga ginikanan o sa high ate, nga ka nang, parang irresponsable ba?
1: Yes.
2: Kanang
1: yun. Kanang dili day andam. O, dili andam sa responsibilidad niya. Nagkig bata nga.
2: Palami lang ba?
1: Diba?
0: Tinood.
1: Luoy kay ang bata kay at the end of the day ang bata gyud maapektuhan.
0: Dunay bitaw tay kaila, di ba? Nga kagabi ito nimo na istorya, di ba? Nga ang amahan nagtrabaho mo tag dakbaig trabaho pero wa gyud nakatunol bisag piso na lang sa iyang anak.
2: Oh,
0: nga ginahan in town na nerbaho sayo. Di ba, I mean?
1: Pero,
0: pantay mo mga...
2: Kaming mga amahan, bitaw nga kani...
1: Nakarelate mo na yung ganang...
2: Kabalo na sila, nga na sila yung responsibilidad.
1: Yes. Huwag kusa ba? Huwag kusa nga pag...
0: Nay, nag-true confession kang Cap, no? Kagabi, it's nga, grabe kay siya, Cap, kay... Bisag nagsakit ang bata, kay nihatag lang sa 50 pesos. Imagine!
1: Mukatao.
2: Kanang huwag ipulos sa pagkatao ba?
1: Ay, nako. Nailalim.
2: No, imo ba yan ang anak do? Imong ati man nun, kung nagbulag na mo sa bayi,
0: Mahala din ha, nagbulag mo.
1: Napi-uban na rin ang mga lalaki, ma'am. Tung nagbulag sila niya, makita nila nga ang babae, kay mo'y ka ng plastar o kwan bang. Magpasagad na lang po sila. Di sila magunahon na sila. Okay, napitaw na siya. Nana siya'y kwarta. Kaya na niya. Grabe ka-unfair ba? Mga kanapitong, di liban but pasabot nagbulag na mo, kay naputulo po din mong responsibilidad.
0: Correct.
1: No? Di liban but pasabot nga kaya sa mama. Kay di liban na lang po ka mo, kuan, no? Mo suporta isip amahan.
2: At tuloy dagang kapaminaw karoon niya, nga na, nga mga laki, no? Pakaulaw-ulaw lang mo,
1: yes.
2: Mga undo nga.
1: Ay,
2: inyong anak ba yan na lahing tao ang gatiman?
0: Correct.
1: True. Oh.
2: Dapat, kung nagbulag man mo sa babae,
0: Ayaw,
2: responsible naman sa imong
0: anak.
2: Okay. Loy kayo mong anak. Bayo lang kung ang babae.
0: Pero napo kakailakap. Nga iyang anak dili pa angkon sa iya.
1: Agoy.
0: Tagaan na yung tabang, di po mo dawat, kaya ayaw sa muka. Nagkaila ka to, Cap? Nga, sa bagay.
2: Di, mas bayo man ko na ate, kay ang babae mismo ang wa ni dawat. Nga muhatag ko ka ng...
1: Ay, ka ng sustento.
2: Sustento ang amahan, niya gibalibaran. Nagpasabot niya ka ng...
1: At least they reach out, no? Na siya initiative nga, siya ikaw ang pressure, like gibalibaran. Kana okay ra kaayo na siya ka.
0: Correct.
1: Huwag yun yung problema.
0: Okay, Dechinobs, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Wilma, imo pa bang ati manon na bata, besag nasayod ka nga, dili ni mo anak, and anytime pwedeng bawion pabalik ka na kanimo?
1: Kung ako si Wilma, dawato na ako, ma'am. Kaya unang-una, dili lang mag-uni siya about sa ilang feelings ba? About po ni sa bata, mag-good. Kaya imagine at a very young age, mura siya dulaan niya, kana bang ipasapasa niya. Kanang ang bata, nga diha na si Mohan attach, no? Kanang lahi ba ni mga bata nga ma-attach kay mura biyag himuon gig kang kalibutan sa bata.
0: Correct.
1: So, kana nga stage sa ilang kinabuhi, pinaka-importante nga, nagit sila makita nga kung diin sila safe ba? Na maka-feel sila nga safe sila, maka-feel sila nga gigugma sila. And si Wilma og Nestor ang mga tao nga nakahatag ana nga feeling sa bata no dira feeling safe ang bata mo ganina nga rason nga siguro na konsensya ang inahan ani bata amo nang giuli ibalik though normal pud ang kahadlok ni Nestor nga basin kwaon
0: ra sa kita
1: na pudta pero pwede man siguro na buhatan o kasulatan nga kanang siya mismo voluntarily nga iyang gibilin yung anak garon sa baka.
0: Oh, anak siguro, kaya, no?
1: Maabot ang panahon nga, ngayon pong bawi, no? At least na siya, oh, imo naman yung gibilin sa buon, sa lorb. Though, amot lang, di kay kukuan sa kanang mga legal
0: siya,
1: basis.
0: Dili siya ma-legally adapted. Yes. Kaya dili man sila kasado. So, listen to siya.
2: Bulag pagid sa bana.
0: Bulag sa bana. So, dili siya angay. But anyway.
1: Yes, risgo kayo. Risgo siya sa ilahang part ni Wilma og Nestor. Pero para nako, no? Kay, ang bata ilang hunaw-naon. Kay, for sure, gihimo na po biagina nilang. Gituring nilang anak ba? So, listen kayo, mag-imagine ka nga ang bata. Tuod, wala ko. If dili na nila dawatan, imagine ang bata, grabing hilakilak. Mubitaw ng rason.
0: Naka-remember na nung ko sa kong anak sa una nga. Sakto nang giingon ni Wilma ba nga, ikaw pa ilang kalibutan sa unang panahon sa gagmay pa kumanak mula ka, kaya kumuligid gid kay muuban.
1: Tinood yun na, ma'am.
0: Kung.
1: Nilalim.
0: Karoon, dede ni may imagine, mga dagko naman sila. Ay, nanon yung mga, di ba?
1: Ako napakuha na nga stage, no nga. Sige, raguan, ma'am. Lisod kay ilakaw kay na yung mga bata nga. Ikaw, gid permi pangitaon.
0: Na. So, kana siya nga feeling ba nga ang bata, ikaw ang kalibutan, dili siya angay ma kuan.
2: Murag ang comfort sa bata ba?
1: O dili ni mo ihikaw na sa bata kay dako kay nga factor sa pagdevelop sa ilahang kuan ba, sa ilahang pagkasila. Kana bitang kana childhood nato nga experiences, dako bi kay nagfactor kung unsa ta mo turn out pag dako nato. So si Wilma murag si Nestor, dako silang factor nga makataban sila sa bata. Nga miskan to di nga na ang naitabo nga gibilin-bilin siya sa iyang mama, pero at least ba was ang bata buhong og pagmahal mo dako na nga
2: maayo. Dobi kun dawaton nimo nya taw kuao na pod na magilaka na pod ning Wilmahan eh.
1: Mo lagi masakitan, pero at least ikaw nasayod ka nga ang imong pagmahal, imong gibuho sa bata.
0: Kumbaga,
1: dili na ka magmahay ba? Dili na ka kanamitaw makonsensya kay again kung imong pasagdaan nga naras sa mama niya, what if yang mama kay dili gid safe ang bata sa yang pamati sa yang kaugalingong mama. So imagine ang struggle sa bata, ang trauma sa bata. So kana ano para makonsensya ka anak ka poy nga luya tong bata mo, sikag hunahon ang sus ang bata karon nagilaka na gito ang bata karon. Yati man baka to ana man ginahuna. Kaya
2: hayo kayo nga ako makatiman aning
0: pagkahuman kuwaon?
2: Kuwaon na bang gyapon.
1: Pero imagine kung imong dawaton balik, kanang di nalang kabagunahon na nga kuwaan ba? Ayun na, pag-overthink nga, kuwaon din siya balik eh. Giuli na gud siya balik sa inyo ha, so grabe na sa kayo.
2: Imo lang katiman mo ra pag.
1: Again, eh, grabe na sa kayo if bawion pa sa inahan. Na. Nga humana na niya gibalik.
2: Wala man gud batasan ning bayhana
0: gud tinot. Ang problema man gud basika giuli sa inya kay emotionally ang bata dili pa andam ba. Murag sige paghilak, magsige pag mahadlok siya magsakit. What if kung ang bata nakasabot nga niya dako na kuhaon na niya murag saman. Murag gihimo ra pod silang. But anyway, mao lagi. Ko ikaw
1: emotionally kuan gid kay ko kanang gogyod, kanang kuha dawata gid ang bata kay kamo ang iyang gihimo nga safe place ba? Kamo ang ang iyang comfort zone.
0: Murag sugal na lang.
1: Ayaw ikaw. Yeah, sugal na lang.
0: Awa man sa bagay na damang diba? Yapon as panultihon nga way mahigug mga di masakitan.
1: True. So, dawat na lang if ever.
2: Kadalasan sa mahigug mga masakitan gyud.
1: Apart na siya.
2: Mabitaw ako nagpapinan ng kugon. Di na ikaw mag-kwat.
0: Di man ka pulos ka magwangan.
2: Wala. Never been touched.
1: Nag-loading sa muka.
0: Wala tubag. Loading. Daw, sige. Since si DJ Nova, iya mang kuhao ng bata, bisag sugal para kaniya, ikaw, di gud ka masugal.
2: Oy, nai nang utahan na ati ha. Nga, giklaro ganyan, nag-PM gud kung tinood ko no, nga na ko yung sinumar. Tinood yun na siya nga natin sinumar.
0: Nangatawa,
2: Mindy, ay. Din sa kahanginan.
0: Sa tinood lang, nai nag-text nga sa tuang
1: text line
0: nga. Ati ay tinood gud na nga. Ulitaw si Cap June ko dili menu ginasiya.
2: Engineer pa kidilit.
1: Nanagin ito no inya. Pasabot ingara ka effective si Cap. Ingara ka effective si Cap.
2: Mayo sa dubinoang ni si Ate no. Mayo. Effective gyapon niya ang kanang
1: ay nako.
2: Kanang sa tanan niya ang istorya kana ra gyud ang ayo to.
0: Okay, sige na. Si
2: Dejinova. Ang tanan ayaw na lang na.
0: Isugal daw di Dejinova ang ihang emotion pagmahal o papangga sa bata. Pero ikaw, Dejinova, mo sa...
2: Di happy naman mo sa imong puyo-puyo, Wilma. Uh-huh. Anong magsige pangitag problema? Ayaw na dawata. Ibalik ng bata dito sa inahan kay masakitan lang ka sa... Ang punto ko diya, Wilma, samtang gamay pa ang imong sakit, nagibati, kanang... Ibalik na ang bata kay dili mo na imuha. Ya, dili mo ikaw ang naghago ana sa pagbuhat.
1: Loy kay bata kaya lugar ni mukap kag hilak-hilak ang bata niya. Dili mo dawato na sa imong atubangan niya. Ikaw ang gusto makauban sa
2: wala
1: bata.
2: Wala man siguridad ang tanan. Para sa ko ah, pwede nimo na dawato ng bata kung legally nga kanang i-waive na gyud no sa inahan ang iyang right sa imuha. Kay para dili ka masakitan nga grabe ka sakit ba? Amo adto ka sa DSWD pagita kag pero sa pagkakaron iuli na kasabok magkita magkag problema ana nga magkag problema sa pagkidabuhi.
1: So, dili na isip ka nang inahan kap din na niya maantos kap oy.
2: Dili ba siya inahan?
1: Nagpakainahan siya. Ang pagkainahan kap, dili man na siya about sa kung blood related
0: actually,
1: mo. No?
0: Ang pagkainahan sa bata, tayong pakadali.
2: Basta ako, ayaw nagsamuka yung mong kagulingon, ayaw nagsamuka.
0: Ang pagkainahan sa bata, dili ba pasabot ka imo siyang anak yun, di kasi mo tagwangkan. Kung dili, ang imong emotion, ang imong pagmahal, ang imong pagka.
2: Okay, lagi na kung may kasamok-samok. Kanya kasamok-samok, maning inahan, ano eh.
1: Dili kinahanglan nga, gikan mismo sa imo sa bakan.
0: Kita rabagi ko, ano ni Wilma, pwede rabagi niyan tiyabo.
2: Kasamok pa ng inahan.
0: Di ba, nagpatabang baga ito siya o sa iyang buhaton. Kaya, pwede rin, gisakitan, bagay siya gayo.
1: Grabe no.
0: O, saan man na?
2: Be. Basta iuli na kaya ko na naitik si Maggie dire. O si ingon ni Maggie dire ko na sa buhatiman. Kahago ra kuno kayo nga nagsamok-samok ng inahan ana.
1: Di mo si Nestor may naay mga pagduha-duha kay lagi mas kita niya si Wilma nga nasakitan si Wilma. Pero again isip kuan
2: ano inahan. Ya ang kan ni Nestor mo pa imo.
1: Ay dili kasi si Nestor na pala na attach na mo pud sa bata.
2: Eh, klaro mo kay sa sulatan po nga ingon si Nestor nga alanganin si Nestor kay basig
1: normal na normal lang nga kahadlok kay nabuhin na hitabo naman pero again no kung ikaw nagpakaginikanan sa usa ka bata miskan pa kung sa circumstance
0: yes.
1: Magpakaginikanan jud ka yes. So dapat ang bata gid imong dawaton
0: unsa bagyo angay buhaton ni Wilma i-let go na lang ni ang bata or kayahon na lang niya bisan og dili iya ha iya na lang ang kunon nga iyang anak balik ka man lamang sa Pika Slowa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pag yun kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
6: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: thank you so much ha, sa mga nangadto gahapon diya sa Bansalan. And karong adlaw na ata sa Corona Dolls sa City Mall Event Center. So pwede pa mo mahabol diya sa City Mall of Corona Dolls, Barangay Zone 4, Corona Dolls City, South Cotabato. Ug mapuhon kita-kits sa diya sa General Santos City sa Barangay South Gym in front of Public Market Jensan. Ayan.
1: Hindi kita
0: siyempre ato sang timbayaon ng ato mga YouTube and ato mga Facebook viewers. From Esther Hermosa of Kananga, Leyte. Hi Cap June, sa una makasapot din ang mga tambag nimo kay medyo negative. Pero karon ikaw na gyud akong paborito, lahi ra imong chemistry nga tulo. Makawala sa stress paminawon. Ayan.
2: Hi to Glenda Morada Namina from Tanhai City, Negros Oriental.
0: Pag-greet ko diri sa Dato Piang Maguindanao del Sur og sa akong mga kauban nga nagtan-aw karon. Amping kanunay from Joben Palyasa.
2: From Arnold Paculba of Sindangan, Zamboanga del Norte, Cap June. Nagid kay talent nga makapakatawa sa tawo bisag seryoso ang sugilanon. Mauna akong gihuwat kada episode.
0: Ayan. Ate Arlene, de Genova og Idol Cap. Kulba naman ni siya kaayo, oy.
2: Laging. Dagan na ka siya fans.
0: Nag-atang na podcast inyong programa, Karo Adlawa. Hello sa tanan nga mga listeners from Angelo Labordo.
2: Kini nga klase sa programa mo ay makapahuna-huna nga naagyo daghang side ang matag problema. From yes. Gilbert Sumagaysay of Balamban, Cebu.
0: Agree. From Roberto Kalumpang, Ate Arlene, pa-shoutout down there sa Lazy Siki Whore. Si Gimik Paminaw, samtang kapahuway, nag-haplas pagod ko aning inyong Nance Liniment Oil. Pwerteng lamias pamati, tanggal yun ang pamaol na ko sa tibuok adlaw nga trabaho. Ayan!
2: Na ako sa tindahan o kalitra ko nakarelate sa sender. Murag akong kaugalingong istorya ang nadungod ako from Riz Zaline Cordero.
0: From Maricel Yuson, nganahan ko ni Cap June. Kay na ay humor, pero naagihapon sense ang iyahang mga tambag. Lahi siya og approach. Mutabang sa sender ila, Ate Arlene, og Dijinova pod kay gentle and caring nga style. Malingaw gid ko sa inyong tulo.
3: Maricel Yuson.
2: From Wilson Canoy of Pagadian City. Hi, Ate Arlene. Pag-greet sa akong mga kauban sa trabaho na naka-tune in pod karon sa inyong programa.
0: Ayan. To Rowena Ibanez, shout out. Watching from Purok, Mabinuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat.
2: Hi to Cynthia Navarro from Montalban Rodriguez Rizal. Amping mo kanunay, Ate Arlene.
0: Shout out to Jericho Palacios watching and listening from Tagum, Davnor. Maradyod ni Gina, subaybayan na ako nga radio program. Thank you very much.
2: Hello, Ate Arlene, DJ Nova Capjun watching live from Mambahaw. Kami ginaako diri sa gawas, nagatubang sa dagat, nag-inom o kape, samtang naminaw sa inyong klasik-klasing opinion para sa letter sender. From Evelyn Inot and from Felix Adriano. Greetings from Surigao City, kanira gyud inyong programa akong pirming ginabalikan. Kung na ako'y free time, bahala, replay na ganahan kung maminaw sa story o sa inyong mga tamba.
0: Ayan. Okay, Dijinovs, iwan sa'yo mo hang final ng ikatambag para kang Wilma.
2: Wilma, pa again, para nako, no, isip o sa kainahan, sayod ko nga dili ilalim, nga mura kagbawian o ganak daw, dili ni mo siya, kuan ba, dili siya gikan mismo sa imuha, pero sayod matanga ang kasing-kasing maimportante sa atong paghatag o pahigugma sa anak. Mm-hmm. So, sayod ko nga katopermiro nga pagkuha sa bata, mura gikag namatyan o anak ato, but then again, karon nga, na nabitoy chance nga kanang iuli siya, kaya siguro nakita sa inahan sa bata nga mura naagid ang iyang pagmahal sa inyo, dawata ang bata. Okay. No, ayaw balibari ang bata. Kaya again, dili man ta dapat maguna-una sa kanang wala pa diha. Ang atong una-una, sa kapakanan sa bata, kaya mo maginay pinaka-importante, importante gid sa kung sa mga circumstance ba nga, ang kapakanan sa bata, ang pinaka-importante, huwag mo'y angay na itong lantawon. So sa kanina sitwasyon nga, nakita ni mo nga ang bata, dili siya okay nga, nag-uban na ito sa iyang mama niya. Voluntarily, kung giuli siya diha sa imo, dawata
0: pero,
2: ang bata.
0: Ma-imagine mo, no? Mama nga mama, iuli ang bata sa dili ginikanan.
2: Diba? So, murag mga kuha na nato, ma'am. Siguro, namang yung mga babae, good ma'am, nga dili gid ready ba? Dili gid sila ready magkanang mahimong kanang inahan. Munang na yung mga bata nga, kanang ginahata, ginabiyaan, ginapaampon. Mubito nang, ako lang i-quote ang iingon ni Casey Tandingan sa iyong interview, ma'am, bangay. Siya, na-question man siya, nga nawa pa siya anak. Ayaw rin yung iingon nga, nitatakit sa kuakay. I don't want to be a baby taking care of a baby. Mm. So kinahanglan niya mo grow up sa sayahang ko ano kanang maturity.
0: Okay, para niya mura, bata pa siya.
2: Oh,
0: di pa siya
2: para
0: ready.
2: Niya di pa siya ready. So, 'di ba kanang inga na ang mindset ba kay para walay bata nga mabutang sa alangan, 'di ba? Oh. Nga I don't want to be a baby taking care of a baby. Kay imagine kung nag-anak ka lang nga wala kay paghunauna sa usa ka dako nga responsibilidad, kinsa may luoy ang bata. So daghan kay mga bata nga na neglect, no? Dili wala na hatagan sa saktong pagmahal, wala na timan tungod kay ilang mga ginikanan irresponsible. So kaning nahitabo kang Wilma ba nga siya man ang nathagan og gana bitang opportunity nga magpaka-responsible. Dawaton na niya ang bata bali kay luoy kay ang bata nga magkana bitang imong ipaantos nga dili nimo dawaton tungod lang kay mahadlok ka masakitan ka usab nga ang bata no mo ay mag-suffer dato kay lagi dili siya kuan dili wala dili siya komportable ba dili siya komportable sa kaugaliyong inahan. So siguro ang mahimo ni Wilma ani nga nang ambot lang kahay kanang nabani siya kanang kusog legally nga kanang bitaw magbuhat sila kasulatan ba nga kanang ang mama voluntarily gi pa kuan gi paalimahan ang bata sa ilaha. So karon kanang maabot ang panahon nga mausab na pud yang nahuna kanang bitaw na sila panglaban ba. So pwede man siguro na nila ipa-consult do dili nila legally maampon pero murag ka nang sabay tawagan ni ana ka nang gi-wave din yung rights
0: na lang
2: yun. O, ana bitaw. So again Wilma ayo ipatigbabaw ang kahadlok ang imong angay ipatigbabaw ang imong paghigugma sa bata. Oga murag gina importante nga kanang bitang atong mahatag ang atong paghigugma sa usa ka tawo or sa usa ka bata especially nga sayod pud ta nga kita pud ang gipangita.
0: Okay.
2: Sa kanunay kini inyong DJ Nova de Marites sa Marinang Bayan.
0: Marita kang Cap June imong opinion para kang Wilma.
3: Yes ate atuloy nakasabuti ko sa imong gibati Wilma no. Pero bago ta katagaan og kining wanong tambag shout out sa kining mga lalaki nga igo lang magpalami unya gipangbayaan ang inyong mga binuhi no kay wala na tubo ni nga problema ate kung kining mga lalaki gahamping pod so sama ni ining kang
0: well,
3: Adan
0: story.
3: No kini si Adan ate pating dagana magbabae pero wala man
2: hala
3: ipakatiman magitanan
0: adi ay
2: hala
3: boys paliog lang atiman na pod ninyo
0: lagi kukurog asawa ani
3: mali naman gid ang gidabuhat ninyo nga ingana kay minyo na mo nya nakig kwan pa sa ubang babae mali na siya og gikundi na man gid nato na. Pero kung naa naman good mo sa sitwasyon nga ingana, palihog lang ang inyong responsibility kay luoy man kayo ng anak.
0: Bahala diag daghan kag kuan, kukaridang, basta importante is inyong ninyo paligdan yung yes. Inyong responsibilidad sa usa ka bata.
3: Imagine ako kining bata kung imo lang tanawon, ambak-ambak.
0: Magdula ragig bukaon.
3: Hangyo sa ubang ginikanan nga magpaampo na lang kay pero ting luuya gid ba konsensya tawon mo. Busa katong wala nagatag sustento, pag sustento na mo in tawon.
2: Yes, oh. Agree.
3: Parang
0: inyong wala sakto nga playboy.
3: Parang inyong gisustentuhan makapariban, makapa.
2: Hoy, dili makapa.
3: Makapa.
0: Okay.
3: Makapagwapa para sa iyang partner sa kinabuhi pod, no? Pagsustento na mo para na ipagwapa sila.
2: Mo bi nayo na una sa uban maadi mo sustento kay ana naman ay kaipon lain ana naman sa kwarta basin ikuan ra ni iriban ra ni ikuan. Grabe mindset.
3: At least
0: pwede bang gani padala niya? Ang ipadala niya para na lang diretso bayad sa
2: diba? Or diretso nga kanang goods na ba?
0: Goods na.
2: Necessary
3: para makapalit po og kanang Mega Man Coffee ang inyong titagaan para sa ilang partner. No? Para may kusog.
0: Masimang lagi na yun.
3: Wilma, para sa ko, although ako maluoy may ikuha ng bata, pero kung atong subayon ng yun, kanang wala ikay gukod, no, legally. Nagsakit-sakit rin ka sa imong kasing-kasing ugdughan. Concern ko sa imo ha, concern po ko sa bata, pero na may inahan na siya. Iuli ng bata, Wilma. Iuli na dito sa inahan. Kanya ikaw na makay partner, pagpangabuhi mo ka ng
0: malinawon,
3: malinawon sa imong partner. No? Morgi na, kay para na ako, nangita na kagsakit sa imong dughan. Kay musugot kag sa dili, kwaong niya po na sa inahan, puhon, kung kanang makabuylo na po siya.
2: Yeah, what if mapasagdan yun ang bata ka? Kaya wala naman yun dawat sa lain na po na nila gihatag. Makonsensya ka, ang bata, ikaw, kamo ni na andan. What, 2 years? What, dako na kayo na nga kuan, nga time.
3: Correct. Nga, what if, o kanang, what if kung na-hook na ka diya, o niya kuwaon kalit niya, diba? Napakay anak pa nga kanang mga hingkod na napakay apo dito ibuhos ang imong pagmahal Wilma, no? Sa gihapon kini si Kuya Kap mo ingo, dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ko masiguro wa pagmahal ako.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagang salamat kanimo, DJ Nova. Dagang salamat kanimo, Cap June. And of course, Wilma, thank you so much. Kabahin sa imong problema. Kung ako ang nasa imong sitwasyon, dili dala na ako una-una o nakuhaon pa ang bata ka na ako pagbalik. Ang importante sa ko ang makatabang ko sa iyong kinabuhi. Tungod kay ikaw ang giisip ngayon nahan sa bata. Ang iyong admiration ay ang gugmang anak kanimo. Dili, gyud, kanabang, kanak, bisan pagani og mananap na magduol-duol kanimo, di mo ganin sa bakon o sa pakausa ka tao nga gustong mamahimo ni mong kauban sa kinabuhi. Well, again, dunay mga what if, dunay mga unsaon na lang, dunay mga kabalaka. Apan kinala ko ay kasulting anak kanimo. Ayaw sayangin mo pagtabang sa bata. Ayaw sayangin mo hang panahon nga makauban siya. Importante, ikaw na mismo nag-ingon, malipayon ka nga for 2 years na himo kang inahan pagbalik, i-continue. Para na ko, kumabot ang panahon nga kuhaon siya pagbalik, I'm sure ang bata, dili o dili gimausap ka na kanimo. And ingon anak, manggid ng kalibutan na dili, manggid maato. What may forever? So kung pangutana ka, ang ayan may udili to me, ipadayon ang pag-amuma sa bata tungod kay maabot ang panahon na kuhaon siya siyang ginikanan, ang bata na mismo ang kusag yun na mabalik o mutanaw utang kabubuton nga na kanimo. Wilma. Dahil salamat sa imo papadangat imo suwat tampo mang hinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene, ayon mo yun salamat. Bye-bye, I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
8: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
9: Kinibahin na mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo na mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas ug sa abroad isip kabahin sa cancer prevention ug treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation ug gisaligan sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, doon ay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: Bakit right med ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
14: Beach trip or island hopping? Maparty.
15: Maadto sa gym.
16: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
17: Let's do this!
16: Pag Enervon Z+ na!
18: Unilab quality yan.
19: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
21: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
22: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS.
26: Happy Fiesta!
27: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
28: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Alaksan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.

0: sa Senado at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyong baroganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa paggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gandinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagmanag-uban sa atong tulumanon na tong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan pasalamatan ta nga tuang nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain nasab nga adlaw. Lesem higayon sa tong pagpadayon sa tuang nga pagpanikay-sikay og sumpag pakigbisot.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukinding paminaw nga Biyernes, ha? Adlaw tang Biyernes karon kasama nga Jerome, ha? O niya pizza 9 na sa bulan sa Oktubre 2, 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga pinanggandig paminaw, itong mga sukinding paminaw nga naminaw? Ha? Karon nga mga urasa, ha? O niya kanana ang nagtanaw, no? Sa tuang Facebook Live o sa tuang DYHP application o sa tuang YouTube channel.
2: Straight to the point.
1: O niya tuang mga naminaw sab, ha? At diha sa tatag sa Lagapanimalay, may gabiin ninyo dihan tanan. O niya sa gihapon na kunyo boss nga lagat sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang makig-uban kaninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab diris dak baya sa Sugbo. Kumusta mong tanan mga Sugboanon nga naminaw na to? Diris dak baya Sugbo sa probinsya Sugbo. May gabi ninyong tanan diha lalawigan sa Negros Oriental. Ato makigsunan usab diha sa Negros Occidental. Diha sa Sikihor, may gabi. O niya diri sa Bohol na ito mga Bulanon nga naminaw. Diri sa Bohol, sa Leyte, sa Marugbang Party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makisunan usab dito sa gawa sa nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw sa nato karon may gabiin niyo diha. Ato ang mga OFW sa nga naminaw ang nagsunod dagatang sa ato ang programa. Usab karon gabi una may pagpaminaw ninyo diha, ha. O niya ato ang mga senior citizen, ha, nga naminaw sa dato karon kadunay gyud gabagatang sa programa kasama Jerome dili gyud matulog, ha, og dili makahuman sa pagpaminaw diri sa tuang programa matag gabi. Salamat kininyo di nay, ha, tay, ha. Og sa mga kaigsunan sa nato ni kay Sikay, ha, karon nga mga orasa may pagpanay kay Sikay nyo diyan tanan, ha.
2: Straight to the point.
1: Ato makigsunan na ni kay Sikay, may pagpanay kay Sikay diha. O ni bugnaw gyapon ang atuang palibot. Bugnaw gyapon ang atuang kagabion kasama Jerome. Ha, labi na dito sa probinsya. Tingali, kinis kasama Jerome, mag-abot ni ato ni Puyos probinsya. Ato ni Puyos probinsya. Unya ka ng tigda, raba kaayong Mulacaw, Purebuyag, ha? Daghag ang anak ni... bisag ari dire kasi inyo kanang kanang kuan na kanang naang namin sa dire sa pero kay kuan maghapon ay medyo distansya man ang ilaha dire sa Cebu City, ha, o niya mingla kanang usa sa mga subdivision des mingla, ha, kanang naang si kasama Jerome so muna ang namin sa subdivision pero bugna ba dito inyo nga ano aircon na muna bugna pero lahi ra gyud lahi gyud tus bukid nga labi na gyud og kanang nang imuhang salog bitaw kasama Jerome nga kanang kawayan ba? Antay ka na yung salog nga lipak. Ha? Lipak ka kawayan. O niyang imuhang banig katong nilala nga banig nga pandan. Asos, ha? Kaya sa kung saan ang buko itong habol, mukuan yun ang katugno. Muna ang upawan. Manili yun ang upawan. Dito sa kwan, dito sa inyo, Smingla, Kutsun man, ha? Ah, kutson man, ay aircon ko sugayo niya bukot magaghabol, kutson man. Ah, lahi ragad to probinsya nga, kananaa nga, so may kutson nito nga. Ah, wak man, ah, kananaa nga, kwan na, lalampandan na nga, himuong banig, baka kanan tikog. Ah, so muna, nga na, pamagihapon dito, kailan baka kanan pandan? Ah, kailan kagpandan? Oh, oh, kailan kagpandan si kasama nga, Jerome, no? Ah, muna, himuon nga banig niya, butangan dayog pulog, unia, purma-purmahon dayog layamon, purma-purmahon dayon, uga. Ah, wala nga, nindot na tanahon, kaya doon na may pulog, ha? Ah, nga ipulog ang pandan, mga sukindig paminaw niya, muna ilalahon. Ako, kamaon ko mang lala, ha? Kamaon ko mang lala, kanang banig, eh, kasayon. Ah, na sa una nga kuan man na kanana ang mama manguan man og ganang manglala man kasama ni Jerome na order ka dito kuan ni gana kumama maoy manglala kumama anya kanang kuan mi ha panitag nindot mailala ng bugnaw gabi kadlawon o kanang ulan gay humok ang yahang pandan ba ang humok ang yahang lilas no sa muna nga kuan karon dire wa nay pandan na ato probinsya na argi hapon anagi hapon dito okay karita makasama sa tuang pero nindot kayo ha kanan nga pandan mo iko ano ni mo matod pa sa mga katigulangan nindot kay na kay kanang na ang ka padidit isgutan nindot ko okay, arita sa tuang may isgutanan sa karong gabi una tungod kay low pressure area, ha? Doon ay duha karon ka low pressure area nga gimonitor sa pag-asa. Ang usa ni ini nakasulod na sa teritoryo sa Pilipinas samtang ang usa naa pa sa gawas.
2: Straight to the point.
1: Ang nakasulod sa Pilipinas na sigpatan ni karon mga sukindig paminaw sa silangang bahin sa Katarman, Samar.
2: Straight to the point.
1: Samtang ang usa mga sukindig paminaw nga low pressure area agawas pa sa Pilipinas o kining duha ka mga low pressure area kon LPA mabahinon ang tsansa nga mamahimo nga bagyo apan mo paulan dinhi sa Kabisayan.
2: Straight to the point.
1: At anihatag ang pagtagad mga sukindig paminaw labi na dito sa Eastern Visayas. Labi na dito sa Eastern Visayas sa kasaman zero. Ang din sa Central Visayas makasama. Makasinati ta og pag-uwan-uwan tungod ni ini nga low pressure area. Ang nasigpatan karon sa pag-asa sa silangang bahin sa Katarman, Samar.
2: Straight to the point.
1: Samtang presyo sa krudo mo kunhod sunod simana. Ang kunhod kabalok ang pila kasaman zero. Piso ngadto sa 2 pesos ang kunhod sa matag litro sa krudo.
3: Wa gabae.
1: So muna, 2 pesos ang pinakataas ang kunhod sa matag litro sa krudo mga sukindig paminaw. Samtang sa gasolina musaka. Musaka ang gasolina og 2 pesos ngadto sa 2 pesos punto 20 centavos ang kada litro.
2: Straight to the point.
1: So muna nga kanang na ang malipay ta kay ni kunhod pero pilay kunhod 2 pesos ang kunhod sa kanang na ang krudo. Ang gasolina dili mo kunhod kun dili mo saka pa hinuon. Ang gasolina sunod simana.
2: Straight to the point.
1: Sa na ba yung taon ni nagdugang maning kamahal mga sukindig paminaw ni ining atuang kuan karon. Ha, gadugang mga sukindig paminaw ang kamahal ani ining presyo karon sa gasolina o nato so muna nga ang krudo mo kunhod manggaling apan maba ra sa kay kunhod so muna nga sunod semana timan ini ron ha karon ang kunhod 2 pesos sunod semana ang saka ani size 5 or size ilad bintang mayo ani mga pobre taon. Samtang nga sa laing bahin ato hatagag pagtagad usab karon kay sumala pa nga way kasiguruhan nga maresolba ang problema diha sa West Philippine Sea kund WPS sa matod pa ni Presidente Bongbong Marcos.
2: Straight to the point.
1: Sa iyahang speech dito sa Forbes Global CEO Conference sa Singapore na mahayag ang presidente nga sa pagkakaroon kinahanglan nga iduma ang atensyon arong malikayan ang sakop sayop nga interpretasyon nga posible nga mupasamot sa sitwasyon diha sa West Philippine Sea.
2: Straight to the point.
1: Amo na nga, kailan nga, tulad ng pasagdan sa ng West Philippine Sea diha. Tulad ng pasagdan diha ng West Philippine Sea kasama nga Jerome, kay matulad ng Presidente Marcos. Nga, way kasiguruan na masulbad na diha. Aso mo na nga, mas mayo ka na masulbad, mangyuna. Masulbad na, o dili mangay na masulbad 100%. Kasamang Jerome, kay kanino na yung Presidente Marcos, di man na masulbad. So, kanang na ang wapay kasiguruhan nga masulbad na ba? Kaning niya unta nga panahon, pahimusla ni Presidente Marcos. Karon o, nagsaka ang atuang kanang na ang kamahal sa krudo, unya kamahal sa tuang gasolina. Ha? So, kanang West Philippines, naadiha ang tinubdan mga sukindig paminaw. Muna nga kanang China, nagsigi na og apas ana. Kay naadiha ang dako mga sukindig paminaw tinubdan sa uwil. Nadiang uwil. So, pananglitan, og kitang Pilipinas, di man kita mangarasti nga, papahuaon na to ng China, kay kanang naang, wa man kita ikabuga. Ang atua dire, barang, manananggal, mananaot, mamamara. Para magi ato ay kabuga dire kasaman zero. O niya China, grabe man China. Ha? Sumuna nga, ugbahin lagira, alkansita. So pananglitan, magpatabang putas Amerika. Ha? Magpatabang tas Amerika. Ang Amerika, maingon po na, sige, kamu lang sa'y una. Ha? Kamu'y una dito, kay mo back up rami. Tanawang sa talawan sa Amerika. Ha? Nga kanang naa nga unya sa may nahitabo sa uban nga mga nasod nga kaalyados Amerika, ang Amerika mo suporta ra sila, suporta sila og bala, suporta sila og kanang naa nga kanang na makahimanan. Pero ang pagirahon kita kasama Jero, ha, kita mo ipaduon nito nya kita kay takon taglamigas gani mo hilak na mangani. No, dili nun tanan na may uban yung mga isog na to nga makaiksunan ng mga anak na pulapo. Akanis kasama Gerald Albios, apo maning lapulapo. Una tan ipadala dito sa West Philippines. Na ay mga kwante, no? Doy kita nga mga Pilipino, mga isog biya. Ha? Na ay mga isog na to ng mga kaiksunan ng mga Pilipino. Nga anda makig mubarug yun ta sa ato ang prinsipyo ba nga ato ng West Philippines. Ang nakakulang na to ang kahimanan. Kaya magpaalig-alig karon dito, unya, kanang ang sa kanang China grabe o kanang kahimanan, ha, sila kasama nga mga butang igugubat. So kan sita magma ato a bangkaw ra man ni ato ag samurai. Katauan ta China, damor ta mga sukindig paminaw nga biaybiayos China. Labi na ning ato ang mga fire truck mga sukindig paminaw nga sus. Ang atong fire truck sa gikan sa kinadak-an, dayon sa upat ang ligid, karong gikan sa ginagamyan, niya tulo na lay ligid. Nawa ha, karon pa ko kabantay nga, doon na tayo fire trucks mga sukindig paminaw nga pa, kanang na ang saryot ang gihimong fire truck. Hindi magina matawag og truck yun kay saryot managod. Saryot o kani mga e-bike ba? Na nabaghimong fire truck. Noon, okay na siya sa mga lugar, katong hilit-hilit, katong mga sudlonon, ana. Pero katong mga uban nga mga lungsod, mga sudad, niya imong tagaan, ana, o niya walay mga hilit-hilit, niya bukid pa kaayo, makatangas ba ka nagbukid, no? Ha? Kanaingon, ana, nga klase sa, di ba na kalas-kalas, las kwarta? Nga naman naman tayo mga multikab, upar-pariho din na mga multikab, ugdag ko. Ha? Kana mga bunggo, nga mga sakyanan. Abay, kana na lang. Ha? Malita ka rin sudluno noon nga mga barangay. Okay, saning ni kanin niya, applicable na. Magamit na. Ha? Pero ganaari ka sa mga, muna ipanghatag mo sa mga lungsod o sudad nga wala hilit-hilit nga mga barangay. Walay mga kanang posinso, kagagmay nga magianan. Murag dili kayo maayo na. Oy, ha? So muna, ang arita, no? Sab sa makasama sa dugang na to isgutanan sa garon ha kay tulo ka mga tulog yun in town ka makinabuhi pagkaluoy nga paminaw. Tulo ka kinabuhi ang nakalas, ha, sa nahitabo nga landslide diri sa may sitio Riverside, Barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo, kaganiha nga udto.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatag ag pagtagad mga sukindig paminaw kay sus. Atan awa ng sigig ulan-ulan ni humok ang yuta kasama nga Jerome. Ha, ni humok ang yuta mga sukindig paminaw o niya ni dahili ang yuta dito ni Tabons Balay. Duha ka balay ang natabunan na kasama Jerome o niya tulo ka makinabuhi in town. Ha? Ang kining ni ang mga lakip nga namatay, mga sukindig paminaw, ang usa ka 60 anyos nga lula. Ha? 60 anyos nga lula, doon na po'y 5 anyos nga bata. Ha? 5 anyos mga sukindig paminaw, duha ka 5 anyos. Ha? Usa man to, 6 anyos ang usa or puro na 5 anyos. Ha? Duha ka mga 5 anyos. O niya usa ka 60 anyos ang namatay human ng ilang balay na tabunan sa yuta.
2: Straight to the point.
1: Onya kaning ni ang 38 anyos hinuot. Ang inahan mga sukindig paminaw na rescue ni nadala sa ospital. Manghinaota nga makalingkawas in town. Manghinaota nga kanang naang makasurvive or kanang naang maluwas no kaning ni ang usa nga naangol na human at tabuni mga sukindig paminaw dito sa landslide sa Barangay Pulang Bato, Dakbaya, Sugbo.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin muabot ngadto sa 178 ka mga sako nga bugas nga nagtimbang og 50 ka kilo kada sako. Ha? Bugas humay ni mga sukindig paminak ang gipanglabay na tungod kay nangabaho na og dili na malungag na namaho ng piot-piot. Ato ni nga iagi mga sukindig mo na kulukumidya ha, pero pagkakuan ba in town ani oy ha, kanang na ang pagkabuiset kasamang jiro. Kana ra bang grasya nga imong ilabay? Bisan gani ka na ang grasya nga kanang mumho. Pataka ra kag labay ang namakan o labi na ka na mga bahaw nga mga mabahaw ba? Ang makan o na ilabay ra kahuman, na? Ingon na katigulangan ang pabusit. Sunan ka niyo, 178 kasakong bugas. Tag 50 ka kilos ang matagsako. Ha? 178 kasakong bugas humay, gipanglabay na lang kay nangabaho na wa mahatag. Ha, dito ni mga sukindig paminaw sa lungsod sa bantayan.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad ha kay kinsa may patubago na tuani. Ha, kinsa may angay manubag. Kanang na ang bugasa, muna itong tanaw na unsa man ang bugasa kay naarbay sako sa NFA sa to pa iyanas gobyerno. So kisa man ang kwarta, mga donasyon ba ni? Kaning mga bugasa, mga donation ni or kwartas gobyerno ni. So kinahanglan nga manubag ani, kinahanglan nga dun ay manubag ani kay ikaw kasaman Jerome, panlitag na imangawat og usa ka gantang, duha ka gantang, masakpan, preso, manggani. Onya karon ang mayor mga sukindig paminaw sa lungsod sa bantayan nga si Mayor Alex Laise diingon mga sukindig paminaw nga bag-om ni sang mayor karon nga sa wala pa siya sa paglingkod na niya yahang na diskitaan nga kining mga bugasa giagukop na do na ni mga agupo pa ni bugasa sumuna nga ni coordinate dayon sa NFA para nga unsa may angay buhaton ana pag-adto dito sa NFA sidi di man makaon. Ha, di naman luwas, kanang dili na luwas nga kanon. Sumuna, gilubong na lang. Ha, gipanglabay kinibugas nga makaon pauntas mga pobre. Mga bugas, mga sukindig paminaw nga makaon paunta. Sa mga kaigsuuna na to, nga mga masakiton, ha, nga mga senior, bisa mga dili senior, mga masakiton, o sa mga kamus lang, nga nabiktima in towns kalamidad. Ha? Wan yun na gidunit sa mga nalinugan des bugo sa una ato niya ginto eh. Tsus na unsa ba yung pagkabusit aning kalakiha? Ani hatagag pagtagad doon makasama ha. Diri sa tuwa nga pag kulukabildo. Muna nag-usik-usik kwartas gobyerno. Ha, unsa man yung bugas sa dagway. Dili pa ba na katong bugas ni Gwen sa una? Ha, dili pa dagway ni bugas mga sukindig paminaw nga ha, sa man eh, kang Marcos na nimbugas, kaguin ba ni, sa mayor ba ni, ha, hinatag ba ni, o ron saan eh, ha, nga bugasa, ito nin sutaon ron mga sukindig paminaw, ha.
2: Straight to the point.
1: Samtang nga sa lain nga bahin, ha, giklaro karon sa Malacanang pinaagi ni Claire Castro, na si Presidente Marcos wa mahadlok, ha, wala mabalaka, nga nahimo nga negative ang yahang rating. Ha, wa sa mabalakas Presidente Marcos, padayon sa nitrabaho, ha, padayon kuno na ningkamot ang presidente nga mahimo nga nindot ang Pilipinas. Sana all.
3: Wa gabae.
1: Sumuna nga kana na ang kuan ang malakan niyang mga sukin tingmo ningon siya nga kampante sila ang daghan ko nung nakauyon dili ko nung tinod ang survey. At anawas Presidente Marcos ha, bisan ang nakahibalo na siya nga ngiyang rating ni Tibugso kung maayo ba sato pa siya ka ng negative 11 sato pa ang mga tao wa na ganahi ni mo ha? Wa na ganahi ba sa imong performance sato pa mubawi ka. Mubawi ka, ayuhon ni mo imong pagtrabaho, ayuhon ang pagserbisyo, unsay gusto nga mahitabo sa mga tao, maoy sundon. Karon unsay ang gibuhat ron, ni Addo Singapore, ni Addo sa nasod sa Singapore, kay mutanaw aning Formula One race, ha? Banay pa, muuli ka diri sa Pilipinas. Tanawon ang sitwasyon, ha? Tanawon sitwasyon unsa man, kumusta man ang mga kuha na to diha? Ha? Karon to, Singapore, oy, nilantaw dito o ganang na ang racing, aning mga, ha? Kaning mga nindot kay mga sakyanan, mga sports car, nga mga sakyanan, kanang mga nindot kay ba? Ha, nga mga sakyanan, bitaw, kasama Jerome, nga murag di ka kita, nga tao nag-drive, ha? Mga nindot kay mga sports car, si tawag, aning mga sakyanan, na ganing, ba ni wa kay ni diris ato ani mga sakyanan nga murag nindot kayo nga kanang nang pang racing mga suki indig paminaw ba so nagamutan aw lang kadito kanang lumba og dagan sa mga sakyanan ha grabe ha hino. Ha, so muna ang ato sa dito, tanaw sa glumba sa mga sakyanan, sports car, o mga sports car na kasaman zero. Ha, mo yan tanaw dito nga maglumbag dinaganay og maayo. Ha? Tama mo na, nga, kanang na ang, ha, kuhanin mo na kayo, kanang na ang, ha, ang mga tao na ginahanglan og serbisyo. Mayon sila nga idili kay na timing rakuno kay kani partner sa iyahang pagbisita dito para nga maka kuha tag mga investors, makakuha ta og mga negosyo. Hagbay naman pila man ka. Pila naman ka tuig nga sigbalik-balik sa laing nasod si Presidente Marcos. Ni barato bang palitonon? Ha? Ni barato bang palitonon? Nausab bang ang ekonomiya? Muna ito pangutana ka sa man Jerome. Kaning sigibiyahe niya dito sa gawas ba? Ha? Dili ba ni usik-usik las pundo noon na to sa gobyerno? Ha? Nga, kanang na ang sigig adto sa gawas, unsa man na, kuan ba? Ni uminto ba ang atuang gobyerno karon ang atuang ganing ang value ganing sa atuang kwarta hapit na nasa 63 sa atuang dollar ha ang aton dollar mga ang atuang piso mga sukin digbaminaw padayon nga nitibugsok ang bili mga sukin digbaminaw sa atong piso ha naunsa ba ni unya karon mutan-aw lang kadito og lumba-lumbag dagan sa mga sakyanan Hesus.

so muna nga kana na ang kuan na gyud ang mga tao mga sukin tigpaminaw muna nga di ta kamahay sa mga tao nga di naganahan ani presidente Marcos kay sino ang kang muadto lang ganito mo tan-aw ka unya ingon ipasangil pagyod nga muadto ta dito kay para nga makakuha ta mga investors para mo invest diri nato. Kay nadugay naman na nga nadugay naman kang tinanaw ana ha kay kaduha naman na ikatulo ni mong tanaw ron ay katulo ng tanaw karon naabay na usap samot manog kamahal.

0: Ala sige. Nga kini nga bahin sad makasamahatod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. A Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makasama maayo kayo. Alang sa maisunod mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit ug balatian nga gihambin sa kalawasan. Kadto makaigsuuna nato ha kadtong atoa nga mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit ug balatian nga gihambin sa kalawasan, dali keng kapuyon. Akatong dali kayo nga maluya bitaw. Ha, so muna ayaw kabalaka, kinaan na ang lami kayong imno, nindot nga imnon ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na kay makatabang ni nga ma-abtik nga to ang panglawas. Ha, o niya kanang na ang piskay no, nga to ang panglawas, malikay ta sa mga sakit o balatian. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, baka sa mamayonis at yun ay hubak. No, katong mag-isuna na to, nga dali nga makutasan, mag-Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ha, so muna ha, muna nindot kayo kay... Ang ato ang produktos Paragis Bila-Bila Herbal Capsule puno nis mga vitamina, minerales ug nutrients nga moy kinahanglan sa tuang nga lawas. Ato makaigsunan to mga naminaw sab karon labi na sa mga senior nga dali rang kapuyon na kanang dali murag laay ba. Sa paminaw so muna nga magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. So muna nga ang uban maglaaga, magitos so muna nga siguraduha pod kada nyong giitos luwas. Kay basig do na nay kagaw diya. Asa ninyo nagikuha, masigihian, nag-iro, ha? Or kanang kuhan mo na nga siguro ang safe sa na, ha? So muna, ang uban na kanang kapuyan na nga mag-itos, kapuyan na nga mag-laaga sa Paragis sa kasama nga Jerome, karin na lang kapsul. No, karin na lang kapsul, well, barato naman sad. O niya, kanang dili na ka mag-usik o panahon, ha? Itso na lang kag-inom kasama nga Jerome, katuang nga Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Matod pagkasamang IMS katipay ni Samot hinuog mahal kasama. Ani pas ni Samot yun og kamahal na. Matod pa sukad siya nagdumala sa Pilipinas. Grabe ka krisis luoy kay mga tao. Matod pa ni kasamang Iris Mortijo. Tanawa niya, mingon man si Claire Castro nga dili kuno tinuod nga mga tao wa ganahin Presidente Marcos. Di man sila motuo sa survey nga mga tao wa naganahin ingon man di tatuo ng survey kay ang mga tao ha ingon ang mga tao nga kana mga tao giganahan ra man ni Presidente Marcos lahat na nahala mao man ka ha. So muna ang depende ha, depende na nila saro. Pero kanay good sila, di lang mo angkon. Nakana bang na sila sa kanan di lang sila mo angkon. Kay balogo na good na diya sa Facebook, mga comment kabalo na. Pero di lang nga sila mo angkon, di lang sila mo angkon nga maunay kanon. Pero og imuhan tanaon og pananglitag sila ray mag istorya dito og sila ray mag istorya dito mga sukindig paminaw. Mingon good na nga so itong buhaton ani nga tuang survey ani ha. Sama na itong buhaton na niya, nga ito ang uplift program, wag hindi katabang, atong tag 20 pisong bugas, wag hindi katabang song rating. Balik sa, balik na karoon ng taon ha, magkasama human sa importante kayo, ay kalibot ha, Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit na sa Didings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, uban pang mga butikag farmasya, dool sa inyong mga lugar ha, pangutan na lang mo sa mga butika, di mga farmasya. Okay, standby magkasama. Alas 10:50 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
2: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
6: This time check is brought to you by Alaxan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon, hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. Goodbye.

0: Holly Cotter, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga sukindig paminaw, maayo kayo.
2: Labira.
1: Alang sa tuang makaigsunan, mga sukindig paminaw, nga doon nagipamati, doon ay di princess kasing-kasing, ha? Ayon ni para mo protektar sa tuang kasing-kasing o gamakapanindot sa sirkulasyon sa tuang dugo, ha? Ang kaning ni ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Aton dali ra makutasan, dali nga kanabitong hangakon, daling kapuyon. Ang mas maayo mo inom mo og Paragis Bilabila Herbal Capsule. Kaduha sa usa ka kaduha mga sukindig paminaw sa usa ka adlaw mo inom og Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit sa mga butika og farmasya duol sa inyong lugar. Tingnan mo na sa batuang ang magkaigsunan, mga sukindig paminaw. Sulayin ninyo ha, inyong mga kaila diha, magparagis bila-bila herbal capsule na. Pinakatong atuang kanunay tanga sako o trabaho, atong ligunon atuang panglawas, ha? Para maka lahutay ta, mainuntag paragis bila-bila herbal capsule.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyo Man RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabutika sa inyong lugar ug mo-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Unsa pay inigwihwat mga kasama? Mag-EXL, Makabuhay Plus Capsule na!
3: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Alguno. Vitamin Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vitamin Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vitamin Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapigyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vitamin Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vitamin Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
1: Ang DTX 500 daghang superior antioxidants nga mao iga protekta sa tuang mga selula. Apil na ang skin cell sa batok sa mga na-damage ng free radicals, nagipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo nga sama sa pag-inom og alkohol o mga pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals amo resulta sa oxidative stress. Kini makitan sa pagdaghan sa mga wrinkles o gakunot sa panit. Motumaw ang dark spots o guban pa ng mga sinyalis kung nagkaedad ang tao. Ang DTX 500 dunay protection kini. Dunay 1.3 million ORAC units ng antioxidants. Epektibo kini panguntra batok sa mga free radicals o oxidation. Ang DTX 500 atong panit na to pabataon. Internal organ ayohon. Ang DTX sa 500 maayo ni batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressures, glaucoma or cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, apil na niini mga sukindig parminaw nga wag tangon. O ni GERD, ganang kanuna intang manguyab, maghilab ang kuto-kuto, mas maayo nga mo inomo og DTX sa 500. Alang sa libre nga konsultasyon o check-up, bisitaha ang clinic sa DTX sa 500. Namao ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center na naang mahimutang artbang sa The Freeman Newspaper Building o galuyo sa Gaisano, Maine. Baka mo tawag mo sa 0975-579-5133. Ato ang atak na alas sa 11:02 na sa kagabion. Balik na makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
2: Straight to the point.
1: Now, sa dili pa ta mo adto no sa tuang mga isgotanan sa garon. Ala sige sige sige ato san sayawa gamay kasama Jerome B. Ha sayawi sa gamay nyo diha aron nga mawagtang ando ka ha. Aron dili mo do kaon. Ala sige sige sige sayaw sayaw.

pinahandos-handos magamay sa tatay. Okay. Ato i-check ron doon daw si Radyo Man JQ kasama ang Jerome. Sayahang report sa mga kasama. Ala sayaw, sayaw, sayaw, pawag ta sa doka. Andilita doka on.

0: Anya may pagpaminaw sa deha to sa tagapagtaga di ubang greeting si Niobe. Ha, onya oy, naminaw na to karon si Ma'am Margarita Suerte Cuevas, ha? Ma'am Mar, sa maying gabi ini mo. Ama karon naka diri sa kuan? Ha, naka diri sa Cebu City o napakag Negros. Anya kasamang Glinda Masong Lagos o Dante Barilio. Ha, naminaw na to sa karon nagtanaw sa Facebook Live, ba? From Bungbong Pasalubong Center, Lihis, Bacolod City. Uy, may gabi inyo di ha. Onya si Joy, may gagawin si Sir Dante. Asan ka? Bacolod City. Ara ka sa Bacolod, ha? Ara ka sa Bacolod, ha? Sa sining, sining gabi, ara ka na. Kay siling niya, may gagabi, ha? Kay ato nga pagpanamyaw da sa tumagaturan da sa Bacolod nga mga ligay nun da. Ate mayo eh nga. Oo ah. De, okay na si kasama Jekyo. Ah, okay. Ha, ato sang kwanon sa nato ha. Ha, minaw sa taga report sa aton nga amigo. Ato sang kwaon ang report ni Radyo Band Josephus Gihano mga kasama. Ah, yes, Radyo Band JQ sa imong report.
1: DYHP. Aha! RMN Report.
2: Okay, salamat sa pag-Radyo Band BJ ni Baurasa ron sa Gagabion, din sa Dakbayan sa Sugbo. Malinaw nun, we may nagkamaanar maroon dyan, dito bag at ugag, kapulisan, din sa Dakbayan sa Sugbo, Metro Serbia, Metro Sugbo ni Baurasa ron. Doon ay nagka-discuss siya rin sa Dolores de Subiana, no? Doon sa may intersection niya may sa Ramos, extension ng sa may stadio. Punto na rin, no? Doon na rin na mga minor injury injury na rin sa mga radio PC. At rin sa may Dolores de Subiana sa vehicular accident. So far, sa nakita na rin ang on board sa tuwag ng motor, alam ay mga buwan, no? Kaya hindi at parang okay, mag-rider, mga babae, mga pag-awal kita ito, pero so far, mga buwan ka rin, mga 5 minutes na kami nagka-lambay ali, no? Di ba kay Bagdog yun, at kaya na may duty fire investigator ng police kung mga susitiyo, no? Na may manatron sa traffic kay kami sa ito ngayon ng bangin sa iskaryo ka sa pagkaradyo at pinji. Sa report na itong nagbuha, nagyod ang patay no, sa naitabog na landslide galinang utto ito sa mga sisyari Versailles sa barangay Pulang Bato, kundi sa nagmisubo ka ng barangay din sa Takbayan sa Subo. Ang naway ka na ugkat, mawag ang buhan na sa sitaan niya sa si Judith Pumanoy, samtag ang laig patay kinigat. Ito kasi kuhan niya sa mag-agaw na sila si Sean kay Erika Valero. Sa tinigat kayo din every andam ng 5 anyos samtang nangol kininga amahan ni kayo din every nga si Julie Pearl andam ng 28 anyos aga panuigon ang upat yung natabulan kininga tol diyang midaili ang bukid kining dinilang yuta tos pagbunog sa uwan kagayang udo na parang ang malas 12 kagayang udo natabog kinang mga galang sila dito sa skutan kalagatwag ka mga panimay ang na apiktuhan ni unya kang balay ni ning si Tanyos nga si Judith Bungano ay maugigay na taburan din niya sa iyo na kining upat ka mga biktima at sa pagdaili sa yuta malas siguro risiko na ugat kayong katapos sa kining tiguwang na si Judith upang patay na sa kining unang na risiko okay, si Sean Caballero o patay na sa kining samtang kining lain sa kaskwanyos kita kining sa sabalanan upang nagkirika kining dead on na arrival ang kapulisan ka na pamihimo o mag-inisisyon o doon sa akong anong nagpundok ng mga mag-abiktima ito ng Grand Bay Daily at yuta nito sa pag sa tigas na pahin doon ka mag-adrobis na sa pag sa nakpa sa imong bypass operation sa mga sagop sa responding force sa Quezon City Police Station ito sa Pai Purukuno Barigan sa Gaha sa Baugan Lugsod na Agdag paan mag-inisi alias Nilo Resilianos sa Binyo sa ka alias Junior Patino sa Agnes Itao o pulos na po yung sa naisgutan na lugar sago sa NBE o mga sarili sa kabaiba sa presyo ng resulta sa pagkasikap ng mga doon ka mga suspect sa nakuha ko yung kitinanlaan mo sa mga gagbay nga pinagkitinanlaan sa mo tamo balor ka rin sa 4,700 peso sa unod sa patulong ni Radyo Man Joseph Oscano DYHP Tabaka RM.
0: Aga sa man JQ katuntuan sa kuan ba so karon kumusta naman tong ilahang uyuan nga nastambalanan kwa na kananana sa luwas sa kahimtang?
2: Ang dili ni kwa itong taposan o kakasamag galang gabigay sa abot ato dito ganina itong sa Sintanyos nga puhan.
0: Oo.
2: O may kataposan o kapatay na sa kasamag galang gabigay. Itong naangol ay nahato sa Oskabata.
0: Ah, babae itong naangol?
2: Oo, babae.
0: Ah, so inahanto aning ni ani kuan?
2: Si Kuan Yos nga si Kuan.
0: O, duha man ni sila ka bata din ba?
2: Duha ka si Kuan Yos ni managagaw.
0: Ah, managagaw ni sila?
2: Yeah, managagaw ni. Ang inahanan ni Usa, na may trabaho.
0: Oo. Oh.
2: Pero kanina inahan Usa, may inaangol kani si Julie Pearl Andamon.
0: Ah, sumaon ni ang inahan ni Kaidin. Asa ni Kaidin?
2: Oh, Kaidin Avery Andamon. Ang inaan, ang inaan, ang ni si Ankeri Caballero, nagtrabaho ka sa mag-aaral, may wadi ato sa pag sa mga aksidente yung mga bahong itabo kanina.
0: So, unsa may kwan ni, kaning ni ang upat kabuok, naa sila sa usa kabalay or kwan ni sila, kanang naa sila sa duha kabalay?
2: Naa sa balay silang apuhan ka sa mag-aaral, kaning sa Sitanyos nga si Judith Bunganoy.
0: Ah, dito okay. Sila silang apuhan?
2: Oo. O ilang po nga gini kay Malagsuon man si kaning Malagsuon man ang inahan sa Doka
0: Sintuan News. So kaning ilahang balay, nag-addo man yung kaganiha kilid kayo sa kanang bakilid ka sa Manjigyo?
2: Yes, ka sa mag-radyo BJ. Ang kuan man bukid, ako yung malbana kanina mga unong, unong lima ka tiil, ato sa unong?
0: Hmm.
2: Tapos taas niya, mga dinahili. Dahil kayo ni, di kayo silang balay, makuha na itong, kaya tayo lang doon, tayo lang din ang bukid sa mag-aradyo Minji.
0: Mm.
2: Yeah, sige may 101, tapos kaandlaw, may kaandlaw, nag-101, o ni humog ang yuta, ba, niya mo na ito yung nidahili niya, pilang mga la, tabon na tabon, kaya mga tanong-tanong, sagbot sa maong yuta, sa mag-aradyo Minji ba?
0: So ka na mga namuyo, diha, diha sa Riverside, sa Pulang Bato, wa sila magkabantay nga doon ay mga liki na, o doon ay timailhan nga murag ang yuta na, kanang posible nga mo dahili.
2: So far, wala man sila magkabantay gani. Kung nakabantay, sila dinatala sila posible mo. So silang balay kay Sira mag 101. Ito na nadungog sa mga silingan, mula ni Kusok ni Paka, buto ba, ni dahili na itong yuta. No, ato ni, ato ni, ato sa, ato sa nga, maniod ito mga sa mga radyo mo dyan. Ito, o, ito ang nangaon ng, aning upat.
0: Oo.
2: Okay, apuhan rami nila sa, ilang apuhan rami nila, kisuhon silang balay, naging kasi sikulahan ng itong kabata.
0: Uy.
2: Kaya, nagtungo na doon ay nangaon ba or itawag ko niya sa puhan niya sa salo gamay. Panagpunlok na yung upat yun niya. Doon ay laing balay nga na pikan puro para sila damil sa kasamagaran ng BJ. Silingan nila pero amonsa. Kanilang ginang balay mo ay napiktuan. Nagrabi na piktuan kinang balay sa ilang apuhan nga si Judith Bunganoy.
0: So kaning ilang balay? Unsa man eh? Made of light materials ni yeah, or concrete?
2: Made of light materials.
0: Ah, light materials. Yeah. Muna nga dali, rapog kayo na kuan.
2: Ang mga nani na ay balay nga concrete pero dapat yung isdaan pero amon sa kasamagaran yung NG. Dali lang ilaha mo ay nakuha yung kaning laing balay na singan nga para sa damage niya. Kanilang ginang balay ni Judith Bunganoy nga po ang lihagin siya natupagad ang grabing yuta ka sa mag-arami ang dagang yuta nga may daili.
0: So, igo rin yung ipapauli kininduha ka mga bata nga gikaskwilahan ni uli liha kayo sa mani posible maniod to?
2: Oo, ka na. Posible. Magituan nga maniod to. Kaya yan naman sa puhan. Papataw ba sa puhan nga? Mga on. No.
0: So, igo yun sila nakaabot sa balay, no?
2: Hmm.
0: Pero Pero kani sila, kani mga bataa, wala ni nagpuyo di sa puhan.
2: Wala, lain-lain ni sila balay.
0: Nilaig balay, uni adto lang.
2: Uni adto lang sa puhan. Arong timing ni kayo ba nga, atol nga nilang slide.
0: Oh, atol yung kayo, uni, ang mga bata ba, kanang naang, kuan yung kayo, kanang sunang kagod, nga, gikan ko sila skwilahan, uni, pag abot dito skwilahan, mga pila ka, pila ka minuto, pila ka oras, nagway, muna nahitabo. So pag abot nyo dito, ninyo pag din abdan ang yuta na murag nag sige pag dahili.
2: Pag abot na ako sa pagdamag-dish, itinjek kita naman sa mga sila. Nagula dito sa si Rajiman Rimart o Rajiman Jade ka sa Bagara na BGK. Alas 12 minuta po niya. Dito ako maalas 4 na kapasado. Pagkakunta ko dito, wala mong kabantang kuhan ni Uyog, no, ang yuta. Ako lang dito nga, di dahili lang sa Bagara na BGK.
0: Pero mura magdili kayo, pang-pang ka sa Manzik yun. Ikaw nakakuhan, mura di man kay pang-pang, no?
2: Oh iya, di magay tapos daan along the highway pero yang pang panginiyam kwan ba ora sa kilid aning pangabalay da doon ay nagkuhan taas-taas nga mura bukid kasi mag radio DJ ba para ba nagagila kita so mato mga 5 feet to 6 feet kasi mag radio DJ.
0: Oh dili man kay taas ra.
2: Oh niya mo ni dahili. Ya ang balay aning kuhan mga bungano yung kining di sudah ning ilang kaling dua kabata mau lagi na grabian ka sa mga radyo kay dol-dol man eh no dol-dol man sa kuan kining bukid
0: sus kuan ano walay mga kahoy anay mga kawayan ba di ayo no may mga kawayan pero sa kuan ni kay ni kani puso man eh lagi to pero dagan man kayo pero sukad na sukad mao pa ni pagkadahili diha.
2: So pa, no, mabay, tapos ang intervito, sila ka mga sito, saan ba ang sanig ka sa mga radio on video, no? Sila ka mga
0: nangangin. Oh, katong sa audit, oh, katong sa audit, oh, Tino.
2: Oh, so pa, wala man.
0: Oh, wala itong maunta sa audit tog Tino.
2: Oh, gana, no, no, amot lang, totalis ka, sige, nag-1-1 ba? Basket, ugan-ugan, naging si 1-1, huwag nakabantay nga ni Humok ng Yuta. Niya wala na ka matikod ngayon na ni kuan ba pasi doon ay nakuan pero maglagwa lang kayo buwa pa ni malis slide na pita dahil kung nang slide pa ni na pita sa kausa lang maka banta ni mga residente na napit no labi ni ng mga kinimang biktima dahil kung magunawan nila sila mo na tanas pala ay kay kana ni dahili na pero so far wala man ang kumpiyansa kayo no mga residente dito sa napit o kinimang upat ng mga biktima in town.
0: Diyos, kaluoy bitaw sa mga bata. Uy, nga, 5 anyos pa.
2: At huwag kita gina ako naman tayo doon ito kapatay ka sa mag-aralyo niya. Ang napuhan magkatapusan doon ang kinis sa 5 anyos.
0: Sus!
2: O, katapusan nga naugkat mga quarter to 6 to ganina. O, mga 5.45.
0: Puting kayong kuhan niya, alay ka na nang puting kalita ka sa mag-GQ. Kaya ginung, pananglita ko hinay-hinay pagdahili ang yuta, ang mga bata o ang lula. Asa tong uyuan mo na makabantay sila nga o tuyaan makabantay sila nga alis tuta kay murag na may mga nag kana bitang nag kuan nga mga bato baka or mga lapok yuta.
2: Oh yes. Asa tubo lang kani araw kuan ano nga murag lang diputo ko sini puto. No, kuan na dito silbing kuan na iya ni kuan na dito ani dahil na tong yuta pag apak na sa balay murag diputo til ka sa magarang no tubo na nunog sa mga resident dito. Dili man sila may balay dito, no? Sa kilid, tubangan sa balay, sa nadalian, o kaling naigo, na may concrete o sunahan na sa laing balay nga concrete sa ya, sunahan na yung mga balay, no? Kasabag na Radyo Minji. Pero kaya lang ila, may dulo o laning...
0: kani mo'y nasikit, hindi si ila, ha? Nasikit. Kani ilang balay ni Lula, mo'y nasikit sa bukid?
2: Oo, nasikit. Pagkakasikit, kayo, no? Doon na lang na yung mga...

0: puto brasa unsa man nalupog ang balay niya natabunan sa
1: ya oh ang ila gid may natabunan gid nagigo gid ta ko sa yuta sa bagar ng binji no
0: so naman to isin nga nakita katong sin nga nakita nga murag wala ra maunsa ang iyang hawak asa silingan to
1: oh parsedano sa to wa to kay matuhan ang ila gid may natugang yuta sa mga radio video sa bidahili nga yuta.
0: Sus, grabe ha.
1: Ang idea sila kayo na ba pag dahili, pag landslide, niya, ino na lang. Sama, makabantay mo na kung kalitang ni dahili.
0: No, maulagay so, town? Amazon,
1: ako makabantay ka, makagawas kayo dahil niya. Di ba kayo kusong kayong uwa na sa...
0: Kani, humukon sa ni nga yuta, good kay... Ang yuta ba?
1: Ito yuta agad.
0: O, pul, ang yuta niya, pula nga yuta, o niya, dili siya, yung ka ng batuon ba?
1: Hmm. Pagkita ng pulang bato. Ay, mga pula-pula. Mga pula-pula. Mga pula-pula. Mga yuta.
0: Oh, pula-pulang bato niya. Yuta ba niya? Pulang yuta ni.
1: Oo. Pulang bato. Pulang yuta. Ang kawaling taon. Ay, mga naigong sa ubang. Sigdos, ubang. Lalo sila ko ito, bro.
0: Maulagi taon. Kaya no, kananagsunan ka mga bata. Gikas kuilahan. Nga, gikas kuilahan. Pag-abot niya, pananglitan. Ibutang taman iudto. Ang bata kung sa orasa, diya naabot niya, timpaniod to, nahitabo. So, ang mga bata, murag igi orang ipaabot sa balay.
1: Hmm, kana.
0: Sus, wag yun makakuan ba nga, kanang naang ang mga bata, bisag maabot na lang, madugay-dugay bag-abot.
1: Hmm.
0: Baka, wala sila mo ato, pero mula gina.
1: Timingan. Ang orasa, ang pasalalas doon si ni, 101, no? Ayaw, mamaya ako pagpasa, pagbiyan ako sa amua. Tapos sa mga ikaw, nagugagin na pula po, Mandawi, no? Gigat ko sa, sabuas na pula po, pagbiyan ako, wapay uwan. Pagbunta ko rin sa may basak na sa pula po hapig, nagawa na uwan, nagpurahinay. Pagbunta ko sa Mandawi, kung usog na uwan na, kaya din sa Cebu City, nagawa na uwan sa batong, ito, pasalun na tulas dosi ka sa baga, Radio Juan Binji. Batong, pasalun na tulas dosi, mawag na ito posible nga ni last night, no? Dahil ang yuta nito sa ang lugar sa Riverside sa barangay Pulang Bato sa Bagara di Mabiji.
0: Mm-hmm. So kaning nga patang so kaning mga patang lawas ro asam ni gibutang.
1: Agi ko na matugan sa pornaria ito kay sa mato si Rima to si Chema na ko ana ganina kay kasi malauna pa masalito niya ako na buto ang kwarto na mura sa ayun no wala ko wala sa tunggulan kay mo tin tatak tong gisakyan sa duha patay kay sa Bagara di Mabiji sa kabungutana. I don't know si Gino si Rimat, no? Kung asa ito gida mga patayang lawas ka sa mga Radio Binji.
0: Oh, so kaning mga iriya karoon sa manig, kordon, kaning uba mga balay din silingan, gipapawaan ng tao?
1: O, ipabakit na, no? Doon ay awag ang buwan, subos ni Governor ng Sir Team, ang BFP, o ang barangay nga, may, kung ano sila, ipabakit ba? Kaya, umong panigyotaan, okay, naman mo nang kuan natabunan ning sa bayan nilang silingan yan siya mga tugi ako sila diha
0: bitaw
1: so para wala pa man okay ang barangay ni ko to lang sa gym to but so para pa may report nga doon na ni ato sa gym kay ingon matuban ng residente dito nga ilang lang mga friend sila mo mga tug ano so for now tay giandam nga evacuation center nila pero so para sa to may bangga pagbiya nato dito wala man kunoy ni ato pa dito sa may gym kasabag Radio Media sa Pulang Bato no. Manatulin si Kaon Ugma sa Kulap Operisyo, sa Kulap Operisyo, sa Magubanan Ugma, no, sa programa ni Tony Rufel, sa Sinto Puenta, Morning Edition, basi magwat ang dugang pag-update o detalye ni Nick Sabaga, Radio Mabiji.
0: Okay, final report, nagkasaman, JQ.
1: Ika na rin si Kawas, Sibon sa Patrol, ako niyo Radio Man, Joseph Oscano, DYHP, Tapak, RMN.
0: Okay, salamat, kasamang JQ, sa imuhang report, na. Luoy ba in taon mga suki indig paminaw ha niining duha ka mga kuan in taon duha ka mga bata ha nga 5 anyos pa in taon unya mo na nilang gidangatan kay na tabunan no og apil ang ilahang balay sa iyang apuhan hasta iyang apuhan patay ha duha ka mga kaning ni ihang mga apo og siya taon kaluoy. Naba si Kwan, Radio Man Arnold, Danay Report, okay. Panyakin yung bahin, Asad, makasama hatod ka na to sa Life Extension, Kapid, eh, sa resetas tong Kapid, ay, ha. Ang atong Kapi, mga sukin, digpamin, ang alamian kayo. Alang sumisunod mga pinanggan, digpaminaw, nga kanto, mahiligon, o Kapi. EXL Makabuhay Coffee, makasama, ha. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama, 17 in 1, kini. Pasabot, 17 ka mga prutas, sugutanon,

0: tagol sa tuang nga kape. Giusa sila kasama ni Jerome. Hindi nakarindot sa tuang kape makasama ha. Busa, kung mga pika ani mo inom ka ani, makasiguro yung ka nga dunay maayong benepisyo nga mahatag si mong lawas ang tuang nga kape. EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama ha. O niya, ang tuang kape. Ah, nakarindot sa ani kay ang sagol nga Rosehip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties nga libihan ang sakit sa arthritis. Katong adunay mga arthritis ha, nga naminaw na to karon unya mahiligon mo inog kape kaning kape ha arong alibyuhan ang sakit sa arthritis. Onya duna sa ni Sai Luy adunay dulaw or kaning turmeric adunay kamungay diri mangustin dunay tapol nga Bisaya nga mais adunay bayabas sa mixunan di ha dunay ni bayabas dunay insulin plant adunay stevia nga may kapalami sa tuang kape adunay arabica dunay barley onya dunay ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape. Pwede na kanindot na kasama ni Jerome kay makapa-update sa tuang panglawas. Ha, kung update gani ang tuang lawas. Ha, kung update gani ang itong lawas makasama, makalahuntay ito matag-adlaw nga pagpanikay-sikay. O niya ako na mag-isgot sa taong haplas, ha? Paano tayo lang haplasan nga imno na? Kanina po ang tuang EXL Makabuhay Oil. Alang sumisyon ng mga pinangantig paminaw, mga haplas gata kanunay, ha, sa EXL Makabuhay Oil, kemenis panakit sa kalawasan, pangralis mga lutahan, mga panakit sa tong kalawasan, unya mga pamaol, unya mga pagngulngulos kaunuran, haplasin na sa EXL Makabuhay Oil. All-in-one, dalatanan niya skincare oil. Pagyod, mga haplas ka ni, dili ka paakon o lamok, ha? O niya, kadi man ka mapaakan o lamok, malikay ka sa sakit nga dengue. Labi na ito, may suna na ito, bitaw nga kato mga ilang mga balay, ilang dapit, ha? Dagan kay lamok, ha? Kaning niya mo inindot, kaning gamito ninyo, kay maalibyuhan pa ang ipamati iskalawasan ng kasakit, ha? Mga panuhot, o niya, dili pagyod ka paakon o lamok, ha? Amo ni maoy kuana ninyo kanang naa nga ihaplasa. Onya ang atoa nga EXL Makabuhay Coffee Mix ug EXL Makabuhay Oil mapalit makasama diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Everdrug ug uban pang mga butiga ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Pangutana lang mo ha, makita mo mga butika ug pharmacies. Ha, pangutana mo sa EXL nga produkto nato. Anya Lucy Elevera na minato Jane Abilia. Hala kaluoy in town nila. Oy, sige naman good og ulan kada adlaw maong naglandslide. Ataw na humukan ang yuta. Tapang kasama nga Sylvia Reformado Phil. Kasamang bindi tinuod bang nga nailinog sa Argao gani ha. Buhol daw epicenter daghan nagpost nga linog daw sa Buhol. Dito sa Buhol ni igo gani ha kasama. 4 point something to. Magnitsod nga linog sa Buhol. Okay, onya balik na karon tataod magkasama human sa importante kay San Baylan sa ha. Alas 11:26 na sa gabi.
1: Tumakas natin na og simptomas sa sipon, Magnusep Plus with zinc na. Magnusep Z Plus with zinc na magkasama ako padugayon manggod, mas madagan ang sipon nga virus sa lawas at pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diya usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga matabang sa pag-boost sa immunity, tabang aromas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha nga to sa tulo ka adlaw inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. So, tambalan dayon, dali nga maayo og magkadaginot kaysa pagsagdan ra nimo nga musamot og mahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho og mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus 40 with zinc dayon. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Magnusep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bila Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga mudagkayday sa ato ang kasalanan. kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Ban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang atuang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga sukindig paminaw, maayo kayo.
5: Labira.
0: Alang sa tuang makaigsunan, mga sukindig paminaw, nga doon lagi pamati, doon ay di princess kasing-kasing, ha? Ayon ni para mo protektar sa tuang kasing-kasing o gamakapanindot sa sirkulasyon sa tuang dugo, ha? Ang kaning ni ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong dali ra makutasan, dali nga kanabitong hangakon, daling kapuyon. Ang mas maayo mo, inom mo og Paragis Bilabila Herbal Capsule. Kaduha sa usa ka... Kaduha mga sukindig paminaw sa usa ka adlaw, mo inom og Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule, mapalit sa mga butika og farmasya dool sa inyong lugar. Tingnan mo na sa batuang magkaigsunan mga sukindig paminaw. Ha, sulayin ninyo ha, inyong mga kaila diha, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Pinakatong atuang kanunay tanga sako os trabaho, atong ligunon atuang panglawas, ha? Para maka lahutay ta, mo inuntag Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Magkasama kung mag-uwan o nya kalit nga mo init, maragulay hunong ang sipon ug ubos sa mga bata. Mao nga kinahanglan nga magmatngon. Ting-uwan na mami, pasabot ni ini. Daghan na usab ang mga sakit sa masasipon ug ubos sa mga bata. Pusa, kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon ug ubos, mahimong mo grabe mao nga dali bubugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa una mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon on sumpu adayon gamit ang New Zep for Kids ug sa ubong dunay plema magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon ug ubo karong panahong ting-uwan, giusa na ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids ug New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilove. Frein hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ato ang atak na alas sa 11:31 na sa kagabihon. Paligtama kasama dire sa tuang pagkulokabildo karong gabihon na. O niya, sa di patabado sa mga isgutanan karon ha. Kay daganta mga isgutan sa mga kasama niya. Di apoy padidit dire ha. Ato sa nga i-check ha ang report ni Radio Van Arnold kay matod pa di ay tindahan. O mga cellphone sa barangay Sabang Danaw, ha? Gilungkab mga sukindig paminaw sa lima kamakawatan. Unsa ba yung tao ni makawatan ron? Ato asang kuwao na kumplito detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
6: DYHP, Tata, RMN Report.
5: tindahan og cellphone nga nibutang sa sitio Katadman, barangay Sabang sa Sulod Tananaw, ang gilungkab sa Gibanapana, lima ka mga suspitsado nga nagsakay Sports Utility Vehicle alas 3:24 kagahapon sa kadlawon. Ang tagiya sa mga tindahan nga si Alias Shai, 30 anyos taga sitio Kugon, barangay Ginsay, Danaw, diha na nakadiskubre pagka alas 9 sa buntag sa dihang ihang nabantayan nga nabiktima sila sa mga kabataan sa dihang naguba na ang padlak sa pultahan. Dali nila nga gisusi ang CCTV camera ug dito ila nakita ang mga suspek nga misulod sa tindahan ug ipangkuha ang mga baligya nga cellular phone. Kinisama sa duha ka unit sa E6C Oppo nga makatindad ang tanan sa 16,000 pesos o sa ka 5G Samsung nga balor 16,000 pesos, 16 ka Smart 20128 Infinix nga makatindad sa 126,000 pesos, 3 ka 90364 Tecno balor 21,000 pesos, siyam ka unit sa 903128 Tecno nga moabot sa 67,500 pesos, 3 ka Spark GD50256 Tecno nga makatindad sa 30,000 pesos, o sa ka Vivo phone nga mukantidad sa 12,000 pesos, o sa ka Tel-1 nga tag 6,000 pesos, tulog ka iPhone 15BS nga mukantidad ang tanan sa 105,000 pesos, o lima ka iPhone 17PML nga mubalor ang tanan sa 400,000 pesos. Din ang total, maabot kini sa 799,900 pesos. Nalabagdain sila sa Danao City Police Station aron mapaubos sa imbestigasyon sa mga personnel sa Scene of the Crime Operations Consoco. Nakakuha na sila og mga fingerprints sa sulod sa tindahan nga magamit sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan sa Rakbayan sa Danao. Base sa nakuha sa CCTV footage, sila nakita ang usa ka Mitsubishi Expander nga gisakyan sa lima ka mga suspitsado. Wala lang una kini ipahibaw sa media ang plate number nini. Subay sa palayan karon nga manhunt operation, apan nila na kini nga gipasusi sa Land Transportation Office kung kang kinsa kini nakarehistro. Gipahibaw sab sa kapulisan sa Danao nga doon na sila ituro ka mga person of interest kini base sa kita sa footage sa CCTV camera sa maong tindahan. Kasama mo sa Danao City Police Station ang inyong Radyo Man or Busaman TV HP. Tata Carmen.
0: Okay, salamat sa imuhang report, nung...

0: Okay, nya kini sambahin na makasama tuod ganato sa DTX 500 na. Alang sa mga naminaw na itong mga kaigsuunan karon ang ato ang DTX 500. Mayon niya sa may sunang nga dunay high blood, tasog cholesterol, tasog blood sugar. Ayaw na makasama ninyo o padugaya pa. Inom na ta sa DTX 500. 500 na kampiyoning protection kaya doon ay 1.3 million ORAC units ng antioxidants. Efektibo kining panguntra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 may sabi sa may sunan nga doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases. At may sunan nga doon ay problema sa kidney, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ya katong dili makatulog og taro makatulog mangani apan minanok ang pagkatulog maga DTX 500 na ta. Onya na kanindot sad makasama sa tuang nga DTX 500 kay mapalit din sa uban nga mga butik ug farmasya dul sa inyong mga lugar. No onya mapalit sab ni sila nga clinic na diri sa Cebu City. Mao ang Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marjorie Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman na Newspaper Building og Loyo sa Gaisanumen. Bisitaha makasama kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Why bayad magpa-check-up kadito gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sa mga taga Negros Oriental og Negros Occidental, mapalit sab diha ninyo ha. Sa mga butiga ug farmasya sa Negros Occidental ug Oriental ang DTX 500. Now ato sa nga tagag pagtagad kay unsa man ang hitabua makasama nga di amay usa ka ha unsa man ikan nang naang gisanginlan nila nga nangawat kuno ni ha nangawat unya nasakpan ha babayi ra ba ni ka sa mga Gerald ha diha sa usa ka mall mga sukindig paminaw. Ha, kaluoy sa bigi kawat dagoy. Ano to kuno tan-aw ni Bikay ngano man ning lababay ra ba di ini? Okay, basi baog na alaan na kuana na ni kanang na alaan lang ni. Ha, una saipan baka ha. Ha ilahar ba nga gi tabang nga guyon. Ha, ala oo, tanawa oh. Sus bigkan ko to paminawon kuno di be. Minawon na to kasama jud. Uy. Queen unsa na man?
1: Sawayan ko.
0: Abuntis ni ay. Ano ni? Sa shabi tag mayo. Napiyawa ni. Oh, buhi siya kay bakwaan kuno siya. Nakwaan siya, nakwaan kuno siya. Gihold ni siya sa mga trabahante sa mall kay gidudahan mga sugindik paminaw nga nanguha o magbaligya. Ha? Gidudahan siya nanguha baligya kasama nga nistot. Ha? Diya sa dakong mall diri sa dakbaya sugbut. Sir, buhi ko sir kay kuhaan ko sir. Bakwaan niya ko sir, bakwaan ko sir. Ha? Unya dili. Kuhaan para ba ni? Ha? Kanang na ang medyo batanon pa ni. Straight to the point. Kining ni ang maong babae mga sukindig paminaw. Ha, pero ha, kanang na ang kuan man ha, wa man kuno sa manguha. Ha, ogi lit adra sa maayo kay kuan gyud siya kana na ang magpabu kana na ang di sa gusto huwiran tingali. Ha, nilimbag-limbag siya kay ha, makuhaan ko sir, makuhaan ko sir, makuhaan buhi ko sir, buhi ko. Ay, sawa na, nakuhaan, nagyong ko sir. Ha? Nawag, siya pa ingon nga manawag og polis, siya pa nag-ingon nga tawagang polis, tawagang polis. So, kiniha mo ni, tanaw na to, og naabagyo, noon, kanang mga mall, naaman na yung mga CCTV, ha? At least makita dito, og kanang naang tinuod bagining dunay gikuha nga wa mo bayad pero di po tingali pa buang buang og dakop ng naang mga ha kanang trabahante small di po na pabuang buang dakop kasi mang nistor og wa ka makiti dagoy oy ha wa ka makiti di po na pabuang buang dakop pero sa moy paminaw nimo sa video insang ayaw di na tinuod ha so may gikuha na ko mo ko gikuha buhi na ko kay kuhaan ko gikuhaan ko. O lagi kulo komedya ha, pero kanang na ang wata makuan ha, og pananita, unsa may gikuha, kay tungod sa kawadon baka ha, ha, sa may, pero di sa mo angkon, na, nga, kanina sa gikuha, no, medyo batanon para bataon ni, ha, kining ni ang maong babae, mga sukindig paminaw, ha, kaila ka na ikasamang nistor, kay ikaw, taga lumad nyo ka rin taga Sugbo, ha, taga, kuan man is kasamang nistor, taga cute man eh. Ha, tanaw habi ko ato ko nung i-play og balik kasi man Jerome Bay, ha. Nawa oso, bahad pa sa sakwan, mga trabaho.
1: Nawa yung ka.
0: O, nakuhaan ako mo siya, di ay.
2: Ano na video?
0: Nakuhaan ako. Ah, nakuhaan siya. Gigunitan siya sa kani matrabante small kay basig mo si Batsan. Ha? Kay na ni pananglitag nang awat, pwede ba nga hawiran siya ka sa Manjerom? Na? Ritan og butanta lang nga nangawat sa pananglitan og tinuod nga nasa gikuha o nangawat niya gihold siya diha. Ha? Kay samtang gihold nagpaabot was police or dadon sa police. Sakto ba ang gihimo sa mga trabahante and tubag sakto siya labi na kon nasakpan sa sakto. Ha? Muna yung citizens arrest kasamang na zero. Ha? So at least, kanang naang o panalitan o naagi yung mga nakuha, ha? Di lang, iton over sa police niya kay karason na po siya nga, isumbong tamos police kay ha, nakuhaan ko. Ha? Ha? So panalitan o gakuhaan siya. Ha? Kanang naang niyon siya nga, isumbong tamos police ha. Ha, sumbong tumos polis kay nakuhaan ko, no, nakuhaan ko, pero wa may dugo, mura magway usa ka patak nga dugo ni Tulo. Ha, pero luoy magkantanaon, na, kanang naang day, ha, kanang naang luoy magkantanaon, kay labi na babae kagod niya, no, imuhang, kuan, luoy taba, no, nga, nagkuhaan sa intawon, kanang naang nag, kanang, sa itawa ka na, nga naglumang-lumang sa diya sa salog nga Antay mo anang muraga, lumang-luma, wala kayong niligid, diba? Ha? Wala kayong niligid, ya, kasamang ni store, pero muna nga, ay, laglimbag, wala po taga nilimbag, kay Igor mang kagigunitan, kay hadlok po ng taga-mall, diha, nga mudagan, ka. Ah, subuntis, agoy siya. Ha, basig buntis sa kasamang ni Sore, maingon siya, nangala magugo niya, sugo nis bata. Nabi ingon ana, tuod nga bata. Ha, nanay nana, kasamang ni Sore ba nga? Ha, nanay nana, nga bata nga. Ha, kanang naang, kuan, ha? Nakunoy nana nga pananglitag mga bitaw. Sugo kuno nas bata, nga manguha ka, di ka mananghid, ha? Nakunoy nana, tinuod na nga nana, kasamang ni Sore. Ha? Kanan ako na sugo sa bata. Ha? Sugo ka sa bata. Niya, manguha ka. Ha? Na, mutlang unta ka suway sa... Ha? So, dili maayos, sad. Ha? Kaning niyang yung ibuhat niya, siya pa'y gidakop mga sukintig paminaw, siya pa'y nangitag pulis. Ha? So, siya pa'y gidakop kay gidudahan nga nang hilabot og baligya diha sa Osaka kanang naang convenience store mga sukintig paminos kulon ha di amnis kulon ha so mo na nga dahan sa nga nanguha on niya suko sag mayo kay nganong gihawiran sa nakuhaan hinuon siya ha mo na nga manawag siya pulis ha manawag siya pulis kay oy ha. Ano inyo akong gihawiran? Na ano inyo akong gihawiran? Ano inyo akong gikuan diri? Ha, tanawin sige inyo gihawid. Gikuan na hinoon ko. Gana na ang nakuhaan na hinoon ko. Ano? Ha, muna ang gabot sa polis. Ano? Ha, gabot sa polis. Ha, amot lang. Kay, pero kanang naad yung kulon. Depende man na. Kaya naku man ang kulon. So, naay station 5 diha. Naapo station 2, naapo station 1. Ha? Oh, dia sa kulon. Naapo station da kuan gani, 3 dia nga sakop. Okay, dako man ang kulon. Oh, so muna nga kuan ni oh. Ha? Kuan sa kanang na ang residido arasan niya manguha no. Butang talang tinuod ba nga nanguha, residido sa kay nanguha. Pero mo lagi na nga buntis man sa basig bingon siya sugo mas bata. Now, arita makasama sa tuas ang laing isgutanan sa ha. Ah, kanina, dakpa naman ni ati sa kuwan ni. Atong isgutan ng bugas kasama ni Gerald kay kanang naang daghan kaayo nga mga pagsaway nga nipadangat silang pagsaway ang mga kaigsuunan na to mga sugbuanon human nakakita ni ining post there is DYHP og post pod makasama sa kaning ni ang ako ang page ha kaning kasamang Benji Olpostang hian ha daghan man tag naka post man sa tao gauna gani ha sumuna nga daghan sad kasamang Jerome ang nakakita ni comment daghan sad ang ni share no onya puro gyud mga negative ang ilaha nga mga reaksyon ni ining bugas diha mga sukindig paminaw sa bantayan na kay moabot sa 178 kasakong bugas sa tag 50 ka kilo ang gipanglabay mga sukindig paminaw kay nanimaho na pagkalami ra ba ning bugasa kay ni ay mga sako nga lion ivory ha nga sako doon na po'y sako sa premium nga mura manig sa aning ni ang sudlanan sa patuwak sa manok. Di apo'y sako sa NFA. So nga nung lain-lain manig sako, duda ko ani, murag donation baka ani? Ha? Donation ba ning uban ani? Or ilahan ning gipamalit or hinatag ba nis probinsya? Ha? Tanawa mga sako, lain-lain mga sako. Na ay NFA nga sako, na ay sako sa hagmas, na ay sako sa laog sa manok, na apoy sako sa lion ivory, kanang blue, ha, nga color. Ha? So, muna nga kanang na ang Ato aning hatagag pagtagad kay no, sunan ka diri gud o. Ha? Ang atua mga sukindig paminaw nga bantayan LGU. Maoy nag-post ni ini o niya ilahang gi-report sa publiko nga niya di ay mga bugas nga sinakum bugas yun ang kag 178 kasako nga bugas. Ha? Bes, mga naminaw na to, palihog ko kuno og kumpiyot. Ha? Palihog ko kumpiyot sa mga naminaw na to ron diha be. Ato makaigsunan. Kaning ni ang sinto 178 ka sako. Onya imuha nang i times og tag 50 kilo, pila kilo tanan. Ha? Kay aron nga mabain-bahin nato ni og kwinta kasama Jerome para nga ma pila ka pamilya ani ang makakaon. Ha? Pila ka pamilya ang makakaon ani. Ah, na may mga bright nato diha kayo og kanang naang ha, na may mga daghang kay bright nato diha og math na kasama ng Jerome. Oh, kasama ng Jerome pod, bright mapunig math kasama ng Jerome. Ha? So pila man. Ha, tuang kuno na tuang ihapon mga sukindig paminaw diha. Ah, kani sa mga kato mga ni comment diha pila may inyuhang kanang naang tag-an. Ha? Kay sunan ka kausik ba ani oy? Ha? Kausik sa bugas. Nga daghan kay makinabuhi nga nang ginahanglan og bugas, daghan kay nga mga pamilya nga nanghanglag bugas. Ha? Ato pa man dining miagin tuig, na naman dining bugas ato miagin tuig pa. Nanong wala manigi panghatag sa mga nabiktimas bagyo, sa mga nabiktimas linog, ha? Nanong wala manigi panghatag in taon, oy? Ha? Tiyan man ang mga bugasa, oh, kadaghan, ana. Unya, gipang labay ra. Sus, pagkaanugon. Ha? Kaanugon sa bugas. Muna ang kanino angay yung manubag o kinsa angay ang manubag ani. Ha? Angay manubag ang atua nga makaigsuunan ani nga katungan ng gipasipala ni bugas taon. Ha? Kay tiaw muna ng bugas sa kadaghan ana o. Oh. So naa sa naa kuno sa 8,900 ka kilo. Oh. Ha? So daghan na ani no? Ato ani ikuan bi. Ha? 178 times 50. Oh, so naa sa 8,900 ka kilong bugas. Oh. So matud pa nga ang 8,900 ka kilo bugas gilabay lang. Timgas nga bugas, humot nga bugas, daghan pa unta makin mga kinabuhi nga makakaon ining bugasa. Pananglitan, ibutang nato lang og tagilma ka kilo. Ha? Ibutang nato lang tagpulo ka kilo ang ipanghatag. Sa 8,900 i-divide nato og pulo ka kilo, pila ka pamilya ang makadawat? 890 ka mga panimalay. Ha? Ang makadawat. So na ka na kasama ng Jerome? Ha? 890 ka mga panimalay ang makapahimulos unta kung ipanghatag panigtagpulo o kilo. Ha? So na ka na? Ibutang lang nato sad og kanang na ang taglima ka kilo lang ang hatag kay kasagaran lima kilo man. Ha? Hinatagan taglima ka kilo man pila man. Muabot sa Mill City 90. Ha? 1,080 ka mga panimalay ang makadawat unta ni bugasa sa tagil makakilo. Ha? Kinsa may mayor niya nasunda ni mo, Mayor Alex. Ha? Mayor Alex sa Bantayan. Kay matod pang Mayor Alex nga sa paglingkod na niya, diha na ni bugasa na diskitaan niya nga giagupop naman kuno. Ha? So kinsa may taga-Bantayan niya, kinsa matod niyong ex-mayor. Atong paminaon usa ang habig sa mayor og nganong wala ni mahatag ni Bugasa, para unsa man ni? Para hatag ba ni? Para baligya ba ni? Nganong wa man ni ma hatag dayon kung ihatag manggaling? Ha? Pananglitan og baligya ni, katunin tagbainting Bugas, baligya, nganong wa man ni mabaligya? Ha? Pastilan in tao, no? Paggaba kayo ni inyong gibuhat. Akay sumala pa mga sukindig paminaw sa mayor karon sa bantayan. Ha? Nga si Mayor Alex mga sukindig paminaw. Nga kining ni ang maong Bugas. Dili ni atol sa karon niyang administrasyon. Sa nasundan kuno niyang mayor, maupay Mayor ani, wata kay baluha kung sa nasundan niya, kay basin siya nagmuingon tong katong mayor sa unang asa sa mayor man ang niagi. Ha? So, muna nga itong ikuang kay kung si mayor, ha? Kaneng mayor karon naglingkod sa bantayan, base pa siyang post nga pag, sa paglingkod niya, nakabantay na siyang giagupop ang Bugas. So, sa ato pa, sa previous nga administration, naana ni Bugasa. Ha? So, unsa man ning Bugasa, para unsa man eh, para bas eleksyon? Ha? Para ba nis eleksyon ni Bugasa o niya wa nagipanghatag kay Pildihunon ang manok? Ha? Wa na to makwan eh. Para baligya ba ni? Para panghatag ba ni? Ha? So kinahanglan nga ang National Food Authority ani kon sa mani ninyo banigikan ha or dili ha kinahanglan nga mo kuan mo ani kanang naang mo inyong paimbestigaran ni kay kasayang ba intos Bugas oy ha pagkasayang sa Bugas oh so muna nga wala mahinuon gibutang diri sa ilang post nga para hatag ni or para baligya. Oh. Kay kusunan ka buhi sa katauhan? Ha? So kaning niya, matod pa basig ka panahon pa ni sa audit. Ha? Kaya naman ingon nga mura sa panahon siguro na sa audit. Na kasamang binzi, matod pa ni Menjula Agustin, 2021 pa man to. Basin, dagway, kaya no, di naman yun makaon, di naman mapuslan. Ni Bugasa. So pananglitan og ibutang talang panahon pa na sa audit, 2021. Ha? Panahon pa na ni Gwen Garcia. De... yeah, kisa may mayor anak dito sa kuan. Kisa may mayor sa ha? Kanang na ang bantayan. Ha? Anang na ang 2020 nag-election man tano pagka 2025. Oh, 2025 election man to. So anong 2024? Ha? Kisa may 2022, 2024 oh, pagka 22. Buta na to 2022 kisa may nidaog sa bantayan pagka 2022, ha? Na. Ha? So naga bisag ipanghatag na lang na diha oy. O baka ha gipang ipambaligya ba na? Saro og wag yun makadiskita, no? Saro og wala yun sila maka, kanang naang maka, kitaan ang Bugasa, diha? Ha? Kono, kanang naang mga nakagamatay, nagisay nakaila, diha? Ha? Sakto ba ni nga ang kanhi mayor des bantayan si Arthur Art Iscario Dispe, ha? Ang yaharabang partido kay balo kag unsa One Cebu Party ha dili bagha ni ha dili bagha ni kanang naang tao ni Gwen kasama nga ni Store ha kay kwan man kanang naang kwan man ni oh mo man ni oh onya. Okay, karon ang mayor karon, ha, si Alex naman. Oh, si mayor Alex sa kuana. Ha, si Mayor Orlando Alex Layisi. or lies sa pagkuan ani. Ha pagbasa ani. Na? Oh, one Cebu gihapon. Oh. Aw karon kuan dai siya kanang vice mayor de ni yang kuan ron. Ha? So kaning ni ang katong mayor sa una vice mayor ron. Oh. Ato na ipakuan. Sige lang, ato aning i-check ha. Ha? Kay kanasunan ka ng bugas o? Oh? Kadaghan anang bugas ha? O niya pananglitan o panahon panas audit? Ha? Kay baluta diha mga sukintig paminos bantayan. Anang bantayan isla man ha? Diya sa Kamutis, diya sa daan bantayan. Ang norte good ato, grabe to ang kwansad ato. O niya diripod, labi na diri sa south. Ha? Grabe to ang kanana ang kusog sa bagyo. Ha? Kung panahon na, kung ka na sa audit, mana. Pero mo ni nga, angay gyud nga patubago na, o angay gyud nga panilngo na to ang kinsa, kanis mayor. Mayor, kanang na ang dili lang sa tamo tikdulan ron. o asa ni gikan ni bugas, o nganong wala ni ma hatag, or nga nung wani mabaligya, kini bugas. Ha? Kagimong tanahon, giyod, sus pagkasayang sa bugas. Pagkadagang nang inahanglag pagkaon. Ha? Ay kung inaan na bantayan, nga way mudawat aning bugas sa katupang may paninglong agon. Ha? Sa uban nga mga lungsod, sa may agin tuig, ang ato makaigsuunan des Bugo, San Remigio, Medellin, kato mga naigo sa linog. Ha? Nanginahanglan og tabang. Labinas bugas. Huwag yun ni mahuna-hunain ninyo panghatag. Pagkasirok na lang mang yun. Ah, so muna nga daghan taon sunod na kasama nga Mirna nga kadaghan nga makiigsuna nato nga gikutoy ang tiyan. Ah, kadaghan nga mga pobre in taon ay kutoy ang tiyan. Sunan kahakon tagilma ka kilo ang ihatag kasamang nestor, 1,080 ka mga panimalay ang makadawat ana. Ah, so pila naman na in taon, ha? Kadaghan nga mga balay nga makadawat ka pamilya nga makadawat anang bugasa ug wala pa na ninyo tagui diha. So unsa may problema ani nganong wa man ni madispose dayon? Wa bay mando mo na nga mangutana lang sa ta. Ha, unsa man ni kining umay ang mayor karon si Mayor Alex nga kanang kwa sa ato pa na nga iyang gisundan nga mayor. Kisa may mayor ato kani kunos Arthur, ha? Ha, si Art, ha? Art. Ha? Sama ni siya karon niya, sama ni Vice Mayor ba ni ron, or di? Ha, ah, beto ning kuwanon ha, toning ipasubay mga suki, hindi ba minaw? Subayon tani ugma po hon, ha, kay... ha, kanang na ang kuwan eh, anong wani mahatag ni bugasa. Okay, ayaw kalimut ha, katong may sunan to, nga dunay type 2 nga diabetes, o katong mga diabetikon, naa na tay Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mayo kay sa dunay mga diabetes kuno mga diabetikon. Ha, so ayo gabala ka ha kay natay Life Extension Vitamin D3 ang pag-inom ani. Tulo ka soft gel kada adlaw, usa humag pamahaw, duha sumag panihapon. Katong way diabetes, pwede ra pod mo inom og duha, usa humag pamahaw, usa sumag panihapon. Mapalit ni nga to ang Life Extension Vitamin D3 sila nga clinic diri Cebu City naa sa may Cebu Doc Building. Moyon sa Yasmina Boulevard sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion. Padong kasod sa merkado niya dito sa Negros Oriental nasa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit sa inyong soban nga mabuti kag farmasya duol sa inyo mga lugar. At wala ninti wason mga suki hindi paminaw niya sa Lunes pohon na kay ugma si Attorney Buen may mukuan na. Maraming tiwason makasama. So, salamat kayo sa inyong hanga pagpakiguban. Ha, kanako karong gabi o na. Kauban din is Master Control. Kasaman Nestor o si Kasaman Jerome Yap. Dari Spikas Lawa, Kasaman Gerald Albiosa. Alan Talado, Liber Atis, Rubil Buisir, aton Chief Technician. Ako na lang yung boss, nga lagad sa kahanginan. Ini yung Radio Man. Benji Ulpos lang hiyan ang manamilit kayo lang is pag-ingon ang Diyos mag-auban ka natundana at tanandapit dugsa ng panahon tatak RMN.
2: Straight to the point. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rasyo Boy Nationwide!

0: sanghian ang manamilit kay Franklis pag-ingon ang Dios magauban ka natundana at tanan dapit og sanang panahon tatak RMN.
1: Straight to the point. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
2: Number one. Rush Boy Nationwide!

0: sanghian ang manamilit kay Franklis pag-ingon ang Dios magauban ka natundana at tanan dapit og sanang panahon tatak RMN.
1: Straight to the point. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Center Time, alas 4.32 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Usa ka testigo sa prosekusyon ni Butiag, doon ay unexplained wealth si Vice Presidente Sara Duterte. Ug bananini nga si Attorney Manasseh Scarpio.
3: Cardinal Tagle na pili gadin sa College of Cardinals dito sa Vatican sa Roma.
1: Sa mga balita lokal, tuloka ang nakala sa landslide sa punang bato kagahapon. Mga biktima hatagan og financial assistance sa kagamanan sa Sudan.
3: Vice Mayor sa Bantayan, negosyo sa legalidad pag-dispose sa sito 78 ka mga sakot sa buga sa ilang lungsod.
1: Balita gawas sa nasod, magnitude 8 ng linog ni Igo kini sa Panama.
3: Sa negosyo balor sa peso ngadto sa dolyar, miti bugsok pagbalik, nabutong 62.9 pesos matag US dollar.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: DYHP,
4: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Kumusta na mga mahinong
3: lago na ka. Unang balita. DYHP,
4: RMB. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Atong mga impormasyon ng inyong masayran.
3: Agayari mo madunggan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
4: Nationwide.
2: DYHP.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Ising na.
4: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw ra may gala nga Sabado, Pizza Jess na may gala sa buwan sa October 2025. Sangan sa kanito mukhang para sa Cebu HP, aramin Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinay ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Bustamante, hantutabi ka na sa Resay, Santac, na sabot na kagatod ka rin sa mga labas, mga higalang mga balita. Magbuntag, mga higala, mga suki, nato nga mga tigpaminaw. Adlaw karami ka nga Sabado, 76 kaadlaw na lang, Pasko na! Magbuntag sa itong mga ginang sa panimay, mga tatay, mga nanay, ganang orasa may ganang ng mata na. Bisag alas 4:30 pakapin. Aron nga makaparikaisikay, bisag Sabado ron may gala sa buntag. Way trabaho ang uban, way klase. Aras balay, ang uban doon ay klase yung Sabado. Kay ilahang guk doon may galang ilahang number of days sa klase. Kaya nga ba may gala mo yung mga klase na sa naglabay ng mga buwan o manglabay ng mga simana. Karon Sabado, ilahang mag-make up sila may gala Sabado. Kaya ilang apason may gala ang adlaw nga wa sila magkaklase. May buntang sa itong mga kaisunan dali sa itong syudad, sa Sugbo, sa itong mga saringan ng mga nakbayan. Nagpahit sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, sa nakbayan, sa Bugo. Sa ato ang mga kasikbit na mga nalawigan. Ito's Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May panakabayan, may galas sa Western, Western Visayas, galing orasa. Rinog na mati na may galas tulungan ng unang radyo ng balita. Sa ato ang mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanayan ka mga driver. Tapos ganyan lang may galang kulbaan ko ganyan na pagpadaong dari. Ay, naay ni kalit lang overtake. May galang big bike na piti kusuga na kapanagan. Gikan may galang sa my country mall area. Kusuga na kapanagan. Mura na kapitaw nga nihaguros lang kalit sa among luyo. Peting na kuha sa kalam itong tingog. Laro ka itong hubog ba? Basta gani sa Mando, mga higala, gikag birnis, agoy, naghanag hubog. Papagini sa mga tagam, no? Kanaanay mga disgrasya. Ay, naku. Ako'y nang limbaw at akong balhiboy. Akong bitang tangkugo. Dari ba? Ganun bitang balhibo sa tangkugo. Nang limbaw at mga higala at tong himo at tong driver sa big bike, mga kasama. Sama to siya, nag-war up a helmet. Pag-abot niya, may gala sa Kawantan. Kanabitang an overpass. Akining kining dili na overpass, no? Overpass, one man. Kanang maglakaw, mga... Anang kuan diha, kanang dapit sa may test daw. Ni kuan, U-turn diha, ni balik na po. 30 hapong kusugan nga nakapadagan. Hay nako mga tao, wagin maliksyon, may gana ani mga disgrasya, disgrasya sa kadalanan. Daghan may gana na kinabuhi na kanas. Flyover, ne, flyover. Diyan nga flyover sa may tisda. Pero habig may gana sa kasambagan. Nerepita. Gikan may galag Manila Town Center. Gikan mga Country Mall. Ngayon siya na ito may gala sa may bridge. Sa flyover niya may, sa may Kamantan. Habig sa Kasambagan. Area mga kasama. Naman, U-turn siya. Balik sa may gala dito. Kusog hapon nga nakapadagan. Sus, kumakadisgrasya si Makulang. Walang amping tanganunay sa tuga pagmaniho. Kaya ang atong karsada, di lang kita mo yung nagamit, anak. Daghan may gala nagamit na mga motorista. Wala nga mag-amping ta. May buntag po sa itong mga kaisunan ng taraw sa itong FB Live. Kada buntag ha. Asa ka man sa kalibutan, may buntag dali sa Pilipinas. Samtang sa itong mga kaisunan ng nagpaminaw sa ilang mga transistor radio. Sa dial nga 612 mga kasama, may buntag. Labi na dito sa Mindanao area nga mawata itong lanong sa Sibya. May gala sa DYHP 612. May buntag ninyo tanan. Dili maya tong kabuntagon gumikan may gala sa nahitabo kagahapon adlaw. Din upat ang natabunan mga higala sa Bidahili Ayuta dito sa may Sitio Riverside Barangay Pulang Bato sa Dakbayan sa Sugbo. Tulog yun ang nakalas ari kasamang ken no o sa ang na rescue apan ang tulo mga higala sus natabunan patay yun. Tungod may gala sa sunod-sunod na itong mga pag-uwan nga na sinati dari sa sunod sa Sugbo. Doon ay mga dapit may gala nga ng landslide o sa nanana may gala ang Riverside Barangay Pulang Bato sa sunod sa Sugbo. Ningo na may gala ang kagamhanan sa sunod nga muhatag sila may gala financial assistance sa mga nabiktima. Karong tataw na ito i-check ni may gala sa kasamang Jane Gallardo. Kaysa mo ito dito mga gala sa dapit din itamu ang pag-landslide. Ato sa check may gala sa kasamang Jesse Samampong. Ato sa ero may gala mga presyo sa mga nagunan para liton. Diya sa kamerkaduhan kanang orasa. Doon na may pagsaka may gala sa presyo sa mga palitunon. E mo ni may galang ipaabot sa tuga mga kaisunan. Mga ginang sa panimay. Kay unsa ilahang delay budget nila sa sunod simana. Ato check sa kasamang Jesse Samampong. Kasamang Jesse Gorgeous.
5: Yes, mayong buntag kasamang Arnold Dave kasamang gan o mayong buntag usab sa ating mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP Arimed Jibog. Good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa ating mga tindira o tindiro o mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa karning manok o karning baboy ron ang atong yatag sa atong mga suking tigpaminaw. Manok tibok, 190 kilo. Papako, 210 ang kilo. Til, 120 ang kilo. Ulo, 30 ang kilo. Liog, 130 ang kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Backbone, 110 ang kilo. Apay batikon, 190 ang kilo. Tinay, 120 ang kilo. Sababoy, unod, 350 ang kilo. Tiyan, 350 ang kilo. Bukog grapes, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Pork chop, 320 ang kilo. Papa, 280 kilo. Ginabot, 180 kilo. Maskara, 250 kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumumpong DYHP. Tapak, Arimen.
6: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Ipitibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
1: Dahil sa labag sa mga Jesse Sabampong, gikamay ka lang sa Carbon Public Market, tanig oras sa karon sa kabuntago ng mga kasama. Nakato sa itong oras, alas 4.44 na, sa itong pabalaguman sa itong atulmanon unang radyo ng balita. Samtang sa Bikas Bahim kagahapong Adlawa. Doon ay trahedya may galang na hitabo dito sa City Riverside. Barangay Pulang Bato sa Sirod sa Sugmo. Tungod na ni Megala sa surud-surud ng mga pag-uwan kada hapon. Kaya ang uwan, Megala, mutul-tul man ang alas 11. Huwag na kumabantayan, huwag ako abot alas 11. Huwag na ni, kuwan na, ni purma ng dagom. Huwag na, bundak na ni Ron. O sa'yo, magsugod ito sa Talisay. O sa'yo, magsugod rin Megala sa Talamban. Sugod rin sa Bukid sa Talamban, Megala. Huwag na. Duger na ba kay Mahaman? Abot o alas 3 hantak na sa hapon. Pagbunok sa uwan, mga kasama. Tungod sa sunod-sunod nga uwan, doon na dayoy mga nahitabo nga landslide dito may gala sa may Pulang Bato. Natay mga video ang kasamang names. Lato makita tingali sa itong screen. Natay mga pictures ni kari kasamang Jane Gallardo. Dapat to'y kini-kini. Muna na may gala ang pag-ugkat at itong bata. Na ay bata, na ay hamtong. Duha ka bata o gusto ka hamtong. Unya ang katong usa. Naluwas mga higala ang katong 30 kapin katuig ang pagidaron. Ang duha kabata nga nagpagidaron og 5 og 6 nakabsan towns kinabuhi mga kasama. Ecstasy. Kini mga balaya diha sa City Riverside daplin gini sa bukid. Grabe taw na sti ilan sa bukid ba. Unya gani gisuspenso ang paghimo nga rescue operation kadali kay nabantayan mga higala nga na ay kuan kanang liki bas babaw. Na liki sa babaw. Pila ni kabalay, murag duha ni kabalay, may gala ang natabunan. Tulo, upat. Karot na to, check, may gala si kasamang Jane Gallardo. Kay, daplin ginis bukid. O niya, hapit matunga, mga higala, ang buntod. Nga, nihumok na ba? Kung nakita na ako sa bukid kasamang ni Storm, mura magbatuon. Kami taong anapog. Anapog ba niya? Nalay sagol nga kuan, nalay sagol nga kadang lapok ba? Duha kabalay din eh. Duha kabalay ang naigo. Naramay gala. Itong paminahon ng kuan ko na ang mga kining pag rescue mga higala kay naunang naugkat ani na adari sa orasan ha? O sa orasan ni naugkat. Nilagum town, no? Nilagum.
7: Kita duwa man na ilang buboy yung taon.
1: Aro. Bali may ganan pag-ungkat atong nakalas in town. Bata, ang bata ni. Sus, ginoo ko. Bali may ganan ang bata. Bali ang kan, kining pagpanawagan na ning taga-Rizno, mga ingala. Nanawagan siya kang Kunsihal Dave Tumulak.
8: QRT sir, heavy landslide. City Riverside, Barangay Pulang Bato. Nay na dato ga.
1: City Riverside, Barangay Pulang Bato. Kining lugar ra may gala. Nakadto ba ko ring ang lugar ra kwang gil kana bitaw. Hagipot ba? Kansada. Ano ang pagkagabiin na ni? Atol sa gihimo nga pag-ugkat na gana sa katapusan na dapat ang lawas. Alas 5, itong tanahon ha, kay natay listahan na rin usang orasan ni may gana nga na, kwan, 5.43. Nakuha ang 60 anyos, wala na patay na. Wato ang katapusan mga higala nga pagka kuha sa pateng lawas na ramay ang inaham ang amahan no tanaw ko no ato ko nang kuha ng video dong ibalik ko no gamay ang audio ani si audio
9: 1 2 3
1: ikaw ang audio. Okay, ma, ang anak ko isuon, sus Ginoo ko. Kita sa bata mga higala ang ma. Di patabang ang ilang ibate eh. Oh. Petig yung luya. Natabunan may gala sa mga bato ug kwan.
10: Yung nga makita karon na
1: lapok.
10: Yes, bumuchimay.
1: Wala siya may gano'n itabo. Kaso, Nems, ano na yung audio Nems eh. Damay lang yung stasyon. Magkato lang kang Jane. Basig na kang Jane nga video diha. Oh, nasige pa og ano? Sige pa og kalandslide, oh. Sige pa kalandslide. May gano'n ang kuan. Kana mga bato ba? Og kini mga yuta mga igalagi kas babaw sa ato pa hubok ng ibabaw ana napagining sakinan may gala sa kagamana sa syudad sa Sugbo parking na skilid sa buntod basi maapil pa na mga igala pagka tabon simba ko lang wala nga gikuha na aron nga masifty mga igala ang mga buwan mga kabtangan o niya dohagin kabalay may gala ang natabunan o wala nimo di na nimo makita may gala ang akin ni ang mga balay nga natabunan. Okay na sa kasamang Jane. Huha! Wala may gala ang nahitabo kagahapon. At mga pangalan, ano mga kasama? Natadari pangalan nga gihuptan kining mga biktima sa landslide dito sa Riverside, Pulang Bato. Si Judith Bunghanoy. Science si Sinta Anios. Onya, mauni patay ni siya. Si Julie Pearl Andamon, buhi ni. Kay na-rescue siya mga higala nang wamagay ni siya matabon ni kayo. Na-rescue ni siya mga higala. Ang nakabsansad, ang Science Anios nga si Kaden sana siya? Avery? Di kayo ko ha? Andamon. Si motor ng anak ni ko ano ni Jolly Pearl. O niya si Zian Nairi Caballero, 5 years old. Pastinan mo ni mga na ang mga pangalan sa mga nakalas kagahapon adlaw. Subo ni mga lang nga balita. Kahapon piti ko sugat tong uwan kagahapon oy. Nagsugod ang uwan may gala mga alas 11 pasado. Hapit na may gala alas 12. Dahuman may galang uwan mga hapon na. Pagawas na ako may gala. Pagsuna ko diri sa gikan ko sa field. Pagabot na ko diri uwan. Basa nga rin kung mga gala pag panong din eh. Kay pitin ko suga sa uwan mga kasama. Tagkor baka glusok. Onya.
9: Ecstasy. Ekstano.
1: Ang uban nga mga napit gumikan sa kusog nga uwan, saka gihapon ng tubig. Wala mga gala mga pangitabo kagahapon ng lawa. Busa, magpaamping takanunay. Sabi na itong nanamuyo may gala sa bukid-bukid. Kada mga landslide prone areas. O gusamba. Sabi na po katong mga namuyo may gala daplin sa kasapaan. Pag-amping kita mga gala sa itong palibot. Paibuntag ni Billing Kahis. Galiminaw karon Tristan Wyatt Gulay. Si Mitzi Rebosora. Minal sila may gala sa Minglanilla. Happy Saturday. Si Charlina Armisin. Pa-shoutout sa Butilan Batulina o Sugod Cebu. Ika sa Umapad, Mandawi. Si Iris Montejo may buntag. Si Regina Valle may buntag. Si Jose Ferrer Cabahar. Paminaw sila may gala sa Badyan at Cebu. Samtang si Jeffrey Dungog may buntag. At tingaling tawag ng pag-asa kasamang Ken kung natay kwan. Kung i-check ang atong lakad sa panahon karon. Kay buntag mga igala, mga alas sa 6 hantod sa alas 9. Okay ang atong lakad sa panahon. No. Pati problema, may pagwanuang, matutuliksik. Kwan lang, kanang gloomy lang ba? Kaya nito ang dag-om. Kanya, di kayo mapakita ang adlaw. Hindi kaunto na mga igala, diha na magtapok ang mga kwanoy. Kaya nito ang dag-om. Unya, mukalit lang mga igala pagkusog ang uwan, hangtod na pagkahapon. Adi, resulta mga igala sa ato nga mga kabukiran. Sabi na ito mga landslide prone areas, humuk ang tubig. Kahit, ang yuta, inanay tubig ang ilang mga igala sa yuta. At sa check mga igala ang atong pag-asa, sa iron na ito, ang atong lakat sa panahon karong adawa.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: At magkawan ka rin si Patrick Kaklimako sa pag-asa ni US TV Sayas. Sir Patrick, may butang.
11: Hello, Sir Arnold. May buntag set ka na tayo sa atong mga tigpaminaw. And yes, makikinig ang ito pinakalitest weather update para karong adlaw as of kaganihang alas 4 sa buntag. Natay tulo ka weather disturbances na na-monitor sa sulod o sa gawas sa itong Philippine area of responsibility. Ang primero ni ini kay ang kining low pressure area nga makita nato sa gilayon nga 410 kilometers sa east sa Katarma Northern Samar, and kini siya kay low or unlikely kini siya nga mahimo into Baguio for the next 24 hours. And ang ikaduha naman pud kay kining low pressure area sa gawas sa tong Philippine Air Responsibility nga naa sa gilayon nga 2,250 kilometers east of southeastern Luzon. And ang pangkatulo naman sad ay kaning typhoon na pud ni sa gilayon nga 3,230 kilometers east of extreme northern Luzon. And kini sila nga hugisugot kay naa kini sa gawas sa atong par, and kini sila is less likely ra pud ni ang ilang direksyon nga mo pasulod or mo paduol sa ato ang land area. And para naman sad sa itong forecast weather condition, diri sa ato sa probinsya sa Sugbo, ay makasinati ta ug madagumon nga kalangitan. Unumanan ani mga katag-katag na pag-ulan, nga pagpanugdog og kilat tungod ni aning ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Kini siyang ITCZ kay mo ni ang pagtagbo sa hangin na gikan sa Mainan o gikan nga to sa habagatan nga mao kini ang nagaresulta sa mga kusog o daghan nga mapag-ulan. Mo resulta kini sa mga posible nga mga flash floods or landslides labi na sa mga low-lying and mga taas po nga mga paglugar. So ato ay tambag sa itong mga kagsuunan nun, labi na sa mga high-lying areas nga mag-amping kita. Gugmagsmayog. Adi, good din ato malikayan ang landslide, pero mag-smayog, mag-amping kita. And para po sa mga flash floods, ito nga, dilita mo taak aning mga pagbaha, kaya delikado po kini. And para po sa itong wind hangin o karagatan, kaya makasinati ita. Huwag hinay nga ito sa kasarangan na paghuros sa hangin, nagikan sa amihanan silangan nga to sa amihanang kasagpan. And ato ang kadagatan po kay malinaon nga to sa kasarangan ato ang mga pagbalod. Din sa Cebu atong kadagatan kay mo taob kini unyang alas 10. 54 sa buntag, and mo hunas naman po doon yung alas 54 sa hapon. Atong temperatura karong adlaw kay naani sa 26 to 31 degrees Celsius. And si haring adlaw naman sad nato kay mo silang kini unyang alas 5:33 sa buntag, and mo salop ng pod unyang alas 5:30 sa hapon. Philippine Standard Time nata sa alas 4:47 sa kamuntagon, and diha lang takutub. Ikan di sebagai samaktan, kini si Patrick Limako, and mayong buntag na.
1: Sir Patrick, gako pa rutana, bawa ulanon, gapon ang atong hapon, karong adlawa, karong Sabado?
11: Yes sir, for karong adlawa, karong weekend, specifically sir kay, kasi natin gapon tanong mga managumun nga kalangitan, and taas po ang chance, ano yung pag-ulan level na sa hapon, or sa gabi.
1: Ang atong kuan, kanang il ninyo, kano sa man ni magsugod, Sir Patrick?
11: Ang atong El Nino sir is ga-start na kanisya masinati na to, but and kanisya is mo persist niya until mid-year of 2027. So, taas pag-iapin niya. So, ito po ko ang mag-prepare kita ani for precautionary measures lang.
1: Okay. Sir Patrick, dagang salamat. Umayang bunta din mo, sir.
11: Dagang salamat, sir. And happy weekend ka.
1: Happy weekend si Sir Patrick. Lima ko ang atong weather forecaster karamutaga mga gala sa pag-asa di OSTV Siam
12: TYHP una sa lahat weather update.

0: O, ito may gala ang report gikan sa pag-asa. May labot na may gala sa atong lakad sa panahon dari sa ato. Maugapon. Maulanon gahapon may gala itong kahaponon. Magbantay gahapon ta may gala sa atong mga palibot. Labot na may gala sa one nga itong Masinati may gala. Kato mga landslide prone areas sa bantay-bantay mga higala ang inyong nataran. Labi na po sa mga dapit nga dunay history may gala sa flash flood. Magbantay ta. Standby sa mga balita may gala. Pasilipa may buntag. Gani. Daryl Lirasan. Kami na karang oras sa may gala sa Oslo, Cebu. May buntag. Ano ka ng lifeguard may gala sa Sumilon Island. Oh, regards ko na siyang kuan ni Jean Gallardo. Kami na sila karang oras dito may gala sa Oslo. Sabi na may gala sa may Bangkugon. Ang abtik na konsihal may gala sa Bangkugon. Kasi Sir Mitty. Kanon na may gala ang nagpabinaw sa DBHP kanabuntang. O iyang igsoon nga si Sir Mitoy. Kapirming maminaw sa may gala sa DBHP matagbuntang. Si Sir Konsihal Mitty Soriano. O si Sir Mitoy Soriano. Standby sa mga balita may gala. Pamandamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom at oras. Alas 5:01 na.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by GCash. Zero cash in fee. Walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid na rawan eh. Gano'y ay. Sabiya nga, naghintin ko. Ano ay, pagkong iyaha.
4: Pwede na, makakas. Pilay
3: ko ito. Anak ko, 90 na ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Hanyes.
8: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
7: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
8: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may masama na itong ipamatin na rin.
7: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalanjo ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
6: The original Koi Herbal Capsule.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kirimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas. Tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
4: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
8: Zen Living Testimonies.
9: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
10: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
9: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
10: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa inyong sugar. John Largo.
8: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
9: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ang sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
9: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
11: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bakto.
8: Living Testimonies.
12: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana ng wako kalibang.
13: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
14: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
15: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
14: Super Fiber.
15: Super Fiber.
14: Mapalit sa mga butika.
16: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: This time check is brought to you by McDonald's.
22: Bang kasama at ko si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matang buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyod ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
23: Oras sa mga kasama na 5:11 na.
24: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
23: Karon sa detalye na may gala sa mga balita sa balitang nasyonal. Usa ka testigo sa prosekusyon ang ganibutyag si Vice Presidente Sara Duterte. O ganyang kapikas kasi Attorney Manese Scarpio at doon ay unexplained wealth. Ugwa madeklara nga assets nga mabot sa 817 million pesos o 817 milyones ka pesos. Gipahayag kini sa usa ka financial forensic analyst na ni testigo sa prosekusyon na tol sa ika-37 kaadlaw nga Senate impeachment trial kagahapon nga dawa. Si Attorney Alexander Cabrera representar og report nga nisita sa gingong nga financial irregularities sa records ni Carpio o sa Vice Presidente. Ang financial analyst ang ipon sa wala madeklarar nga cash sa magtiayon nga Duterte Carpio. Wala madeklarar nga ubang personal o real property. Wala madeklarar nga income sa lain-lain nga mga companies. Apil na ang kita sa GenCorp gikan sa 2022 hangtod sa 2025.
0: Samtang sa nagbang balita, giklaro si bababa ni Senador Lori Ligarda. Kabarayon kini nagtambal siya sakit dito sa nasod sa France. Gipahayag kini ni Attorney Tony Lavinia. Taliwa sa mga pangutana, gikan sa taon-taon ng pagpalta sa Senado ni Ligarda. Kauban usab sa iyang anak si Kongresista Leandro Leviste. Mati ni Lavinia, lehitimo ang sakit ni Ligarda. Apan wala na kini mabuti ang pasauban ng mga detalye sa balatian sa Senador. Gumikan usab sa privacy ni ini. Dugan ni Lavinia, nga wala usab siya pangutana kabahin sa kalambuan o kanusa makumpleto ang treatment sa Senador. O gumag detalye sa iyang medical condition.
23: Alas sa 5:00 na. Nakakitang improvement sa panglawas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang mga expert panel gikan sa International Criminal Court na nagdeterminar kung feedback rin nga muatubang sa husay siyang kaso. Si Duterte nagatubang ang kaso ng crime against humanity. May kalabutan sa naghang namatay at sa war on drugs nini. Mato sa korte, base sila ang nakita. Ado na improvement ang panglawas ni Duterte. Kaysa sa unang report, igituuan nga tungod kini sa taas nga standard sa medical o nursing care gagihatag nga tukaniya. Dugang sa korte, nga ang expert panel nila ni Ila Usap. Nga si Duterte, ado na physical o mental nga paghinay. Ugdali na nga kapuyon tungod usab sa ihang panginaron.
0: Samtang katapos ang balita gikas kauluhan, giaprobahan ni Pope Leo XIV ang pagpili sa Filipino Cardinal nga si Luis Antonio Cardinal Tagle isip Dean sa College of Cardinals. Gipaybaw kini sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP. Si Cardinal Tagle may nihulip ni Cardinal Giovanni Batista Rey nga taw-taw nusap nga nagupot sa maong posisyon. Labing una si Cardinal Tagle nga nahimong pangu sa mga Cardinal nga inigabot sa panahon o gikan sa Asia nga inigabot sa panahon mo'y mupili og bag-o nga Santo Papa.
24: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
23: Kanito nga pamanaguman, giparanta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Original Koi herbal capsule, supplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyog, ginseng. Nga may muhatag, may kalagalagod sa lawas, kalagod sa atong immune system. Araw nga di, tadalig ang masakit. Busay ko nga na paminaw ko na matasana. Ang pag-inom sa Original Koi herbal capsule, ang labing epektibo ng herbal capsule, umatok sa mga baritian sa masa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, huwag ang pagkabag sa inyong mga tay. Ang Original Core magkapsule efektibo sa nabigay na pagparigon sa atong resistensya. Di tadali may kalang matakuyan sa bisanon sa ngamatang sa sakit sa lawas, gamitkan sa mga vitamins na nini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang Original Koi herbal capsule aprobado kini kada sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa Original Koi herbal capsule. Inyo ring mapalit sa mga butika sama sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing Sormok, ug sa Roosevelt Pharmacy sa Matulete. Mahimusan niya regal mapalit ang Original Koi Herbal Capsule sa Manunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, DK Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Weber Drug, EJK Pharmacy, KNY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabatoy sa Island, Hero Pharmacy sa Walanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, ug sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
0: Taas bomb pressure si Modigoy Kabadunay, hypertension, basin taas yung sugar o basin may diabetes kanyo, wala kamay baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis mga arterial walls mo, palapot si Modigoy ang sana karason, nga na magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kinis pagkabuta, magdaon si mong kidney o daghat pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busta nagpabuta, gabagrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 duro kini charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bangi mong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni simong katulog, makapugubagi sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa bag klinika di alternatibo medicine and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized general machine analyzer na kini mimutang ni sa Mediha Coslem Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133.
23: Mga kasama na kasinatin mo ang naakas trabaho, focus kasi mo hanggang gibuhat nga doon na kay giapas ka deadlines. Kaya man unta kayo apan karit lang adunay parakit sa imong ngipon. Makapangawat na lang kamay gala sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang na astrabaho kay nagpitik ang imong ngipon. Kung sa sinugdanan magbanta pa nimo sa kaudagayan na ana mas musamot pa. Lisod i-trabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang may galang deadlines. Kung adunay sa kabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed minifinamic acid suma sa IQVIA, PMDI o IAM prescription data. M80 December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Magbalik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Motarget kini sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mangwagtang ang sakit. Nasuway na sa kadaghanan, nasuway na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifinamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Samtang gawas nga makaboost kini sa atong immune system, ang laing na benepisyo nga makuha gikan sa pag-inom kada adlaw nining Life Extension Vitamin D3 mapagpamelo sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apil niini ang breast cancer, prostate, colon ug uban pagamatang sa maong cancer. Dire direktang koleksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. Ug gali na matud-an usab sa laing nga mga pagtuon nga kanto mga cancer patients na gyud mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panawas ug mabalik ang functions sa immune system, samtang siya nakibakos sa sakit nga cancer. Dali nga maluya, mutaas pag ang chance nga makasurvive sa sakit. Kato mga cancer patients, gawa sa inyong medication, pwede na ninyo dunganan o inom sa 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw, karangguman ka makatake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients, katong dunas sa mga maintenance nga mga tambal, sama sa nasakit o diabetes, hypertension, o guban pa nga mga sakit, makatabang sa ang dungan nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, pwede kayong mainom na ining Life Extension Vitamin D3 kanaadlaw para ma-maintain ang maayong panlawas. Affordable sab kayo ang matag soft gel ni ini. Siguraduha lang ang inyo mapalit na Life Extension Vitamin D3 katong yung dunay tatak nga LE sa matag soft gel. Tanawag yun ha, kailangan na igmat ang imong mata ni Ana. Kay Bonetti Mailhan nga authentic or original ang produktong Life Extension Vitamin D3 nga imong napalit. Pwede ni mo siya paliton sa mga authorized nga mga butika. Lakip na usab din na sa Life Extension Clinic. Ayaw kalimot sa itong mga Life Extension Clinic, maka-avail ka din ng libre o quality consultation kada adlaw. Life Extension Clinic sa Cebu City, nani may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyin ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Sa konsulasyon sa may ADM Building, sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Pwede nyo makontak po ng hotline sa Life Extension Clinic. Alas yung dugang pag mga pangutana, 416-1655 o 0917-318-1161. Sa pikas nga bahin, ikaw ba? Kanunay lang ang makonstipated. Panginuman ng Super Fiber kay number one kinang pangontra constipation. Sero po kayong andamo ning super fiber kay usama ni siya kasa shea nga powder, imo lang ning i-mix sa kabaso nga tubig. Pwede kang moinom ani kun naris buntag before ka mag-breakfast. Kun naris gabi ganan ka moinom before kang matulog. Og para mas nindot ang epektos pag-take nimo sa super fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber mapalit gihapon na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
23: Ay, lamay pang-api ka ng buntag mga kasama. Rita may gala sa kape nga makapanagsik na to. Nga magkamatakas kamatuoran ko na. Arta may gala sa kape. Samtang naminaw ka na may gala sa atong programa sa unang radyo ng balita. Kanang gusto ka masayad may gala sa mga balita. Pag-api po niya. Gamit may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagulini, maong rose hip. Nga doon ay pain relieving properties. o anti-aging properties. O tabag sab kini may gala aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis, may pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Good money, improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, kuna sab kini native purple corn, arabica,

0: Pili ni basta-basta nga kape, di ba? Kaya mga higala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free mong recommended ni Megala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ka ni Megala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Samtang sa pikas nga bahin, daghan na karon ang dunay gipamating mga baratian. Bisan gali katong dili pag itanto nag itaas-taas nag edad, baka sinating insomnia, constipation, high blood, diabetes. Kung ikaw dunay ni ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay kanay ABCD formula. Ang A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote ug D para sa duhat nga din gikan gyud sa ilang mga dahon. Ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod ug tulog o kanang insomnia, constipation, makapungo sa pagtaas sa imong blood sugar level, gamos sa imong mahimong hinungdan sa diabetes. Mong sama na ako na ginumpod kong Sugatrol, kanuha o katulos sa kaadlaw. Mga lagsi kanunay ang pamati na ako sa lawas, buk adlaw nga tigtrabaho. Mga suwayin po ninyong tumar, matagadlaw o Sugatrol.
2: RMN. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras sa mga kasama, alas 5:22 na.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: Ining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderfood Supplement.
7: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, Smart. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bii maigmata sa bumitan.
14: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: Dayandat, nga nung masulubon mang ganang naong nimo?
18: Naluhoy manggo ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
17: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako ginigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
18: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
19: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: The original Koy Herbal Capsule.
5: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantud na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
1: Wala na ibukul
5: na. Wala na jud, wala akong ipamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
12: The original Koy Herbal Capsule.
13: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Sabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal

0: Huwag na recommend ang paggamit regularly isang Super Fiber isang life extension.
1: It's a fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Biotron Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Biotron Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Biotron Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
2: Biotron Herbal Capsule.
4: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, ug taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Tinta na gyud akong gibati.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
7: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Zen Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko hospital yun at nabugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Zed Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
8: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
9: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, purima ko anak, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa man ang imong bitis.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
11: Sigurado, gina, kung taas imong bitis, mababa na iya. Jaime Verano.
8: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
11: Ako nga tawo nga goiter po na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid KDI.
9: Ang Zed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
11: Paghikas niya sa tutunan, wala naman.
8: Living Testimonies.
12: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Ang galang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!

0: ba yung buntag sa tanan nagpaminaw? Kanima o ang inyong Healthline segment? Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Oras sa mga kasama, 5:34 na.
2: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
6: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer. Inipin sab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gawan pang matang sa cancer, kado ni direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makamaton siya nga cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, adto ni tulog ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adto ni sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang ka mga mas ang ilang nga quality of life, gani hinay mo balik ang ilang immune function kusog, aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis, usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kuna sa mutubo ang cancer, ihang putlon o ihang babagan sa vitamin D3 aron gamay maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Mutabang kini may gala na mapugnan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa pasyente. Ano mapugnan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patient? Base sa mga published medical papers na kalimutan sa vitamin D o cancer, mas mataas may galang survival rate sa usa ka pasyente o mubos ang ihang chance or risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung ato ni say igo nga sa og sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage na ato nga mga pasyente may gala ang imnon unom nga to ka nga to sa siyam soft gel ang ilang imnon matagalaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka bata, usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga ito na maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matag soft gel. Importanteng pahinumdum, dapat siguraduhon nga ano na marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pick ng produkto mga kasama. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 at Life Extension Clinic for longer life.
7: Ato sugdara ato gabon tagon pinagi sa pag-inom kuno positive kay ato panlantaw niya lagsik ta kanunay makatabang kaayo pag-inom natong kape ga Vita G Plus coffee mix kay kini may pinakaunang kape ga dura say sa goal ga vitamin D3 sa matag sa shay sa Vita G Plus coffee mix do na kanay 200 ayo ga vitamin D3 plus rishi mushroom extract kadura mga powerful anti tumor anti cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita G Plus coffee mix gidugangan sa kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So, kinindali ka pagkadao sa itong mga cellula, gumika rosab sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna matag sa iyo na itong buntag, mumatagan ita, mo inom mo kape, Vita D Plus Coffee Mix. Magkakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika. Pilosab din na sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
7: May posil patay sa 18 anis na lalaki sa lungsod sa Tudela. Pandayong ipangita karon. Kasama mo sa balita di man Jane Galliardo.
2: DYHP Tatak RMN Report.
8: Yes, kasamang Ken, kasamang Arnold, padayong gipangita sa Tudela Municipal Police Station ang responsable sa pagpusil patay sa 18 anyo sa nga lalaki samtang nag-connect kini og Wi-Fi ni atong Miaging Adlaw sa City of Binabaga, Barangay Percapelio, Lungsod sa Tudela. Ang biktima nga nakaangkol og pinusilan sa likod ng bahin kay nailhan lang si alias John na residente ra sa naasul nga lugar. Subay sa investigasyon, igo lang unta nakikunat sa piso Wi-Fi ang biktima kay motawag unta kini sa iyahang uyab. Apan galit lang kini nga gipusil sa wa pa mailing suspitsado na may resulta sa iyang kamatayon. Daling nakasibat ang suspect, hinungdan mo padayon pa kini nga gisubay sa atong kapulisan. Kasama mo sa balita, ako ang inyo, Rajuman Jane Galliard.
2: Radyo mo nationwide.
6: Samtang nakalasan ito mong landslide sa punang bato kagahapon, ikabat na sa tulog ka mga individual. Ang mga namatay, mag-apuhan kini. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy.
2: DYHP Tatak RMN Report.
9: Kini nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nikabat na sa tulo ka mga individual ang ikatahong nakalas sa nahitabong landslide sa City Riverside, Barangay Pulang Bato ning Dakbayan sa Sugbo, kagahapong adlawa. Kinihuman hingpit nga na-recover sa mga otoridad ang pating lawa sa senior citizen nga lola, nga usa sa mga natamukan sa yuta. Sa nasayran, nakalasab sa maong panghitabo ang duha ka mga apo sa maong biktima. Ang lola nga nakalas, mao si Judith Bunghanoy, 60 anyos. Nakabsansab sa kinabuhi ang iyang mga apo nga sila si Sian Kairi Caballero, 5 anyos, o si Kaiden Avery Andamon nga nagpangidaron sab og 5 anyos. Samtang daling gidala sab sa tambalanan ang anak sa maong senior citizen nga si Julie Pearl Andamon, 38 anyos, o inahan ni Kaiden Avery, humanluwas nga na-rescue sa maong panghitabo. Kasama mo sa Dakbayan sa Sugbo, ako yung Rajoman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa Shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Reishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa Shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangustin fruit extract nga makahatag og dugang protection batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Radyo mo nationwide.
7: Samtang pamilya sa mga nakalas sa landslide sa Barangay Pulang Bato ning Dakbayan sa Sugbo, patagaan og financial assistance. Kasama mo sa balita di man Eli Bolono.
2: DYHP Tatak RMN Report.
10: Pahatagan og financial assistance ang pamilya sa tulo nga nakalas sa landslide sa Barangay Pulang Bato sa Sugbo kagahapon adlaw. Tag 20,000 pesos matag usa ang girekomendar sa Department of Social Welfare and Services kun DSWS alang sa kamatayon nila Judith Bunghanoy, Sian Kyrie Caballero o Kaden Avery Andamon. Susama nga tirado sa girekomendar nga itunol ngadto sa tag-iya sa duha ka panimay nga guba atol sa landslide. Kini gawas paghatag og food assistance ug relief goods sa laing 35 ka pamilya o 137 ka individual nga gipugos pagpamakwit human sa maong hitabo. Bugtong ang inahanlang nga si Julie Pearl Andamon ang nalawas sa nasibutang insidente. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP, Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
11: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, pipila ka mga gazans ang naghandom na sa ilang mga panimay nga sila makabalik pa, man ilang hinumduman ang tulo katuig na nga kasumaran sukat giatake sa grupong Hamas ang Israel nito October 7, 2023. Sigon sa mga gazans,
12: thousands kung plano sa ilang giila nga Ginoo nga makabalik sa ilang mga panimay, andam sila mubalik ni ini. Kinumduman nga halos ang dakong bahin sa Gaza ang labihan na apektuhan ug nadanyo suman sa pagbinayloay ug pagpangatake tali sa Israel ug Hamas. Gawa sa mga nadaot nga imprastruktura, naguba usab ang dagan sa kinabuhi sa mga Gazans sanglit na wagtangan sila ug panginabuyan ingon man nakasinati sab ug grabing kagutom. Kasama mo sa abroad ngayon kiniyo Radio Man Marisa Abadies DYHP Tata Kaarimen. Katong mga balita gihatod kanato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Set Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
13: Ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimong pangkasama sa Set Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga Set Panyawan Liniment Oil kaniadto Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa.
12: Mapalit na ang Set Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa Set Panyawan Garlic ug Set Kugon. Samtang ang Set Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa Set Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo nationwide.
6: Alam niyo ba na si Burayrad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Oras sa mga kasama na 5:45 na.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
15: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.

0: ng Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
1: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga na itatak LE para sigurado original ang pingjud sa peke.
2: Oras sa mga kasama, alas 5:47 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Daghan karon ang ano na gipamating ang mga baratian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw anaan ini, ano na herbal nga food supplement para nimo? Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement ano na ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Diin na gikan good sa ilang mga dahon kagigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod og tulog o insomnia, constipation o nga makapugog sa kini megala pagsaka sa blood sugar level na may mamahimong hinungdan sa diabetes. Kung kasama nako, nagainom pud ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik akong pamati maskin sa matag adlaw nga panarbaho. Mao nga suway ninyo tumar matag adlaw ang Sugatrol.
4: Samta balik ta sa itong mga balitang konsensyo dapat sa Sugbo, why pagsupak sa Laida Sab na International Derby kay Pagayon sa New Star Resort niya sa South Road Properties kung SRP. Kasama mo sa balitang radio man, Ellie Bolono.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Giuyunan sa Konseho sa Subo ang Laida Sab na International Derby nga ipagayon sa New Star Resort diha sa South Road Properties kung sa RP. Kinibusan naman kung ang ordinan sa Stagbayan na itugot lang pagpagayon sa sabong diha sa mga accredited cockpit arena sa syurad. Gani si kanhi Mayor Raymond Garcia gipasaka arong kaso kanadtong ato sa buhatan sa Ombudsman may kalabutan sa samang cockfighting event. Ang City Council pinagin ni Konseho Dave Tumulak ni Karo Hinoon na ngayong i-comply sa organizer ang tanang rekisito alang ni ini.
6: Subject to compliance with games and amusement requirements, rules and regulation, business permits and licensing office requirements upon full payment of the amusement tax.
5: Si Konsehal Dave Tumulak na sa iran niya nasigutang International Derby nga kita tayo unyo sa October 26, 27 o 28, wa pa makakuha og approval gikan sa Cebu City Game Foul Commission. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide. TYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, Lying Mix Movement ang paabuton sa mga motorista ngay patuman sa mga kumpanya sa lana ngadto sa ilang mga produktong petrolyo sunod simana base sa pagbanabara sa pagkaadlaw ng Mean of Plat Singapore Trading o Foreign Exchange Average. Ang presyo sa krudo posibleng muus-us og balik piso 80 centavos kada litro ngadto sa 2 pesos kada litro. Samtang ang presyo sa gasolina posibleng mosaka og balik 2 pesos kada litro ngadto sa 2 pesos og 20 centavos kada litro. Sigon sa tinubdan sa industriya nga samtang nihuyang karong semanaha ang lana tungod sa girelease nga reserba og pag-recover sa dagat sa Middle East, ingon man ang kanunang hulga sa seguridad taliwas sa mga tanker attacks og pagsamot pa sa tensyon sa rehiyon nakapasamot sab kini sa kabalaka bahin sa supply sa na. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadiez, DYHP, Tatak, Amen. Katong mga malita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo o kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix na Kahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Ratcho mo nationwide.
2: Tamdang kontraktor sa Cebu City Medical Center kung si CMC Building ipabot nga makahuygo na sa ilang trabaho. Kasama mo sa balita Radyo Man Ilimbrano.
3: TYHP Tatak RMN Report.
5: Gipaabot nga makahuygo na sa trabaho ang kontraktor sa Cebu City Medical Center kung si CMC. Kinitungod kay giingong nitugot na ang Commission on Audit ng COA nga ayuhon ang depektoso nga trabaho sa nitutang building. Pangikinang lang i-record o i-dokumento ang iusap niini nga trabaho. Ilabi na sa mechanical, electrical, plumbing o uban pa. Tungod niini, masaligon si Mayor Nestor Archival gumaban ang structure sa CMC building unya sa buwan sa Disyembre.
7: Masalang kwensa na ni ang atong kontraktor karon na may notice sa kung ano nga record lang, dokumento lang sa
5: si Mayor Nestor Archival sa nasaran ang isutang proyekto gisugdan pagtrabaho na po katuig na ang nakalabay. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide.
2: Nagkita ka ba ang gamahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa mong panglawas? Ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Atong maangko ng Optimum Health and Wellness pinagi sa regular ng pagtumar niini sa katidad ng 20 pesos lang ang matagapsula. Bangko na nimo may galang benepisyo sa makabuhay. Moringa, asitaba, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, ug vitamin C, sodium, ascorbate. Kini mga higala ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw na ginoon, pinagi sa pagkatiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kami kala sa mga butika sa inyo lugar o maorto na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Hey! At ang winner mga gala kanabuntag, Sabado. Ay nasakpan si kasama ang Julius Malinig na minaw sa New HP. Magkanabat na may galang palipay. Kasama Julius, good morning youth.
8: Good morning ka sa mga ano, good morning ka sa mga kid, good morning, Halisay!
9: Okay, Halisay, saan may kasama ano?
2: Kinsalami!
9: Isak pando rin. Oh, nag-doktor good. Nay, mabuntag!
10: Mabuntag!
2: Kasi pangani mo na, alay. Kasi pangani mo?
10: Milet, Abiliana.
2: Milet?
10: Ah, millet.
2: Millet. Ah, mura rin siya. Mamillet, big papel. Millet, Abiliana, pila edad mo, ma'am?
10: 55.
2: 55? Mura na kang 54. Asa may timayahan? Ha?
9: Bata pa.
2: Bata pa, pwede pa, oh. Pwede pa mga anak, oh. Wala na, di na pwede.
10: Di na.
2: Pila ka mo kayo mga anak niya, eh.
10: Lima.
2: Nga nung wala nilang mo giunom? Ha? Sa?
9: May gasolina.
2: Pila na kabuki mong apo?
10: Walo.
2: Walo kabuki mong apo. Alegri ba sa naghagapo, no?
10: Oh, maagyan.
2: Si Mister, asa man si Mister?
10: Drive a tricycle.
2: Yeah. Asa man niya, okay ra ang kwan? Panginabuhi is tricycle driver?
10: Niyo kayo.
2: Mahal gasolina. Mahal kay gasolina, no? Mo ni nakaparat yun. Oh, sa una pila may ihang kitaon kada adlaw.
10: Sa una dako karon one
2: ahi na gamay na lang.
10: Ko an pamugas.
2: Pero naga pa pamalit bugas.
10: Oh, igdoro pa bugas.
2: O sa inyo hanang tricycle inyo ha kagalingon?
10: Oh.
2: Mayo kay walay abangan. So, samay mo paginabuhian sad.
10: Wala, narabalay.
2: Narabalay, saling lang sa bana.
9: Bana, matayo niya, pero huwag kang kakapoy.
2: Hilot-hilot to din na kagabi eh. Naraman ang asawa. Anya, tanay-tanay yan, ini kagabi na yun.
10: Mau.
2: Pero may kapaminag, di ba? Madam, Milen! Milet, day. Pero may kapaminag, di ba? It's me, ma Milet?
10: No.
2: Pirmi. Kala, yun, pura pirmita ka. Una na naman tapong ginagbay nga pahalipay. Congratulations.
8: Kaya na natin yung mga nag, makadangat siya sa halipay. Because of you are me,
2: asa naman to. Asa naman to? Na. Sige, tara. Grabe ha. Musa ka karton. Musa ka karton, magin. Grabe ha, musa ka karton. Oo,
8: patuloy yung official Valencia. Ano ang mga banda, ang mga banana driver ship lover. Kagaan din ang importansya. Okay. Nayon sa kasasin mo na kadawat ng pahalibay dikan sa DYHP.
10: Daghang salawat sa DYHP.
8: Okay.
2: Number one!
8: Okay.
2: Yehey!
8: Nano, pabot na ka muna mo. Basit ka muna sa sunod. Magkadawat sa mga pahalipay. Pamina lang yun. Buntag hanto! Gabi! Kapan ako trace sa labang lilin. Dapat ito. Gagas! Oxy Double D sa 93.9 FM Cebu. Kini nyo kasabang Julius Balili. DYSP. Tatat! Karimeng!
2: Birahi. Kana. Ito, butang nabi. Manayaw tabi. Kana. Sabagadari. Mahay kayo masayaw, madam. Parang di pa 55. Mahay kayo masayaw sa madam. Kaya sa naman kasama ka, Julius Balili. Kanya, congratulations sa itong winner. Kana butang ka. Kapunin ka na bina. Fokus kipay niya mga radyo. Masika mo ang sunod na pararan na makadaog. Makadawatog pahalipay. Ito nga papanagumang ipananta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koy herbal capsule. Supplemento, kamubatok sa tanan ng mga baritian. Koy herbal capsule, narato na, epektibo pa.
11: Pati ba ilhangi ko, doon ay daghang toksin si Bunlawas, mundir ka regular, kung magpagawa si mong hugaw, doon ka may lisan, mabuti rin mo tiyan, makasinati kang insomnia, kanun ay magsakit ang imong ulo, para kitsa, kalawasan ng lutahan, dili pag inhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sigma na pagkaluya si mong lawas. Musa, hugtanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imumaan ko nagbahing ka palawas. Pag ino matagad law, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
2: Wala ba tayo oras sa pansalipa? Hoy, may buntag ni... ni... ni si Yon de Carlos. Naminaw kahapon ka nung buntaga, oh. Ang kuno, kanang patupihan ako na kuno. Salamat, boss, ha? Taas ako na kaya kong may buntag po ni Belinda Camus. Naminaw ka rin orasa diha sa may Paradise, Pasilong sa Paradise, Giso, Mandawi. Iyang i-greet si Belen Andren og Juljul Andren Danilo Camus Marwin Clarisan. Huwag man pa niyang ang ipang-greet diha sa Mandawi. Wala ba ito oras, may kalas. Ang ana lang sa Kinito Bukang Pursa. Sa Riva HP, aramin sa buka. Uy, may buntag na ni Kunsihal Mitty Soriano. Diha sa...
11: Okay, yan kapikas at kasamang Arnold si Ma'am Lorena.
2: Ma'am Lorena. Si Sir Mitoy. Ang iyong isoon po. Nga maayog kay Maluto diha sa Pangkugon Beach Resort. Pangkugon Restaurant and Resort. Resort and Restaurant, eh.
11: What a BRR.
2: BRR.
11: Pangkugon Resort and Restaurant.
2: Sabi ang kay mga pagkaon, eh. Sus, ginawa ko, gimingaw ko dito.
11: Alam niyo kay katong darag ka sa mga Arnold, darag, no? Darag ang native chicken.
2: Ito nila
11: dito. Nila dito. Oh, ito niya ging adlaw. Nabinlan ba kanto?
2: Nabinlan. Nabinlan taon. Boyag lang. Para mateo ras, sangan na lang sa Kinitip Kang Forza. Sa Riva HP, aramin sa book kami ang inyong mga tigbalita.
11: Kinangin ni Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sabi ni Radio Man, Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangto sa Lunes Pohon, sa Samang Takna o sa Samang Sibianan. At ang imigalas kasama, Tordor of Phil Fernandez Banyo, kamasunod ka na rin, just straight to the point. Ay kalimot, patagal ang matarang day gang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sabakadari.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
5: ISO certified world-class quality.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa King Protectado, i-shield mo, pamilyang protectado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: MN DYHP Flash Flash Report.
1: Sa dili pa nato mabati si Attorney Rufil nga musugod sa iyang programa nga Straight to the Point. Ito ay Flash Report. Kaya niya ay sundog nga gitubag karon ang atong kabombi roon sa sakbayan sa Sugbo sa nga area. Nakakaroon sa fire scene si Radio Man Marisa Abadiel. Kasama Marisa, kumusta diha?
2: Yes, kasama Ken. May buntag sa ato ang mga sugi si Pamina. Naata karon na himutang kasama Ken sa barangay Kinasangan. Piligid pa may unahan gamay sa ato lang lang ng keno kining ang Mandawi form. Unahan gamay buyon din nga aside ka sa mga kung padung ka sa Cebu City, ikag gagtao na kini na imutang sa at mga bahin. Sa kabalay, ang gi rumbo karon sa kabumbiruhan ka sa mga kaya aron na madali ang pagpaong takayo aron di kini mukatap sa lain pang mga panimay.
1: Daramang gininis na please da, no?
2: Bahin, guys, so, makita sa ito ang video ka sa mga kaya nga doon ay pa'y mga balay dito sa luyong abahin, doon ay gamay nga iskinita din hi, nga agianan, doon na pa'y mga tao dito sa luyong kasamuhin kayaan mo na nga ginali, ginipagpaong, giniusa ka balay, nga doon ay gamay tindahan, murag, kuhan kini, kini nga usa ka karinderya, kunya ato ning nagianjid kasamang ken, kay nagunan ni siya, nagkayo ni siya una dito sa babaw nga bahin, doon andanas niya pa ni May made of life materials ang babaw, apan ang ubo sa made of simentado kini.
1: Oh,
2: konkrito. Apil ta, hindi sagip o sunog ani yung mga residente rin ni kasamang ken. Aron makabanday na yun o makatawag na yun o tabang sa bumbero. Inun man, kung man kasamang ken, naabot ta. Ato ang fire truck, gikan din sa barangay Poblasyon Pardo. Aning dakbayan sa Sugbo, inun man ang barangay Bulacaw. Itabang na aning usakabalay. Nga kayo kayong nagkayo, dako-dako itong kayo atong nakita ka ganiha kasamang ken, nagulupo na kaganiha o ga nagdalita o ga panawag sa bugtabang sa ato ang mga kabumbiruhan. Inoon ang mga residente diri kasamang ken, nagtinabangay sa buga, isa na himong matawag. Usaka tan ang apelido ni ining takiya, ani balay kasamang ken, inoon nakaikyas kini, matupa sa ato ang mga una nga na istorya ng mga silingan na likining nakagawa sa iyang balay. Nilusot kini sa kinig na bahin sa iyang balay. O gadali na yung nagpakita pa nga mga silingan aron na doon ay bumbero na yun nga mutubag din niya kasamang ken.
1: Gawa sanang kasamang Marisa?
2: Rumbo sa mga kabumbiruhan, ilabi na dili sa kilid nga bahin. Dito sa suok, kay daglaning mga panimay pa diri kasamang ken. Makita na sa ito ang video ba din ha na doon ay iskinita dire o oh, kita nakita ni mo kasamang ken nga
1: oh, makita na to nay gamay nga agianan
2: yes kasamang ken
1: nay gamay nga agianas kilid yang likod di ana mga balay-balay paghihapon don say tanan ni mo kasamang Marisa kana rang balay nga unang gikaon maura wala ra makapekto sa lain nga mga balay-balay
2: Roger anda kasamang ken wala na kini nakapekto un basta naman ta nagpawir ra ta dinhi wala kini nakapekto sa laing mga panimay pa kasamang ken inoon mo kini ang agi siguro gyud sa mga kabumbiruhan nato nga dili kini mukatap pa sa lain pang mga panimay atras sa gamay kasama kyan kay muraga
1: atras kay susukusok kay pasiray tang bumbiro
2: ubay na
1: pero sa man isa sa tupa ka ng karas
2: ang nitubag diri kasama kyan so imo makita ato lang tanawon diri sa kilid nga bahay kasama kyan no dahil may mga panimay na itindahan diri
1: nagana day balay oh.
2: Oo, mauni ang mga balay diri kasamang ken, naglaray din sa luyo. Mauni ang balay nga nasunog. Doon na siya ay light materials gamay nga ginama sa tubangan nga bahin. Kung simentado na ang luyo, yun man ang ubos nga bahin. Tumilipot na diri sa may luyo nga bahin at nakita nga ubay-ubay yun ang mga panimay diri kasamang ken. Kung wala pa ni pamadali. So ato ang mga residente itong kasilinganan din kasamang ken, nag- kinabangay sa pag-aibaw sa ito mga kabumbiruhan nga madali ang pagpaong sa kayo nining mga orasa.
1: May nalang taon kasamang Marisa kay wa makakaon dito sa uban pag mga balay. Pero kumusta man ang area din as Karsada, wana na pag-iikaron?
2: Roger, ang nat kasamang kaya na ang gikan o gsaot nga bahin at ang suwayan pagkita sa itong video hinoon at lang Sabado man dili kayo traffic
1: minus ang mga sakinan
2: ang gikan sa south Hanoy ra kasamang kaya haptay ra ang dagan sa trapiko padong sa Cebu City. Ang gikag Cebu City, pa, ingon sa south, medyo moving may ninoon ka sa mangyay na paana. Muminor yun ka. Tungod ni ini nga mga fire truck na nag-parking na sa daan na kasamang ken.
1: Okay.
2: Okay. After gini nga, balikan ka sa mangyay, mga tagtagdugang update. Bahin ini nga sunog nga ito magkaroon nila sa barangay kinasanghan. Dakbayan sa Subo. Kini nyo Radio Man Marisa Abadies. UHP Tatak. Amen.
0: RMN TYHP Flash Flash Report.
1: Salamat kay kasabang Marisa Abadies. Ya tangin niyo dugang update ni Ania may nalang down gani kay natabang dayon sa atong kabombirohan. Tabang sad sa mga silingan didto. Wa na maka apekto pa so ban nga mga balay sa isig kakilid nini kining nasunog nga usa ka Pinoy anan duha ka andana ni ang ubos nini konkreto ang ibabaw made of light materials unya natabang ra usab dayon nalang taon kay wa makadako ning mao nga sunog. Tingnan dugang update ani karon taon-taon ha sa paglingkod na unya ni Attorney Rufil Fernandez Banio. At oras karon alas 8 kon alas 8 naman na anad ko sa alas 8 alas 6 this is size na.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
8: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo!
11: Smart 2!
10: Smart Dishwashing Paste ko!
11: Smart 2!
10: Pritong ulam na masebo,
11: plato
10: at kaldero.
11: Smart!
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
10: Tanggaling-galing mo!
11: Smart dishwashing paste!
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
14: Charm! Fabcon! Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng Charm!
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
14: Bangong kumakabloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS!
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo!
11: Smart 2!
10: Smart Dishwashing Paste ko!
11: Smart 2!
10: Pritong ulam na masebo,
11: plato
10: at kaldero.
11: Smart!
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
10: Tanggaling-galing mo!
11: Smart dishwashing paste!
9: Heavy-duty linis, bawat pahit!
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
7: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
8: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
13: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit.
14: Charm! Fabcon! Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm!
15: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
14: Pangong kumakablog sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
16: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
18: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ECS.
20: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
21: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
22: Email responsible gaming at pagcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
24: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
26: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
24: ACS.
27: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
28: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
27: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
28: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
29: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
30: Oras sa DYHP RMN Cebu alas 6:19.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
6: This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation.

0: shall be passed, abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
1: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wag kita'y mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
2: Straight to the point.
1: Luzon, Visayas og Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Kinilagi po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May pa dayong makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong higala nga Sabado og Pizza Jess na buwan sa Oktubre tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: 76 kaadlaw na lang mga higala og Pasko na.
2: Straight to the point.
1: Nakadoon lagi ang Pasko mga higala pero ang spirit of Christmas mo di pa kayo na ito ma-feel. Gumikan ini mga higala ang mga panghitabo sa ato. Ni apa mga higala ay mga pagbaha, mga pag-uwan, mga katalagman. O niya di apa mga higala impeachment. So medyo dili pa ma-feel mahigala ang Pasko kaayo. O niya nagmahal ang mga palaliton. Di apa pagmahal mahigala sa mga produktong petrolyo. Gahapon makaigsunan doon ay landslide niya na igo. Purbida, dili sa ato mahigala sa dakbayan sa Sugbo.
2: Straight to the point.
1: Particularly mga kigalaan sa Barangay Pulang Bato. Ani atong dakbayan Sugbo o sa kinikabukirang barangay. Tulog yod ang namatay tungod sa landslide.
2: Straight to the point.
1: Duha ka mga bata o apuhan ang namatay human sila na trap sa ilang balay nga naigo sa nidahili nga mga bato o giuman yuta dito sa ilang lugar.
2: Straight to the point.
1: Kada ni pagtagad na butaga sa atong pagwanuban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Samtang laing 35 ka mga pamilya o saba duol sa nitabuan sa landslide ang gipabiya sa ilang panimay o gipabakwit sila sa gym aron masiguro ang ilang kaluwasan subay sa kanunay nga pag-uwan-uwan.
2: Straight to the point.
1: Kining siging uwan-uwan mahigala muhumok ang yuta nga delikado kayo mga sukit ni paminaw. Baw ka na nga ipabakwit lang una kini mga residente dito sa maong lugar.
2: Straight to the point.
1: At ang pagtagad na butaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin 178 ka mga sako sa bugas humay na usik lang o gipanglubong human na nga daot o nangabaho sod sa budiga sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa bantayan.
2: Straight to the point.
1: Naon sa manghitabo ay taon eh, ha? Ang mga bugas na palit atol sa niaging administrasyon sa lungsod o daan ng nangadaot. Apan kagahapon lang gidispose, human na kumplito na ang clearance alang niini.
2: Straight to the point.
1: At ang pagtagad mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
2: Straight to the
1: dito
2: point.
1: Dito ni sa isla, no? Kaya ang daan bantayan, mainland Cebu man eh. Kanang bantayan, tuwa dito sa isla, lungsod sa bantayan. Sa ito pa, isla ni sa Bantayan Island, niya na ay lungsod sa Bantayan. Sikat ni nga lungsod, kaya kung doon na mahigala yung Holy Week, naadiha mahigala ang mga pagsaulog mahigala sa Holy Week, diin life-sized nga mga imahin, no? Ang iparada nila, mga sukintig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Pagkausik nga doon ay daghan mga pobre nga nanginahanglan mahigalag bugas, daghan ang mga waigipang kaon in town, niya nga naman nga maglabay man lang ta, aning kalakihag, 178 kasako nga bugas humay.
2: Straight to the point.
1: At ang ipagtagad na butaga sa atong pagmanuban sa nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
2: Straight to the
1: samtang
2: point.
1: Samtang kagahapong adlawa, atong ipadayon sa mahigala ang atong paghisgot mga kagilaan, gipresentar ang nahumanag presentar mga higala sa impeachment court ang taga BIR, o human nagpresentar sila o usa ka financial analyst ang opinion mga higala. Nining usa ka financial analyst. Human ini marumunan ilang last witness, no? Human ini mahigala, mahumana ang prosecution.

0: kay ila na mahigalang gidrop ang Article 3. Article 3, ang bribery mahigala sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: So, panahon na mahigala sa depensa ang pagpresensab sa ilang mga ebidensya.
1: Straight to the point.
0: Unsa may napribahan sa prosecution. Manid akong pangutana mahigala. O doon na sila mahigala ilang gipakita diha. Enough na ba nga tanggalon si Sara Duterte sa pagka-Vice Presidente?
1: Straight to the point.
0: Manid akong pangutana mga sukinting paminaw ha. Pero kung doon na mahigalay numbers game man eh, tawagin tamasayon anak mga sukinting paminaw. Kanta ni pagtagad nabutaga sa atong pagmanuman ining atong tulumanon at inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang ato sang paghatag pagtagad labot sa yatake ni mahigalas BP Sara gawas mga kaigalaan sa impeachment, di apa mahigalay kasong grave threats ka di apo sa kurte, another case unya ni mga higalang kang grasyoso. Ako pagduda ini mga kaigalaan ngayon, kini si BP Sara nagpa-press conference. Gawas mga kaigalaan nga natubag na ni Jeff Tupas, nagpa-press conference sa Indekin, pagmatuod yung publiko nga, mauni ang pasangil ni Gracioso, mauni akong tubag. Aron ang publiko, daghan ang mahibaw nga, namakak mahigala sa Gracioso, aron nga bisan pa man o ipasaka ang kaso sa NBI, daghan ang katauhan na hibaw mahigala nga, ang NBI pinaagi ni matibag, with due respect mahigala sa taga NBI, no?
1: Straight to the
0: pero pinaagi ni matibag, bupasaka gihapon o kaso mahigala batok ni VP Sara, bisan o why hinungdan mahigala ang ilang mga testigo?
1: Straight to
0: why hinungdan si Rodolfo Gracioso? Mani akong tanaw nga nung nagpa-press conference si Sara Duterte dahi. Kaya kung buto na unay mo, pwede mag-di na sa magpa-press con. Gitubag naman ang mahigala ni Jeff Tupas.
1: Straight to the point.
0: Kanang pamasangil mahigala ang Gracioso. Gitubag ng Jeff Tupas. Unya katong pagkatubaga, labihan ka fatal nga tubag. Sa pasangil Jeff Tupas mga kaigalaan or pasangil ni Gracioso nga nidawat si Sara mahigala og malimalitang kwarta pinaagi ni Jeff Tupas nga iyang staff apan sa tubag ni Jeff Tupas klaro kayo mga kaigalaan fatal kay nga tubag mga higala nga wa siya sa Pilipinas anang duha ka higayon nga gimensyon ni Gracioso nakapakita siya mahigala nga round trip tickets og nakapakita og passport nga dunay tatak.
1: Straight to the point.
0: Pagkadakong sagpa mahigala in the part ni Gracioso.
1: Straight to the point.
0: Pero nga nung nagpa-press conference pa magyapon si Vice President Sara Duterte. Unya, karon nga nung muundang naman ang prosecution sa ilang side, pagpresentar og ebidensya, nga ni Amas Gracioso o taday. So dili na nila gamiton si Gracioso, wa na si Madriaga, nga mo ilang star witness, Astas Trillanes, nagmahay mahigala nga nung wapapila. At ang pagtagad nubutaga mga kaigalaan sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Oga bribery case mahigala tong Article 3 di na nila i-present. So kutob lang sila kana, no? Human ani mga witness, human na ang prosecution. Ha? Importante lang, doon na impeachment ka na itabo, na ihatag na sa mga senador, kamo na bahala diha ang inyong konbiktuhan. Ang tanong pagtagad na butaga sa atong pagbanuban, mahigala na ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kinaguban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
1: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa straight to the point.
0: Atong attack na la 6:35 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
0: Ato sa dawaton may gilang report karon sa itong kauban on board sa patrol. Niyay update sa sunog sa may barangay Kinasang-an ng Dakbayan sa Subo. Ato sa i-check may gala ang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Jane Gallardo.
6: DYHP. Ata, RMN Report.
7: Yes, Radyo Man, Attorney Rufiel, natabang na sa ato ang kabomberuhan, ang sunog, mamiulbog yun sa iyo sa Kabuntagon, dinis may proper barangay Kinasang-an, Attorney Rufiel. Karon, wala natin nakita nung nagkayo o nag-aso. Naapamanin noon, pero gamay na lang, Attorney, nga aso, kaya natabang na ni sa ato ang kabomberuhan, nga wala ni nakakatap sa lain po nga panimalay, so dagong rabapod kayo balay, Attorney, noon doon rakain ni siya sa karsada, so dalira nga natabang sa ato ang kabomberuhan kay dili naman ni ingon na musulod pagyod dagan ra makay balay diri nga gagmay kayo dalan ang mga tag-iya or ang tag-iya niini ka sa mga tenerofila atong higayuna na nga tuong paunta sila dito sa babaw nga bahin duha man ni kandana ang kining maong balay diin tulo ka individual ang nangatog sa babaw nga bahin apan nakamata na lang sila nga dako nagigaayo ang kayo so wala sulay idea kung asa ni gagikan ang maong kayo nga hinungdan sa maong sunog at ni mao nang karon kay padayon gihapon ni nga gisusi sa ato ang mga bomberuhan ang tagian ining maong balay nga nailalag na ko nga sumamri siya at ni Rupil nakaangkon gidin taon siya o gamay pasok sa iyahang sa iyang kamot o idiri gamay sa iyahang agdang tungod kay dako naman kayo pagmata nila so niambak na lang sila pinagi sa pagguba nila sa ilahang aircon so diri sila skinid agi sa ilahang balay at ni Rupil ilahang gidot ang aircon para lang yun na makagawas sila. So luwas naman po hinuon nga nakagawas ang tulo ka individual nga anaa sa babaw ni atong higayunas. Pagkakaroon, mukuha pa po siya og update sa ato ang kabumbiruhan kung unsa po ni Orasa Gid nga na fire out apan sa ato ang nakita din ni attorney. Wala naman po hinuoy kayo nga gikabalakan sa ato ang mga residente din ni. So usara po ni kabalay attorney naugdaug yun ang babaw nga bahay ni ini. Nahurot gid attorney ang ilahang mga gamit. So ang ubos medyo makita pa na po nga intact gyapon din sa ubos nila attorney. Ang babaw lang gid kay dito man gasugod ang ilahang ang maong sunog o ang kayo attorney na ay gidudahan ang sinintagkiya nga kaposibleng wala na pao nga electric fan pero gisusi pa na po drone sa ato ang kabomberuhan. Gawa sa naangol nga tag-iya attorney luwas na po ang uban pang kauban ini sa maong balay. Mga tagtagdugang update may tungod ni ini nga sunog alang po sa kompletong detalye ng atong mahatag. Nagika na lang diris may barangay Kinasang-an. Ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo DYHP,
4: Tata, number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo Boy Nationwide!
9: This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.

0: with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Makabaho nga germs! Pag-protect soap! Aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Sa gunso ng OT, ay buhi.
2: Kaya pa na ako.
1: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
3: Kaya pa na ako.
1: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
4: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Maayong adlaw! Makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Salayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gawat sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong takna mahigala alas 6:44 na sa atong pag-uban karon ing atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Okay, atong balikan mahigala to mga isgutanan rumbutaga. Sa impeachment trial, kung imong bantayan mahigala medyo may gamay ug maayo ang viewers, masabot nato gumikan kay labihan ka technical kaayo ang hisgutanan niining maong impeachment mahigala nga mga topics recently. Ang ilang gi-present ang taga-BIR, so magisgot o mga tax na day, medyo kuan kinini ang dili siya pang masa. Ha? Ngayisgutan na ni store mo na nga mga taong libog na, sa mga kalaki ha. Katong mga gross income, net income, mga tax return. So mura o mga hinungdan nga mura gilaay ang mga tao day, tanaw na ko. No, so naiuban nga may padayon niya pag tanaw ang uban muragwa na ganahe. In fact, ni gamay ang viewers pag maayo. Unya, sunod, ang ilang last nga gipresent katong ilang financial analyst, pero kini opinion mangod ni mga higala. So, dili sa factual, no? Based on his opinion. So, tanaw na ni mga higala atol sa cross-examination sa unya, in the part may higala sa defense, labot ani. Now, sa di pata mo adto anang dapita, kay mura magilaay mga higala sa impeachment ala sa ata sa bagong nigawas nga resulta sa SWS survey, no? Social Weather Station survey. Matod pa sa report mga higala si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang satisfaction rating purbida. Kadakong katagak mga higala, negative 11 points.
6: Straight to the point.
5: Paita ining sitwasyon na mga kaigalaan. Matod pa sa recent survey conducted by the SWS sa latest nga girelease mga higala, ang SWS miingon nga as of September. Ha? Ang survey gipahigayon last September, October naman takaron. Particularly mahigala ang survey ginahimo sa buwan sa September, September 21 to 27 indiken ang paghimo ng survey sa SWS. Og matod pa mga higala, around 35% of Filipino adults were satisfied with Marcos' performance, 20% were undecided, and 46% were dissatisfied. So ang og imo sumadahon negative 11.
6: Straight to the point.
5: Murag siya may presidente nga perting negatiba dai no. E kato si Arroyo na negative sa to pero na neutral na to iya. Si Pinoy mirag ubos ang iyang rating padong na niya hawa sa pagka presidente. Kining iya may galabi na nalubong. Ato lang kagi katawa-katawa, may gala, sige ka negative. Manang maingon sila nga, ah, may mayag magpadrag test, diba, sige nga tumupasitin. Wala ka na, mga binuang na nila, ha? Kana mga tao, mahigala uban nga, magsige ko lo, komedya, anak, mga sukintig paminaw, ha? Or tanaw na ko, mga kagalaan, kining rating niya, mga higala, medyo ni fluctuate pa yan eh. Kaya kung imong subayon, kining sa March nga record, negative 15. Sa March na nga record, March of this year, third quarter naman taron. So sa first quarter, negative 15. Pagka June, ni Asinso mahigala sa BBM. Kaya na negative 7 naman lang. Kumbinta-bintahan na lang ng negative 7, at least, ni Asinso siya mahigala negative 7. Negative 8 na eh. Nagbawasan o negative 8. So, negative 7 na iyang score. Bita-bitaha na, guys. At least, nakasakasaka na sa gamay. Unya, karon ibalik ko katibog sok sa negative 11. So ni fluctuate, mga higala, ni fluctuate kining iyang rating. Ni tiblong og mayo nga to sa negative 15, unya ni sa kasaka in tao gamay, na negative 7 na lang, karon ni balik og tiblong, nga to sa negative 11. Ngano kaning kalaki, ha? Ha? Now, ang timan-an na to, nga na ng first quarter, og second quarter, at sa pabuto ng figure gods kang Sara Duterte, kaya mamahinuhin taas ang under trial.
6: Straight to the point.
5: Ang gi-impeach mahigala ang naag under trial by impeachment, mao yung taas ang rating. Ang kinesya mahigala nga wa uting kaya, bida, pertik ubusan. Ato lang yagi katawa-katawa mga sugid di paminaw. Kaya gano'n naubos mo hinoon ng iyang, hindi man sa maoy, gi, lisod-lisod ining gobyerno, ha? Ato lang yagi katawa-katawa mga kaigalaan. Unya, kanang first quarter, dako nga pagka-negative, negative 15. Unya, pag second quarter, June mana, ang result, negative 7. Timan ana to nga wa pa magsugod ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ana. Daan na siyang negative. Pag dayon hapit na mo sugod kay July man ni sugod. So anang June at least bitabita nakasakasaka na sa gamay negative 7 na lang. Mas grabe-grabe man tong negative 15. Pag September nga nakabuylo ng impeachment trial mahigala kini karon na noon na nibalik og negative 11. Unsa man ang kalakiha taon mga sukit ng paminaw, ha? Unya, kinini ang iyang satisfaction rating ug atong subayon, tanawa, matod pa sa report. Gi-report naman ni Mahigala, ako lang ikot ng ubang report para maingon ng atong mga listeners nga ini ato analysis niya. Ako ikot ang report Mahigala sa GMA nga nag-report ani ang inquirer sad nag-report sad ani ug ang Philippine Star. Ha? Now, sa report sa GMA, mga kaigalaan, giingon din rin mga higala, Marcos' net satisfaction rating was the highest in balance Luzon. So, kung ato tanawin, ngano na negative 11 man siya? Saon din mga higala nga ang mga tao, Luzon, Visayas, ug Mindanao, ginegative siya mga higala, maragwa na maganahin mga tao. Get? Ang nakabintahan lang niya, dahil nga, at least bumintahan lang ang Luzon area. Ha? Balance Luzon. Kaya ang Metro Manila, negative Japan sa BBM.
6: Straight to the point.
5: Kanago Mindanao, masabot na to ng Mindanao mahigala, manegative sa Mindanao, baluarte ma sa mga Duterte. So mayroon ka nga, negative ang Mindanao. Kwa na kayo ba, kanaburag, mag-give na ba? Mag-give na. Tanawa ha, ang Mindanao mahigala, negative 21 si BBM. Pag-abot sa Visayas, negative 13. So, kining duha, masabot na to ning duha, ang Visayas ug Mindanao, ah, sige lang, negative mo din na kay, kung ano na ang, mga Duterte, mga ganyan taga Mindanao. Nagoy ka pa'y masaag, pero, majority sa Mindanaoans day, Duterte kayo, manang dagan mita kag senador, ingam ito to Lacson, pag-interview, may galabida, paita, katong ilanggi pa na si, Presidente Rodrigo Duterte sa Daheg, ang kanto mga senatorial balls, mga kaigalaan sa administration, siru-siruhan sa Mindanao.
6: Straight to the point.
5: Ah, muna, kung kamantay ka, katong mga senator, mga senators at the time, katong mga nanagan, ang ilang strategy, nga dili nila hisgutan, mahigala, kunuhay magpa-kunkuan sila, nga neutral sila, ah, kunuhay nag-uulo sila, nga gipada sa dahig, si, kuan, si Duterte. Ang uban, di gid mo hisgut labot, anak. Kaya nga naman, disgust siya sa Mindanao. So, kanin kang BBM, negative 21 sa Mindanao. Wagi sa graduhi mahigalag. So negative. Now, pag-abot sa Visayas, negative 13. Masabot niya po na to kay Visayas man o Mindanao. Pag-abot mga higala sa Balance Luzon, upat man eh. Balance Luzon. Di man eh, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang tanaw sa SWS. Tungon sa kadako sa Luzon, doon na gitawag Balance Luzon. Doon na po'y gitawag mahigala o kinini ang Metro Manila. So, lahi ng Metro Manila, mga kaigalaan, Metro Manila, o ang Balance Luzon. Kining Balance Luzon, ito ng outside Metro Manila, Balance Luzon na, tungos ka dako po ni Luzon, day. So karon sa balance loson mo'y nakabintaha sa BBM. Kahit taga dito, ang punsa sa balance loson. At least, wa siya man negative. Pero pila yung score ni BBM na, dili negative, bida na lang. Pero ang score niya may gala neutral, neutral, ah, yan ang ako basahon, GMA niya nga report, ha? Kahit maingon po ni Uman, may gala bias kasi attorney. Ako niyong basahon lang. Ah, facts ni, matapos GMA report. Marcos net satisfaction rating was the highest in Balance Luzon at neutral net zero. Ato lang agi ka to katawa, taga dito siya ha. Pero at least, wa sa negative. Pilay score, neutral. Neutral net zero. Bitahan na lang ng zero kung negative. Paita mga sukid di paminaw. Pero mahibawa ba mo kung saan itabu ang kini mo ay lisoday? Lupig pang Mindanao. Kaya Mindanao, negative 21 man. Metro Manila, gigraduhan sa negative 27. So ang mga tao within na Metro Manila, wa makauyon. Ni BBA mga sukid di paminaw kasagaran diya. Kini mo coincide ni sa survey result kang Sara na nga bisan si Sara Duterte, daog sa Metro Manila. Daog sa Mindanao, Visayas o Metro Manila. Pag-abot sa Balance Luzon, medyo tabla-tabla sila dito ni Lenny Robredo. Kaya sila raman mo ay gitanaw ron ang mga presidential balls ron mahigalang gitanaw nga doon ay ika-fight giyon sa kwan, si Lenny man giyon. Si Lenny ang doon ay kwan. Ambot o makonvinsir ba katnala si Lenny nga mudagan giyon, panalitan o maabot ng panahon nga mag-eleksyon na giyon, si Lenny may konvinsihon. At least doon na ba sa kananaang ika-fight ni Sara. Pero karon kung makonbikto ni si Sara, kay kining kalakiha mga kagalaan, bisag moingon ang mga tao, gipanglaay ng mga tao sa impeachment, pero numbers game man eh. Moingon ng mga kagalaan, basta importante lang nga, na impeachment, sa to pa legal ni, wa man natangtanga Sara, nga itangtang lang, gipaagya mag-impeachment. O naunsang hitabuan ng impeachment, bahala na, basta kaya na ay buto. Ma-eliminate si Sara Duterte mahigala sa 2028 na election, malagmit, ma-level ang playing field. Kay, ang kwan karon ang taas kay rating, Sara man, ang nagukod niya mahigala si Lini, mo'y second. Pananglitan ron o mawagtang si Sara niya, malagmit niya mo, number one si Lini. Malagmit. Pero, ang posibilidad, sab, kung doon na mahigala ay mupuli ni kinini ang Sara, matupahuhungihong, basti man kung may ipuli, posible sad nga ang buto o kanang rating ni Sara mabalhin ni basti. Posible. Posible mabalhin, posible di po. Kaya naman po iban nga di, makauyon basti. Lahi man mahigala si Sara o si basti. So malagmit nga, muna mga possibilities ha, muna paningkamutan yun ron nga, kini si Sara, nga ikonbikto yun eh, kaya aron nga, kung makonbikto Sara, mabutang siya nga dunay chance mga higala ang uban. Nga kung mudagan, dunay chance nga mudaog. Kaya sa pagkakaroon ko udili, konbiktuhon ni si Sara, mula naglawig ang iyang kadaugan na ikin. Luzon, Visayas, Mindanao, Labinas, Metro Manila. Ang balance Luzon, kwan siya, tabla-tabla dito. Ay tanawa ko ni kang BBM, oh. So kining kang BBM mga kagalaan nga endorsement unya, mabutang nato ni nga case of death kining iyang endorsement. Muna nga kung ikaw may Lini Robredo ani, muna-huna siya kaday sa magpa-endorse ka ni BBM o di lang. O magsabot lang siguro nga ikaw may kandidato ni BBM, ang tanang support mga higala sa monetary considerations, ang kwarta, daghan mga kwarta ang administration, musupport sa kwarta, niya mula lang kunuhay og mo palayo sa Lini. Kaya kung paduol siya, delikado man mga higala og kinini ang di makatabang ang pag-isa ni BBM sa iyang kamot indekin. Ha? O niya ang lain karon kung dili si Lini mo dayon o iyang barugan tong niyang gingon niya di nagyod siya mudagan, ang sunod nila nga gihungihong may gala si Tulfo o di gani si Risa o di gani si Bam Aquino. Na kinis Tulfo kung panalitag iisa siya ni BBM, medyo okay-okay ra siguro. Pero si Risa og iisa madadapa pero si Ma'am Aquino may iisa medyo awkward ay. Ayon nag-away ko ni Aquino og Marcos kaniya doon niya. Musugot po si Ma'am Aquino ang iisa sa BBM nga mauni itong for president. Ay, mura, di ba ka-awkward na kin? Medyo awkward si Ma'am og mo iisa. Pero mao na siya pilianan. Palpaminaw na ko, pananglitan kong matanggal yun Sara, kailan pa rin kamutan niya, bahala naman kinaunsa basta i-impeach yun. Palta ibutang tag ma-convicto sa impeachment. Posible nga mo madahas sa liniday. Mingulin nga, imo na ni panahon. Pero ug wag tanggol si Sara, ang may tabo ana, ang si Lini mo dagan, malagmit mo po ang si BBM day mo padagan sa iya. Kaya muna huna siyang Lini, iya'y pinkraban niya basi niya hinuog ko na yun sa kuinig kahuman ni. Inig mo daog ni Unya, og maingon nga, kaya nagkakunta ko sa pagka-vice presidente sa una day. Sila gud may nagparang pagka-vice president. Nga karon mag-amiguhay sila, di ba ka ko gukuron anong gihapon kung panalitag mo unay mga presidente? Ako lang lagi ka to katawa. So, mahitabuan eh, kung mawagtang si Sara sa equation, si Lini may mudagan, o kinsa ipuli ni Lini, o di gini mudagan po ang mga si Rafi Tulfo siguro mudagan dahil, o si Erwin. Mabutang ganit ni og three-cornered fight, medyo mo lamang gihapon kung isa ipuli ni Sara. Kaya mo rin intact man ang mga supporters sa mga Duterte. So, kung panalitan, ang mahitabo ini, magkuha na siguro sa gihapon ang sa mga supporters si BBM o mga supporters may gala sa Pink, mag-iusa lang gihapon sila. Kay kung mag-iahay sa panagan o kandidato, depende na naon niya, no? Na karon doon natin mga report nga nakuha nga katugong pagsalang nila ni Basti Duterte dito mga higala sa impeachment court. Duhay maigo ato. Kung ila to mga higalang na kung gisapot si Basti dito dahil init og ulo si Basti dito, marabay na tanaw sa mga tao kini, disgasya ko ni si Basti ang inikatubang sa impeachment court. Unya, ibawaan nito, bati maligbatasan si Basti, takalag pangisog na di ka-control sa emosyon. Mamayon na huna agad sa mga tao. Madaot si Basti, dili sa mahimong magapuling Sara dahil. Karon, pag-expose ni Basti dito sa national nga stage, gipresent sa impeachment, pag human sa impeachment, tahimok may noong tukob na taon sa Basti, may noong pwede naman dahil ni Basti umayon ito yung puling Sara. Munang dunay report, nga matod pa nagmahay mahigala ang Malacanang mismo, murag dunay huhungihong dahil, kini din na ito ikasulti kung unsa. Iyon, ano yung pamainyong pamantong gipresent, kaya tagaan na hinoon itong exposure, ha? Kadyo, duha man to, nataga ang exposure sa Basti, ang mga tao nakakita na hinoon niya nga, okay man lagi na yung tubag. Kalma man mo tubag, okay man, maayo man lagi. Pwede dahil palanita ilang ikonbikto, Sara, pwede si Basti matong ipuli. Natagaan siya bag exposure. Munang niingon ang uban, mahigala nga nga nung ila pa mang ipresento. Ha? Pero duha man po igo ato, kay pananglitan mahigala, pag cross-examine ni Basti, pananglitan o niya gisapot dahil, aw, maguba si Basti. So, guba si Sara, convicto Sara, guba si Basti. Aw, wala na'y materials ang mga Duterte. Pero karon nabali mahinoon. Kaya ang mga tao mahigala, nahimo mahinoon, tokob na taon si Basti pagkahuman. Pero although, kung tanaw na ko, di gyapon, kuan, lahir na gyapon kayo, si Sara o si Basti. So, moni, tanaw na ito mga kagalaan kung unsay sunod niya mga mahitabo ni ining impeachment mga sukintig paminaw. Part naman sa depensa, hapit naman ang defense naman po nga side may mo present, tanaw na to, unsay ilang mahigalang pamaagi sa ilang presentation o nga tanaw na to, mahigala ang voting, kay kini mga senator judges Tonas Mark Villar, nibalhin naman sa majority group. So, awing kag number, na ay number na, ang majority. Nga katong 16 mahigala, paubos naman to nila. Bisan pa man o tuod o doon na pa na pending question o niya ngadto Supreme Court, pwede pa nang question noon mga kagalaan. But in the meantime, na ana. O makakuha sila mahigalag 14 ka mga buto, plus muuli ko sa Lorin Ligarda, ang buto kung sabaka to'y tinuod yun mga sukitig paminaw, kay matod pa, muuli sa Pilipinas, okay naman itong muuli niya, mabalhin lang sa majority, wala na may mga labot. Pag siguro mga higala nga kinini ang makonbikto gyud si VP Sara. Ha? So tan-aw na to ni unsay sunod mga higala nga mga mahitabo niini kining sitwasyon karon sa atong nasod mga sukid ng Pamina. Standby lang una ana sa Element 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Atong takna alas 7:04 na.
0: Live via satellite. RMN News Nationwide.
7: Thunderstorms.
8: Samantala, tatlo patay sa landslide sa Cebu City. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Cebu, si Radyoman Ken Galinea.
9: Isang lola at dalawang mga apo ang namatay sa naganap na landslide sa Sitio Riverside sa barangay Pulang Bato na isang bukiri na lugar sa Cebu City. Ang mga bata na nakilalang sina Kaden Andamon at Tian Kyrie Caballero na may edad 5 at 6 anyos ay nasa loob ng kanilang bahay kasama ang 60 anyos na lola na si Judith Bunghanoy nang mangyari ang pagguho ng mga bato at lupa na tumama sa kanilang bahay. Nakaligtas naman ang isa pang natrap sa loob ng bahay na si Julie Pearl Andamon, 38 anyos, na nasa ospital sa ngayon. Dahil sa patuloy na paglambot ng lupa, epekto ng mga pag-ulan, inirekomenda ng City Disaster Risk Reduction and Management Office na ilikas muna sa Barangay Jim ang 35 mga pamilya malapit sa landslide area. Tiniyak naman ang lokal na pamalaan sa lungsod ng Cebu na makakatanggap ng tulong pinansyal ang mga biktima ng landslide. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
10: Kasama sensitibo po ang susunod dating balita dahil maniningil ng utang na ilang araw nang nawawala. Natagpuang patay at nakabaon sa taniman ng piniya sa Lanao del Sur. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Jewel Dimapalaw ng RMN Cotabato.
11: Natagpuang patay at nakabaon sa isang kanal sa pineapple plantation sa barangay Buntongan, Wau, Lanao del Sur, ang isang 36 anyos na lending collector na ilang araw nang pinaghahanap. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Marvin Muñez Daumar, binata at residente ng barangay Batangan sa Valencia City, Bukidnon, na nagtatrabaho bilang collector ng JDS Lending ayon sa Wau Municipal Police Station. Una mo nang naiulat ang pagkawala ni Daumar noong October 5 matapos itong pumunta sa barangay Buntongan upang maningil sana ng arawan. Sa follow-up investigation ng kapulisan, nakatanggap ng impormasyon ang mga pulis na may nawawalang lalaki o manong inilibing sa naturang lugar. Kahapon, October 9, sa tulong ng mga opisyal ng barangay, natukoy ang bangkay sa isang semi-isolated na sakahan sa Purok 5 at nahukay mula sa lalim na humigit kumulang 1 metro at natagpuan ang naagnas na bangkay ng biktimang may tama ng bala sa mata, mukha at kaniyang dibdib. Nakarinig umano ang mga residente ng putok ng baril 3 beses bandang alauna ng hapon noong October 5 habang malakas ang buhos ng ulan. Patuloy pa ang investigasyon ng kapulisan sa insidente habang inaalam na rin ng mga otoridad ang mga individual na sisingilin sana ng biktima para isa lang sa kaukulang pagsisiyasat. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jewel Dimapalaw, Tatak RMN.
8: Samantala, dumipensa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakatagda niyang pagdalo sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore bukas. Sa panayam ng Straits Times sa Singapore, inilarawan ng Pangulo bilang happy coincidence ang schedule ng F1 sa kanyang 5 araw na working visit sa Singapore. Punto po ng Pangulo, magandang oportunidad ang pagdalo niya sa F1 Grand Prix para makausap ang mga potensyal na mga investors.
12: We all know, especially for Asians, the face-to-face meeting is the most important part of any relationship.
8: Una nang nilinaw ng Malacanang na walang pera ng taong bayan ang gagastusin sa pagdalo ng Pangulo sa karera dahil personal siyang inimbitahan ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong bilang guest. Samantala, dumalo si Pangulong Marcos sa 24th Forbes Global CEO Conference kung saan ibinida niya ang potensyal ng Pilipinas sa artificial intelligence, digital technology, renewable energy, manufacturing, infrastructure at healthcare. Bumisita rin siya sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute.
7: Network News.
10: Hindi naman apektado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbaba ng kanyang satisfaction rating. Base sa third quarter survey ng SWS, bumaba sa negative 11 o poor ang net satisfaction ratings ng Pangulo mula po sa negative 7 o neutral noong Hunyo. Pero para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, posibleng nagkataon lang ang paglabas ng survey sa mga isyong kinakaharap ng pamahalaan sa ngayon. Tumaas man o bumaba ang ratings ng Pangulo, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho nito.
13: Tumaas, bumaba. Hindi na apektuhan ang Pangulo. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Hindi nagbabakasyon, nagtatrabaho. So, very timely lang kasi ang paglabas nito dahil maraming issue na kinasasangkutan ngayon ang Vice Presidente. So, again, ang numero ng survey firms, hindi po yan makaka-apekto sa pagtatrabaho ng Pangulo.
10: Yan mga kasama ang paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Sa ikalawang pagkakataon, muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang pagbasa sa sakdal o ng sakdal kay Vice President Sara Duterte kaugnay po sa kasong grave threats. Bunsod ito ng nakabinbing motion ni VP Sara sa iminasurang motion for inhibition ng judge na may hawak po ng kaso.
14: During the last hearing, may final kami kasing motion for inhibition ng presiding judge at ito'y kanyang dininay. Although pinagbigyan niya yung deferment ng arraignment. So, final namin ay motion for partial reconsideration para paghingin sa judge na i-reconsider niya yung part ng order niya na hindi niya pinagbigyan yung aming inhibition. So, yun yung pending ngayon sa korte at dahil doon, at pati na din yung petition namin sa Supreme Court na inaasahan natin na sana ay aksyon na ng kataas-taasan na hukuman na may hinihingi kasi kaming TRO temporary restraining order para sa kasong ito, ay minabuti nga nung judge na huwag munang ituloy yung arraignment today.
8: Hindi naman binanggit ni Attorney Paul Lawrence Lim kung kailan ang susunod na arraignment. Kahapon, personal na dumating sa QCRTC si VP Sara kung saan nagpasalamat ito sa mga supporter na nag-abang sa kanya.
15: Papasalamat ako sa mga kaibigan at sa mga supporters sa kanilang patuloy na suporta sa akin at patuloy na pagtitiwala sa akin. Nagpapasalamat din ako sa aming mga lawyers sa defense team, particularly dito sa grave threats na kaso sa Quezon City Regional Trial Court sa kanilang masigasig na paggawa sa kanilang trabaho. Maraming salamat.
8: Nahaharap si VP Sara sa tatlong bilang ng kasong grave threats dahil sa pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
16: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
10: Aabot sa 817.9 million pesos yung hindi idineklarang yaman ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manz Carpio. Ito ang pinalutang ng testigo ng prosekusyon na si Attorney Alexander Cabrera, isang financial forensic analysis o analyst na sumuri sa bank at tax records ng mag-asawa. Ayon kay Cabrera, nasa 190.6 million ang ending balance sa mag-asawa noong 2022, 167.3 million noong 2023, 264.2 million noong 2024, at 195.7 million noong 2025. Kasama sa mga undeclared na personal properties ng bise ay ang mga baril at insurance policies. Nakita rin ng testigo na halos pareho yung mga pangalan ng opisyal ng Metro City Chow Foods Corporation at GenCorp Industry, mga kumpanya na may interest umano si VP Sara.
17: Kung owner ka ng GenCorp at wala yung pangalan mo sa JS, baka yung iba pong mga pangalan sa JS ay representative or nominees mo. So, kung kukopyahin po natin yung pag-aari po ni VP Sara sa Metro City Chow, Maaari pong hawak po ni Richie Yvette L. Cruz po yung 20% po ni VP Sara.
7: Why did VP Sara include GenCorp in her SALN if it was not in the GIS?
17: Napaka halaga po kasi ng GenCorp eh. Malaki po ang value ng GenCorp.
7: Bakit nyo sinasabing malaki ang value ng GenCorp?
17: Kasi po sa loob po ng GenCorp, meron pong 5 Jollibee branches po.
10: May higit 1 bilyong piso na undeclaration din daw ang GenCorp mula 2022 hanggang 2025.
17: Year on year po, very substantial po ang underdeclaration ng GenCorp. Ang 87% po na underdeclaration ay hindi po biro. Dahil may higit kumulang 10% lang po ang dinideclare po.
7: Am I right in saying that hindi ni-report ng GenCorp sa BIR yung halagang 1.1 billion pesos as annual sa kanilang annual income tax return? Ganun ba yun?
17: Total na po yun ng 4 na taon.
10: Ipinunto rin ni Cabrera ang pagtatago ng yaman sa pamamagitan ng manager's check na abot sa 96.8 million na kalaunay inilagay sa investment insurance.
7: Anong nangyari doon sa perang iyon? Nasabi niyo ay palabas-pasok sa account.
17: Napunta na po siya sa investment po in insurance policies. Kundi po ako nagkakamali kay VP Sara po into the children. 4 na 20 million. So yung 16 million po, nagpatuloy po yun ng parang check-kiting po for about 1.5 years bago po nag-issue po ng check po kay Mr. Samuel Uy.
10: Yan mga kasama, sina Public Prosecutor Attorney Shell Jocno at Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: Pinunan ni Senator Judge Joel Villanueva ang posibleng questionableng operasyon ng Calle 88 Foods Corporation, kumpanya ng banana chips na iniuugnay po kay Attorney Man Scarpio. Ipinagtataka ni Villanueva kung paano pinatatakbo ang Calle 88 na kumikita ng 100 milyong, gayong 2 lamang ang nakatalang empleyado nito. Nagulat din ang kumpanya ng 11.4 million pesos na gastos po at 6.13 million pesos na pagkalugi na para kay Villanueva ay alarming.
18: This is alarming, Your Honor. You're looking at a company with 150 million sales, 6.13 million ang losses, 2 yung empleyado. Kung kaunti lang yung employee, paano po yun? Paano na-handle yung ganitong kalaking operations? Is it possible?
19: Again, di ko po masasabi kasi wala po ako dun sa company na yon. But if ganito po, at manufacturer po siya ng...
20: You read it kanina, ma'am. Manufacturer, banana chips,
19: ng banana chips, then parang... Impossible po unless naka-machine sila ng 2 employee lang.
8: Ipinunyag naman ni Senator Judge Risa Ontiveros na bukod sa China, nakatanggap din umano ng pondo ang Calle 88 mula sa isang kumpanyang nakabase sa Ukraine na nahaharap sa mga kasong kriminal dahil sa fraud at money laundering.
21: At yung address Zoriana 30A ay nagko-correspond sa isang kumpanya involved sa isang criminal proceeding na binuksan po noong May 19, 2025 para sa fraud and money laundering kaugnay ng 1.225 million euros. Kung sabi natin may mga lehitimong transaksyon naman sa likod ng mga international remittances na ito sa pagitan ng Arkman LLC at saka Cali 88, tama po ba dapat na nireport yan bilang sales ng Cali 88 at dapat pinagbayaran nila ng tax?
19: Kung ito pa ay sales po, then it should have been reported po in the annual income tax return po.
8: Mga kasama ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva at Risa Ontiveros kay BIR Witness Attorney Ann Lauren Garcia Marquez.
10: Kumpanyang iniugnay kay Attorney Man Scarpio, inisyuhan na ng Letter of Authority o LOA ng BIR. Kasama natin sa balitang yan si Radyuman Conde Batak.
22: RMN Live Report.
1: Inisyuhan na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng Letter of Authority o LOA ang Kale 88 Food Corporation, ang kumpanyang iniuugnay sa mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasses Carpio. Sa D-37 ang impeachment trial ay tinanong ni Senate President Win Gatchalian si BIR Office of the Commissioner, Chief of Staff, Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez kung naisyuhan na ba ng LOA ang Kale 88. Ayon kay Garcia Marquez, naisyuhan na nila ng LOA at kasalukuyan na rin iniimbestigahan ang naturang kumpanya. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Riz Ontiveros, natuklasan na abot sa 208.5 million pesos ang total sales ng Kale 88 mula 2021 hanggang 2025. Mayroon ding 700 million pesos remittances ang kumpanya kung saan 319 million pesos dito ay mga pumasok na pera mula sa China na sinasabing may kaugnayan sa mga state-owned corporations at Chinese Communist Party. Bukod dito, nalink din ang Kale 88 sa foreign-based companies tulad sa Ukraine na di umano'y sangkot naman sa money laundering. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak Tatak RMN.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
22: Ang presentasyon ng mga ebidensya ng prosecution sa impeachment trial tinapos na. Prosecution, tiwalang mabigat ang mga ebidensya para mahatulang guilty si VP Sara. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano.
23: RMN Live Reports.
24: Tinapos na ng House Prosecution Team ang presentasyon sa impeachment trial ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Team Advisor at spokesperson Robert A. Sabarbers, huling testigo na ng prosecution si financial forensic expert Alexander Cabrera. Inilahad ni Cabrera na umaabot sa 817.87 million pesos ang hindi umano indineklara ni VP Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Di ni Barber sa lakas ng mga ebidensya na nailatag ng prosecution ay tiwala sila na mahahatulang guilty sa impeachment case si VP Sara at mapapatalsik sa pwesto. Bunsod nito'y binanggit naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na the end is near o malapit nang matapos ang lahat dahil sa tindi ng mga ebidensyang nagpapakita ng hindi pagkakatugma sa yaman o pananalapi ni VP Sara at mister na si Attorney Manasses Carpio at sa kanyang deklarasyon sa SALN. Giit naman ni House Prosecution Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong lumitaw sa mga dokumento at testigo na sinadyang itago ni VP Sara sa taong bayan ang totoong yaman nito na isang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
10: Mga kasama, ibinasura ng House Prosecution Panel ang ikatlong Article of Impeachment patungkol sa muna'y panunuhol ni Vice President Sara Duterte sa ilang opisyal ng Department of Education. Ayon kay House Prosecutor at bukid nun, Representative Keith Flores, ginawa nila ito sa pamamagitan ng written manifestation na kanilang isinumite sa Senate Impeachment Court noong Martes. Layo nito na mapabilis ang paglilitis kay VP Sara, lalo't sapat na ang mga ebidensya at testimonya na nailatag sa impeachment trial para sa iba pang mga articles of impeachment. Wala pang

0: court, no, kasi it's totally at the discretion of the prosecution team po kung anong articles ang ipaprosecute nila.
1: Ang Article 3 mga kasama ay nakabatay sa pamimigay di umano sa mga opisyal ng DepEd ng mga sobre na may lamang pera na nagkakalaga ng 25,000 pesos hanggang 50,000 pesos sa panahon ni VP Sara noong siya ay Education Secretary.
2: Samantala, sinita ng Malacanang ang umano'y feign ignorance o pagmamaang-maanga ni Vice President Sara Duterte sa issue ng confidential funds. Nitong Miyerkules nang isa-pinal ng Commission on Audit ang Notice of Disallowance nito sa 73 million pesos na ginastang pondo po ng OVP mula December 22 hanggang 31, 2023. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pwedeng palaging walang alam si VP Sara sa issue, lalo na kung nais niyang maging pangulo. Hamon niya sa bise, ipaliwanag kung saan napunta ang confidential funds na pinababalik ng COA.
3: Nakita po ng COA na kailangan niyang ibalik ang pondo na ito. Ibig lamang sabihin, lumalabas na hindi tama ang pag-liquidate at maaaring lumabas na nagamit sa iba ang pondo. At yan ang dapat na maipaliwanag ng Vice Presidente, hindi sa pamamagitan ng, again, gagamitin ko yung salita ng spokes, huwag sa pamamagitan ng maging magtanga-tangahan o feign ignorance. Yan na rin po ang napansin ng prosecution. Laging nagpapahiwatig ng walang alam.
2: Nakatakdang iapela ng OVP sa Supreme Court ang naging pasya ng Commission on Audit.
1: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Chinese militia vessel at 22 na sampan na iligal na nangingisda sa Kota Island, itinaboy ng Philippine Coast Guard.
2: At ikalawang bukso ng malaking taas presyo na sa LPG, epektibo na ngayong araw. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo na mumuro ulit sa susunod na linggo.
4: Maibundag Pilipinas sa idupos.
5: Ilumang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Comrade
4: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
6: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
1: RMN Network News. 7:27 po tayo ng magandang umaga, Radyoman Angel Garcia.
2: At Radyoman Christian Bascones.
1: At sa pagpapatuloy ng ating mga balita mga kasama, isinailalim na sa State of Calamity ang 2 probinsya sa Caraga Region na kinabibilangan ng mahigit 20 bayan dahil sa epekto ng matinding El Nino. Kinumpirma ito sa DZXL Arm and Manila ni OCD Defense or OCD Caraga Information Officer Carlo Becerra. Sa pagtaya mahigit sa 20 munisipalidad ang isinailalim na sa State of Calamity dahil sa nararanasang tagtuyot sa sektor ng agrikultura.
8: Meron po tayong 23 municipalities all over the region na nag-declare ng State of Calamity. Meron po itong 2 probinsya, itong Dinagat Island and Province of Agusan del Sur, including po dito yung Butuan City, yung capital po ng Caraga Region. Based po dito sa report na

0: natin, nasa 23 municipalities po yung nag-declare na ng state of calamity. Based po dito, nasa 45,000 families na po. Meron po itong 381 individuals.
1: Samantala, nagpapatuloy naman ang paghahatid ng supply ng tubig o pagrarasyon ng tubig sa ilang lugar gaya sa Dinagat Island na nakakaranas ng kagapusan sa supply ng malinis na tubig.
0: Grabe po yung tagtuyot dito and yung heat index po namin ang taas. That's why yung province of Dinagat Island nag-declare sila ng state of calamity dahil sa kakulangan po ng malinis na tubig, yung inuming tubig po dun sa island. Yung acting Office of Civil Defense, agad po tayong nagpadala ng mga drinking water. In total po, nasa 90,000 bottles of 6.6 liters na drinking waters po yung napadala natin sa Dinagat Island. And also, nagpahiram din po tayo ng mga portable water filtration machine sa kanila para makaproduce sila ng malinis na maiinom na tubig po.
1: Yan mga kasama, si Office of Civil Defense Caraga Information Officer Carlo Becerra sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: Epektibo ngayong araw ang ikalawang bugso ng dagdag presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Dagdag po sa 5 piso kada kilo ang ipapataw o katumbas ng 55 pesos sa kada regular o regular 11 kilogram na tangke. Oktubre 3 nang ipatupad ang first tranche ng increase na 10 piso. Sa susunod na Sabado naman, October 17, ang huling dagdag na 3 piso. Ang kabuuang 18 pesos kada kilo na taas presyo sa LPG ngayong buwan ay bunsod ng pagtaas ng contract price ng Saudi Aramco at shipping cost dahil pa rin sa krisis sa Middle East. RMN
1: Network News. Abiso sa ating mga motorista, may dagdag bawas ulit sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng taga-oil industry, maglalaro sa 1 peso 80 centavos. Hanggang 2 piso ang mababawas sa presyo ng kada litro ng diesel. Tataas naman ng 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 cents per liter ang gasolina. Bumaba ang presyo ng diesel sa world market dahil umuusad na ulit ang daloy ng langis mula sa Middle East habang nagkasundo ang G7 nations at ang International Energy Emergency na maglabas ng kanilang emergency oil at diesel reserves upang maparami ang supply. Nakakaapekto naman sa supply ng gasolina yung pansamantalang pagsasara ng planta ng langis sa Amerika sa Gulf of Mexico dahil sa banta ng bagyo.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinapaayos ang mga issue sa NCA para hindi maabala ang publiko. Kasama natin sa balita niyan si Rajuman Chanel Salazar. RMN
3: Live Report. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi maabala ang mga motorista sa pagpapatupad ng pinalawak na No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikipag-ugnayan na si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes sa mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng patakaran sa EDSA, Rojas Boulevard, Commonwealth Avenue at Ortigas Avenue. Sinabi ni Castro na dapat agad marisolba mga technical na problema upang hindi maapektuhan ng mga motorista.
4: Dapat bosisiing mabuti ito dahil kapag hindi naayos ang anumang issue patungkol dito, mga kababayan din natin ang magdurusa dito. So sa ngayon, binibigyan tayo ng pagpapaliwanag ng MMDA na walang duplication na nangyayari dahil well-coordinated naman ang kanilang galawan with the LGUs. Pero kung mayroon, ipaabot nyo lamang sa amin, sa MMDA, para makita natin kung ano yung kulang, ano yung saan may gap, at ano yung dapat ayusin.
3: Inaayos na rin ang paglalagay ng traffic camera upang maiwasan ang pagsasapawan ng mga kagamitan. Nagsimula ang pagpapatupad ng NCAP sa mga piling lunsod sa Metro Manila noong October 5 matapos alisin ng Korte Suprema ang temporary restraining order laban dito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN. RMN.
1: Sa iba pang balita, itinaboy ng Philippine Coast Guard, Philippine Marine Corps at ng Philippine Navy ang isang Chinese maritime militia vessel at 22 sampan o fishing boat mula sa Territorial Sea ng Kota Island itong Biyernes o kahapon, October 9. Alas 3 kahapon ang namataan na matauhan ng Coast Guard ang mga bangka na iligal na nangingisda sa layong 0.55 miles sa hilagang kanluran ng isla. Nakita rin ang mga ito na nagtatapon ng basura sa dagat. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, pinalibutan ng Chinese mothership ang 2 rubber boats ng Coast Guard at sinenyasan ng kapitan nito ang PCG team na umalis. Umabot pa sa 2 oras bago isa-isang napalayas ang mga sampan. Isa rito ang nagmatigas pang umalis at humantong sa bahagyang banggaan ng mga sasakyang pandagat. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Ang Kota Island mga kasama ay bahagi ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan na parte ng teritoryo ng Pilipinas.
2: Samantala mga kasama, lalaki na tagpo ang patay sa isang sabungan sa Malaybalay City. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Malaybalay, si Rajuman Mark Micaballo.
5: Patay nang natagpuan ng caretaker ng isang sabungan, partikular sa Navarrete Sports Complex, Purok 9, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Ang isang lalaking di umano'y may diferensya sa pag-iisip. Ang biktima ay nakilalang isang 50 taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag hinggil sa insidente. At pagdating sa area, kumpirmado ang naturang reporta. Sa investigasyon na pag-alaman na posibleng nahulog sa tinutulugan ang biktima at nabali ang leeg dahilan ng kaniyang pagkamatay, wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente at sa ngayon, dinala na sa punerarya ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Rajuman Mark Micaballo. Tata, RMN!
1: RMN Network News! Dako po tayo sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, magkapatid, arestado dahil po sa pag-iingat at pagbebenta ng mga baril. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija. RMN
6: Live Report. Dalawang magkapatid ang inaresto ng pulisya dahil sa umuling iligal na pag-iingat at pagbebenta ng mga baril sa Barangay Baldepuente sa Cabanatuan City dito sa Nueva Ecija. Sa ulat ni CIDG Nueva Ecija Provincial Field Unit Chief Lieutenant Colonel Nel Maritana kay Regional Chief Police Colonel Grant Golod ay nagsagawa ng operasyon bandang alas 5 ng hapon ang kanila ahensya katuwang ilang miyembro ng Cabanatuan City Police Station kung saan ay ikinasa nila ang bypass operations laban sa magkapatid na suspect na samsam sa operasyon ng isang M16 rifle, isang caliber 45, caliber 40 at caliber 38 pistol na may kasamang magazine at mga bala. Ayon kay Colonel Ritana, ang nakababatang kapatid umano ang nahuli nagbebenta ng 3 baril na walang kaukulang dokumento o permit to carry habang nahuli naman. Ang nakatatandang kapatid na nag-iingat ng hindi lisensyadong caliber 45 pistola kasalukuyan na nakapit sa custodial facility ng pulisya ng Cabanatuan ng magkapatid at sasampahan ng kasong paglabag sa RA 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation. Na. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Rajuman Ace Blanca, Tatak, RMN.
2: Samantala mga kasama, muling na mayagpag bilang number one radio station sa Tacloban City, ang IFM RMN News Tacloban. Sa 2026 KBP 55 Blue Kantar Survey, muling nanguna ang IFM RMN News Tacloban sa lahat ng AM at FM radio stations na may 42 market share. Patunay ito ng patuloy na pamamayagpag ng RMN Networks sa Visayas pagdating sa pagbabalita, komentaryo, entertainment at drama. Samantala mga kasama na nanatili ring numero 1 sa AM band ang DWNX RMN Naga na may 63% market share. Congratulations mga Rajuman! RMN
7: Network News.
1: Samantala, balita sa Ibayong Dagat, nagpataw ng sanksyon sa Estados Unidos sa International Criminal Court na tinawag nilang Rogue Court. Sa inilabas na desisyon, sinabi ni Secretary of State Marco Rubio na ipagbabawal ng gobyerno ng Amerika yung anumang transaksyon sa International Tribunal. Dagdag pa ni Rubio na nais lamang nilang pangalagaan ang interes ng kanilang security personnel at mga opisyal na maring idulog sa korte na nakabase sa The Hague. Hindi naman tinanggap ng ICC yung sanctions at ikinatwiran ang pag-atake ito sa international law. Sinabi pa ng ICC na kasaysayan ang huhusga sa kanila at hindi ang gobyerno ng Amerika. Ilang taon na isinusulong ng Amerika na ipatigil ang operasyon ng ICC dahil umano sa hindi makatarungan na imbestigasyon sa mga naging hakbang ng administrasyon ni Trump at ng Israel. Nauna dyan, ginawaran ng Nobel Peace Prize si dating ICC Judge Navy Pillay ng South Africa na nanguna sa Rwanda Genocide Tribunal at nag-akusa sa Israel ng genocide sa Gaza.
2: Sa Balitang Sports, mga kasama, umaasa ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena na mas palalakasin ng Pilipinas ang mga programa para sa mga batang gustong maging atleta. Ayon kay Obiena, mahalagang gawing inspirasyon ang tagumpay ng mga atletang Pilipino upang mas maraming kabataan ang mahikayat na sumali sa sports. Sa pamamagitan ng mga programang ito, mabibigyan po ang mga batang atleta ng sapat na pagsasanay, maayos na pasilidad at suportang kailangan nila para umunlad sa kanilang larangan. Umaasa rin si Obiena na sa patuloy na suporta po sa mga atleta, mas marami pang mga Pilipino ang magtatagumpay sa mga international competition at magdadala ng karangalan sa Pilipinas.
1: Ang kasama ginawaran ng aktor na si Paolo Avellino ng Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards 2026 para sa kanyang natatanging pagganap sa hit series na The Alibi. Sa kanyang acceptance speech, nagpapasalamat si Avellino sa lahat mula sa kanilang crew hanggang sa kanyang mga loyal fans. Lumipad si Paolo patungo ng South Korea para po personal na tanggapin ang parangal sa nasabing prestihiyosong award-giving body. Noong nakalipas sa taon, ginawaran din itong si Daniel Padilla ng Outstanding Asian Star Awards 2025 Seoul International Drama Award para sa kanyang role sa TV series na Incognito.
7: RMN Network News.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyo Man Angel Garcia.
2: Ako naman po si Radyo Man Christian Bascones.
1: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang umaga at
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
8: sa ato mga balita kung sa dakpay sa Sugbo ni padaplin una sa gipa ngayo nga gahin pagpabalit og ekipo alang sa Parks and Playground Commission. Samtang naitindahan og cellular phone sa Barangay Sabang Dakbayas Danao, gilungkab ni lima ka mga kawatan nagsakay kinig SUV dulan 800 mil ka pesos nga balor sa mga gadgets og cellphones ang nakuha. Kini ang headlines sa ato mga balita.
2: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
9: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
10: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare and formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
9: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
10: With the Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo.
9: With regular use, results may vary.
10: Ang Silka Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Baratura ang kagwapa nga na ilaban. The Silka Ganda Power Duo. Gandahan mo. With regular use, results may vary. Super

0: Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mga kasama, ako yung kasamang Radyo Man Pulauro. Lula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa muna kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung kanong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buo pa sa mga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga why maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o tabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers sa labot sa vitamin D3 o cancer, mas mataas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung ano na siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patient, 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon natin importante may baupon. Dapat siguraduhon na adunay marka na LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa atong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, tag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
5: At oras karon, alas 7:47 na. O garos detalye na sa atong mga balita, konsels na kay sa Sugbo ni Panaplin una sa gipangayo nga gahin. Pagpalit og ekipo alang sa Parks and Playground Commission. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
6: CYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Wa aprobahe sa Konseho Sunod Sugbo ang pagpalit og manlift nga gipangayo sa Parks and Playground Commission. Kini bisuman kung ipaubsa na ang presyo niini gikan sa 14.2 milyon pesos ngadto na lang sa 8 milyon pesos. Apan ang konseho gimahalan na gihapon sa maong presyo gawas sa pagpangayo og specification sa paliton nga ekipo. Tukod niini, si Council Pinaagin Konsehal Harold Kendrick Go niuli sa maong request ngadto sa Parks and Playground Commission.
8: Back to the requesting department for submission of complete technical specifications and a detailed justification of the proposal. Price, which appears a bit excessive and based on the information presented. The department should specify the working height, horizontal reach, basket capacity, truck and boom specifications, and submit comparable supplier quotations showing the cost of the unit and all included services, warranties, and accessories.
7: Si Konsehal Harold Kendrick Go ang naisigutang special body ng maugilhasan sa kagamahanan sa bayan pagkatiman sa mga public park, playground, center island, open spaces o mga sidewalks sa syudad, ginumaan ni kanhi Konsehal John Augusto Spe. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
6: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
3: This news is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest. This newscast is brought to you by iBerry.
10: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal, ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang ug alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot ug liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Katabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human og gaon. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement mapalit lang o 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Ozami City, Kalos Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga tuang distribution center na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
5: At oras karon, alas 7:52 na. Padayon ta sa itong mga balita kay naitindahan og cellular phone diya sa Barangay Sabang, Danao City. Gilungkab ni, mga naglungkab ani sa kaipag SUV. Nakuhaan kini og mga cellphone og mga gadgets nga mobalor og dulaan 800 mil kapesos. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
6: DYHP, Tatak, RMN, Report.
11: Tindahan og cellphone nga nimutang sa sitio Katagman, Barangay Sabang sa Sudet, Danao, ang gilungkab sa gibanapan at lima ka mga suspitsado nga nagsakay Sports Utility Vehicle alas 3:24 kagahapon sa Kadlawon. Ang tagiya sa mga tindahan nga si alias Shai, 30 anyos, taga sitio Kugon, Barangay Ginsay, Danao. Dihan na nakadiskubre pagka alas 9 sa buntag sa dihang ihang nabantayan nga nabiktima sila sa mga kabotan sa dihang naguba na ang padlak sa pultahan. Dali nila nga gisusi ang CCTV camera ug dito ila nakita aga mga suspek nga misunod sa tindahan ug ipangkuha aga mga baligya nga sila phone. Kinisama sa duha ka unit sa E6C Oppo nga makatindad ang tanan sa 16 mil pesos o sa ka 5G Samsung nga balor 16 mil pesos. 16 ka Smart 20128 Infinix nga makatindad sa 126 mil pesos. Tulog ka 90364 Tecno balor 21 mil pesos. Siam ka unit sa 903128 Tecno nga moabot sa 67,500 pesos. Tulog ka Spark GD50256 Tecno nga makatindad sa 30 mil pesos o sa ka Vivo phone nga mukantidad sa 12,000 pesos o sa Katel 1 nga tag 6,000 pesos. Tulog ka iPhone 15BS nga mukantidad ang tanan sa 105,000 pesos o lima ka iPhone 17PML nga mubalor ang tanan sa 400,000 pesos. Din ang total, maabot kini sa 799,900 pesos. Nalabagdain sila sa Danao City Police Station aron mapaubos sa imbestigasyon sa mga personnel sa Scene of the Crime Operations Consoco. Nakakuha na sila og mga fingerprint sa sulod sa tindahan nga magamit sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan sa Rakbayan sa Danao. Base sa nakuha sa CCTV footage, sila nakita ang usa ka Mitsubishi Expander nga gisakyan sa lima ka mga suspitsado. Wala lang una kini ipahibaw sa media ang plate number nini. Subay sa palain karon nga manhunt operation, apan nila na kini nga gipasusi sa Land Transportation Office kung kang kinsa kini nakarehistro. Gipahibaw sab sa kapulisan sa Danao nga doon na sila ituro ka mga person of interest kini base sa kita sa footage sa CCTV camera sa maong tindahan. Kasama mo sa Danao City Police Station ang inyong Radyo Man Orbo sa Mantiri HP, Tata Carmen.
6: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
3: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga mi, Tabangic Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Sports ngayon. Sports ngayon.
7: Ato paminawon karon ang ato balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge. Kasama ni Edward Liga sa atong linya karon. Kasama ni Edward by Buntag.
8: Mayong buntag kasamang kayan, kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Nagpasalamat si Carl Martin nga maka-appeal siya sa usa ka dakong boxing event dito sa Saudi Arabia. Karon katapusang adlaw ni ining buwana, nagkanayon si Martin nga nagpasalamat siya ni matchmaker Sean Gibbons no, nga na-appeal siya sa maong big boxing promotion dito sa Saudi din iyang ma-kontra. O iyang ma-sukli ay ugkumo no si kani WBC silver WBC silver featherweight champion nga si David Picasso. Si Picasso napildi kani adto miaging tuig sa December 26 no ni nauya inuwi pinaagi sa usa ka unanimous decision. Midugang si Martin nga iyang gipangandaman no ang maong away og pasalig siya ang mudaog kini. Wala inoon kini mo musulti kung inak out si Picasso pero iyang iyausang gi admiter no nga ligon nga kontra si Picasso tungod kay usa lamang ang pildi ini o gawas pagyud nga na usa ka Mexicano o medyo taas niya og duha ka pulgada no ang maong boxidor si Martin o Picasso maoya gitawag nga curtain racer no sa maong away no nila nga ang main event ini si Canelo Alvarez kontra ni Christian Imbili no sa super middleweight championship. Gawas ni Alvarez og Imbili moaway usab no si kanhiya WBO champion Jaime Munguia kontra ni Nikita Zon tapos si Rafael Espinosa kontra ni Lorenzo Parra si Lindolfo Delgado kontra ni Arthur Bears Lanup no so ikalima-lima kini ka mga dagkong away no sa karong katapusang buwan ni ining katapusang adlaw ni ining buwan diin ang si Martin ug Picasso mao'y mag-una ang mga boxer nga mao'y magsupply og kumo ibabaw sa ring didto sa Riyadh sa Saudi Arabia. Si Picasso usa lamang ang pildi samtang si Martin wa pa kini pildi og number 1 sa WBO world ranking og top 5 usab sa ubang mga world rankings no sa WBC, WBA og IBA si Martin. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-init sa mga alak nga makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DPX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
7: Salamat kay kay samang Edward Ligas para sa atong mga balita sa sports nining mga orasa. Ya today ang igreet oi ka perting kusuga silang radio karon ini mga orasa kadadlaw gini maminaw sa DYHP. Ikan pas kadlaw hangtod ay kagabi ing balik na sa ikakadlaw. Diyan sa taga Purok Kaduldulan, Lutak City of Naga, Barangay Lutak, Naga City. May pagpaminaw nila ni Maria Basera, Mercedes og Hospicio Besin, Gabina og Victoriano Estanio, Janalino Galfonso. Yan yung mga silingan o mga pariente din na. Ledesma, Santos Cabalhin, Rosena Emilio Baclaan, Martina Jose Heraldez, Jose Ernesto Heraldez, og sa iya mga anak sila si Joshua og Elnita Andaya, Nora Fe Heraldez, Michelle og Yuyun Heraldez, og ni Julian og Junver Lapot. May pagpaminaw din ha sa Tagapurok Kaduldulan diya sa Barangay Lutak, Naga City o habagatan nga bahin din sa atong lalawigan sa Sugbo. Salamat kaayos sa iyong pagpaminaw.